0: Oras sa buong kapuluan, ganap ng alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Umaga pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa ating Philippine Chamber of Commerce. Kanila pong butihing chairman kay Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. Hoy, may kaugnayan sa pagpunta sa state visit ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa bansang Canada. Of course, ano nga ba ang pananaw dito ng ating miyembro o sa mga miyembro po natin ng PCCI? Pagkakatalaga po ng World Bank sa atin pong bansa as an upper middle class o upper middle income country. Tapos kanina ang ating panayam sa DepDev. Ito naman tayo sa ating mga stakeholders. Nararamdaman nga ba ng atin pong mga stakeholders ang epekto ng pagkakatalaga natin as UMIC? Bukod dyan, mas pinaigting po ang security cooperation sa pagitan ng Canada at ng bansang Pilipinas. Alamin natin yan. Ano ba ang ibig sabihin nito ng mas pinalawig, mas pinalakas na ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada? Tama na rin dito ano, yung intelligence sharing, yung sharing ng ilang mga equipments bukas sa atin pong bansa. Oras po na ito, mga kababayan, makipag-ugnayan po muna tayo sa atin pong chairman ng Philippine Chamber of Commerce, Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Chairman Ortiz Luis, sir, magandang umaga po.
2: Ay, magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa mga nakikinig sa atin.
0: Opo, una po sa lahat, Chairman Sir, ano po ang pananaw dito ng PCCI matapos nga pong italaga ng World Bank ang Pilipinas as an upper middle income country?
2: Magandang news yan. Sabihin yan, better yung chances sa ito makakuha ng mga credit at lower interest, although napalaki na lang utang natin ngayon. No? Unfortunately, meron disadvantage niyan. For instance, yung mga assistance natin because we are on the lower rank of like example yung GS Plus natin sa UK, baka hindi na tayo qualified. Meron mga ganun. Meron disadvantage.
0: Opo. At Chairman,
2: pero
0: sir,
2: at least it will bring some confidence to investors in the Philippines.
0: Opo, at tamang-tama po ang pagkakataon ng ating pong panayam ngayong umagang ito. I take it, tama po ba kasama niyo po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kinatawan po ng ating business sector dyan sa Canada?
2: Yes, nandito kami ngayon sa Canada. Pero bukas pa kami magbibitin, magpipirmahan, at bukas din niya bibitin yung Filipino community dito.
0: Opo. Chairman, sir, gusto lang po naming malaman, ano po ba yung mga mapapag-usapan bukas? Ano po yung mga mapipirmahan? May mas mapapalawig ba? I take it meron din po tayong bilateral free trade agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada. Yes po.
2: Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante. Bilateral natin. na mapadali. Ano? Kauna-alasan ng pag-agreement kayo bilateral natin mga nangyayari na yan. At in the meanwhile, meron din mga pinag-uusapan dito para mapanaka sa mga trade natin sa ano, dito sa Canada, no? Ngayon kasi, ang trade natin nasa 3.4 billion, pero malaki nilalakas at advantage tayo sa trade sa kanila.
0: Opo. At sa chairman, sir, gusto lang po namin makibalita rin sa inyo, eh may mga madadagdag po ba na mga investment opportunities simula po sa bansang Canada dito po sa ating bansa? Ano po bang mga magagandang balitang iuwi natin for our investments sa ating pong ekonomiya dito sa ating bansa?
2: Well, siguradong madadagdagan, ano? And hopefully, sana mas malakas, ano? Kung may free trade agreement tayo na sana matapos yung target siya, matapos kayo ito o nato, pagkaya na natuloy, sigurado kung madadagdag na investment at madadagdag na trade natin.
0: May mga madadagdag po ba na mga sektor na pag-iinvestan ang Canada? Gaya po nung ating sa semiconductors, ano, napag-usapan po namin kanina ng DepDev, yung ating Luzon Economic Corridor. Will Canada also have a...
2: Yes, yes.
0: Opo.
2: Sasali sila rin sa dyan. Mm-hmm. At siguro, yung economic corridor natin, sasama rin sila rin.
0: Opo. At may mga investment pledges po ba na makukuha ang ating pong Pangulo para sa Pilipinas?
2: Actually, sa totoo lang, hindi ko alam yung ano yung nakaprograma niya. Mm-hmm. Pero kami, magpipirmahan kami ang Philippine Chamber of Commerce with the Canadian Chamber of Commerce. Magpipirmahan kami ng agreement also para sa increased trade.
0: Mm-hmm.
2: And investment.
0: Opo. How about yung human resource natin? Ano po? We know na siguro primary na ipinagmamalaki ng ating bansa ay yung ating mga OFWs at yung kalidad at galing ng ating mga kababayan. Napapag-usapan din po ba yung improvement, yung mga trainings, seminar programs na ibibigay sa atin para po sa ating mga kababayang Pilipino?
2: Well, alam mo, mga professionals natin, meron mga 1 million lang Pilipino itong Filipino Canadian Citizen sa Canada.
0: Opo.
2: At yung mga professionals ang marami doon. Actively engaged sa yung professional regulatory commission natin, actively engaged sa negotiation, ano? Para ma-open yung mga pathways for mga Filipino engineers, accountants, nurses, and other professionals para makapagpasto sila na crap nila dito sa i-recognize nila sa Canada.
0: Opo. At of course, bukas magpipirmahan po kayo with also the Canadian Chamber of Commerce. Ano po ba yung
2: yes,
0: mga... Opo. Ano po ba yung mga maibabahagi natin for now? Hindi ko po muna kayo pangungunahan, ano po. But anything that we can share doon sa mga pipirmahan po natin bukas with the Canadian Chamber of Commerce?
2: Well, basically, opening the door, MOA agreement to facilitate trade, to facilitate yung investment. Pagka meron silang ano rito, tutulungan natin sila. Pagka naman tayo may investment, tutulungan natin tayo nila. And also to invest, to increase tourism also on both sides.
0: Opo. Of course, sir, we wish you luck, ano po, dito sa ating mga pakikipag-usap with the Canadian Chamber of Commerce. Umaasa po ang ating mga kababayan ng magandang balita para po sa ating mga ekonomiya and of course, sa usapin ang pamumuhunan dito sa ating bansa. Anong oras na po ba dyan, Chairman, sir?
2: Ngayon, alas 5:15.
0: Nang madaling araw po, nang hapon.
2: Nang hapon.
0: I see po. With that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito at inaasahan po namin ang mga magagandang balita mula po sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. At maraming salamat po sa inyo.
2: Ay, magandang umaga sa inyo.
0: Magandang umaga po.
2: At maraming salamat din sa inyo.
0: Opo, maraming salamat po. Of course, maraming salamat po sa inyong sakripisyo at sa inyong paglilingkod sa atin pong bayan. Maraming salamat, sir.
2: Ay, maraming salamat din sa inyo.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Yan po ang ating panayam sa chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industries at ang ating chairman, Sergio Ortiz Luis Jr. Alam niyo mga kababayan, even with the advanced age of our good chairman, tuloy pa rin ano, na inire-represent ng ating chairman ng PCCI ang ating pong bansa sa larangan ng business, trade, and investment. Talagang napakalaking pasalamat ano po, ng sektor ng pamumuhunan, sektor ng kalakalan dito sa ating bansa, sa atin pong Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. Oras po natin, 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon.
8: Sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli.
10: Sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
13: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na.
18: Sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM Collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 Collab.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
33: Kilatisin ang sarili.
32: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
33: Importante rin na ating laging isipin.
32: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
33: Isang mahalagang paalala
32: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: This is a public service announcement.
34: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service
31: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
1: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
35: Bangon!
1: Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Limang minuto pakalipas ang alas 8 ng umaga. Ay isa po tayong inaantabayanan at binabantayan pong balita mula po sa Borongan sa Eastern Samar. Sa pong klase kasi sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City sinuspinde dahil sa bomb threat ngayong umagang ito. Antabayanan natin ang ulat ng ating kasamang si Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa karagdagang detalye ng nasabing balitang ito. Tabayanan po natin ang balita na yan. Samantala, tanggapin muna natin ang ilan pa sa mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pagtatatag ng Standardized Emergency Medical Response System sa bansa, isinusulong ng Paranaque, Solon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ngayon ni Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Jamsuan ang pagtatatag ng isang Standardized Emergency Medical Response System o ang Emergency Medical Service System o EMSS sa buong bansa. Layo ng panukalan na tiyakin ang mabilis at dekalidad na tulong medikal bago madala sa ospital ng isang pasyente o pre-hospital care na mararanasan sa bawat komunidad sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng House Bill No. 9474 na inihain ni Yamsuan, itatalaga ang malinaw na pambansang pamantayan para sa mga emergency protocol at operasyon. Sakop din ang hakbang ang patuloy na training ng mga medical first responder. Sa ilalim ng panukala, bubuuin ang isang National EMSS Council sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ito ang magbabalangkas ng mga pambansang pamantayan at protocol na susundin ng lahat ng emergency personnel. Binigyan din ang mambabatas na napakahalaga ng isang matatag na EMSS sa isang bansang madalas dumanas ng kalamidad tulad ng Pilipinas, dahil ito ang nagsisilbing unang linya ng depensa kapag may sakuna, malawakang aksidente at may pandemya. Layunin din ang House Bill na tugunan ang kasalukuyang problema sa bansa kung saan hiwa-hiwalay at hindi pantay ang kalidad ng emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Viral video ng komprontasyon sa EDSA INC rally niimbestigahan na ng Quezon City Police District. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District o QCPD ang kumakalat na viral video at ang naging pagtugon ng isang pulis sa komprontasyon sa pagitan ng isang motorcycle rider at mga kalahok sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument noong June 30. Matatanda ang pinuna ni Sen. Raffy Tulfo ang naging aksyon ng pulis na imbes umano awatin at kontrolin ang mga rallyista na pumalibot sa motorcycle rider, ang rider pa ang pinagsabihan ng pulis. Paliwanag naman ng QCPD na magitan agad ang nakatalagang pulis sa komprontasyon para mapahupa ang tensyon at maiwasang mauwi ito sa karahasan. Binigyan din ng QCPD na kumilos ang pulis alinsunod sa prinsipyo ng maximum tolerance batay sa umiiral na operational procedures ng PNP at mga provisyon ng batas pambansa bilang 880. Tiniyak naman ng QCPD na magiging transparent ang kanilang gagawing investigasyon at nanawagan na rin ng pakipagtulungan mula sa motorcycle rider at sa mga nakasaksi sa insidente. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Open Government Reforms Partnership, mas pinalawak ng Department of Budget and Management. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalawak ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP sa pangungunan ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon ang pambansang alyansa para sa open government reforms. Ito ay matapos lumagda ang PHOGP ng Memorandum of Understanding kasama ang ilang ahensya ng gobyerno, academic institutions at civil society organizations sa DBM Central Office. Layunin ng kasunduan na pabilisin ang pagpapatupad tinatapad ng PHOGP 2026 agenda na nagsusulong ng transparency, accountability, citizen participation, innovation at mas mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko sa national at local levels. Kabilang naman sa mga bagong katuwang ng PHOGP, ang Department of Justice, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Health, Development Academy of the Philippines, University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, Institute for Solidarity in Asia, De La Salle University, GSM Robredo Institute of Governance at Democracy Watch. Ayon kay De Leon, mahalagang magtulungan ng mga institusyon upang mas maramdaman ng publiko ang serbisyo at reforma ng pamahalaan. Sinabi naman ni Department of Budget and Management Undersecretary at Senior Supervising Official ng PHOGP Project Management Office, Wilford Will Wong, na ang pinalawak ng partnership ay patunay ng mas matatag at mas institutionalisadong open government ecosystem sa bansa. Binigyan din nila ng DBM na inaasahang mas palalakasin pa ng alyansa ang transparency at accountability sa pamahalaan ng pondo ng bayan habang pinalalawak ang makabuluhang partisipasyon ng mamamayan sa mga reforma ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Aguila nagsagawa ng shelter construction para sa mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Sarangani. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hinahunahan ng Joint Task Force Aguila ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatayo ng pansamantalang tahanan ng mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Sarangani noong isang buwan. Bagay ito ng pagbibigay ng humanitarian assistance sa disaster response ng AFP sa naturang dalawigan. Naabot sa 11 mga temporary shelter ang naitayo na. Mga tauhan ng 515 na Engineer Construction Battalion, 504th Combat Engineer Battalion at Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliaries sa ilalim ng 73rd Infantry Battalion. Target nilang makapagtayo ng 73 one-story ng mga bahay para sa pamilya ng mga nasiraan ng bahay na may kabuang floor area na 23.4 square meters. Inaasahang matatapos ang lahat ng mga naturang temporary shelter sa loob ng 53 working days o migit kumulang 2 buwan. Binigyan din naman ni 10th Infantry Division at Joint Task Force Aguila Commander Major General Alvin Luzon ang kalagayan ng suporta ng militar sa pagpapabilis ang rehabilitasyon sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Pa mga balita mula po sa ating sa labas ng ating himpilan. Ugnay nga po ng pagbisita ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada. Tinaas na po ang balikatan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada sa isang strategic partnership. Pangalamin, paano nga ba makikinabang ang atin pong mga kababayan at ang atin pong bansa sa nasabing pag-elevate ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa? Makakausap natin Dr. Chester Cabalsa, ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation. Dr. Cabalsa, sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Al, at sa lahat ng tagapakinig ninyo at sa nanonood sa inyong programa.
0: Opo, Dr. Cabalsa, sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag sa umagang ito. Pero para po sa ating mga kababayan, ano po ang kahulugan nito para sa ating bansa? No, na-elevate na po yung ating ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada into a strategic partnership. What does this entail for our country?
8: Yeah. First of all, this is a privilege for us to at least elevate that strategic partnership with Canada. Kasi unang-una, ang pinakamalapit na kaalyansa talaga natin ay yung US, no? Which we are celebrating right now the 80th anniversary of our bilateral relationship. So si Canada, hindi siya masyado nung napapansin ng mga Pilipino dahil nga nandyan yung US, no? But at the same time, things have changed because of the geopolitical situations in the world. And we also happen to have a big Filipino community in Canada. At nakita ng Canada that they have to expand their defense and security not only in the Northern Hemisphere of of America, but at the same time they have to spell out their Indo-Pacific strategy kasi nakita din nila yung mga Western allies nila katulad na lamang ng mga Europeans ay nag-flex ng muscles na sila on how they would reach out the Philippines and the Pacific region. So might as well they have to do the same thing. So ang ginawa nila ay ang syempre pag nakikipag-sign ka with the defense partnership, hahanap ka ng niche mo at ang nakita nila yung cybersecurity. Dahil na rin na magaling din sila, no? Doon sa cybersecurity na yun and I think yun yung nahanap nilang way for us to forge a defense a strategic partnership. Then I think they pointed out and used that way, no, para nga maka-reach out sa Philippines. And they invited actually the president to visit Canada. And I think that's one way of elevating the strategic partnership kasi nga ngayon ay nagtiwala sila sa Pilipinas at naniniwala sila na magkatugma yung kanilang mga regional and global interests pagdating dito sa kanilang seguridad.
0: Opo. At Dr. Cabalza, sir, ano naman pong ibig sabihin nito para sa Pilipinas? I know this panibagong ugnayan, this strategic partnership with Canada also benefits our country, hindi lamang po no dun sa presence ng additional support at nung kakampi natin ano in the theater of the West Philippine Sea, but also ano para sa pagpapalakas ng ating armed forces. We also signed yung MLSA, yung mutual logistics support arrangement nung June nitong taong na ito. How do we see this? Do we see this as something that would bolster siguro yung defense capabilities ng ating bansa?
8: Yeah, definitely. No, it will totally bolster the yung logistics hub natin when it comes to defense armaments. No, one is of course it's not only Canada that is doing that. No, nakita rin natin yung New Zealand, Australia, France, Japan, no, the newly minted friends of the Philippines, no, after which they have signed the similar defense partnership with Canada, no, for the Philippines. Nakita natin na, of course, that logistics capability should have to be signed. Kasi nga, ang hirap naman North America yung ano, no, yung pinanggalingan nung Canada, and of course we are in this region in the Indo-Pacific, so might as well official treaty or agreement must have to be signed, no, at ang impact nito is of course no it legitimizes the operations, no, knowing that of course each one of us will be doing offshore cooperation, no, so their military will be trained here, then of course they will bring their weapon system, and vis-a-vis the Filipinos can do the same thing in Canada, no, so because of that mutual cooperation, no, then kailangan ma-officially recognize lahat yung mga ano yung mga operations, no, we know that in the military na hindi naman basta-basta na magdadala ng gamit ang mga foreign counterparts natin sa ating bansa kasi nga sovereign niya yung ating bansa. Same as true with the Philippines, we cannot just bring our military armaments in their country. So this is a good sign because now ang nakikita ko dito is because once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no, which is scaling up right now, no, at they also have signed in the Luzon Economic Corridor, which is a good opportunity also for us, no, when it comes to economy strategy and people to people exchange, no, so I think it's going robust right now. It's expanding. Before we only see Canada as a migration place for Filipinos, which many of the Filipinos, no, they have listed Canada as one of their top list countries to migrate. But of course, no, it has blossomed. No, it has encouraged both sides to cooperate with one another, because Canada has seen also the growth of our economy, our expanding military. So I know the relationship will grow more.
0: Opo. At Dr. Cabalsa, no, besides talking about yung pagpapalakas sa ating defense architecture dito sa Pilipinas, I think excuse me. I think nabigyan din tayo ng yung tinatawag na dark vessel detection system, which is proprietary to Canada, para mas palakasin yung ating maritime security, yung pagbabantay ano dito sa ating mga isla, and of course the West Philippine Sea at large. E ano po ibig sabihin naman nito, ano, sa ating mga kababayan, especially doon sa ating mga mangingisda, kabuhayan nila yung nasisira kasi, no, doon sa ginagawang illegal fishing ng mga incheck at yung paglapit nila dito sa atin pong bansa with blatant ano disrespect, with blatant violation to our sovereignty.
8: Yeah, malaking bagay ito, kasi napansin po ninyo, wala tayong technology to identify Chinese vessels, no, encroaching our shores, no, yung mga lalo dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang ginagawa ng mga maritime militia nila at yung mga ibang white ship vessels nila, no, pinapatay kasi yung ilaw. Ang style kasi sa navigation and in the Coast Guard, no, nakailaw talaga yung ano, yung mga vessels niyo, para alam nila na may nagpa-pass through doon sa karagatan na parte ng Pilipinas, which is under the international law, no, courtesia, kumbaga yun, no. But yung iba kasi, dahil nga nag-encroach sila with their different intention while doing that, no, pinapatay nila yung ano, yung kanilang ilaw. And through the technology of Canada, no, sila yung tumulong sa Pilipinas, no, para makatulong doon sa ano, no, to see those off-lighted vessels, no, they offered to us for free yung ganyang teknolohiya, until such a time we were able to own it because of their support, no. So napapansin, mo-monitor na natin yung mga vessels ng mga kapitbahay natin na nagpapatay ng ilaw nila, no, whenever they pass through our inland waters, no, yung territorial waters natin. And I think that is very important, especially for maritime domain awareness, for national security, basically, because of course, no, no one should be doing that in our own sovereign shores, no, because that is ours. So why would you allow na yung mga banyagang mga vessels ay dumadaan ng walang ano, ng walang kortesiya doon sa karagatan natin, and disrespect yun para sa atin, no. So because of that technology, no, it gave us more hope to at least monitor all the vessels passing through the internal waters of the Philippines.
0: Opo. And will this make siguro yung mga vessels, hindi lang natin si-single out dito in China, but other vessels na lalapit,
8: yeah, definitely,
0: dito po sa ating karagatan, no, within the territory of the Philippines, will this make those vessels think twice siguro bago nila gawin yung kanilang paglapit, ano, nang walang pasabi. Yung walang, sabi nyo nga kanina, ano, nagpapatay ng ilaw with the intention na hindi talaga sila makilala.
8: Yeah,
0: will this be a deterrent siguro sa mga ganitong klaseng vessels?
8: Yeah, it's not only a form of deterrence, but a recognition to international law, especially for UNCLOS, because that's the constitution of the sea. Nakalagay kasi doon na kinakailangan, kortesiya talaga, na binubuksan mo yung ilaw ng iyong vessels, no, para namomonitor ng isang soberenyong bansa kung sinong dumadaan sa iyong karagatan at mga isla, no. So I think that also boils down to the rules-based norm na pinapatupad natin, and we know for a fact that the Philippines has become a champion, no, an advocate of maritime international rules based norm, which I think the apex of that will be the culmination and celebration of the July 12 anniversary by next week, because of course it's the 10th year that we have been fighting for that, no. So maraming evolution na nangyari sa West Philippine Sea na unti-unting na discover ng ating bansa at ng buong mundo, kaya yung mga ibang bansa rin ay tumutulong sa atin, at ito rin yung paraan nila, no, para i-exercise din nila yung mga teknolohiya natin, i-simulate nila yung mga teknolohiya nila sa atin para magamit. Kasi ang tungkulin naman ng ano, no, the purpose of those military assets, itong mga invented and innovated military capabilities, kahit na inimbento mo yan, kung hindi mo rin magamit sa bansa mo, no, wala rin kwenta. So kaya nga nakikipag defense partnership ka para doon sa mga bansa na halimbawa nangangailangan or kailangan i-simulate, no, doon mo siya i-practice, no, kasi ganoon naman sa wargaming, no, ganoon naman yung simulation exercises. Halimbawa na lamang nakita natin diyan yung mga Western European countries, yung mga drones nila, hindi naman nila ma-practice sa kanilang bansa kasi wala namang giyera na nangyayari sa kanilang bansa. So, dinadala nila yun sa Ukraine para i-rehearse, i-simulate, i-practice. At doon nila natitest kung effective nga ba yung nilang mga teknolohiya pagdating sa militar. So, ganun din yung ginagawa ng mga bansa sa ating bayan, no? Dinadala nila dito, kaya nga nagkaroon ng logistics signing para nga idalhin dito, maging legitimate yung ano, pag simulate nila doon sa kanilang mga teknolohiya. And I think it's a two-way process and a win-win solution. While we don't have those kinds of technology, we are benefiting from them. Pero ang importante doon, sana magkaroon ng ano, no, no, not only the reverse engineering but also the sharing of technology, but of course, no, kasi syempre ano yan, eh, may defense economy scale, no, market din kasi yan, no, makabili tayo sa kanila, at yung conditions of buying it ay hindi masyadong mahigpit para sa atin.
0: Opo. With all these developments, Dr. Cabalsa, sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada, not only Canada, no, marami na ring napuntahang bansa ang Pangulo para sa usapin ng defense cooperation, ng business and everything, ano, na kinakailangan ng ating bansa. Does this strengthen sa inyo pong magpalagay yung ating claim sa West Philippine Sea, at the world stage? Ano po ba ang nakikita sa atin ng ating pong mga karatig bansa at the world at large?
8: They have seen that the Philippine military modernization has morphed. Akalain nyo sa kasaysayan ng ating military ngayon ay nanumbalik yung nakaraan noon na before we were the second and the second strongest air force back in 1960s and 70s, no, noong nag first SRDP tayo, self reliant defense posture program tayo, nakabuo tayo ng sarili nating missiles, and nakakagawa tayo ng nakakapanufacture tayo ng vessels noon. Tapos after that, hindi natin na-sustain. May bagong batas ulit tayo. We revived the self-reliant defense posture, and we're hoping to come up with a defense industrial complex and to continue with this military modernization. Hindi lang siya yung acquisition, no, but transformation yung nakikita natin. That's the reason why many countries around the world have respected us because of the 2016 arbitral award, because of the widening defense posture of the Philippines. Nakita nila na ang mga Pilipino, despite yung mga gray zone tactics na nangyayari sa atin, no, hindi pumapalag ang mga Pilipino, ang mga sundalo natin, at hindi napakadali sa mga bansa na gustong angkinin yung mga ibang teritoryo natin na makuha kaagad yun, no. Ibig sabihin, no, very innovative din yung naging polisiya natin, naging mas mas aggressive tayo mag-isip, nag-think out of the box ang ating mga pinuno sa armed forces, saka sa defense and security sector, sa tulong din ng mga iba't ibang naging administrasyon na pangulo natin, no? So, and of course, the most important would be the resilience of the Filipino people. Kasi ang mga yan, ang inspirasyon lagi nila para ipagtanggol yung ating sovereignty at teritoryo ay dahil tayo mga Pilipino ay lumalaban mismo. Nakita kasi nila yung mga mangingista natin, hindi sila natatakot, no? Lumalaban sila ng patas at ginawan din ito ng mga legal luminaries natin. Pagdating doon sa arbitral award, ipinakita nila na ang mga Pilipino ay matatalino at magagaling at isinulong nila yung rules-based o orders sa tulong ng arbitral award, no? At at the same time, lalong mas pinalakas yung armed forces natin. And I think the signage of the various defense partnerships and cooperations with major powers and middle powers around the world, no, have proven that we are a respectable armed forces in the world, that we are a respectable middle power from our peers, and at the same time that Filipino people are very absolutely creative, innovative, and brave. Yun yung lumabas na nakita ng buong mundo, kaya sila gustong-gusto nilang makipag-alyansa at gustong-gusto nilang maging kaibigan ang Pilipinas.
0: Opo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito and for your expertise na ibinahagi niyo sa ating mga kababayan, Dr. Chester Cabalsa. Mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po.
8: Maraming salamat.
0: Thank you very much po. Dr. Chester Cabalsa, ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation.
9: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Po ang ating panayam kay Dr. Chester Cabalsa. Mga kababayan, while we renounce war as an instrument of national policy, and it is written, mga kababayan, nakasulat po yan sa ating konstitusyon. Hindi naman nangangahulugan nun na hindi na natin dedepensahan yung atin pong mga teritoryo. I think ito po, itong mga development na ito, hindi lamang po sa iba't ibang bansa nakaratig ng Pilipinas, but of course, even those, ano, yung mga taga nasa ibang kontinente, Europe, from North America, nakikita na yung ginagawa ng Pilipinas para protektahan, ano, to be proactive in protecting its territories. Mantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. Balikan natin ang ulat ng ating kasamahan mula sa Eastern Samar sa Borongan. Klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City, sinuspinde dahil sa bomb threat ngayong umaga. Ang ulat niyan mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, sinuspindi ng pamunuan ng Eastern Samar National Comprehensive High School ang kanilang klase ngayong umaga dahil sa natanggap na gun at bomb threat. Ayon sa principal ng ESNCHS, alas 6:15 ngayong umaga nang ma-inform siya ukol sa threat na yon sa pamamagitan ng ipinost ng mga estudyante, senior high school, mga senior high school na mga estudyante ang nag-post ukol sa threat gamit ang Instagram. So agad naman na nag-responde ang mga otoridad ng Borongan City Police Station sa pangunguna ng kanilang Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. At ngayon nga, ano, ay nandito tayo sa principal's office ng ESNCHS kung saan nandito yung mga bata na lahat mga minor. Tatlo silang mga minor na mga suspects dito sa threat na ito. Ang threat ay na-discover ng isang estudyante na agad na inireport sa pamunuan ng eskwelahan na diretso naman nakipag-ugnayan sa ating mga otoridad at madali o agad na na-actionan. At ngayon lang, idiniklara ng Borongan City Police Station sa pamamagitan ng Chief of Police na clear na yung eskwelahan mula sa gun at bomb threat. At sa ngayon, yung mga bata na lahat minors, 15, may 16 years old, ay makikipag-coordinate ang otoridad at ang pamunuan ng Eastern Samar National Comprehensive High School sa City Social Welfare and Development sa para sa mga kinakailangang intervention. So sa ngayon, parang magpupulong pa sila dito kung ano yung gagawin. So dahil dito, balik klase na po mamayang hapon ang klase dito sa Eastern Samar National Comprehensive High School. Nananawagan si Mr. Dean Hermano, ang principal ng Eastern Samar National Comprehensive High School, na wala na yung threat at ligtas na yung eskwelahan at inaasahang magbabalik na yung klase mamayang hapon. At siniguro din ng ating mga otoridad ng Borongan City Police Station sa pamamagitan ng Chief of Police na libre na at safe na yung eskwelahan ngayon dito sa Eastern Samar National Comprehensive Borongan City. So mula dito sa Borongan City para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Daisy Belizar. Ang oras po natin, 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
11: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
13: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas!
11: Radyo Publiko! Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin pa natin mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. National Capital Region Police Office o NCRPO ay binaba na sa heightened alert status ang buong Metro Manila kasunod ng pagtatapos ng Iglesia ni Cristo rally kagabi. Ang ulat niya mula kay AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, kinakapatinalyan, maganda kumaga, no? Ibinaba na nga sa heightened alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO ang buong Metro Manila kasunod nga no, ng pagtatapos, kinakapatinalyan, ng Iglesia ni Cristo rally kagabi. Ito ay ayon nga kay NCRPO Police Major Hazel Asilo na ibinaba na mula sa full alert status. Ngayon ay binaba na sa heightened alert status sa buong Metro Manila hinggil nga sa pagtatapos nga ng INC rally. Dagdag pa nga ni Asilo na kahit na nasa heightened alert status ay hindi papakampante ang buong NCRPO sa pagbabantay ng seguridad sa anumang magiging banta ng ilang mga kilos protesta at nakahanda ito sa anumang oras na magkaroon nito sa iba't ibang parte ng kalakhang Maynila. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, National Grid Corporation of the Philippines magpapatupad ng higit 55 bilyong pisong transmission projects sa Cebu. Ang ulat niya na mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Upang matugunan ang...

0: Iti sa Lunes. Anya inaasahan na nilang magsisimula ang trial sa Hulyo 6 ng maayos dahil marami na ang nag-aabang sa pagsisimula ng paglilitis. Sa panig naman ng depensa, naihain na nila ang kanilang komento base sa kumpirmasyon ni Senate Secretary Renato Bantug na siyang tumatayong clerk of court. Ayon pa kay Tolosa, walang nakikitang significant issues sa pre-trial order na siyang dapat questionin ng prosecution. Ang pre-trial order ay isang crucial na dokumento sa paglilitis dahil nagdalaman ito ng mga puntos at kasunduang na siyang magiging gabay o roadmap sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tatlong Chinese nationals nakatikim ng mahigpit na pagpapatupad ng batas sa bansa. Alamin sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Arestado ng Bureau of Immigration ang dalawang Chinese fugitive na umano'y sangkot sa fraud at illegal online gambling syndicates at isa pang Chinese national na overstaying naman sa lungsod ng Parañaque. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kinilala ang mga pugante na sina Jian Ying, 31 anyos at Li Chuang, 34 anyos. Isinagawa ang operasyon sa pakipag-ugnayan sa Chinese authorities na nagbigay ng intelligence information kaugnay ng kaso ng dalawa. Sa operasyon laban kay Li, nadakip din si Wang Weixin, 32 anyos, matapos makitang overstaying sa Pilipinas at may aktibong hold departure order. Ayon sa BI, wanted sa China si Ji Yang at Li dahil sa muna'y partisipasyon sa large-scale fraud at illegal online gambling gamit ang Kuaneng Wallet application. Lumabas din sa immigration records na overstaying si Ji Yang matapos pumasok sa Pilipinas noong 2019 bilang temporary visitor habang si Li naman ay subject na ng blacklist at watchlist orders bilang undesirable alien at fugitive from justice. Ayon kay Viado, hindi magiging kanlungan ng foreign fugitives at transnational crime syndicates ang Pilipinas, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kampanya laban sa transnational crime. Dinala ang tatlong Chinese nationals sa holding facility ng BI matapos ang booking at documentation procedures. Sasailalim si Jiang at least sa deportation proceedings habang haharap naman si Wang sa kaukulang immigration proceedings dahil sa overstaying. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Metro Manila Development Authority muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit sa 7th sunod na taon. May ulat si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa 7th sunod na taon, muling nakakuha ng unmodified opinion ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula sa Commission on Audit para sa fiscal year 2025. Ang kay MMDA Chairman Atty. Dan Artes makasaysayan ito para sa kanila dahil ipinapakita nito ang pagiging transparent ng ahensya sa aspeto ng pananalapi. Nangangahulugan anya ito ng pagkilala ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod bayan at responsabling paggamit sa pondo nito. Patuloy anya ang commitment ng ahensya sa pinakamataas na pamantay ng pamamahala sa pamahalaan at tiniyak na bawat piso na pinagkakatiwala sa kanila ay pangangasiwaan ng may integridad. Para sa Bagong Pilipinas, Imer Tigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang mga lugar sa Masbate at Sarangani at buong Cordillera Administrative Region idineklara ni Pangulong Ferdinand Mar Marcos Jr. na special non-working days. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tatlong proklamasyon na nagdedeklara ng special non-working day sa isang bayan sa Masbate at munisipalidad sa Sarangani at sa buong Cordillera Administrative Region o CAR. Sa ilalim ng proclamation number 1333, idineklara na walang pasok sa trabaho sa bayan ng Esperanza, lalawigan ng Masbate. At ito'y kaugnay ng gagawing paggunita sa pagdiriwang ng Lilas Festival. Sa bisa naman ng Proclamation No. 1334 ay deklarado ang Hulyo 15, Miyerkules, bilang special non-working day sa buong CAR at ito'y kaugnay ng pagdiriwang nila ng ika-39 na taong founding anniversary. Samantala, idineklara sa pamamagitan ng Proclamation No. 13...
2: Radyo Pilipinas. Report!
6: Ay nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office sina Akbayan Party Representative Percival Sendanya, Representative Chel Diokno at Ex-Party Representative Lena De Lima para magsumite ng kanilang counter-affidavit kaugnay yan ng reklamong isinampalaban sa kanila ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ang reklamo ay kaugnay sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act

0: Bank Secrecy Law at Data Privacy Act matapos na isapublo ang financial records si Capio sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong April 22. Sa kasalukuyan ay nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation ang kaso at nagsampanga o naghain ng kalilang individual affidavits itong mga mambabatas. Samantala, muling iginiit ni Representative Jokno na palang legal na batayan ang reklamong isinampalaban sa kanila dahil wala umano silang nilabag na batas sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag mambabatas.
1: Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin at ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Alam niya naman na yung impeachment ay galing mismo sa utos ng ating konstitusyon kung anong gagawin ng House of Representatives. At bilang member ng Committee on Justice, yun lang naman ang ginawa namin. Ngayon, syempre, karapatan din naman nila mag-file ng kaso kung gusto nila mag-file. Pero karapatan din namin na ipaglaban ito at ang aking paniwala ay wala kaming ginawang labag sa anumang batas.
0: Wala akong marinig. Naman kay Representative Percival Sendanya, ang kanilang pagharap ngayon sa piskalya ay patunay na ang sino mang nakaharap sa reklamo ay dapat na sumusunod sa tamang proseso ng batas at hindi nagdudulot ng abala sa publiko. Mula sa Quezon City para sa Bago Pilipinas, Mary Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat sa iyo, Marian Bastasa. Antabayan na natin ang karagdagang report ni Mary Ann mamaya pa kung meron pa, no, parating na mga developments on that matter. Anyway, we are waiting for Assistant Secretary Marcus Lacanilao who will be joining us soon via Zoom, no. Kukuha lang tayo ng mga update tungkol sa kanyang ahensya. As you know, marami ngayong mga motorsiklo sa lansangan, no. So we want to know exactly what are the positive programs that the Land Transportation Office is doing to help in the yung pagdami talaga ng motorsiklo sa ating mga lansangan, no? Anyway, we are also thankful for the other agencies. As you know, we had also the Deputy Director General of the Anti-Red Tape Authority, walang iba kundi si Yusek Wabili Racho. And he was telling me about the one-stop shop of the different agencies to bring the services to the Filipino people. Anyway, we already have the Assistant Secretary of the DOTR, the LTO Chief, walang iba kundi si Marcus Lacanilao. Magandang umaga sa inyo, ASEC. Good morning.
3: Magandang umaga po, Sir Leslie. Magandang umaga ho sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa.
2: ASEC, may napapansin ako sa iyo. Mukhang nangangayayat ka na. Mukhang parang overwork ka na. But I know you're giving your best to your agency for the country, ASEC.
3: Opo, ano lang po talaga, kailangan din natin magpa-sexy ng konti.
2: Okay.
3: Although mahal natin yung trabaho po natin at nakikita po natin yung dahan-dahan na resulta with the guidance also of my boss, Secretary Banoy and our president, para mas maging epektibo po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan.
2: Opo. ASEC, ano po pong gusto niyong pag-usapan ngayon? Kasi po, kahapon, I made an announcement that you will be my guest. Marami na naman nag-message at gustong malaman ano po talaga ang mangyayari, kasi tila napakarami na po talagang mga reckless driving motorcyclist sa lansangan. That is their number one concern. ASEC, may we hear something from you?
3: Unang-una po, nag-intensify kami ng enforcement. Yung pong mga... Karamihan po kasi, akala po nila na kapag yung nag-viral lang, yun ang aming hinuhuli or ini-issue ng show. Kasi hindi po.
2: Opo.
3: Average po within, sa loob po ng isang araw, nag-a-average po ako ng 10 to 20 show cause orders.
2: Opo.
3: hindi po namin kayang mailagay yon sa aming page ng LTO dahil nga po sa dami, mafa-flood po na puro ganun ang mangyayari. So kahit po na hindi po namin napopost yan, ay nai-issuehan po namin ng show cause at nahihearing po yan, na-alarm po yan at na-actionan.
2: Opo.
3: Kagaya po ngayong umaga, bago po ako umakyat dito sa opisina, meron pong mag-asawa na hit and run sa Kalamba, na hindi man lang sila hinintuan or hindi man lang na-identify naman sila yung bumangga, pinuntahan ho ng PNP pero hindi ho naging cooperative.
2: Opo.
3: Pero sabi ko nga po parate, pag ganyan naman nangyayari, mag-complain kayo sa LTO. Makuha ko lang ang complaint ninyo, i-alarma ko yung sasakyan yan.
2: Opo.
3: So, ngayon po, pinoproseso. So, ang ibig ko pong sabihin, kami po dito sa LTO, lahat yung enforcement po namin, mas lalo po namin pinaigting. At nakikipag-usap din po ako sa ibang mga transport groups, motorcycle, tapos mga taxis, mga TNVS, para naman maiayos din yung kanilang hanay.
2: Opo.
3: Kasi minsan hindi naman nila gugustuhin, nagkakaroon ng mga pag-hire ng mga maling tao, nagiging barumbado sa kalye, kaya nahuhuli.
2: Opo.
3: Hindi naman po kasalanan ng kumpanya, pero kailangan lang higpitan ang lalo na yung pagkukuha ng mga empleyado, kasi kalye yan. Huwag nilang kalimutan na yung pasahero, buhay yung daladala nila.
2: Opo.
3: Na sakay nila, kaya mas lalo pong dapat pag-ingatan.
2: Opo.
3: Tapos sa amin po, Sir Leslie, medyo napapansin ko po, kaya po ako ay nagkakwentuhan tayo noon.
2: Opo.
3: Na marami pong mga kababayan natin ang naloloko ng mga dealer ng motorsiklo at dealer ng sasakyan. Hindi po kasi nalalaan ng publiko na bawat po dealer, hindi po porke nakita po natin yung dealer, may showroom, ay pwede na po natin, pwede na sila magbenta. Karamihan po dyan, wala pong accreditations. Kaya po magtataka kayo, bakit yung ikayong aking papeles na sasakyan, isang buwan na, dalawang buwan na, wala pa. Yan sabi, LTO daw yung mabagal. Yun ang karaniwang complaint.
2: May ganun palang justification sa pagbagal ng takbo ng papeles. LTO ang binibintang.
3: Binibintang. So okay. Nagkaroon po kami ng investigasyon.
2: Opo.
3: Okay. Isang parte nga rin po yan na kaya yung mga reklamo sa ARTA, sinabi hindi kami gumagalaw or hindi namin, kumbaga marami kaming complain dahil nga dyan. Nung nag-imbestiga po ako, yun pong mga bumibili ng sasakyan sa mga dealer, yung pala mga dealer na yun ay walang accreditation. So, pag wala pong accreditation, hindi ma-process yung kanilang papeles ng sasakyan. Kumbaga, hindi po sila authorized na magbenta.
2: Asek, when you say walang accreditation, accreditation sa inyo, sa LTO?
3: Sa amin po, sa LTO.
2: Ah, you have to be... So, kung merong kolorum na public transport, meron ding kolorum na dealer, ganun ba?
3: Meron,
2: ay,
3: meron po.
2: Okay, meron. Sige po, maliwanag po yun.
3: Sa mahabang panahon, hindi natin alam pare-pareho na gano'n ang ginagawa nila.
2: Opo.
3: So, may kababayan tayo na bibili ng cash. Ang akala ko kasi nung una, pag bumibili sila, hindi lang pinoproseso sa amin. Iniipon ba? Limbawa,
2: opo, opo.
3: Nakabenta ko yun maghapon 10, bukas 5 lang, iipunin nila ho yan, 2 weeks. Pag marami na, tsaka lang nila ipoproseso sa LTO. Bawal po yun.
2: Aha,
3: pero
2: okay.
3: Ang akala ko, ganun lang ang problema. Pero may mas malalim na problema pong ginagawa ng mga ibang dealer na magsamantala sa mga kababayan natin.
2: Okay.
3: Una, yun nga pong nag-open sila ng dealership, wala pong accreditation. So tayo, pupunta tayo, mag-walk-in, bibili, bibigyan lang tayo ng resibo. Hindi ngayon ma-process yung papeles ng sasakyan.
2: Ayun.
3: Kasi wala po silang accreditation.
2: Sa madaling salita, ASEC, pag itong dealer na ito ay accredited ng LTO, mabilis ang takbo ng papeles.
3: Opo, at saka meron po kasi silang ano eh, may system sila na pwede nilang gawin doon sa kanila.
2: Oo.
3: Hindi po yan nadadalin lang sa amin, ipoproseso na old style. Hindi po, pinadali na po yan para pwede nilang maproseso sa kanila mismo. Sila makakapagproseso, sila ayun. Po mag-i-input para ho maproseso na sa amin. Hindi sila makapag-input kasi kulang-kulang po yung requirements nila.
2: Maari po kayang ASIC maglabas ang LTO ng list of accredited dealers na pwede lang bilhan ng publiko para to protect them naman, no? Kasi ang alam natin, ang bumibili kasi yung... Ito, ang naging kaugalian kasi, ASEC, pag bibili ka ng motorsiklo ng cash, full payment, hindi tatanggapin eh. ang gusto down payment tapos monthly. Which I understand because doon sila kumikita no, ng kanilang premium. No? But maganda po sana, ASEC, pag maglabas ang LTO ng list of accredited dealers of vehicles no, para to protect the consuming public. Di po ba, ASEC?
3: Opo, tama po kayo. Kasi talagang marami po ang nabubulagan at marami pong hindi po aware na ganun po yung mga ginagawa nilang pagsasamantala sa mga kababayan po natin.
2: Opo.
3: Ngayon nga lang po, may folder na naman sa akin sa table ko na dealer naman, motorcycle dealer.
2: Opo.
3: Na nagsamantala. So, medyo marami tayong kababayan. Kasi sir, yung pinambibili ng sasakyan, motorsiklo, hard-earned money yan eh.
2: Tama po.
3: Kahit po hulugan, obligado nilang iproseso po yung papeles. Tapos nahuhuli yung mga kababayan natin nagpe-penalty. Diba? So hindi po nararapat o hindi po tama yung mga ganong sistema. Kaya po sa amin, mas naghihigpit kami. Yun pong mga kababayan natin, kaya po ako'y nag-request din sa inyo na nagkaroon ho ng mga ganitong experience.
2: Opo.
3: Maglalagay po ako ng special na opisina na para tanggapin lang yung mga ganitong reklamo. Sa dami po eh.
2: Opo, opo.
3: Sa dami po. So, ireklamo po nila, dalhin ho nila yung resibo nila o yung proof of payment nila sa amin. At pag bibili po sila ng sasakyan, i-double check po nila yung resibo nila kung may petsa.
2: Aha, importante nga pala talaga, no? ASEC, pag may petsa, oo, kailangan.
3: Kasi sir, nung naghigpit ako, ang mga kalokohan po nung ibang dealer, hindi nilagyan ng petsa yung mga sales invoice. Kasi ang ginagawa po nila noon, halimbawa, nila ipoproseso, bibigyan kayo ng sales invoice kasi good ang sales invoice po is good for 7 days lang.
2: Okay.
3: After po ng 7 days, pag hindi po na-process, may penalty na yung dealer.
2: Ayun.
3: So, dealer po ngayon, ang gagawin ng dealer, kung kayo po ang bumili, magbibigay ngayon ng mga 4 o 5 sales invoice.
2: Okay.
3: Para iba't ibang petsa.
2: Okay.
3: Bawal na bawal. Bawal na bawal po yun.
2: Kailangan talaga yung caveat ng namimili, they have to be also vigilant, no, kasi malulusutan talaga nila pag hindi maganda ang intention ng dealer, no. So talaga it's nice that we know this to inform the public because nga based on the alam ko every day, ASEC, I don't know if you have the data, ilan kaya ang mga motorsiklo na nabebenta on a daily basis? Alam ko there's more than 8 million motorcycles on the road registered, tama ba, ASEC?
3: Yes sir, combination sir of motorcycle and vehicle,
2: yes.
3: Around 100 to 200,000 a month.
2: Ang sales, oo, ang pagbili actual. Okay.
3: Yun po yung, kasi base po yun sa ina-apply sa amin ng registration and PNP clearance.
2: Opo. Meron po bang, ASEC, ito naisip ko lang, is there a time that a vehicle can no longer be registered because it's either too old, hindi na roadworthy. Meron ba tayong ganun? Kasi alam ko sa Singapore, lahat ng sasakyan bago kasi it's very expensive to register an old car. So they would rather buy a new car. Asik, meron ba tayong...
3: It
2: helps in the depopulation of our vehicles. Asik, ano pong...
3: Ganito po yan. Wala pong pinagbabawal na mga sasakyan o motorsiklo na sa edad para hindi na po sila magamit. Opo. So kahit na luma po sila, pwede silang mairehistro provided dumaan sila sa roadworthy inspection.
2: Okay.
3: Kapag hindi po sila pumasa sa roadworthy inspection, hindi po yan marirehistro.
2: Opo.
3: So kung hindi po yan marirehistro, hindi siya pwedeng tumakbo sa kalye.
2: Opo.
3: So ganun na po, ganun lang po siya ka simple, pero ang nakakalungkot, marami tayong kababayan na isinasantabi yung pagrerehistro ng sasakyan. Napaka-importante ang rehistro ng sasakyan, hindi lang bilang nagbabayad ka para rehistro para sa gobyerno, hindi po. Yung legalidad ng sasakyan nyo sa kalye.
2: Opo.
3: Kung ano't ano man ang mangyari, maaksidente, makaaksidente, kung kayo po ay nakarehistro, legal kayo, mas malaki ang laban ninyo dahil kayo po ay nakarehistro o authorized na tumakbo yung kotse ninyo sa kalye.
2: At saka so, po, at saka po, Asik, sorry po, at saka po yung part of the roadworthiness is yung pumasa yung sasakyan mo sa emission test. Kasi if your vehicle is a pollutant or a polluter, air pollutant, you contribute to the destruction of the environment. Tama mo ba yun?
3: Pag ganito po kasi yan, nagkakaroon ng confusion ng mga tao na mga kababayan natin. Meron po kasing PETC, yung sa emission, and PMVIC, yung sa roadworthy inspection.
2: Opo.
3: So, medyo mahabang may politika, merong pagtatalo pa dyan. Kasi yung sa PETC ay yun po yung kanyang smoke emissions lang ang kanyang na-check.
2: Opo.
3: Sa PMVIC po, ang na-check po niyan yung buong yung roadworthiness ng sasakyan and also yung emission din.
2: Opo.
3: So, yun po yung kumbaga yung isa may emission, roadworthiness kasama, yung isa emission pwede na. Pero ina-allow po namin pareho 'yan.
2: Opo.
3: Okay. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, napakaganda kung yung mga lumang sasakyan ninyo ma-inspect ng roadworthy inspection kasi alam naman natin 'yan. Kumbaga itigil na yung dating style ng Pinoy na nakalabas na yung ply ng gulong eh, pinatatakbo pa.
2: Tama po. Tama po.
3: So, para sa kanilang safety rin din naman yan. Siguro dapat na tayong mag-evolve tayong mga kababayan natin, mga Pilipino, na hindi naman ito yung panggigipit eh, kung hindi para ayusin lang, para maging safe yung mga kababayan natin, lalo na pag nagbabiyahe ng kanilang mga sasakyan. Pero parehong maayos yan, parehong nagagamit nila yan. Ngayon yung emission testing kasi napaka-importante ng emission testing kasi ako nagkasakit ako eh ang check ng doktor sa akin dahil yung nalalanghap na usok ng sasakyan.
2: Opo.
3: So napakahalaga na dumaan sa mga emission testing at makita na itong mga sasakyan na to ay dapat bang pumasa ba sa antas ng emission. So, mahalaga din po yun. So, pareho silang mahalaga.
2: Opo. Asik, magbe-break muna tayo. Tayo magbabalik sa mga iba pang tanong para sa iyo. Thank you po.
3: Thank you po.
4: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: O na bata ka, masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
7: Nanay naman, eh.
9: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas. Radyo Publiko coverage.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Leslie Bukobo.
14: Leslie Bukobo.
10: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:38 na po ng umaga with my special guest this morning. Walang iba kundi ang Assistant Secretary ng Department of Transportation at currently the Chief of the Land Transportation Office. Walang iba kundi si ASEC Marcos Lacanilao. Meron tayong flash message ngayon. Meron daw nagaganap ngayon ng PNP press conference sa Camp Crame. No? Abangan natin ang detalye sa nagaganap na press conference niya. Anyway, magbalik na tayo kay ASEC. ASEC Marcos?
15: Good morning. Yes, sir.
2: ASEC, ito, merong mga comment. Yung anti-drunk driving and DUI incident operations daw. Ito raw patuloy, no? Kasi alam nyo po dito sa ating bansa, hindi katulad sa Amerika, meron laging, lalo na kung may lalabas na mga isang grupo, kunyari a group of five, magpa-party, magiinuman, they are very responsible enough to designate one designated driver na hindi pwedeng uminom. Dito sa Pilipinas, ang naging kaugalian, lahat ay designated drunk. So, ASEC, ano pong ginagawa ng LTO tungkol dyan? Alam ko mayroong mga inspection din yan eh.
15: Alam po ninyo, very, very serious yung problema natin sa drunk driving.
2: Opo.
15: Ito lang, nung nakaraan, kung matatandaan po nyo yung bata na nabangga sa Cebu na maayos na pinalaki ng magulang.
2: Opo.
15: Maganda yung career. Binangga lang ng isang pasaway na bata na lasing, namatay yung bata. At yung kung matatandaan nyo, last week lang, yung anak ng isang politiko.
2: Opo.
15: Dito sa NCR na nakasagasa, na pinagtatakpan pa ng kanyang ama.
2: Nako, yung vice mayor.
15: Yung vice mayor, para lang hindi namin makuha ang record, ay drunk driving po yan.
2: Nako. That is a serious crime, huh?
15: Kami po dito sa LTO, nagkaroon ho kami ng mga iba't ibang operations. Ang bilin ko nga ho, talagang, kasi although may batas naman tayo dyan, ang papabagsakan po niyan, malaki po ang penalty niyan eh.
3: perpetual revocation po yan.
2: Opo.
3: Babagsakan yan habang buhay sila, hindi na makakapagmaneho. Yung Cebu, perpetual revocation na po yan eh. Itong sa Marikina po, inaantay ko lang yung resulta ho nung hearing.
2: Tama po.
3: Pero ang recommendation ko po dyan, perpetual revocation. Eh, kahit na po politiko pa yung ama niya.
2: Tama po. Dapat po ganyan talaga. Asik, kahit politika yan, pag ikay lumabag sa batas, eh, the law applies to everyone. High and mighty or low and humble, no? So nabanggit niyo Cebu, Asik, meron ako nakitang yung isang LTO enforcer sinagasaan, nakaparada tapos umarangkada eh. Ano nangyari doon?
3: Opo, naka-schedule po yung hearing niyan kahapon po, kahapon lang po na kahapon ng Cebu yung ng regional office yung show cause order niya. So naka-alarm po yan. Yan, ako, Sir Leslie, no? Yan ang mga driver na hindi dapat nagmamaneho sa kali natin.
2: Pambira. Yun eh, hindi aksidente. Sinadya niya eh.
3: Sinadya po eh.
2: Alam naman sabihin niya, hindi ko nakita yung enforcer.
3: Oo, oh, nag-full stop na siya tsaka inabante niya. So wala siyang respeto, wala siyang pag-iingat, lalong-lalo na sa publiko na ganyan ang ginagawa niya. So, ano po yan, ibabalita ko po ang magiging resulta niyan sa inyo sa
2: opo
3: hearing.
2: Opo.
3: Pero akong tatanungin, Sir Leslie, yun yung mga driver na hindi na dapat nagmamaneho sa kalye.
2: Maraming ganyan, Asik. At in fact, sometimes I say this jokingly, pero karamihan ng aksidente, yung mga hit and run, nangyayari sa loob ng crosswalk. Nangyayari sa loob ng pedestrian lane. Kasi, sad to say, a lot of our motorists do not respect the pedestrian. So, in fact, ang pedestrian pa ang parang napepeligro pag tumatawid sila. So, kailangan talaga, you have to look left and right, no? Asik?
3: Opo. Sir, sa mga driver naman, respetuhin natin yung pedestrian.
2: Tama po.
3: Pagka yung pedestrian, obligado tayong huminto. Parati natin i-clear yung pedestrian, parati natin kahit sabihin natin na nasa probinsya naman tayo, wala naman tatawid basta-basta diyan, pailan-ilan lang. Ito po ang tandaan nila. Hindi po 'yan nilalagay ng DPWH o ng LGU yung pedestrian kung hindi po ganun kadami yung flow ng foot traffic na dumadaan doon.
2: Tama po.
3: So pag nakita nila sa malayo ang pedestrian, mag-slow down at mag-full stop sila diyan. Para maiwas kagaya po nung nangyari nung yung bata sa Mindoro na nabangga sa pedestrian lane. So hindi po katanggap-tanggap yung mga ganun pong mga bagay. Kaya po yung mga driver natin, pag makita nila malayo pa lang, slow down, then pagtapat nila mag-full stop sila.
2: Opo. Anyway, Asik, meron tayong inaabangan na flash report, no, mula sa Camp Crame, but we're still waiting for the live report. Anyway, Asik, we have a few minutes to go. I'd like to get your panawagan, as always, your last words until we have this this interview again. Asik, your few words.
3: Apo, unang-una po sa mga kababayan po natin, kami po sa LTO ay trabaho lang. Pinatutupad po namin ang aming mandato para po mas maging maayos. Alam ko, minsan hindi perpekto ang opisina, marami pa rin mga empleyadong pasaway, maraming mga serbisyo na dapat ayusin. Pero makakaasa kayo na dahan-dahan ini-improve po namin, hinuhuli namin yung mga wala sa ayos.
2: Opo.
3: Pero syempre, parati ko nga pong sinasabi, kailangan ko pa rin ng tulong ng publiko kasi sila yung mga kapagsabi sa amin kung nasaan po yung mga ibang problema, lalong-lalo na yung nasa dulo ng Pilipinas. Kaya po itinatag ko po yung i-report mo kay LTO Chief para malaman ko po yung inyong sumbong, para ma-actionan po natin.
2: Opo.
3: At yun naman pong mga may problema sa na pinagsamantalahan ng mga dealer, binentahan, magreklamo po kayo, dumiretso po kayo sa opisina ko or sumulat kayo para po ma-actionan po natin yan para hindi na po makabiktima ng iba pang mga tao na bumibili po ng motorsiklo at sasakyan. Yun lamang po.
2: Opo. Marami pong salamat sa iyo, Asik. Until next interview, I'll see you soon. Anyway, that was Assistant Secretary Marcos Lacanilaw and LTO Chief. We have a flash report now from J. Mark Dagala, DILG Secretary John Vic Remulla. Hiniling sa NAPOLCOM ang pagpapalawig sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan. J. Mark?
16: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
17: Ng Department of the Interior and Local Government sa National Police Commission ang termino ni Police Brigadier General Hansel Marantan ng isa pang taon mula sa kanyang nakadakdang mandatory retirement age ngayong Hulyo. Batay sa kumpirmasyon nito ni DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP Press Corps. Sa sulat ni Remulla sa NAPOLCOM Central Office, hiniling nito na ang isinasagawa ang ipiniliwanag nito na kaya niya hinihiling na mapalawig na isang taon ang termino nitong si Marantan sa serbisyo ay para matiyak ang continuity na pagpapatupad ng mga hindi tinukoy na critical at ongoing na high impact operations na kasalukuyang ginagampanan ngayon ni Marantan. Si Marantan ay kasalukuyang senior officer ng PNP at acting regional director ng Police Regional Office Calabarzon o Police Regional Office 4A. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. So, yan.

0: pamagitan ng media at radyo kalinsabay ng pag-monitor sa vegetation health sa pamagitan ng remote sensing technology para sa garang real-time warning sa mga magsasaka sa mga lugar na posibleng lubos na maapektuhan ng tagtuyot. Binigyan din ni Dwayan na isa sa isinasa-prioridad nila ang mga vulnerable areas lalo na sa mga tinurang tail end ng mga irrigation systems kung saan inaasang bababang level ng tubig dahil sa tagtuyot dahilan sa kahandaan ng kagawaran na makapamahagi ng crop varieties at mga butil na angkop sa mga tuyong lupa maging ang monitoring sa mga forest fires at kaingin o slash and burn farming at ang paglipanan ng peste at sakit sa mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Sa iba pang balita, pagpapalawak ng maternity benefits para sa informal economy isinusulong ng House Minority Leader. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Isinusulong ngayon ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Lina De Lima ang isang panukalang batas na naglalayong palawakin ang saklaw ng maternity benefits para sa kababaihang manggagawa sa informal economy. Ang House Bill Number 9904 o ang Maternity Benefits for Women in Informal Economy Act ay parehas ng panukala na Senadora Risa Ontiveros na layong amyandahan ng RA 11210 o ang Expanded Maternity Leave Law. Sa ilalim ng panukala, pagkakalooban ng one-time maternity cash benefits kada panganganak ang mga babaeng manggagawa na hindi miyembro ng Social Security System o SSS. Ang halaga ng benepisyo ay katumbas ng 44 na araw na halaga ng umiiral na daily minimum wage sa rehiyon kung saan nakatira ang ina. Ayon sa panukala, ang cash benefits ay pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, habang ang pondong gagamitin para dito ay kukuli naman mula sa nakolektang excise tax at madadagdagan sa ilalim ng taunang General Appropriations Act o GAA. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami tatlo dito sa isa.

0: daw. Kanin na.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
2: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
2: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
4: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Hello! Hello! At hello pa. Gandang umaga po sa inyong lahat. Biyernes, chill, chill ang iba. It's Friday. Sabi nila, TGIF. Ano ba TGIF? Thank God, it's Friday. Oo, nagpapasalamat yung iba. Salamat po, Biyernes na. Ay, bakit? Yung iba ay kasi gustong magpahinga. Parang pagod naman kayo. Kaya lang, kulang yan. Ano? Meron pa tayong Sabado at saka Linggo. Na dapat na pagpapahinga sa Linggo. That's its Lord's Day. Anyway, opo, baka kung saan mapunta ang ating usapan. Amen? Kaya mga kaibigan, welcome, welcome, welcome, welcome. Ito na naman po ang inyong kabisyo sa serbisyo. Public Service, Radyo Publiko Serbisyo, sumasahing papawid sa 738 AM ng Radyo Pilipinas at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan na nasa FM sa 104.3, dito po kayo makakarinig ng mga balita. Walang music pero may mga paunti-unting pakindat-kindat na mga konting mga elements kung tawagin namin. Mga musikang po pwede. Katulad dito, di ba? Yan, yan. Yan. Oh, okay. Iyan, pakending-kending si Arnel, le Aisha, Engineer Roban, at Engineer Jomery, at saka si Miss Milliones. Okay, yes, si Glorife and Aiza there. Ito po ang aking team sa Radyo Publiko Serbisyo. Sige, simulan na natin mga kababayan. It's 5 minutes after 10 o'clock. Narito muna ang mga headlines. Ang mga headlines sa mga balita ngayong araw, kooperasyon ng Pilipinas at Canada, iniakyat sa strategic partnership. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa joint statement kasama si Prime Minister Carney. Samantala, mas maraming mga business opportunities at mas mataas na layunin para sa Canada at Pilipinas, asahan sa ilalim ng isang strategic partnership ng Canada at Pilipinas. Malacanang inilahad ang ilan sa mga programa ng administrasyon sa mga magsasakat mangingisda kasunod ng batikos ng Senador Amy Marcos na nawala ang focus ng pamahalaan sa ilang mahalagang bagay. Klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City sinuspindi dahil sa bomb threat ngayong umaga. At attention mga taga-UP or University of the Philippines Diliman. Aba, meron na mga model units para sa rental ng housing project sa ilalim ng expanded pambansang pabahay. Yan ang ating mga headlines ngayong araw na ito. At ang ilang mga detalye, mga karagdagang detalye ng mga balitang yan na inyong masusubaybayan pag kayo ay makikinig ng todo-todo. Hanggang mag-sign off ang Radyo Pilipinas. O, diba? Hanggang alas 10 ng gabi. Oo. Pero, syempre, pag hindi nyo makukuha sa mga radyo, pwede nyo sundan sa ating mga social media. Okay ba? At ngayon, nasa television, nasa PTV. Opo, nandyan naman sa TV Plus, PTV 3, at sa Affordable TV, channels 45 to 49. Meron ding pang shoutout doon sa mga telepono. Meron kayong telepono dyan. Pwede nyo i-text ang text line namin, 0999-229-1738. Repeat, 0999-229-1738. O yan, ha? At syempre, yung Facebook Live ng The Radyo Pilipinas. At saka, syempre, kayong mga nandyan, pati mga nasa YouTube. Okay ba? Ayos, chill, chill. Naibagabigat yung amin na po. Mga taga-pakinig ngayon, mga taga-Ilocos, kasama ng mga taga-lalawigan ng Pangasinan. Hello, hello. Masanto si Kabosanod si kayo na name. Ang mga taga-Pampanga, ay binabati po kayo ng Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Oh, maya pahabag po, sabi nila. Tapos, sa mga taga-Bicol, mga naman, mga kabayan, Maray na Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Paddy, at ang ating mga kabayan dyan sa Visayas region na nandito din sa Pilipinas, sa Metro Manila. Uy, mayong aga. Mayong buntag, mga kaigsuunan. Ang ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Okay. Oh, happy birthday ba? Sa lahat ng may birthday ngayon, siyempre. At saka sa may mga anniversary yun, happy anniversary. Are we ready, Miss Glory Fest? Ating panayam ngayong araw na ito. Stand by. Samantala, kasama na ang ating mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Ito muna ang ating trivia ngayong araw sa ating Kuya Kicks. Alam na this!
1: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Oy! Roger Go, ni hao ma, Attorney Ariel Marin ng Romblon. Magandang umaga sa iyo dyan. Alright, nako. Lawrence Atanasio, Boy Scouts of the Philippines. Thank you, ha? Ikaw, alam mo ba, Roban, Engineer, napansin mo ba kung bakit mas mabango ang suman o bibingka kapag nakabalot sa dahon ng saging? Ah, bakit nga kaya, no? Well, ang dahon ng saging, ayon sa pananaliksik ni Glory Fe at ni Aiza Agora, ang dahon ng saging ay may natural na manipis na yung wax sa ibabaw nito. Yung bang meron ka ano yan eh, yung maputi-puti. Kapag nadarang ito sa init habang nagluluto o nagluluto na, natutunaw yung wax na yan at naglalabas ng kakaibang bango na sumisipsip o kaya pumapasok sa loob ng kakanin na hindi mo makukuha kapag ang ginamit mo ay plastic o aluminum foil. O, di ba? O nga naman, iba labas noon, Aiza, di ba? Aiza Gorilla. Ay, pag ginamit mo yung plastic o kaya aluminum foil, iba, siyempre. At delikado pa nga, sabi ng mga eksperto. Kaya yung iba, ginagamit nila dahon ng saging. Kasarap kaya noon, di ba, Engineer Rowan? Nyamatan, na? Diyan natang, ibangos. Wow! Of course, ang pinagmulan ng impormasyon nito ayon sa pag-aaral ni na Glory Fe sa pag-aaral ng Department then of Science and Technology.
1: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Yes! Kuya Kicks, alam na this trivia. Ating, pa-shout out kina Lito, Rene, Edwin, Pedro, Adonis, Eduardo. Sila, ang mga apat na yan daw ay mga tricycle drivers na nandyan ngayon sa Aba Road 1 dito sa Quezon City. Ba't kayo nakaba? Sabi nila na kawak-kawak nila ang kanilang mga B. Anong B? Hindi Roman. Hawak nila ang B. Kanilang B. Beat, di ba? Oh, hawak nila ang kanilang phone. Yan, mga cellphone na nanonood, nakikinig dito po sa Radyo Publiko Serbisyo sa Radyo Pilipinas. Samantala, makakausap ko si Attorney Edward Chico, isa pong batikang political analyst. Mag-usap kami at pwede kayong magtanong kung gusto nyo. No? At atin pong subukan malaman sa isang ekspertong katulad ni Attorney Edward Chico as political analyst dito sa impeachment trial na magsisimula na sa Lunes. Oho, anong pag-uusapan natin? Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Edward Chico. Good morning. Good morning, please. Hello.
2: Magandang umaga din po. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, si Kaki ko po ito, inyong nakakasama. Salamat po sa inyong pagtanggap ng aming napaka ano nito eh. Alam mo ninyo, pinaghahanda namin yung tungkol dito sa impeachment trial na ito. Attorney Chico, bakit ba mahalagang bukas sa publiko ang proceedings ng impeachment?
2: Eh, unang-una kasi yung impeachment ay pursuant doon sa constitutional mandate ano, na public office is public trust. So therefore, yung mga impeachable officer na kinakailangan nating ita nga ay hello po?
0: Go ahead po, go ahead.
2: Kagaya nang nasabi ko na public office is public trust, ano, it's a constitutional mandate. So kung mayroong isang impeachable officer na nasasaktan sa isang impeachment proceeding, mahalaga ng buksan ng pandinig para makita ng taong bayan, magkaroon ng transparency. Ang taong bayan mismo makita nila kung sinusunod ba ang proseso at makita nila kung may katwiran ba na i-impeach or i-acquit, halimbawa yung isang nasasakdal.
0: Sa nabanggit ninyo, ang expectation ay napakalaki, no, sa ating mga kababayan ng mga kababayan natin ngayon. Ano po ba sa para lang sa mga gustong makipagkwentuhan pa o kaya i-relate itong pinag-usapan natin, ano ba yung aabangan? Meron ba tayong aabangan sa mga witnesses at mga bagong evidences?
2: Well, kung titignan naman natin ano, noong iyaan ay naisa lang sa mababang kapulungan, may mga testigo, I'm sorry po, ang naipresenta na, no, at nakita naman natin, nagbigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag, kaya lang hindi na ako cross-examine.
0: Opo.
2: So, importante na itong pagkakataon na ito, they're under oath, sila makross-examine ng mga defense, ng mga, sorry po, medyo masama pakiramdam ko, ng defense lawyers. On the other hand, tala natin, hindi nag-participate si Sara Duterte noong ito ay dinidig pa lamang sa mababang kapulungan. It's also an opportunity for her to present her own pieces of evidence and to present her witnesses.
0: Opo. Attorney Chico, well, ang mga kabataan ay posibleng hindi makarelate kaagad. Pero tayong nasa edad na at nasundan natin yung mga trial, yung impeachment trial kay dating Pangulong Erap Estrada, ano po kaya magiging kaibahan nito ng impeachment trial ngayon na magsisimula sa Lunes?
2: Well, unang-una, no, as expected, sobrang divided na ang ng mataas na kapulungan. Ano?
0: Opo.
2: Makikita mo, naghahanap pa na nga ng bilangan ngayon. 16 ba yan? Ang ibig mo sabihin ng two-thirds ay 16 or 14 or 15. Ito ay isa sa mga manifestasyon lamang. Ito isang manifestasyon lamang, very clearly, na ika nga ay hati talaga. No? It's a numbers game. At alam mo, sabi nga ng Korte Suprema, it certainly is a numbers game. It's a political exercise more than legal. So bagamat meron silang rules of proceeding, hindi yan kagano ordinaryong kaso sa korte. Ano? At the end of the day, it really is a numbers game. Titignan natin kung meron bilang or wala. Ano? Sa kasalukuyan, dalawa ang impeachment proceedings from a historical standpoint na pinagdaanan natin noong panahon ni Pangulong Erap, hindi natuloy dahil na nga hindi mabuksan ng envelope, lumabas ang tao. Nagkaroon ng EDSA 2. On the other hand naman, dito naman sa kaso naman ni Chief Justice Corona, it's actually very interesting. It took 5 to 6 months actually to get this over and done with. Kung mapansin mo, no, trabaho talaga ang mga senador noon. Ano, ang hearing nila ay 4 na araw. Ang Friday ay pagpa-file ng motion. Yung umaga, doon nila inalag na ng mga committee hearings at session days. Ang problema ko lamang dito, pagdating halimbawa sa kaso nitong kaya Sara Duterte, by September, kapag hindi pa ito tapos, umpisa na ng budget deliberation. So hindi ko alam kung saan kukuha ng lakas itong ating mga senador for them to actually be able to accomplish this. But this is really an interesting impeachment. And sa mga bata, for the very first time, makita nila how it's done. So this is interesting.
0: Mm-hmm. Attorney Chico, bilang isang political analyst, you know, mayroong isang kahon ng mula sa Bureau of Internal Revenue Records na hindi pa tiyak kung mabubuksan o hindi. Ano? Sa palagay niyo po ba, dapat itong buksan sa publiko? Ito yung mga contentions ngayon eh, yung mga ganong records na sinasabing part ng magiging, o bahagi yan, ito sa impeachment trial.
2: Attorney Chico. Yung kasing mga tax records ni Sara Duterte, on the one hand, ay pwedeng gamitin yan para ika nga reference point, hindi ba? But on the other hand, kung hindi din naman mabubuksan, hindi din naman siya gaanong ganoon magiging importante kasi ang tax record kasi, yung mga sinumite mong tax record, hindi porkit sa mas mataas halimbawa yung iyong accumulated wealth and asset does not necessarily mean okay, that's not necessarily mean they are undeclared. Ano? Bigyan natin ng simpleng paliwanag. Halimbawa, ako po, kumita ng 100,000,000 sa aking korporasyon. Ang aking dineclare lamang ay 10 million. Yung 90 million, hindi naman nangangahulugan na yun ay undeclared or hidden asset. Ang mang nangyari, hindi ko lang dineclare for tax purpose kasi ayaw ko magbayad ng mataas na buwis. So, yun lang ang pinaka-value nitong tax record na ito. Kung makita natin kung meron bang tax evasion attempts ang pangalawang pangulo. But for the purpose, for example, of unexplained wealth, ang pinakamahalagang magawa talaga ng prosecution. Number one, mailabas nila kung magkano ba ang accumulated wealth and asset ni Vice President. At marami namang ebidensya na makukuha para dyan. Pangalawa, tignan nila yung mga posibleng sources of income. So halimbawa, kung 100 million ang iyong accumulated wealth and asset, ano yung trabaho mo para makuha mo yung 100 million na yan? Anong paliwanag? Oh, that is actually very, very crucial. Something that the MAMLC report in the tax records wouldn't answer. Pero okay, syempre, hindi mo naman binabaliwala yung AMLC report at yung tax record. Maari mo siyang gamitin, ika nga circumstantially or reference point. But at the end of the day, hindi yun ang pinaka-importanting ebidensya. And what's interesting about this case is that there are actually 4 articles, hindi ba, of impeachment. At hindi nakakahulugan ang prosecution kinakailangan mapatunayan niya yung 4 for the vice president to actually get convicted. In fact, yung prosecution may say sila. Halimbawa, yung unang article nila patungkol sa great threat, sa tingin nila, napatunayan na nila yan, they can even choose to rest their case if they want to kasi ika nga, discarte naman nila yan kung gusto nilang patunayan at magpresenta ng ebidensya patungkol sa 4 na articles of impeachment. So this is really very interesting. As I said, this is a political exercise, not necessarily an ordinary legal proceeding that we see in court. So kaya tignan natin kung paano ang mangyayari dito.
0: Attorney Chico, dumakot po tayo sa ibang usapin. Ano? Kasi ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Canada ngayon para sa isang official visit. Ano po ang maaari nating expect sa, well, nababanggit na ngayon pero may mga bilaterals na dinidiscuss. Ano po ba sa palagay nyo ang madadagdag ang mga impormasyon na pwede nating makuha sa kanyang official visit na ito sa Canada?
2: Eh, unang-una ang Canada is a superpower, ano? So kung ito isang maunlad at developed nation, definitely for purpose of establishing bilateral relations with the country, malaking bagay din yung pagbisita ng Pangulo dyan, hindi ba? Kasi alam mo, walang iniwan niya sa parang magkamag-anak or magkaibigan, tayong dalawa, limbawa, kapi ko, di ba? Eh kung magkamisa, natutuwa ka rin pagka dinadalaw kita eh. Naaalala mo na tayo pala yung magkaibigan.
0: At yung mga ganong bagay, napakahalaga niya.
2: Yes, tama. Exactly. That's actually very important. Marami nagsasabi, bakit ba ang Pangulo, ang isang Pangulo ay lumalabas sa ibang bansa? That is actually the purpose of that. Ano? Kasi pag tinignan natin yung international relations, importante yung relasyon na yan mapo-fortify. And the way you do that, ang kapag nagkakaroon ng ika nga, yung malalim ng salita dyan, ay pakikipagtalautam. Ano? Ibig sabihin, hindi lang siya ordinaryo pakikipag-usap, kundi malalim ang pakikipag-dialogo para patibayan ang relasyon sa Canada, for example. And at the same time, it's also an opportunity for us to be able to get something from them. May mga negosyante, may mga investment, may mga bilateral agreements,
0: yes,
2: that,
0: yes,
2: the Philippines and Canada can basically enter into.
0: Well, other than that, Attorney Chico, yung pagpapalawak nitong turismo, no, ba, sa ngalan, no, para sa Pilipinas, at syempre, both countries, like Philippines and Canada.
2: Hmm? Yeah, I couldn't agree more, ano, kasi tatandaan natin, ano, ang Pilipinas, every so often, nalalagay tayo sa listahan ng mga bansa na hindi dapat pinupuntahan. At maraming mga turista, akala nila pagka magulo sa Mindanao, magulo na sa buong Pilipinas o magulo sa isang party sa Luzon, ano? So it's an opportunity for the president to also be able to boost our tourism program by basically being the ambassador of the country, the representative of the country, telling them that the Philippines is a safe place to go to. Pangalawa, tandaan natin, bukod sa Amerika, maraming mga Filipino, ano, ang naninirahan sa Canada. Ito rin ay pagpapalakas ng mga agreements para matiyak natin na maganda ang kapakanan ng ating mga ika nga ay mga migrante dito sa Canada. Hindi at bukod diyan yung mga overseas Filipino workers natin.
0: Isa pa po, the Attorney Chico. Tingnan nyo nga ito, ang pag-uusapan din sa ngayon ay yung tungkol sa Declaration of Intent for Energy and Natural Resource Cooperation. Ito, mahalagang bagay din ito, ha, Attorney Chico?
2: Importante yan kasi tatandaan natin, ano, karamihan ng ginagamit nating sources of energy ay non-renewable, hindi ba?
0: Oo.
2: Fossil fuel, for example, would be depleted anytime soon. Eh, ang problema sa Pilipinas, mayaman tayo sa likas na yaman, but we don't have the technology to be able to harness them fully, ano. So importante sa ganyan mga pagbisita, nagkakapalitan na limbawa ng tinatawag na technology transfer so that we can actually be able to promote yung pagtap ng mga enerhiya na mas mapakapinabangan natin. Pangalawa, ito hindi naman na medyo nakakaya dahil mas maliit tayong basa, pero talagang ganon, maaari tayong humingi ng ayuda para mapalakas yung mga bagay-bagay na yan. Pangatlo, and this is also important, wag naman magagalit ang mga kaibigan natin sa Canada. Alam mo kasi, pagka tinignan mo ang climate change, pag tinignan mo ang waste management, malaking bahagdan ng basura at malaking bahagdan ng pagtatapo ng mga kemikal na responsable sa pagnipis ng ozone layer, halimbawa, ayan ang gagaling sa mga malalaking bansa. Naalala mo, di ba?
0: Not
2: so long ago, nagpadala sila ng basura dito
0: kaya
2: sa Pilipinas.
0: But I think na-resolve beyond ng issue na. Oh, finally to, naka-aspect na ngayon ay tatalakayin. Ano ho? Alam ko meron kang naka-focus ka dito eh. Tungkol sa labor and migration. Ano sa palagay mo, yung ini-expect mo na yan na dapat ay maging magandang relasyon natin sa Canada?
2: Well, importante yan kasi tandaan mo, Canada is parang Japan yan eh, no? It's an aging population at napakalaki ng kanilang lugar, nangangailangan sila ng manpower, nangangailangan sila ng resources. That would explain why maraming mga Pilipino ang andyan. Walang iniwan niya sa kagayan ng bansa ng Australia, for example, that they are basically welcoming us Filipinos, ano. And the good thing about the Filipinos, for some reason, kahit yung mga Pilipino dito palpak, ano, every time they go outside of the country, they basically excel at what they do. In fact, sa Saudi Arabia, I remember, sa Middle East, I remember there was a time, there was a threat posed by the, ano, naalala mo yon, ng mga Pakistani, ng mga Indiano, at maraming kinabahan, baka hindi na tayo kukunin. And yet, they still decided to get us precisely because as a manpower, we basically contribute
0: to the industry. Doon tayo nag-excel.
2: Yes, exactly. Nag-excel talaga tayo.
0: Skills,
2: kaya importante lang, mapatibay natin yung mga mekanismo at programa na makakapagpatibay sa karapatan ng ating mga mamamayan. Kasi alam mo, ang isang problema ngayon sa Canada, and this is also true, no? Nakakaroon din sila ng economic recession, yung inflation mataas din. I remember sa New Zealand, nangyari ito last year, di ba? Or 2 years ago, inflation was so high, nagkaroon ng pangamba sa economic recession. Maraming mga Pilipino ang unang tinanggal. Siyempre, kapag ka nagkakaroon ng problema, yung mga migrante ang hindi natutulungan. Kaya yung pagbisita na yan, malaking bagay yan, to basically buttress existing bilateral programs that would benefit our OFWs and particularly our migrant workers in Canada.
0: Alright. Attorney Chico, maraming salamat ha sa mga insights at karagdagang gusto mong ma-impart being a political analyst. Salamat po.
2: Salamat din po, Kaki Kot. Maraming salamat sa ating tagapakinig. Isang malaking karangalan.
0: Pahinga din pag may time.
2: Opo, medyo I'm under the weather talaga. Hindi ko lang kayo maindian.
0: Kailangan natin nung ano dyan, mas matinding pampainit nung lalamunan na yan. At saka yung...
2: Napakaganda at bait ng asawa ko. Sobrang na po ako sa inyo.
0: Yun.
2: Maraming salamat.
0: Salamat, Attorney Chico. Si Attorney Edward Chico ay isang political analyst na nagbigay sa atin ng kanyang insights dito sa impeachment trial na magsisimula sa Lunes. At syempre, yun din pagkatungan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. O kung may na-pick up kayo dyan na mga karagdagang kaalaman, double thumbs up naman. At i-share nyo, i-follow ang ating Facebook ng Radyo Publiko Serbisyo. Okay nga, Rod? Okay, sige. Samantala, huwag kayong maglilipat ng channel, ha? Dahil babalik po kami. Samantalang pa-shoutout daw. At nakikinig itong ating mga kaubayan ang galing pa sa Hagonoy, Bulacan. Si Madam Che. Oy, Madam Che, thank you. Galing ka pa pala ng Hagonoy, Bulacan, ayon dito kay Indiana June Villegas. Ano, ay ingat po kayo at yung kanyang pamilya dyan sa God Will Provide, ang grupo nila sa Hagonoy, Bulacan. Gandang umaga po. It's 10:28 in the morning. Indiana Roman, take it away.
3: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, guys, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na atin laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto.
14: Serbisyo,
13: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
14: Bagong Pilipinas.
13: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
14: Radyo Pilipinas.
13: 738 AM.
3: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Alas 10:32 na, mga kababayan. Hello, hello at hello pa sa mga nag-aayon kanilang mga merienda o kaya ay pananghalian. Pero may flash report pa ho kami, ha? Sandali, standby, standby. Merong flash report si Mary Ann Bastasa. Naku po, standby. Pakinggan natin ito, kasong plunder. Inihain na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan labang kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa. Alright, flash report, Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Go ahead, Marianne.
15: Kapi ko, patado alas 10 nga ngayong umaga nang magtungo na rito sa Office of the Ombudsman ng ilang mga tauhan nito. Magtungo dito sa Sandigan Bayan ng ilang tauhan ng Office of the Ombudsman para nga maghain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa kasama sa respondents din ka. Ay yung mga nag-donate na sinasabi ng senador na sina Michael Defensor, Joseph Espiritu at si Aristotle Biray. At ito ay nagugat pa rin, kaki ko, doon sa umuling pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Itong mismong kasong plunder yung naging dahilan ng kilos protesta ng mga miyembro ng INC na nagtapos lamang kahapon. At sa mga oras na ito, kaki ko, napansin din natin yung mahigpit or yung increased police visibility dito sa paligid ng Sandigan Bayan. At Kakiko, yan na muna ang pinakahuling detalye dito sa Sandigan Bayan. Mag-aabang tayo ngayon kung agad bang maira-raffle ang kasong ito at kung makakapaglabas ba agad ng warrant of arrest itong korte. So yan na muna, Kakiko, mula dito sa Sandigan Bayan. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
0: Report. Thank you. Yan ang flash report mula kay Mary Ann Bastas at 10:33 ang oras. Tuloy-tuloy mga kababayan. Hello at shout out sa mga nandyan sa Grace Park, Caloocan. Si Aling Neneng. Hello Aling Neneng. Ano niluluto mo ngayon? Sabi mo kanina bilo-bilo. Wow, sarap ano. Ano pa 'yon? Yung sinasabi mo sa akin dito. Aba! Squid ball at fist ball. Uy, tusok-tusok ha, na may bilo-bilo na nga. Meron pang squid ball at saka fist ball. Mahilig ka sa mga bibilog, ano? Alas 10:34 na. Samantala, isunod natin ang report nito ni Melanie Valdos Reyes. Simbahang Katolika umaasang mako-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Narito ang report na yan ni Melanie Valdos Reyes.
16: Rancho Pilipinas. Report. Pinangyak ni Father Jose Lito Bong Sarabia, isa sa mga pangunahing complainant sa ikatlong impeachment complaint, ang kanyang matinding pag-asa na mapapatalsik o makukonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Sa kanyang pahayag, kasabay ng isinagawang Mass for Truth, nitong Webes binigyan din ni Sarabia na umaasa siyang titimbangin ng husto na mga senator judges ang katotohanan kapag inilatag na ang mga ebidensya ng prosecution. Kumpiyansa din ang pare sa kakayahan ng House Prosecution Team na tinawag niyang mga eksperto at mahuhusay sa kanilang sining. Tiwala siyang mailalatag ng mga ito ang kaso ng may buong linaw upang papanagutin ang sinumang nagkasala sa bayan. Nanawagan din si Sarabia sa publiko na maging mapagmatyag at labanan ang paggalat ng mga maling impormasyon sa internet habang gumugulong ang kaso. Narito ang pahayag ni Father Jose Lito Bong Sarabia.
17: The Filipino calling will discover the truth and will counter all the fake news in social media especially. And our senator judges will also call to convict Sara Duterte upon seeing the many evidences presented by the prosecutor.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. 10:36 ang oras. Samantala.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Uy, alam nyo ba? Marami pong nag-aakala na mas ligtas ang pagkain kapag inilalagay agad sa refrigerator. Oh, yung minsan itinatawag nyong frigidaire, hindi ho, brand ho yun eh. Kaya ang tamang tawag, Engineer Roban, Engineer Arnel, ay sa palamigan na yan ay refrigerator. Oho, yan talagang pangalan yan. Ngayon, mga kababayan, maraming ang nag-aakala na mas ligtas ang pagkain. Oo, nung kapag inilalagay agad sa refrigerator kahit umuusok pa ito. Nako, ang paglalagay po ng mainit na ulam sa loob ng refrigerator ayon dito sa pananaliksik ni na Glory Fe at ni Aiza Agorilla ay nagpapataas ng temperatura sa loob ng appliance o yung loob ng refrigerator mismo. At, yan, bumagal ang kanyang prompter ni Glory Fe. Pindot! Ayos. Lumilika ito ng singaw at init na paboritong tirahan ng mga bakterya. Kaya mas madaling mapanis ang mga katabing pagkain sa loob ng refrigerator. Oo, ibig sabihin, hindi yung mismong inilagay mo mapapanis. Ayun ba yun sa iyong pananaliksik dyan sa Department of Health, Glory Fe? So ang napapanis, yung katabi niyang mga ulam, hindi yung kanyang mismo ipinasok doon. Tama ba? Ay, Glory Fe and Aiza, hindi kayo makatingin sa akin. Ah, oh, ang source niya nila ay sa Department of Health. Pero talaga naman po, eh, ba't mo naman ilalagay nga kaagad na mainit-init? Pero paanohin mo muna? Palagay muna ng konti, tapos ilagay mo yan doon sa refrigerator. Pero tingnan nyo ha, mga kabayan. Silipin nyo nga ngayon, speaking of mga refrigerators, silipin nyo nga, buksan nyo nga, tingnan nyo nga, ano yung mga ipinasok nyo kamakalawa pa? Baka sira na po ha. Akala nyo ay safe na safe maglagay sa mga refrigerators. Tingnan nyo, may nabubulok na naman kayong gulay, ano? Oh, ay siya, sayang din ang pera. Pag ganyang merong nabubulok na nailagay nyo, mismo doon sa refrigerator. Hindi yan aparador, no? Akala nyo malamig, akala nyo hindi nabubulok. Nabubulok po yun pag nakalimutan nyo. Ano?
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Yes, sa Kuya Kicks, alam na this! Abay, nakikinig si Ate Ate Chay mula sa Ontario, Canada. Gandang umaga. Ngayon ay hapon ni. Oo, pagpahalos pag kaya, gabing na nga eh. Opo, opo. Thank you, thank you. Oh yes. At yung ating mga kababayan na nasa Singapore, katulad ni Aba Melinda, si Laila, si ano to? Richie. Aba, sila daw ay mga DH. Aba, ayos. Mga magagandang DH dyan sa Hong Kong. Opo, ang mga bayani ng ating bansang Pilipinas na nandiyon. Nakamonitor sila sa kanilang mga social media platform. Ayos, thank you ha. Salamat. Ipagsabi nyo, meron pong inyong kabisyo sa serbisyo, ang inyong ka-Kiko Flores na nandito po nagbo-broadcast sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Okay, samantala, makinig tayo ng mga reports. Nako naman tayo doon sa Radyo Pilipinas Lawag. Habang nakikinig ngayon ang mga taga Agoo, La Union ng ating Radyo Pilipinas Agoo. Mapakalakas daw ngayon ng kanilang gamit na kanilang signal. Eh bakit kaya? Siyempre, na-improve na lalo ng PBS na nasa ang frequency niyan, mga kababayan, ay nasa 97.1 MHz sa FM Radio Pilipinas Agoo, La Union. Samantala, ang Radio Pilipinas 87.9 sa Lucena ay dumadagundong din sa mga balita at mga impormasyon na inyong napapakinggan ngayon sa buong Lucena at buong Quezon, lalawigan ng Quezon. Ito naman ang ating pakinggan mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag. Ang Department of Social Welfare and Development, mahigpit na sinusunod ang Sagipsaka Act o kaya'y batas ng Sagipsaka. Narito ang report niya ni Jude Pitpitan.
18: Report. Ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na mahigpit nilang sinusunod ang Sagipsaka alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa halip na kumuha ng produkto sa mga komersyante, mga farm groups at mga sustainable livelihood program implementers, sila kumukuha ng supply para sa feeding program, food stamps at iba pang programa.
19: Doon lang talaga kami kumukuha. Alam nyo, ang direct ba ng ating Pangulo gamitin yung Sagipsaka Law, Senator Kopangilingan. So from our feeding program, yung walang gutom food stamp program namin, talagang tinatangkilik natin yung mga maliliit na mga farmers co-op, lalong-lalo yung mga matapay natin sustainable livelihood program implement.
18: Nauna rito, binisita ni Secretary Gatchalian ang Batak Public Market na kung saan matatagpuan ang ilang sustainable livelihood program implementers. Ipinagmalaki naman ni SLP beneficiary Charlene Simbulan na naging matagumpay ang kanilang empanada business sa merkado publiko. Maliban kasi sa pwesto nila dito, mayroon na silang pwesto sa Curimao, Ilocos Norte.
20: Malaking malaki na po ang business namin ngayon. Meron na po kaming branch doon sa Siwal, Curimao po. Tsaka dito po araw-araw.
18: Inisyatiba yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang oportunidad ng bawat Filipino na maghanap buhay upang may panustos sila sa mga araw-araw na pangangailangan at pagpapaunlad ng mga micro, small, medium enterprises upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at magbigay trabaho sa mga mamamayan. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Yan ang report ni Jude Pitpita mula sa Radyo Pilipinas sa Lawag. At nag-thank you si Robert Valencia. Ay, ang thank you mo ay maganda, pero joke lang. thank you, Robert. At pinalalakas mo ang ating broadcast reach dyan sa hindi lamang sa Radyo Pilipinas, Agoo. Okay, La Union. Mula sa Lawag, Agoo, La Union, makakasunod-sunod na yan. Eto naman, alam po ninyo, may follow po ang ating mga taga-Radyo Pilipinas, Borongan. Dahil po, may nangyaring Easter sa Eastern Summer National Comprehensive High School. At nako, merong bomb threat. At nga, pati kasama na yung gun threat, pamaril, ayon sa Borongan City Police. Ito po ngayon ang update mula kay Maria Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan. Daisy, ngayong punta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Daisy.
21: Yes, magandang umaga. Yes, magandang umaga.
0: Maganda, mayong buntag.
21: Opisyal na ang idiniklara ng mga otoridad na ligtas at malinis mula sa anumang banta na ang compound ng Eastern Summer National Comprehensive High School sa Borongan City. Ito ay matapos ang mabilis na pagtugon ng kapulisan hinggil sa kumalat na bomb at gun threat ngayong umaga. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ni Dean Ernest Paul Hermano, acting school head ng ESNCHS, labis na ikinaalarma ng pamunuan ng paaralan ng isang pagbabanta ng pagbobomba at pamamaril na ipinost online ng di umano'y inugnay sa mga mag-aaral ng grade 11 kitchen operations upang matiyak ang kaligtasan na seguridad ng mga estudyante, guro at kawani. Agad na iniutos ng officer in charge principal ang suspensyon ng klase batay na rin sa rekomendasyon ng Borongan City Police Station. Ang agarang hakbang na ito ay sinagawa sa ilalim ng pakikipagtulungan at pag-aproba ng Office of the Schools Division Superintendent ng DepEd Borongan City Division. Agad namang kumilos ang mga operatiba kung saan ipinakalat ang pwersa ng SWAT upang i-secure, i-inspeksyon at suyurin ang mga partikular na lugar kung saan hinihinalang kinuha ang mga larawan na ipinos sa internet. Matapos ang sinigawang masusing security sweep, opisyal na idiniklara ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police ng Borongan City Police Station, na clear o ligtas na ang ESNCHS mula sa anumang banta ng bomba at baril bandang alas 8:35 ng umaga. Tiyak naman ang pamunuan ng ESNCHS sa publiko na hindi nila baliwala at seryosong tinutugunan ang lahat ng banta sa seguridad. Kasalukuyan silang nakikipagtulungan sa mga otoridad sa isinasagawang investigasyon upang mapanagot ang mga sala at mapanatiling ligtas na ang kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Thank you, Daisy Belizar, mula sa Radyo Pilipinas, Borongan. Mga kababayan, huwag kayong maglilipat ng channel ha, sapagkat makakausap ko po isang batikang magaling na dean ng graduate, of course, Graduate School of Law. Diyan po sa San Beda University. Ang tabayanan po ninyo, kilala nyo na ito eh, si Father Dean Ranilo Aquino. Alright, standby please. So, huwag kayong maglilipat ng channel at babalik po kami sa ilang saglit.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
22: Radyo Publiko, serbisyo.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Balik ko tayo mga kababayan, it's now 10:47 at katulad ng aking binabanggit ng aking makakausap, kinignood po kayo ha sapagkat ang pag-uusapan natin may mga may kugnayan pa rin sa magsisimulang impeachment trial ay Vice President Sara Duterte sa Lunes at ang aking makakausap ay isang eksperto sa batas, siya rin po ang Dean ng Graduate School of Law, San Beda University. Walang iba, si Father Ranilio Aquino. Father Dean, gandang umaga, naimbag, kumusta po kayo?
29: Good morning.
4: Ko, good morning. Nahimbaga bigat mo.
0: Well, thank you. It's been a long time. Nasa kabila pa akong himpilan nung tayo last na magkausap. But anyway, nandito po ako ngayon sa Radyo Pilipinas.
4: Oh. Nice to see you again.
0: Likewise. Ay, kinukumusta ka muna ni Kuya Leslie Bocobo bago tayo magtuloy.
4: Okay.
0: Yeah. Uy, bakit ba kailangan bukas sa publiko ang proceedings na magsisimula dyan sa Lunes? Ito sa impeachment trial kay Vice President.
4: Well, in all our experiences with impeachment cases,
0: opo,
4: mula nung trial ni Joseph Estrada, the trial of Chief Justice Corona, bukas sa publiko ang trial at nang makita ng lahat kung anong ebidensya at masiyasat kung talagang patas ba ang mga proceedings. No?
0: Okay.
4: It's also the best guarantee that the senators behave and that all parties do their part as ordained by the Constitution.
0: At least, yan po naiintindihan at dapat maintindihan ng ating mga kababayan ngayon. May halaga po ba yung public opinion sa magiging desisyon ng impeachment court or lahat ba ay dapat nakabase ito sa mga bagay na legal?
4: Yes. Yan ang parati kong sinasabi, no?
0: Oo.
4: Considering that it seems that the Vice President has many friends in the Senate,
0: mm-hmm,
4: and kung aalahin natin na two-thirds ang kailangan at nang ma-convict ang pangalawang Pangulo, ang pwedeng mangyari ay kahit gaanong kalakas ng ebidensya, ipipilit pa rin ng mga kaalyado niya na huwag i-convict. Kaya kailangan ang public opinion at nang ma-pressure ang mga senador na gumawa ng tama. Hindi pag-pressure at nang magpasya one way or the other. The pressure is for them to judge justly. At gusto ko lang paalahanin ang lahat na nung trial ni Joseph Estrada at lumitaw yung issue ng second envelope, at ang Senado ay nagboto na hindi nilang buksan yung second envelope na naglalaman ng ebidensya, kaagad nagtungo ang mga tao sa EDSA dahil pinoprotesta nila ang hindi patas na pagdinig. So that's the value of public opinion.
0: Yun ako, nabanggit mo yung envelope na yan, no? Parang doon sa envelope ng sa beauty contest, pero ito naging issue nga doon sa impeachment kay dating Pangulong Estrada. Alam nyo pa, Father Dean, pumayag ang kampo ng depensa na buksan ang kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Pero dapat daw executive session. Pwede po ba nagawin yun, Father Dean? Hindi ba taliwa sa prinsipyo na dapat ay bukas sa publiko ang proceedings ng impeachment at walang itatago?
4: That's correct. During the trial, the presentation of evidence has to be made public so that even in a regular court of law, kahit na bank statements ang pinag-uusapan, these things are made public in a public hearing. So I can understand na hiniling nila ang executive session nung yung kaso ay nasa Committee on Justice of the House of Representatives pa. Kasi ang nangyari doon ay hindi paglilitis kung hindi hearing ng committee. Pero ngayon na pumunta tayo sa paglilitis, kailangan masapubliko lahat at nang makita ng taong bayan ang ebidensya.
0: Father Dean, alam mo, talagang namimiss ko yung pag-uusap natin. Yung mga nauna natin mga interviews, mahahaba eh. Pero gusto ko sanang dagdagan pa, may papasok na mga balita na. Pwede ba tayo mag-part 2 or part 3 ulit?
4: Okay, no problem.
0: Nang wag nang hindi puro kayo na lang ni Kuya Leslie. Joke lang. Anong mensahe mo, Father Dean, sa ating mga taga-pakiring ngayon? Lalo-lalo na magsisimula na sa Lunes ang impeachment trial na yan.
4: Well, as the trial starts, sana makinig ang lahat at nang masaksihan ng taong bayan ang pagpresenta ng ebidensya. Padatag ang loob ko na sanda ang hanay ng prosecution na magpresenta ng ebidensya. Thank you, Kiko.
0: Maraming salamat. Diyos niya, Gina. Apo, ingat din po. Father din. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. Okay? Okay. Mga kababayan, si Father Danilo Aquino, ang isa pong law expert na siya ang Dean Graduate School of Law ng San Beda University. Mga kababayan, yung mga inyong napakinggan, siyempre, yung paglilimilimiin ngayon at lalong-lalo excited ang iba tungkol sa mangyayari sa Lunes. It's now 10:53. Papasok na po ang mga ibang balita, kaya standby. Oho, alamin po natin sa ating mga kababayan ngayon, ang mga nagbibigay ng kanilang mga opinion, ang kanilang mga feedback. Sige po, padala po ninyo sa pamamagitan ng aming mga yung telepono ng yon, text line 0999-229-1738. Isa pang report ang ating tatanggapin. Are we ready? Glory Fair and Aiza, narito muna. At habang naantay natin yan, mga kababayan, ito pa ang isang
1: Kuya Kicks. Now, alam na din.
0: Yes. Ating Kuya Kicks, alam na din. Yung mga maghahanda ng kanilang mga tanghalian ngayon, uy, sinigang. Masarap na yan. Van, ayos, sinigang ang itinuturing na pinakapaboritong ulam ng mga Pilipino kapag may sakit man o kapag umuulan. Oo nga, ano, ha? Ang sekreto nito ay ang natural na asido mula sa pampasimula. Yung tulad ng sasampalok o kamyas o yung suka mismo na nagpapadami ng ating, ay Englishin ko ito dahil baka kayo kumakain na, saliva. Oho. Sa tawikang Pilipino, laway. Kaya saliva ang tawag diyan. Kaya mas madali itong malunok ang pagkain at nagbibigay ito ng mainit at nakagiginhawang pakiramdam sa ating sikmura. Yun. Yun yung epekto sa nararamdaman natin pagka merong sinigang. Ano ba masarap na sinigang, Engineer Van? Ha? Ano? O, sige, yan muna ang ating
1: Kuya Kicks. Now, alam na this.
0: Kuya Kicks, alam na this. Ay, siya, hala, happy. Ay, shout out. Mga kababayan mula kay Roger Go, Ni Hauma, at siyempre, si Attorney Ariel Marin. Gandang umaga, magagandang umaga, mga kababayan. 10:56, meron tayong flash report na tatanggapin mula kay Marian Bastasa. Go ahead.
5: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Ang mga kasong sinampa versus Senator Marcoleta na i-raffle na sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang detalye. Marian.
6: Taki ko, ilang minuto lang no matapos yung filing ng Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan ay isinalang agad sa raffle

0: saan ang kanyang correspondent ay si Michael Defensor. Ang isa namang kaso na ang kanya namang correspondent ay si Joseph Espiritu ay napunta sa 6th Division, habang ang isa pang kaso kung saan ang kasama niyang respondent ay si Aristotle Baluyot Firay ay napunta naman sa 1st Division. Sa mga oras na ito, Kakiko, ang hihintay na lamang natin ay kung meron ba sa mga korteng ito na hawak na ng apat na kaso ang maglalabas ng warrant of arrest laban sa senador at sa tatlo pa niyang correspondents. Mula dito sa Diganbayan, Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report.
2: The Flash Report mula kay Mary Ann Basta sa 10:57. Mga kababayan, uy, bukas ay nayahan ko po kayo ha. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga naman, hindi 10 to 11. Tuwing Sabado, yung pong aking beauty. 9 a.m. to 10 in the morning ang Go Agri Plus. Opo, pinag-usapan tungkol sa development programs at sa mga agriculture programs. So, makakasama ko bukas ang Philippine Coast Guard. Meron pong magandang development na nangyayari sa Manila Bay. Yung pong rehabilitation ng Manila Bay, mas talagang active ang Philippine Coast Guard. Ayos ba? At saka may kaugnayan sila sa pagtulong ng Department of Agriculture at ng Department of Environment and Natural Resources. Yan po sa oras ng alas 9 ng umaga. Oo, at ang makakausama ko dyan ay sina Commander Encina at saka si Miss Joy pumatay. Alright, thank you. Oo, mula yan sa ipinadala ni Commodore Noemi. Of course, na ating siyempre kayabyab na masipag na spokesperson ng Philippine Coast Guard. O, kaya lang, ano daw siya, meron siyang ganap. Okay? Well, mga kababayan, it's bye-bye time. Hey, yes, mga kababayang nakikinig. Dito, mga kabisyo sa serbisyo, thank you muli. Aha. At nagpapasalamat tayo kanina sa ngayon sa ating panayam kanina kay Attorney Edward Chico na isang political analyst at katatapos lamang kay Father Ranilo Aquino ay isang dean ng Graduate School of Law ng San Beda University. Maraming salamat Edgar Roban Malilin, Arnel Villamor, John Marina Ferriel, Mary Ann Illions at siyempre si Miss Aiza Agurilla and Glory Bagon. Ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Radio Público. Servicio.
1: Radio Público. Servicio.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So

0: Sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
0: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sinaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan na magpapalakas sa strategic partnership ng dalawang bansa.
5: Headlines.
9: Negosasyon sa free trade agreement na Pilipinas at Canada, target matapos ngayong taon.
5: Headlines.
8: 25 executives at investors mula sa Amerika bibisita sa Pilipinas para sa 5 araw na business mission.
5: Headlines.
9: Pilipinas sa pagtala ng average annual gross domestic product na 5.8% sa nakalipas na 5 taon ayon sa World Bank.
5: Headlines.
8: Pag-asa binabantayan ang tropical storm sa labas ng bansa na pinangangambahang maging super typhoon sa susunod na linggo.
5: Headlines.
9: At DepEd, DICT at PNP nagtutulungan para protektahan ang mga estudyante laban sa online terrorist groomers. Pagbuo ng batas laban sa naturang grupo, ipinanawagan ng DOJ sa Kongreso.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 3, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nalagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Makaraan ang one-on-one meeting ng dalawang leader na sinundan ng iba pang pulong ng kani-kaniang delegasyon.
10: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
8: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang Strategic Partnership ng Canada at Pilipinas na isaan niya sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kognay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa Free Trade Agreement bago matapos ang taong ito.
11: Free Trade Agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines Strategic Partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
9: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Franchise ng Jollibee sa Vancouver, Canada, binisita ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Carney. Pagbisita, hakbang ng Pangulo para palakasin ang mga local product at business ng Pilipinas. Mula mismo sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Paulang umaga, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Update muna tayo mula dito sa Canada. Isa sa mga highlights nitong ikalawang araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. is yung pagbisita ng Pangulo sa isang franchise ng Jollibee dito sa Vancouver. Isa itong paraan ni Pangulong Marcos para magpakita ng suporta sa mga local brands na nagagawang makipagsabayan sa merkado ng iba't ibang bansa. At para sa misyon ngayong araw na ipromote ang mga negosyo mula sa bansa, bit-bit ng Pangulo.
9: Economist Michael Ricafort na naging malaking salik din sa paglago ng ekonomiya ng bansa, ang mga hakbang ng pamahalaan para sa good governance. Isang halimbawa na rito ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalong nagpaganda sa takbo ng ekonomiya ng bansa.
14: Importante ito, yung ano po, yung good governance. Mm-hmm. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Mm-hmm. Kasi yung pinaging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
15: Yun.
14: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, mm-hmm. para hindi na maisahan. Mm-hmm. Hindi mapunta sa corruption. They would rather not spend kaysa mapunta sa corruption. Mm-hmm. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, mm-hmm. wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na.
15: Mm-hmm.
14: Better, eh, tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Mm-hmm. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung ipush pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mm-hmm. mga to further level up the governance standards.
9: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Balikan natin ang ulat kaugnay ng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta at sa kahandaan ng PNP na isilbi ang arrest warrant. Magbabalita muli si Diane Lear.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, John tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan na isilbi ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan nga dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na susunod ang pulisya sa anumang lawful o kautosan ng korte ayon sa batas. At katulad ng ginawang pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, sila ay makikipag-ugnayan sa pamunuan ng Senado kung sakaling dito nga aarestuhin si Marcoleta. Una nang kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng kasong plunder si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan na non-bailable dahil sa umano'y non-disclosure ng 75 million pesos na campaign donations. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Doble kayod ang Department of Agriculture o DA para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami pa rin kasi ang mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura kaya hindi rin agad maibaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Sa ngayon, nakatuon ng DA sa mga pangmatagalang programa tulad ng pagtatayo ng food hubs, farm-to-market roads at pagpapalawak ng post-harvest facilities para mapababa ang gasto sa mag-asaka at mapababa ang presyo ng pagkain para sa ordinaryong Pilipino.
17: Ginagawa kasi ng DA ngayon, mga solusyon, ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs, we need to build our drum line system, we need to build our
15: FMR.
8: Ang Dark Vessel Detection Program ng Canada na nagpabuti sa maritime domain awareness ng Pilipinas at mga hakbang laban sa illegal, unreported at unregulated fishing.
11: I also thank Canada for

0: its dark vessel detection program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing, and increase maritime domain awareness.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang lalakas ang defense capability ng Pilipinas kasunod ng strategic partnership nito sa Canada. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza na ang mas pinalakas na ugnayang ito ay magbubukas din ng defense economy sa Pilipinas.
4: Once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no?
3: Si IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, pangkalahatang naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang naitalang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buhat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incident sa unang araw. Nagpasalamat din ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod nito, pinuri ni Nartates ang lahat ng polis na nag-alay ng kanilang oras at sarili para tiyaking ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 truck o 40 tonelada ng basura na kolekta sa pagkatapos ng rally sa Liwasang Bonifacio. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Jed, tinatayang nasa 40 tonelada ng basura ang nakolekta sa Liwasang Bonifacio sa nakalipas na 24 na oras o yung oras na isinagawa ang pag-rally dito sa lungsod ng Maynila. Ang Department of Environment and Public Service Director Kenneth Amurao, umabot sa 13 truck ang nahakot ng basura mula kahapon ng madaling araw hanggang kaninang umaga. Karamihan sa mga nakolekta ay mga pinagkainan at lalagyan ng inumin mula sa mga nagtipon sa lugar. Matatandaang nagprotesta nga nitong Martes ng umaga ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio, bagamat ang main rally ay nasa EDSA at sinundan nito ng mga lista mula Batangas pagsapit ng hapon. Bumalik din naman kahapon ng madaling araw ang mga kasapi ng INC para sa maghapong programa. Ayon kay Amurao, tuluyan ang nalinis ang Liwasang Bonifacio matapos ilalim sa flushing o yung paglilinis gamit ang tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Alex Ayala makakatapat si defending champion at world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa ikatlong pagkakataon matapos pumasok sa third round ng Wimbledon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Hindi ininda ni Alex Ayala ang kanyang pagkatalo sa first set upang umiskor ng come from behind victory kontra Maya Joint ng Australia 3-6, 6-2, 6-0 at makarating sa round of 32 ng Wimbledon. Matapos ang mabagal na simula, mabilis na nakabawi si Ayala sa second set kung saan kinapitan niya ang 3-2 advantage para makapwersa ng deciding third set. Sa huling yugto, lalong humataw si Ayala at hindi pina-score si Joint kahit isang set. Matamis ang naging tagumpay ng Filipina star dahil na ipaghiganti niya ang mapait na pagkatalo laban sa Australian player nang una silang magkita sa 2025 Eastbourne Open Final. Makasaysayan din ang panalong ito para kay Ayala dahil siya ang naging unang Pilipino na makapaglalaro sa third round ng isang Grand Slam event sa Open Era ng tennis. Dahil dito, makakaharap niya sa ikatlong beses si defending champion at world number 2 Iga Swiatek para sa pwesto sa round of 16 bukas. Unang tinalo ni Ayala ang Polish superstar sa quarterfinals ng Miami Open bago nakabawi si Swiatek sa Filipino player sa round of 64 ng Madrid Open na parehong nilaro noong isang taon. Samantala, eliminated agad si Ayala at kapartner na si Nicola Bartonkova sa Wimbledon Women's Doubles event matapos matalo sa tambalang Yelena Ostapenko at Sofia Kenin sa first round 6-3, 3-6, 1-6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 4 na minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating provincial stations. Sunod nating ihati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 11:48 po ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Central Luzon nag-uwi ng 4 na pambansang parangal sa 51st National Gawad Saka Awards. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Luisa Gemino.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
2: Report.
14: Nagamit ng malaking karangalan ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 na matapos tanghalin bilang national winners ang 4 na natatanging kinatawan mula sa Central Luzon sa prestigyosong 51st National Gawad Saka Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center. Mula sa kabuang 212 na nominado sa buong bansa, 35 lamang ang napiling pambansang nagwagi ngayong taon kung saan 4 sa mga ito ay nagmula sa gitnang Luzon. Ang Gawad Saka, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng DA para sa mga individual at organisasyon na nagambag ng inobasyon at pambihirang tagumpay sa sektor ng agrikultura at pangisda. Ang mga nagwagi at kanilang premyong natanggap ay kinabibilangan ng kilosang 5 para sa lahat multi-purpose cooperative na tinanghal bilang outstanding rural financing institution na tumanggap ng 1 million pesos. Danilo Cunanan, kinilala bilang outstanding corn-based farmer, tumanggap ng 300,000 pesos. Randy Valerio, ginawaran bilang outstanding small animal raiser adapting integrated farming system at tumanggap ng 300,000 pesos. At si Miss Gloria Carillo, na nagwagi bilang outstanding agricultural extension manager provincial level na tumanggap ng 250,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Bicol, PhilHealth Region 5. Pinaigting ang orientasyon sa yakap at gamot sa Kabikulan. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
2: Report.
15: Pinaigting ng PhilHealth Bicol ang kampanya nito sa yakap at gamot sa pamamagitan ng serye ng mga orientasyon at caravan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon upang mapalawak ang akses ng publiko sa mga programa at serbisyo nito. Sa Camarines Norte, nagsagawa ang Local Health Insurance Office ng orientasyon hinggil sa yakap at gamot, yakap assignment, kabilang ang membership registration at updating para sa mga empleyado at kawani ng Our Lady of Lourdes College Foundation. Samantala, nagsagawa naman ng Local Health Insurance Office ng Camarines Sur ng LGBTQIA+ forum na may temang Pride in Health, Strengthening Inclusive Health Access for LGBTQIA+ Community sa UMA Hotel and Residence sa Sanaga City. Sa Masbate, sinagawa ang LHIO Masbate, ang on-site at online yakap caravan kung saan namahagi ng member data record at PhilHealth ID sa mga residente ng Barangay Pananawan sa Bayan ng Kawayan. Katawa ang RHU Kawayan bilang yakap clinic na nagbigay rin ng First Patient Encounter, PCU, Empanelment at Dispensing of Medicines. Ayon sa PhilHealth, layunin ang mga aktibidad na maipabatid ang mahalagang impormasyon tungkol sa programa at mapadali ang pagpaparehistro at pag-update ng membership ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa Kabikulan pa rin, 17 individual na sangkot sa illegal mining sa Camarines Norte ang inaresto sa isang joint law enforcement operation. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
16: Radyo Pilipinas Report.
17: Inaresto ang 17 individual na sangkot sa illegal na pagmimina sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte noong Hulyo 1 sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation, Mines and Geosciences Bureau at Jose Panganiban Municipal Police Station. Inaresto ang mga minero na pawang mga residente ng Jose Panganiban, Daet, Vincons, Basud, Talisay at Parakale ng nasabing lalawigan. Nahuli sa akto ang mga ito na nagsasagawa ng mining operation sa barangay Luklukan Sur ng nasabing bayan nang walang kaukulang permiso mula sa Department of Environment and Natural Resources at Mines Geosciences Bureau na paglabag sa Republic Act No. 7942 at Republic Act No. 7076. Nasamsam sa operasyon ang mga kagamitan sa pagmimina katulad ng backhoe, grinding wheel, cement mixer at iba pa. Kinumpis ka rin sa operasyon ang namina na 619 sako ng hinihinalang gold ore at 17 piraso ng gold amalgam. Nasa kustodiya na ng Jose Panganiban MPS ang mga nahuling individual para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso, habang pansamantalang nasa kustodiya ng NBI ang mga nasamsam na mga kagamitan para sa kaukulang safekeeping at disposal. Nakiusap naman ang mga otoridad sa publiko na i-report ang anumang ilegal na aktibidad sa kanilang lugar upang mapangalagaan ang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik tayo dito sa Metro Manila. Kunin natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Kasong plunder versus ulaban kay Senador Dante Marcoleta, nakabatay sa ebidensya ayon sa Ombudsman.
16: Radyo Pilipinas Report.
18: Chad, muling iginit ang Office of the Ombudsman na nakabatay sa ebidensya ang paghahain nito ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, mismong ang senador ang umami na tumanggap siya ng 3 cash donations na nagkakahalaga ng 75 milyon na umuling hindi niya idiniklara sa SALN at sa SOSE. Kinukuha rin ng Ombudsman ang naging pahayag na Marcoleta tungkol sa utang loob na iniiwang ang pagtitig sa pagsiservisyo publiko. Ayon pa sa Ombudsman, kinikilala nito ang naging sentro ng matinding pampublikong diskusyon ang kaso at iginagalang ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin at magsagawa ng pagtitipon. Gayunman, hiniling nitong hayaan ang batas at ang ebidensya na maging batayan sa paghusga ng kaso. Binigyan din ng Ombudsman na nananatili ang presumption of innocence ni Senator Marcoleta at ang kanyang karapatang ipagtanggol ang sarili sa harap ng ANCRAF. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:55 ang ating oras. Dumako na po tayo sa Visayas International Cruise Ship. Nalulan ang 126 na turista dumaong sa Bohol. Si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
16: Radyo Pilipinas Report.
19: Pumigit kumulang 126 na turista ang bumisita sa lalawigan ng Bohol sakay ng isang international cruise ship. Dumaong ang barkong MV Heritage Adventurer sa pantalan ng bayan ng Baclayon, Bohol. Ito ay bahagi ng kanilang paglibot sa iba't ibang tourist site na kabilang sa kanilang ruta. Ilan sa mga pasyalan na kanilang nakatakdang puntahan sa Bohol ay ang Chocolate Hills sa bayan ng Carmen, Philippine Tertiary Sanctuary sa bayan ng Corelia, at ang Raja Sikatuna Protected Landscape sa bayan ng Bilar. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, ang patuloy na pagdaong ng mga cruise ship na may dalang mga turista ay patunay kung gaano kahalaga ang mga pinagmamalaking pasyalan ng lalawigan ng Bohol. Dapat anila itong alagaan upang mas marami pang bisita ang makaranas nito. Matagal nang kilala ang turismo bilang isa sa pinakamalaking nagbibigay ng kita sa ekonomiya ng lalawigan ng Bohol. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu City LGU nakipag-ugnayan sa mga mental health experts para mapalakas ang mental health program sa mga paaralan sa lungsod. Si Angelita Habal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balitang yan.
16: Radyo Pilipinas Report.
20: Nang sagawa ng consultative meeting ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa mga mental health advocates, experts at kasapi ng academe upang talakayin ang pagpapalakas ng mga programa Taungan sa mental health lalong-lalo na sa mga bata. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Cebu City Councilor Michelle Abelia Siliona, Chairperson ng Committee on Health ng Cebu City Council at isa ring psychologist. Ang nasabing consultative meeting ay bahagi ng aksyon ng Cebu City LGU kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Cloban City. Layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng focus ang mental health na

0: sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinangunahan ng Ministry of Science and Technology ang turnover ng Starbucks sa 6 na paaralan sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ang Mindanao State University ILS, Track Tawi-Tawi School of Fisheries, BAA, MSU Western Cibuto at Haji Jatul Ahadja National High School sa mga naging recipient ng nasabing Starbucks. Ang Starbucks ay isang digital library in a box kung saan magagamit ng mga mag-aaral at mga guro sa kanilang malawakang pananaliksik sa larangan ng digitized journals, publications, reference material.
3: Hindi yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing compass ng ating pambansang pulisiya. So sa ilalim ng whole government approach, na itatag yung National Task Force ng West Philippine Sea para lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa karagatan natin ay iisa ang kumpas, iisa ang direksyon paano maligtas yung suliranin natin sa West Philippine Sea. Dagdag pa dito na i-declara o na-establish yung National Maritime Council noong 2024 at yung pag-enact into law ng dalawang batas, yung Maritime Zones Act at Archipelagic Sealands Act ng 2024. So, with this development, even yung ating mga diplomatic policies, operational policies ay nasa iisang direksyon. So basically, yun ang ating kung paano natin isinabuhay yung 2016 Arbitral Award.
4: Okay. Yusek, sa inyo pong pananaw, maliban po sa ating paninindigan sa ating teritoryo habang napapanatili natin ang kapayapaan at diplomasya, ano po ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas sa loob ng 10 taon? Wala nga po nang mailabas itong arbitral award at ano pa po sa tingin ninyo ang mga hamon na kailangan pa nating harapin?
3: Well, ang pinakamalaking tagumpay natin ay yung pagkakaroon ng legal clarity o malino na basihan ng ating karapatan sa karagatan. At yung malawak na suporta ng international community, yung ating tinatawag na like-minded nations and our treaty allies. Noon tila even yung mga mamamayan natin dahil sa ginagawa nating aggressive na transparency, mas marami na ngayon ang nakakaalam kung ano talaga yung issues of West Philippine Sea. At even yung mga bansa na sa Asia, Europa, hanggang Amerika ay nagkakaisa sila sa pagsasabing legal at binding yung 2016 award na binigay sa atin. Well, ang hamon naman ay ang tinatawag natin enforcement o yung mismong sitwasyon sa dagat. Nahaharap tayo sa mga pwersa, ang ginagawa ng China na talagang mas malaki at mas malakas. Pero ang paglaban natin doon ay hindi lakas din, kundi ang pag-iira ng batas kung ano yung tama at hindi yung kung ano yung malakas.
5: Yusek, may mga nagsasabi po na tila walang naging epekto ang arbitral award dahil patuloy pa rin yung mga insidente ng harassment at iba pang tensyon sa West Philippine Sea. Paano po ito tinitingnan ng National Maritime Council?
3: Cheryl, naiintindihan naman natin yung sentimento ng ilan natin mga kababayan. Ang sagot dito, hindi po tama ito. Kasi kung walang arbitral award, baka matagal nang tuluyang naitaboy ang ating mga mangingisda at yung ating mga Coast Guard at Navy doon sa karagatan. At baka wala na rin tayong illegal na sandata para questionin ang harassment na ginagawa sa ating, especially sa ating mangingisda. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito. Klarong-klaro yun, no? Kung walang epekto ang award, hindi sana magsisikap ang ating bayan, ating gobyerno na gumawa ng mga peking naratibo para lamang pabulaan ito. Actually, naging basis din ito ng pambansang China na gumawa ng mga disinformation and misinformation. At ang kawalan ng respeto ng iba sa batas natin ay hindi nangangahulugang walang saysay ang ating batas. Ito ay nagpapakita lamang na kailangan natin itong ipagpatuloy at

0: ipaglaban.
1: Alright, Yusek. Yes, patuloy pong isinusulong ng Pilipinas sa mga maritime patrols at civilian missions sa West Philippine Sea. Now, with this being said, paano po ninyo binabalanse, Yusek, ang pagpapatupad ng ating mga karapatan habang iniiwasan po maaaring magpalala pa ng tensyon sa rehiyon?
2: We have a parang strategy, no? Na simple lang, assertive but not provocative, meaning pinagpapatuloy natin ang pagpapatrolya, ang hinihikayat pa rin natin ang ating mga mangingisda na pumalaot at doon igawa ang kanyang livelihood dahil yun naman talaga yung atin. Kung meron man mga hamon o yung mga challenges, ang gagawin lang naman natin, hindi naman natin tayo makikipag away sa kanila, iiwas na lang. Yun ang pinakamagandang gagawin, iiwas. Pero babalik tayo. Kasi hindi naman kaiba sa ating kalaman ay talagang malakas naman talaga ang China. At sabi nga, it is foolhardy for us to really go against force on force. No? So with this, we're also coming up with policies, national policies, para iisa yung iisang boses natin, iisa yung ginagawa natin, at yung ating assertive transparency ay pinapalawak pa natin para sabihin natin sa taong bayan na yung ano yung ginagawa nila, kung ano ba talaga yung tama, kung ano ba yung at kung ano yung kasinungalingan. Kasi minsan naglalabas yung China ng mga reports o video na pawang kasinungalingan. So what we are trying to give to the public are the basic truth, no? Walang halong kasinungalingan.
3: Yusek, ano po ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado at iba pang bansang naninindigan sa freedom of navigation at sa pagpapatupad po ng international law?
2: Actually, napakalaki ng kahalagahan nito, Director Sheryl. Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lang laban actually ng Pilipinas, no? Ito ay laban para sa kaayusan ng buong mundo. Kung hahayaan nating baliwalain ang international like the UNCLOS sa ating region, hihina ang pandaigdigang sistema at kalakalan at seguridad, no? Yung regional security and the flowing of trade in our region. Kaya nga ang pakikipagtulungan sa ating mga kaalyado sa pamamagitan ng mga joint patrols o yung tinatawag nating maritime cooperative activities, even intelligence sharing at capacity building ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. No? Ang lakas natin ay nagmumula sa pagiging bahagi ng isang mas malaking komunidad ng mga bansang naniniwala sa kapayapaan at katarungan. Director Sherry.
1: Alright, Yusek, ito naman po sa pagunita na ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award. Ano po ang nais ipaabot ng National Maritime Council sa bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, paggalang sa international law, at patuloy na pagtatanggol sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea?
2: Thank you, Joshua. Basically, ang mensahe ng gobyerno through the National Maritime Council ay ang tinatawag na pagkakaisa, no? Unity. Ang pinakamalakas nating sandata ay hindi ang mga bagong pandigma, yung mga ating navy, no? Kundi ang isang boses o tinig ng nagkakaisang mamamayang Pilipino. Kaya kapag tayo ay nagkakaisa sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay talagang sa atin, sa Pilipinas, walang sinumang dayuhan o even a powerful country ang makakapagpahina sa atin. So 10th anniversary ng Arbitral Award, let us remember, gunitain natin ang tagumpay, yung victory na ito ang may dangal at tapang, no? Kaya ipagtanggol natin ang ating karapatan, hindi dahil gusto natin ng away, kundi dahil ito ang tamang gawain para sa ating bansa at sa mga susunod na henerasyon. And this is also the marching orders ng ating Pangulo. kung ano man ang alitan sa dagat ay gagawin natin to sa isang mapayapang pamamaraan at sa legal na pamamaraan. Joshua?
3: Yusek, marami pong kabataan ang gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea. Sa simpleng paliwanag, bakit po mahalagang ipaglaban ng Pilipinas ang ating maritime rights at paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino?
2: Alam mo, sa isang siguro very simple. Napakalaking ano, yaman dagat noon, even yung mga energy resources ay nandoon, no? Dahil doon sa pagkaharas ng bansang China, ay yung dati nating tinatamasa, yung magandang ani, mga dagat, ay halos kukunti na. So ang apektado dito ay itong mga ating mga fisher folks, Filipino fisher folks, no? Tapos yung mga yaman dagat, for example, yung mga oil and gas na nandun pa na hindi natin ma-develop, na dapat naman natin i-develop, just imagine kung mag-develop sana natin to ay yung energy crisis na tinatamasa natin na siguro malaking ano, tulong kung ma-develop natin to. So in short, ang West Philippine Sea ay future ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating mga kabataan. Sabi nga ni Justice Carpio, the West Philippine Sea matter is an intergenerational issue. So, kumbaga, mahahabaan ito, parang marathon ito. So, even in our lifetime, we may not even see the resolution of it. But our youth, the generations following us, will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea. Kaya kahit sila magmamana nito, kaya dapat maunawaan nila kung ano ang tama, ano ang issue, at pagit sa lahat, sabi mo kanina, ito ang kanilang future kinabukasan, Sheriff.
1: Alright, Yusek, panghuli na naman po ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan sa patuloy na laban at mga hamon na ating kinakaharap sa West Philippine Sea.
2: Okay, para sa ating mga kababayan, no, ang laban natin sa West Philippine Sea, sabi nga kanina, ay isang mahabang laban, isang marathon, no? Hindi ito karera, no? Hindi ito maikli. Kaya nangangailangan ito ng mahabang pasensya, tibay ng loob, at higit sa lahat, tunay na pagmamahal sa bayan. Sa bayan, hindi sa sarili, hindi sa isang organisasyon, o hindi sa isang tao. Ito ay pagmamahalan sa bayan, no? So huwag po tayong mawala ng pag-asa sa every time na meron tayong nakikita na tension sa West Philippine Sea, no? Kunyari water cannon, ramming and everything, no? Kaya ang even yung mga naririnig natin na mga resupply missions sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, ang bawat pagpapatrola ng ating Coast Guard, ng ating Navy, ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang bawat pagpapalaot o pangingisda ng ating mga bayaning mangingisda, ay patunay na buhay ang ating soberanya. So, ang ating gobyerno through the National Maritime Council ay hindi tatalikod sa tungkulan ito, no? Kaya ang West Philippine Sea ay atin, no? At sa tulong ng may kapal at sa pagkakaisa nating lahat, mananatili ang West Philippine Sea na atin. Kaya huling hiling na lang siguro ay magtulungan po tayo, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal po natin ang ating administrasyon, ang ating Pangulo, na sanay sa madaling panahon ay bakuhan natin ang dapat atin at ang kapayapaan sa ating rehiyon, especially West Philippine Sea, ay manatili para na rin sa ating lahat. So, yun lang siguro aking masasabing mensahe sa ating mga kababayan, Joshua and Director Cheryl.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
1: Samantala, alamin naman natin ang Diumanoy Online Extremist Group na 764, kasama si Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. Asik Navarro, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
0: Joshua, magandang tanghali. at sa lahat po ng ating tagapakinig.
1: Yes, asek sa gitna ng mga ulat tungkol sa online extremist group na 764 na umano'y nang hihikayat ng mga kabataan sa karahasan at self-harm, mayroon na po bang namomonitor o iniimbestigahan ng CICC kaugnay ng ganitong uri ng online network sa bansa?
0: Sa pakikipag-ugnayan sa PNP at dun sa ating mga law enforcement, Joshua, meron na. In fact, meron ng mga na-rescue mula October 2025 hanggang sa kasalukuyan na ito yung mga nag-report directly at humingi ng assistance, halimbawa sa PNP, mga 24 na minor de edad ito. Given yung mga recent incidents na naiugnay dito yung mga itong grupo ng 764, pinag-iigting ang investigasyon patungkol doon sa mga adult groomer ng mga bata na sangkot dito.
3: Asik, paano naman po natutukoy ng CICC kung ang isang online community gaming platform o social media group ay ginagamit na po sa pang-recruit ng mga minor de edad?
0: Cheryl, una, magandang hapon sa'yo. To respond dun sa question mo, una, meron na tayong mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement sa ibang bansa. Meron na tayong reference at dito sa domestically, meron na ring mga cases. Paano natin natutukoy na itong mga kabataan ay nare-recruit na? Una, yung mga na-rescue, sinasabi nila kung ano yung modus operandi ng recruitment. Halimbawa, patungkol dito sa grupo na ito, itong network na ito, ang pamamaraan nila ay itatarget yung mga nasa social media, mainstream media, at yung mga halimbawa naglalaro sa mga online gaming platforms. Ito kadalasan yung mga violente ang tema. Kapag natukoy nitong mga groomer ang mga vulnerable na recruit, dadaliin na nila ito sa mga messaging platform. Ang mga nagagamit dito, babanggitin na natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan, Discord o kaya Telegram. At dito na sila i-introduce doon sa initiation at kung paano sila magkakaroon ng membership status. Magsisimula yan, halimbawa, sa tasking o mambasag kayo ng mga salamin. Diyan sa komunidad ninyo. Tapos i-upload nyo at ipakita ninyo sa amin. Pag successful, pupunta na sa stage 2. Escalated na. Hanggang stage 3. At dahil ang kultura dito ay ginoglorify halimbawa yung violence at self-harm, yung mga batang na-indoctrinate na, yung mga kabataang nahikayat na, ay gagawa na ng mga krimen. At sa kultura nila, i-upload nila ito. Ang tingin sa kanila, star sila at celebrity.
1: Okay. Asik, balikan ko yung nabanggit muna na tama ba nasa 24 o 24 na minor de edad yung mga kaso dito sa Pilipinas, itong extremist 764 na involved dito sa grupong ito. Ano pong age bracket nito? Ano po pong ibang detalye?
0: Kadalasan po ay mga 11 to 17 years old dito, Joshua.
1: Okay.
0: Ito yung mga age profile ng mga na-rescue. Siyempre, Joshua, ito ay mga na-i-report, di ba? Mm-hmm. may posibilidad na meron pang hindi na i-report. At yun naman ang sa aspetong iyan ay pinag-iig pa ng ating law enforcement. Yung monitoring and detection.
3: ASIC, meron po bang profile doon po sa mga tina-target po na doon po sa nabanggitin yung age bracket na 11 to 17? May specific profile po ba para malaman na itong batang ito ang pwede nating susunod na matarget?
0: Cheryl, tandaan din natin na hindi lang 11 to 17 kasi po pwedeng mas mababa pa ang edad. Ano ang mga... Sino yung mga pinupuntirian itong mga groomer? Yung mga bata na halimbawa may suliranin sa tahanan, nagkakaproblema yung mga magulang, yung mga may problema sa paaralan, halimbawa binubuli sila, o kaya ay may kinalaman sa mga grades, posible. At iba't iba pa, maging yung mental health issues o kaya yung pagiging loner o sobrang introvert. Hindi naman natin sinasabing masama yung mga ganun, pero kapag excessive, namomonitor yun, napro-profile yun nitong mga adult groomers.
1: Okay. So sa panig po ng CICC, paano po natin itinataas yung kamalayan kapwa ng mga guro at magulang nabantayan itong mga red flags na ito, yung mga nabanggit niyo po na maaari may family issues, bullying, o yung pagiging loner o introvert? Paano po yung coordination natin?
0: Joshua, ikakasa natin yung massive public information campaign. Siyempre, ito ay hindi lang, mas magiging mabisa ito kung masasangkot yung mga ahensya na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa magulang. Halimbawa ay DSWD, yung LGU, at gayon din ang DepEd. Dahil siyempre, pumapasok sa eskwelahan itong mga kabataang ito. Siyempre, yung pribadong sektor din, mahalaga ang papel na gagampanan ng media patungkol dito. Okay. At iba pa yung iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Okay. Now, kumustahin din po namin yung inyong koordinasyon naman dun sa mga social media platforms, sa mga mainstream gaming platforms.
0: Ng media patungkol dito. Yung iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Specifically dito sa 764 extremist group.
0: Para mas malinaw yung nature ng pakikipag-ugnayan natin sa mga platforms and doon sa mga gaming apps developers, ang napansin natin at ng mga investigador patungkol dito sa mga dito sa mga online games, kahit na pang-adult, halimbawa ang mga online games, nakakapasok yung mga bata. Nakakapasok yung mga kaya nga ang ikalawa, mahina yung parental control or hindi friendly sa parents. Kasi ang mga magulang naman, dahil sa mga pananagutan din nila sa bahay at sa kanilang pinapasukan, hindi ganun kahaba rin minsan yung panahon nila na na-dedicate, di ba, sa pag-monitor nito. So itong mga to, mahinang age verification, hindi mga features na hindi friendly sa parents patungkol sa parental control, ito po ay ni-raise namin sa ating mga game app developers at doon sa platform. We continuously engage them patungkol sa mga bagay na ito. In fact po, mas pinaigting po namin yung pakikipag-ugnayan at nagtutulak po kami ng malakas na regulasyon, lalong-lalo na patungkol po sa pag-regulate ng platforms. Dahil sa ngayon po, walang mga legal representatives sa ating jurisdiction ang mga platforms na ito. Ito po ay sa mga darating na araw ay imumungkahi po natin sa Kongreso at sa Senado itong mga measure na to. But pending that, to the credit naman po ng mga platforms and other online digital stakeholders, sinisikap po nitong mga players na to na tumugon agad. In fact po, halimbawa itong Gorbax, binanggit ko na po ha, yes. Itong Gorbax, nag-agree po ang Google Play Store na tanggalin doon sa kanilang store yung sa Pilipinas itong app na ito. At tuloy-tuloy po yung aming pag-review sa iba pang mga online games na nagiging vulnerable at pinapasok po ng mga predators at groomers.
3: Asik, sa pananaw po ng CICC, sapat na po ba ang kasalukuyang cybercrime laws at online child protection measures ng bansa para matugunan nga po ang lumalalang banta ng online radicalization, sextortion, at violent extremist recruitment? Ano pa po ba yung kailangang palakasin?
0: Director Cheryl, maging ang Department of Justice po, nagbigay rin naman ng statement na hindi sapat yung ating legal framework sa ngayon dahil ito ay bagong phenomenon at hindi sapat yung law enforcement. It will require comprehensive response mula sa level po ng tahanan sa eskwelahan. Halimbawa, kailangan palakasin yung counseling at yung response sa bullying. At ganun din, kailangan mas patatagin din yung kakayahan ng law enforcement para makaresponde sa mga ganitong issue. Yun pong, kaya ito po yung mga kailangan natin gawin. Ano't ano man, pending a comprehensive legislation, may mga batas po sa cybercrime na sa ilalim nito ay maaaring papanagutin yun pong mga may sala, lalo na halimbawa yung mga groomers. Gayon din, meron din namang batas patungkol sa panglaban sa pag-aabuso sa mga kabataan. Yun po ang mga existing legal support na pwede nating magamit. At yun pong kung ano man ang pangangailangan pa na batas, yun po ang ating isusulong.
1: Alright. Asik, panghuli na lamang po, mensahin nyo na lamang po at paalala sa mga kabataan at lalo-lalo na sa mga magulang para po maiwasang mga biktima ng ganitong illegal online recruitment, particular nga ng katulad itong 764 extremist group.
0: Una po, kailangan po sa bahagi ng mga magulang, kailangan nating palakasin pa yung relasyon sa ating mga anak. Dahil hindi magiging sapat ang intervention halimbawa ng pamahalaan. At ang mga magulang ang laging kasama ng mga kabataan. Kailangan ho nating ipakita, iparamdam sa ating mga anak na lagi tayong narito para makinig sa kanila, mabigyan sila ng panahon at oras. Sa bahagi naman ng kabataan, mas maging matalino tayo dahil yung mga gumagawa na ito, ang tanging layunin lamang, hindi yung kabutihan ng mga bata. Ang layunin nila dalhin ka sa maling landas. Yun lang, Joshua. Director Sherin.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
0: Salamat din po. At magandang hapon po sa inyo.
1: Samantala, upper middle income country category na nakuha ng Pilipinas kamakailan ating pag-uusapan kasama si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary De Leon. Yusek De Leon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Yes, magandang tanghali, Joshua.
1: Yusek, kinumpirma po ang World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income country category. Para po sa mga ordinaryo natin mamamayan, ano po ba ang ibig sabihin ng bagong classification na ito? At bakit po ito itinuturing na isang mahalagang milestone para sa ating bansa?
4: Yeah, tama po yun. No? So ang nagiging basihan dito ng World Bank is kinocompute nila yung tinatawag nilang gross national income. So ito yung roughly ito yung kinikita ng bawat Pilipino. Tinitingnan muna nila yung GDP natin. Ang GDP, ito yung mga produkto na nag-produce ng ating bansa, products and services, goods and services produced domestically in the Philippines. Tapos idadagdag natin yung naging kita ng ating mga OFW. So taken together, ito yung ating gross national income. Tapos i-divide nila sa population para makuha yung gross national income per capita. Pero itong numero na to, i-adjust pa nila yung sa tinatawag na per purchasing power parity, no? Kasi as you know, magkaiba yung magkaiba yung cost of living natin kasi sa ibang bansa. Let's say for the same product, let's say a burger in the Philippines would cost probably less, no, than a burger in Japan, pero parehong burger lang naman yan. So ito yung mga ina-adjust. So on that basis, ang naging classification natin, nandun na tayo sa upper middle income country status.
3: Mm-hmm. Yusek, ayon din po sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas na lampas nga po sa itinakdang threshold para maging upper middle income country. Ano-ano po yung mga pangunahing dahilan nito?
4: Yes, tama yan. No? So, lampas na tayo sa threshold ng UMIC. So, isang nakita dito yung pagpuprosige natin na lumago ang ating ekonomiya at saka syempre yung ating incomes na rin dito, no? This one is actually almost 40 years in the making. So if you go back 40 years, makikita mo ang dami natin pinagdaanan ng mga hamon, no? Ilang oil price crisis, ilang oil shock yan, ilang yung COVID nandiyan pa, ilang mga sakuna yan. Pero despite all this, patuloy yung pagpuprosige natin. Hindi tayo sumusuko, no? So patuloy yung pagpuprosige natin na kailangan talaga lumago tayo o umunlad tayo una muna as a person, pero syempre kasama as a country. Tapos malaki rin ang ambag dito ng ating mga OFWs kasi isa rin sila sa nakatulong para sa pag-angat ng antas ng sa pamilya nila syempre, sa kanila rin, no? And of course sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, bagamat positibo nga po ang bagong classification na ito, may mga kababayan po tayo nagpapakita pa rin na hindi pagsang-ayon dahil marami pa rin pong Pilipino ang nakakaranas pa rin ng kahirapan at mataas na presyo ng bilihin. Now, with this being said, paano po masisiguro ng pamahalaan na mararamdaman ng ordinaryong mamamayan ang benepisyo na pag-unlad na ito?
4: Yes, tama rin yun, no? Kasi nga, this is an average this is an average number, no? So, tulad nga ng binagit ko kanina, pinagsuma total yung lahat ng income natin divided by the population, yun po yung average. Pero syempre, hindi naman lahat nandun yung yung income, merong mas mataas doon, meron ding mga mas mababa yun. Kaya ang isang kailangan nating unahin talaga na pagdoonan ng pansin is bawasan yung i-reduce tong disparity, no? Ito yung ito yung tinututukan din natin, kaya meron tayong mga regional development plans, meron tayong mga regional development council para ma-reduce natin itong mga disparity na to. So dito sa mga regional development plans, nandiyan na yung mga kailangan na investments ng gobyerno, tapos ano yung mga investments na gusto natin na ma-attract, no, doon sa mga lugar na iyon. Tapos nandiyan din syempre yung ating human capital investments. Kasi alam naman natin na yun din ang ano, parang ito yung pinakamatibay na ano eh, na paraan, no, para maumunlad yung ano, ang isang tao tsaka syempre yung ekonomiya. Kailangan mag-invest tayo sa human capital. So, isa rin yan sa pinagtutuunan kasi alam natin naman na ito yung parang ito yung paraan nila para ano, no, para umangat. Ang isang malaking investment natin on human capital is actually yung ating 4Ps, no, yung pantawid pamilya, na ito, nagbibigay ng cash transfer on the condition na pumapasok dapat ng eskwelahan ng bata, tapos yung mga magulang, especially yung mga buntis at lactating mothers, pumunta sa health center para sigurado tayo na maayos ang kalusugan nila. And alam naman natin na at this time, marami na rin yung mga nakagraduate, no, na 4Ps, yung iba, mga board top naturists pa. So it's really makikita mo, no, na kapag halimbawa nag-invest sa human capital, isang tao, at syempre yung ating pamahalaan, ito yung parang siguradong ano to, no? Siguradong pathway para umunlad sila.
3: Yusek, isa sa mga inaasahang epekto ng upper middle income country status ay ang pagtaas po ng investor confidence at pagpasok ng mas maraming investments. Paano po ito makatutulong sa paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino?
4: Yes, actually to be more correct. Yung mga investors, karamihan diyan tinitingnan din naman yung mga nitty-gritty na datos, no? Tapos eh meron silang sarili nilang computation, syempre titingnan nila yung ano yung prospective returns dito sa bansa na to. Kasi ang tinitingnan nila dyan is yung long-term growth prospects. Pero malaking bagay na talaga yung nakabilang tayo sa antas ng mga upper middle income countries. Kasi yung iba, yun ang tinitingnan muna kagad. Kasi kapag nandito ka na sa estado na to, may ano to eh, parang ang perception nila dito, kaya ka siguro naging humid kasi maayos yung mga pulisiya mo with respect to growth, no? Meron kang magandang nakalatag na infrastructure development plan para magtutuloy-tuloy itong ano na to, itong paglago na to. Tsaka, like I said, no, yung ating naging development journey, despite all the calamities, we were able to really muster this income growth, no? So, ibig sabihin nun, nandun yung prosigido tayo na talagang umunlad. Tapos meron nga tayong maayos na ano na strategy para dito. So, pag halimbawa syempre, meron din kasing perception na kapag upper middle income country, maayos din yung human capital natin, yung kalidad ng human capital. And therefore, this will also attract yung tinatawag natin ng mga quality investments na magdadala ng mga quality jobs sa ating ano, sa ating bansa. At ito yung klase ng mga trabaho na gusto natin na mahigkayat sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, nabanggit din po na maaaring mabawasan ng ilang concessional official development assistance dahil sa bagong income classification na ito. Paano po paghahandaan ng pamahalaan ng posibleng pagbabagong ito sa development financing?
4: Yeah. Tama po yun. Isa yan sa mga ano, sa effect, no? Pero lagi na may sinasabi nga, meron tayong transition period, no? So we are being allowed the transition period. Mga 3 years po ito, no? Bago talaga sila mag-phase out. Pero in preparation for this, alam naman natin na tayo, isa sa source of financing natin, apart from ODA, is actually yung ating public-private partnership. Kaya actually early on, no, mga 2023, isa yan sa inayos na natin na major piece of legislation, yung PPP code. Para noon maging maayos yung ano yung legal framework nito, madali tayong makapag-engganyo ng private financing para sa ating mga infrastructure na pwede namang ma-design so that there would be a continuous income stream. And this one will actually free up resources para naman dun sa mga kailangan ng spending ng gobyerno na hindi papasukan ng private sector. So nakalatag na yung ano, nakalatag na yung ating ating legal and policy framework para diyan. Tapos alam din naman natin na ano, na patuloy pa rin yung ano, yung ating Bangko Sentral sa pag pag-promote ng tawag namin financial inclusion, no? Para noon lahat tayo magkaroon ng access to financing. So ang kailangan din talaga dito going forward is yung ating mga commercial na financial institutions would be able to come up with innovative na investment options. So hindi lang yung savings account, kundi baka pag-offer sila ng iba pang mga investment vehicles para dadami yung mga sources of capital para naman to sa mga ating mga private na businesses, no? Yung mga commercial talaga na businesses na kailangan nilang ano, kailangan din nilang mag-source ng ano, ng capital. And of course, there's always the international capital market para naman doon sa mga big businesses to. So dahil nga nasa upper middle income country tayo, again there is that there's now that facility for them. So ang kailangan lang is magtuloy-tuloy itong ating magandang pinapakita in terms of macroeconomic fundamentals, in terms of policy stability.
3: Yusek, nabanggit niyo po ang malaking kontribusyon ng ating overseas Filipino workers sa pag-abot ng milestone na ito. Ano po ang plano ng pamahalaan para mas maraming OFW ang bumalik na ng bansa at maging option na lang po ang pangingibang bansa?
4: Yeah, tama po yan. Alam namin na ang mga OFWs, well, bawat Pilipino, no? Gusto nila ng matatag na pamilya, matatag na, na community, and therefore, they also, at the very least, they want to be together with their families. So, ang kailangan talaga is magkaroon tayo, makapag-generate tayo ng mga quality jobs, those jobs that actually will require yung mga skills na na meron na ang ating mga OFWs. Ang nangyayari lang kasi hindi nila magamit dito, no? Kasi mababa yung adoption ng technology dito sa atin. So isa yun sa inaayos natin na yung ating mga local businesses would be able to adapt to new technology, and this one will require the mga high level skills. And ano din to, chicken and egg dito. So kailangan din natin is makapag-develop din tayo ng a good sizable pool of qualified na yung mga skills na ito para makapag-attract tayo ng ganitong klaseng investments. As it is now, no, sa ating transport sector, kunwari sana sa NCR and Region 3, papunta na rin sa ano to, sa down south, na alam naman natin na meron tayong malaking investments na on railways, no? Meron tayong subway, meron tayo yung mga MRT, LRT natin. Itong mga to, kailangan ito ng ano, ng dekalidad ng mga engineers, yung mga highly skilled na technicians. We're also venturing into let's say mga renewable energy. Again, ibang klaseng mga technicians ulit ang kailangan nito. Yung ating mga electric vehicles, mga hybrid vehicles, ibang klase na lang po. So ito yung mga ano, mga klase ng trabaho na actually marami na sa mga OFWs natin ang nakakapagtrabaho sa ganitong klase mga ano, no? mga factories or businesses abroad. Tapos ngayon, nagsisimula tayo magkaroon ng ganung demand, and therefore pwede na sila actually ano, pwede na silang bumalik dito sa atin sa Pilipinas.
1: Okay. Yusek, sa kabila nga po ng magandang balitang ito, hindi pa rin po may tatanggi na nanatiling hamon ang income inequality. Ano po ang mga pangunahing reforma at programa ng pamahalaan para po maging tunay na inclusive ang economic growth?
4: Tama po yan. Kasi nga, ano tayo, no? We are an archipelago. So, malaking bagay talaga na, malaki talaga yung nagiging access, inequality in access to the market. So, yun po yung unang-unang kailangang i-address natin. So, yung po ating infrastructure development, we are actually an we are an archipelago nga, no? So dapat nga yan, yung iba, nakakapag-produce sila ng excess, no? Ng kanilang goods and services, kailangan ba ilabas nila yon sa kanilang probinsya para hindi masyadong babagsak ang presyo, hindi sila masyadong malulugi. And therefore, you need the good ports, you need yung mga airports naman, o kaya yung mga maayos na, ano, na nakalsada. Ito yung isa to sa, ano, sa magre-reduce ng inequality. And then, syempre, yung nandun na rin, yung mga human capital investments. Yung, actually, marami tayo din na, ano, no, na mga pwedeng tourist spots, no? So, pwede tayo makapag-attract ng other capital, ng other mga tourist din, no? At ito, magbibigay din to ng trabaho. And this is also a way of, in a sense, income redistribution din to. Kung domestic tourism, kung international tourism naman, eh talagang ano to, talagang malaking naging impact nito sa ating economy. So,

0: na accomplishment, pero we do realize na hindi pa rin tapos ang hamon para sa atin. Kailangan pa rin natin na matugunan yung pangangailangan ng mga nasa, yung below the average nga, na siyempre lalo na yung mga nasa laylayan. So ito yung kailangan natin ano, matuunan ng pansin. Tapos kailangan mo ipagpatuloy natin tong ano, tong growth na to, para again sana in a shorter period of time makarating tayo sa susunod na development milestone, which is about being a high income country.
1: Right, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edelion.
0: Salamat.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid.

0: pagpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 103.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
5: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF na, thank God, it's Friday once again. July 3, 2026, Chad Oliva naman po, nagbabalik para pag-usapan ang ating kalusugan. Doc, pag-usapan na natin itong isang pangkaraniwang health concern, pero madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Pasintabi na lang doon sa mga kumakain dahil lang pagkakaroon ng bulate sa bituka o worm infection ang ating tututukan sa episode na ito. Ito ay dahil sa ang buwan ng Hulyo bukod sa Enero ay na taon-taon ay ginugunita ang National Deworming Month. Marami pa rin tayong katanungan tungkol sa deworming. Andyan yung kailan ba talaga dapat magpurga, kailan ba may sintomas, o kailangan ba may sintomas muna bago mag-deworming. Totoo bang may mga pagkaing bawal pagkatapos uminom ng deworming medicine, at bakit nga ba mas hinihikayat ang regular deworming, lalo na sa mga bata? Asagutin natin ang mga tanong na ito at iba pa para malinawan tayo at maitama yung mga maling paniniwala tungkol sa usapin na ito. Kaya dyan lamang kayo at manatiling nakatutok.
3: Tama ka dyan, Ched. At syempre, gusto nating malaman ng ating mga listeners ano, na ang mga determinants, yung mga tinatawag nating mga markers ng kalinisan ano, sa isang lugar, sa isang environment, eh nakatuon sa mga karamdaman na tulad ng pag-uusapan natin.
5: Mm-hmm. Okay, sige Doc. Umpisa na natin agad-agad itong ating diskusyon. Ano-ano ba muna yung mga karaniwan na common na intestinal worms sa tao at paano ito nakukuha?
3: Oh, simula noon hanggang ngayon, no, ito yung mga pinakakaraniwang bulate na sa bituka na nakikita, no. Unang-una yung roundworm o yung Ascaris kung tawagin natin. Nakikita din dito yung mga whipworm, hookworm, at saka yung pinworms. Ano? So, kadalasan nakukuha ito kapag nakakain o nakainom ng pagkain o tubig na kontaminado ng itlog ng bulate. Ano? So, maaari rin itong makuha kapag marumi ang kamay o kapag naglalakad ng walang tsinela sa lupang kontaminado. Lalo na yung hookworm.
5: Mm-hmm. Ayun, yung mga madalas na intestinal worms ano sa na pumapasok sa mga sa ating tao at paano ito nakukuha. Ngayon Doc, ano ba yung mga nangyayari sa ating katawan kapag may worm infection? Ano yung dalang panganib nito?
3: Yeah, kapag may bulate sa bituka, nakikihati sila sa sustansyang dapat ay para sa ating katawan, ano? So dahil dito, maaring magkaroon ng pananakit ng tiyan, pagtatae, pagkawala ng gana ng kumain, panghihina, nagkakaroon tayo ng anemia, no? Kasi sila halos ang kumukuha ng kinakain na air, at mabagal yung paglaki sa mga bata, no? So kapag marami ang bulate, maaari itong magdulot ng pagbabara ng bituka na isa itong emergency pag nangyari.
5: Mm-hmm. Doc, napapansin ko mga bata yung madalas magkaroon ng bulate sa tiyan. Bakit sila yung mas prone dito?
3: Oh, kasi mas madalas maglaro yung mga bata sa lupa, no? Mahilig magsubo ng kamay o laruan at hindi pa ganap ang tamang paghuhugas ng kamay, ano? So dahil dito, mas mataas talaga yung posibilidad na makapasok ang itlog ng bulate sa kanilang katawan. So ito yung mga bagay na gusto sana nating mabura na sa mga mga balita na marami pa rin mga nagkakaroon ng bulate, no? Pero siyempre kailangan natin, we need to keep on pushing this information sa kanila, no, para kahit papaano makabawas tayo.
5: Mm-hmm. Kasi nga yung mga bata ay hindi conscious, ano, dun sa kalinisan pa as compared sa ating mga adults. At mapunta na tayo, Doc, dun sa mga signs and symptoms. Ano-ano ba yung mga senyales para magpurga na?
3: Yes, no. Maaring makaranas ng pananakit ng tiyan, no. Pangangati ng puwet lalo na sa gabi.
5: Mm-hmm.
3: Pag napansin nilang pumapayat ka, nawawalan ka ng ganang kumain, nagtatae, o minsan ay may nakitang bulate sa dumi, no. Yan, talagang kailangan magpurga na tayo. Pero dapat nilang tandaan, may mga taong may bulate kahit wala silang nararamdaman. Kung kaya dito na rin pumapasok yung mga directives na every now and then kailangan magpurga.
5: Mm-hmm. Dok, paano naman kung walang senyales? Advisable pa rin ba sa mga bata na ipurga?
3: Oo. Sa mga lugar kung saan karaniwan ang worm infection, inire-recommenda talaga ang mga ito, no? Lalong-lalo yung mga health authorities natin, yung regular deworming sa mga batang nasa tamang edad kahit wala pang sintomas, ano? Layunin itong maiwasan ang malnutrition at iba pang mga komplikasyon na dulot ng mga infestation ng mga worms na ito.
5: Mm-hmm. Doc, kung pag-uusapan yung diagnosis, paano ninyo nadadiagnose kayong mga doktor yung worm infection?
3: Well, una, no, kinukuha natin yung history ng pasyente at sinusuri yung mga sintomas. So, siyempre, una sa katanungan, saan ba sila nakatira? Kumusta naman yung kalinisan ng environment, ano, at sino-sino yung mga kalaro nila, ano, at kung ano-ano yung mga nararamdaman din ng mga bata, no. Madalas kaming humihingi ng stool examination o pagsusuri ng dumi upang makita kung may itlog o mismong bulate, no. Kaya there are worms na hindi mo naman sila makikita with the naked eye, ano.
5: Mm-hmm.
3: And pag nakita mo lang yan, pag isinuri mo sa ilalim ng microscope, ano. Kung kaya yung mga ganito, akala nila mga bulate malalaki na kagad, ano? Yung mga ascaris lang yun, ano? Yung mga ibang worms, maliliit talaga sila at hindi kayang makita ng mata.
5: Mm-hmm. Ayun. Sa ano, Doc, pagdating sa gamutan, anong klaseng ano, gamot ba itong ano, deworming medicine? Ano yung active na ingredient nito?
3: Well, depende ito sa klase ng bulate, ano. Karaniwan na ginagamit ng yung mga sumusunod, no, yung albendazole or mebendazole, ano. May iba pang mga gamot para sa ilang particular na bulate. Kaya mas mabuting magpatingin muna kung hindi sigurado, ano. Pero yung mga may mga preparations tayo na halos covered na lahat ng mga ito, ano. Kaya syempre para kung halimbawa hindi sila sigurado kung ano yung nandun sa loob, ano, mas maganda siguro na magpatingin muna kahit papaano yung stool exam lang, ano, makikita doon kasi kung ano yung gusto natin na mapuksa.
5: Mm. Doc, ano ba ang kadalasan na deworming medicine? Tableta ba siya o liquid? Parang syrup?
3: Well, kadalasan ngayon tablet, ano, pero yung mga sa mga kabataan, it's in the form of a liquid, ano, syrup, yung ganyan. And syempre, this will all vary kapag yung mga choices ng mga bata, ano. Sometimes pahirapan sila sa tableta, ano, ayaw, hindi nila malunok. Kaya yung mga preparations natin na liquid, yung mga suspensions and even the syrups are still in the market.
5: Mm-hmm. Gano'n naman to kadalasan tinitake, Doc, ng pasyente?
3: Well, yung ano kasi, ano, kung halimbawa nagkaroon na, kadalasan yung single dose lang is tama na, ano. And,
5: isang beses lang, Doc, iinumin.
3: Yes, oo. Pero may mga special cases na pinapainom talaga nila, ano, at least 3 days, ano. Pero yung mga regular na pagpupurga lang, single dose lang itong mga to.
5: Ah, okay. Doc, kailangan ba na empty yung stomach o walang laman yung tiyan kapag pinurga?
3: Hindi sa lahat ng gamot, ano, maraming deworming medicine ang maaaring inumin na may laman o walang laman ang tiyan, ano. Kaya sundin lamang yung tamang tagubilin ng inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor o yung mga nakasulat dun sa gamot. Kailangan masunod natin ito.
5: Mm. Meron bang best time para gawin itong ano, itong deworming. Mainam ba, Doc, na inumin yung gamot sa umaga, gabi, bago kumain? O kaya pagkatapos kumain, alin doon yung pinakamagandang oras?
3: Well, sa karamihan naman ng mga deworming medicines, wala namang particular na pinakamagandang oras. Ang mahalaga ay tama ang dose at nasusunod yung tamang paraan ng pag-inom. Ayon na rin dun sa payo ng mga doktor, ano, or yung mga health workers. Kung halimbawa nakuha natin ito sa health center, at least yung mga directives nila, susundin natin ito.
5: Mm-hmm. Dok, totoo ba na pwedeng sumama yung pakiramdam kapag napurga?
3: Oo, posible ito, no? Pero kadalasan banayad lamang yung mga pakiramdam,
5: yung side effects.
3: Yes, maaaring makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae o pagkahilo.
5: Mm.
3: Kadalasan pansamantala lamang ito habang inilalabas ng katawan yung mga bulate. So, yun lang 'yan.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Ayun. Doc, ito, totoo bang bawal kumain ng ilang pagkain gaya ng matatamis o itlog pagkatapos mag-deworm?
3: Hindi po ito totoo, no? Walang matibay na ebidensyang nagsasabi na bawal ang itlog o matatamis pagkatapos uminom ng deworming medicine. Mas mahalaga ang pagkain ng masusustansyang pagkain at pagpapanatili ng kalinisan.
5: Mm-hmm. Gano'n naman, Doc, katagal bago tuluyang mawala yung worm infection matapos yung deworming?
3: Well, kadalasan namamatay ang mga bulate sa loob ng ilang araw matapos uminom ng gamot, ano? Pero sa ilang uri ng bulate, maaring kailanganin ang pangalawang dose makalipas ng ilang linggo upang masigurong pati ang mga bagong napisang bulate ay nawala na, no? So sometimes, syempre, nasa shell pa siya o kaya nag-form pa lang siya dun sa ano, wala yung mga egg, baka hindi maaring tamaan, ano? After several days, dun pa lang yan talagang magiging adult worm, ano? Kaya usually nire-repeat natin yung dose para kahit papaano malinis na natin ang todo.
5: Mm-hmm. Meron mga pagkakataon na hindi umepekto yung deworming medicine, Doc? Pero bago ninyo sagutin yan, magbibigay muna tayo ng ilang mga paalala.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Health is wealth. totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras, 1:17 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating pinag-usapan ngayong hapon, ipapasukan lang natin itong mga report o ilang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. House Prosecutor, sinikayat ang publiko na tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinagkahan nga ng House Prosecution Panel ang publiko na tutukan ang nilalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte simula sa Lunes. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Party Representative Chel Diokno, inaasahan nilang matutuloy na ang paglilitis kung saan ilalahad ng magkabilang panig ang kanilang opening statements. Ayon kay nagtuloy-tuloy na ang impeachment trial, lalo't mahalaga umunong marinig ang lahat ng ebidensya at matapos ang buong proseso. Sinabi niya na nakasaad sa pre-trial order na ang panukalang paggamit ng Filipino, Ingles o parehang wika sa paglilitis para mas madaling maunawaan ito ng publiko. Sinabi naman ni Akbayan Party Representative Percival Sendanya na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang sinusubok sa impeachment trial, kundi maging ang Senado bilang isang institusyon. Hinimok dito ang publiko na bantayan ang proseso at tiyaking walang magiging delay para mailabas ang buong katotohanan sa kaso. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Dalawang kasalukuyang Monetary Board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa BSP Chief Eli Remolana Jr. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinumpirma ng Bangko Sentral ng Pilipinas na muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sila Walter Wasmer at Jose Querubin bilang Monetary Board member. Sila MB Wasmer at Querubin ay itinalaga noong July at September 2024. Sila ay magsisilbi sa makapangyarihang Monetary Board hanggang July 2032. Mainit namang tinanggap ni BSP Governor at Monetary Board Chair Eli Remolana Jr. ang muling pagkakatalaga sa dalawang opisyal kung saan pinuri niya ang naging ambag ng mga ito sa mga polisiya ng Central Bank. Dagdag pa ng BSP Chief ang kanilang expertise sa financial markets, commercial banking at risk management ang nagpapatatag sa kaalaman ng lupon sa ekonomiya, serbisyo publiko at mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Maraming salamat RP Metro Reporters at ito muna magbibigay lang tayo ng mahalagang anunsyo. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po ay pansamantala munang mapapakinggan sa ating kapatid na himpilan na 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapapanood niyo naman po kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz dito po, no, sa AM ay asahan po ang mas malinaw at mas pinaiging paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala at syempre yung inyong patuloy na pag-unawa. Ayan. Okay, so Doc, ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang pagpurga o deworming bilang ang buwan ng Hulyo maging ang Enero taon-taon ay dineklara na National Deworming Month. Nasagot na natin kanina ano-ano yung mga common intestinal worms sa tao at paano ito nakukuha, ano ang nangyayari sa katawan kapag may worm infection, bakit mga bata ang mas madalas sa dapuan ng ganitong klase ng impeksyon, ano-ano yung mga senyales para magpurga na, paano ang diagnosis at ang gamutan nito. Sa iba ko pang tanong, Doc, may pagkakataon bang hindi umepekto yung deworming medicine?
3: Yes, pwedeng mangyari ito, ano? Pwede talaga na hindi umepekto yung deworming medicine, ano? Maari na maling klase ng gamot ang nainom, o kaya kulang yung dose. hindi natapos yung gamutan o kaya ay muling nahawa yung pasyente dahil sa maruming kapaligiran. Ano? Kaya mahalaga yung tamang diagnosis at mabuting kalinisan. Ano? Kaya yung mga payo o mga tagubilin ng inyong mga pinagkakatiwalaang doktor, sundin po ninyo. Ano? Otherwise, paulit-ulit lang ito at pabalik-balik.
5: Mm-hmm. Ayun. Dok, totoo ba na recommended din yung deworming sa mga mag-asaka dahil lagi sa lupa o dahil lagi silang may contact sa lupa?
3: Yes, ang ganda ng tanong. Ano, totoo ito. Ano? Ang mga magsasaka at iba pang laging nakalantad sa lupa ay mas mataas ang panganib lalo na sa hookworm. Ano? So, mahalaga ang pagsusuot ng tsinelas o bota, tamang kalinisan at pagpapatingin kung kinakailangan.
5: Mm-hmm. Ayun, so hindi lang mga bata ang ano dito, ang pwedeng tamaan, kundi sa adults, ang madalas yung mga may contact sa lupa, yung mga magasaka. Ngayon, Doc, sino-sino naman yung hindi dapat basta-basta uminom ng deworming medicine nang walang payo sa inyong mga doktor?
3: Yes, no, kasama rito yung mga sanggol na hindi pa naaabot ang inirekomendang edad, no. Bawal na bawal muna ito, no. Yung mga buntis lalo na sa unang tatlong buwan, no. Alam naman natin yung first trimester nandito nabubuo yung mga organs ng bata, no. We do not want to interfere doon sa development na ito. Ito yung mga reason kung bakit kulang ang daliri, ano. Ito yung mga o kaya may diferensya kagad yung puso, yung atay, yung kidney. So bawal na bawal, ano? The only time na magbibigay ka niyan yun ay dahil may matinding pangangailangan. Alimbawa, may mga malulubhang sakit sa atay o
9: guy health workers upang paigtingin ang information at prevention campaign sa mga apektadong lugar. Ang Japanese encephalitis ay isang viral disease na naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng infected na lamok. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Kunin naman natin ang report ng Radyo Pilipinas Agoo, La Union, nakahanda na sa pagdaraos ang measles rubella supplemental immunization activity. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Glenda Sarak.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Upang makamtan ang herd immunity, agad na isinaayos ng provincial government of La Union ang lahat ng kinakailangan para sa pagdaraos ng measles rubella supplemental immunization activity o MRSA sa lalawigan sa darating na Agosto 10 hanggang 26. Mahigpit ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalang panlalawigan sa Department of Health at iba pang partners upang makamit ang target na mabakunahan laban sa tigdas at tigdas hangin ang 62,585 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan sa lalawigan. Binigyang din ni DOH Ilocos Region Regional Director Dr. Helen Tobias na ligtas at subok na ang mga bakuna kaya walang dapat ipangamba ang mga magulang. Kaugnay nito, nilagdaan nila Union Governor Mario Eduardo Ortega ang Executive Order No. 30 Series of 2026 na humihimok sa lahat ng 576 na barangay sa La Union na support tahan ang MRSA. Iginiit ng gobernador na ang pagpapabakuna ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Supplementary feeding program inilunsad sa Malitbog, Southern Leyte. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Inilunsad ng Local Nutrition Council ng Bayan ng Malitbog, Southern Leyte ang supplementary feeding program para sa mga malnourished na bata at nutritionally at risk na mga buntis. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa malnutrition. Pinanduhan ang programa sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Growth Equity Fund ng Pambansang Pamahalaan. Sa ilalim ng supplemental feeding program, makatatanggap ang mga malnourished na bata ng 140 days na supplementary feeding, habang ang mga nutritionally at risk na buntis ay mabibigyan naman ng 90 days na supplementary feeding upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang nutritional status at pangkalahatang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ito naman, pinakamodernong CT scan at cardiac cath laboratory sa Pilipinas, pinasinayaan sa Regional Heart Center ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Si Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay sa ulat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Opisyal ang pinasinayaan ng mga bagong kagamitan at laboratorio sa Regional Heart Center ng Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Kabilang dito ang 128 slice na CT scan at ang bagong cardiac catheterization laboratory na may mga modernong kagamitan para sa heart surgery. Ayon kay Dr. Arbel Perete, head ng Specialty Center ng BRHMC, kaya ng mga bagong cardiac catheterization laboratory na magsagawa ng iba't ibang uri ng procedure gaya ng angiogram, angioplasty, vascular coiling para sa brain aneurysm, fistula surgery, at iba pa. Anaya malaking tulong ang mga bagong pasilidad dahil marami ang kanilang isinasagawang procedure para sa mga pasyente sa rehiyon. Samantala, sinabi ni BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raborar na makakatulong ang mga bagong kagamitan at karagdagang laboratorio upang mabawasan ang

0: Habang pila ng mga pasyente, aniya ito rin ang pinakabago at pinakamodernong cardiac catheterization laboratory sa buong bansa. Samantala, sinabi ni Acubicol Party List Representative Alfredo Garbin na patuloy na ang isinusulong ang mga pangangailangan ng mga Bicolano, lalo na sa larangan ng kalusugan. Aniya, bunga ng prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalusugan at edukasyon na isulong nila sa budget deliberations sa pangangailangan ng BRHMC para sa mga makabagong kagamitan at ipagpapatuloy nila ito sa mga susunod na deliberasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pinalalakas ang kampanya kontra Panini Garillo. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinalalakas ng Ministry of Health o MOH sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang kampanya kontra Panini Garillo matapos magsagawa ng community-based training sa World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control Empower Strategy para sa mga frontline health workers sa rehiyon. Isinagawa ang tatlong batch ng pagsasanay mula Mayo hanggang Hunyo 2026 sa Cotabato City, mga lalawigan ng Lanao del Sur at Tawi-Tawi. Nilaw ka nito ng mga public health nurse, rural health midwife, barangay health worker, chief nurse at tobacco control focal person mula sa iba't ibang bayan sa rehiyon. Ayon sa ministeryo, pinalawak ng pagsasanay ang kaalaman ng mga kalahok sa tobacco prevention, smoking cessation counseling, pagpapatupad ng mga polisiya at mga programang pangkomunidad upang mapalakas ang kampanya kontra tobacco. Inirekomenda rin ng MOH ang tuloy-tuloy na refresher training, mas mahigpit na pagpapatupad ng smoke-free at vape-free ordinansa at mas malapit na makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na komunidad sa rehiyon ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ito naman na report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog, bagong health project. Magpapalakas sa maternal at child care sa Northern Samar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Target ng bagong health project sa Northern Samar ang mas ligtas na panganganak, mas maayos na pag-aalaga sa newborns at mas abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga bata. Pumirma ang pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar, COICA, World Vision at mga LGU ng Mapanas, Gamay at Biri para sa Phase 2 ng Maternal, Newborn and Child Health Project. Susuportahan ng Korean government ang proyekto sa pamamagitan ng COICA habang ipatutupad naman ito ng World Vision mula 2026 hanggang 2030. Layunin ng programa na palakasin ang maternal, newborn at child healthcare services lalo na sa mga liblib na komunidad at lugar na mas nangangailangan ng tulong. Sa ilalim ng proyekto, magsasagawa ng training para sa health workers, mag-aayos at magpapahusay ng health facilities at magbibigay ng medical equipment, vitamins, gamot at iba pang health supplies. Sa nakalipas na 4 na taon, nagbigay na ang COICA ng mahigit 40 million pesos na suporta sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Salamat, maraming salamat RP Provincial Station sa ating balitang pangkalusugan. Balik tayo dito sa Metro Manila, tanggapin lang natin itong report ng ating kasamahan mula sa Senado. Kay Ninfa Asuncion, ilang pulis dineploy sa loob ng Senado bilang bahagi ng security measures sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Dinagdagan nga ng Senado ang seguridad sa loob ng Gustali bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ngayong araw, nagdebote si Senate Sergeant-at-Arms

0: PNP CIDG o Criminal Investigation and Detection Group tiniyak na ipapatupad ang pag-aresto sa oras na mailabas ang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta. May live report si Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Omar, tiniyak ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG na ipatutupad ito ang pag-aresto sa lahat ng warrant of arrest na ilalabas ng korte. Ito ang inihayag ni CIDG spokesperson, Police Major Helen De La Cruz. Matapos na tanungin ng media sakaling ilabas ang warrant of arrest ni Senador Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan, sa Campo Grame, sinabi ni De La Cruz na mandato ng CIDG na arestuhin ang mga wanted persons at mga pugante sa buong bansa. Nabatid na sinapahan na nga ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman. Dito sa Santigan Bayan, si Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. At ngayon, inaasahan ding mailalabas ang warrant of arrest. Ito ay kaugnay ng pagtanggap ng senador ng 75 million pesos na campaign donation. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dayan Layar. Sa ating panghuling balita, Department of Justice o DOJ ipinaubayan na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagsasampa ng mas matibay na kaso laban sa mga isinasangkot sa pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasa PNP CIDG na ang bola para patibayin pa ang kanilang reklamo o kaso para muling ihain sa Department of Justice kaugnay ng nangyaring pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Dato na natanggap na nila kahapon ang supplemental referral ng PNP CIDG na nagre-rekomenda ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa ilang individual. Ayon kay Dato, pag-iisahin na lamang nila ito kasama ang original na referral na una nang inihayin ng CIDG at ngayon ay isinasailalim sa evaluation. Tumanggi namang pangalanan ni Dato kung sino-sino ang mga respondent sa kaso at tumanggi ring palawakin pa ang pagtalaki dito hanggat hindi pa niya nakukumpleto ang evaluation. Pero tulad aniya ng karaniwang preliminary investigation process, bibigyan ng pagkakataon ng mga respondent na sagutin ang mga charges. Pagkatapos ay bibigyan din ng panahong tumugon ang mga complainants sa counter affidavit ng respondents. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
9: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon
14: sa Philippine Sports Rocket.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
9: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
14: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika.

0: politika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
11: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: 10 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa sa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapitan sa AM at sa FM. Nasa 104.3 The Capital po kami. Pero dahil po no sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3. Simula po yan Lunes, July 6. Mapapanood nyo rin po kami sa live streaming ng Radyo Pilipinas social media pages. Sa amin pong pagbabalik sa 738 kHz sa AM, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita at impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya naman, starting July 6, ano po yan, Monday. Oo, wala po muna kami sa 738 sa AM, pero nasa FM pa rin po kami, 104.3 The Capital, at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kaya naman, speaking of social media, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page, ang lahat po ng aming social media account, lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. At ganun din sa television, kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Tampok po natin ngayong hapong ito ang kwento ng kauna-unahang Pinay double-decker bus driver sa Dubai. Paano po siya natanggap sa trabahong ito? At syempre, dun sa mga gustong mag-OFW, maganda ba ang kitaan or sweldo ng isang bus driver kumpara sa ibang trabaho, ha? Diyan po sa Dubai. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong hapon dito po sa One Trabaho. Oras natin, 13 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
11: One Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Jamie Quinto po, hanggang 2:55 tayo. Maraming salamat sa ating mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho. Thank you. And hindi na po natin patatagalin pa. Ipapasukin na natin, nasa kabilang line na. At nais nating i-welcome, ayan, muli ang kanyang pagbabakasyon dito sa Pinas. Di ba nagkaroon ng bombahan sa ano din, sa Dubai, nung nagkaroon ng tension between Iran and ano, Oo, Israel, Iran, and then US. O. Sige, makibalita rin tayo sa kwentuhan na yan, sa mga ikukwento niya sa atin. No? Napakahirap talagang malayo din sa Pilipinas. No? So, i-welcome po natin ang ating isang OFW, ang trabaho po niya. Siya po ang first Pinay double-decker bus driver in Dubai. At OFW po siya since 2019. Ayan. Alamin natin sa kanya ano ba yung una niyang trabaho nung siya ay napadpad sa Dubai, 'di ba? Si Ma'am Mary Gold Cess Carolino Diwa de Castro. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Welcome home.
15: Ma'am Jing, good afternoon po and thank you po sa pag-welcome sa akin dito sa Radyo Pilipinas.
14: Opo. And paano niyo po ba namin kayo gustong tawagin? Mary Gold.
15: Mary, pwede pong Mary kasi po yun po yung tawag sa akin sa work ko or Masses po as my nickname.
14: Ayun. Okay. Miss Masses. Ayan. Masses, ikwento mo nga muna sa amin, ano ba yung pinagkakaabalahan mo bago ka mapunta sa Dubai? At ikaw ay maging kauna-unahang Pinay na double-decker bus driver.
15: Way back 20 before po ako nag OFW as sa Dubai noong 2019, ako po ay isang housewife, full-time housewife po sa akin pong dalawang anak. Mm-mm. Si Gwen, which 14 years old po siya that time. And yun pong aking bunso na si Yumi, 4 years old po siya. Then, dahil nga po magka-college na po yung panganay namin, so nag-try po akong mag-apply sa Dubai. Mm-mm. Then, 2019 po, nung makarating po ako doon, January. Oh. Exact month, yes, opo. Mm-hmm, mm-hmm. Tapos, pagdating ko po doon, syempre medyo, nung una po, struggle po talaga sa paghahanap ng work. Kasi po, from housewife, turn to OFW na wala pong experience. Mm-mm. So, ang una ko pong naging job is sales lady.
14: Ah, okay.
15: Naging sales lady po ako ng isang mga home appliances po. Mm-mm. Then, 4 months po, after 4 months, sabi ko, hindi po talaga kasi yun yung passion ko. Mm-mm. Ang passion ko po talaga is driving. Talagang gusto ko pong mag-drive. And nung makita ko po yung Dubai, sobrang na-amaze po ako sa daan. So sabi ko,
14: malawak.
15: Kasi meron po doon 10 lane.
14: Wow.
15: So, opo. So sabi ko po sa isip ko, sabi ko, hindi ako pwedeng uuwi ng Pilipinas nang hindi ako nakakapag-drive dito sa Dubai. Sabi ko pong gano'n. And as OFW, syempre, nagko-commute po ako everyday. Lagi po akong tumasakay dun sa tabi ng driver, sa front. Kasi tinitingnan ko po talaga kung paano sila mag-drive ng bus. Kasi ang ganda po ng mga bus nila doon, yung public transport po nila, maganda po talaga. And na-amaze po ako the way they drive dun sa daan na yon. Kaya sabi ko, gusto ko maging driver, pero hindi ko po talaga na-imagine na bus na mismo yung madadrive ko.
14: Pero dito ba sa Pilipinas, nagda-drive ka?
15: Opo, nagda-drive po ako. May sasakyan po kami, kotse. Meron pong sasakyan yung pamilya ko. Mm-mm. So, yung pinakamalaki po lang pong nag-drive dito is van.
14: Oh, okay. So talagang hilig mo din talaga yung magmaneho. Paano mo ipinaliwanag sa dalawang anak mo na lalo na yung isa 4 years old, no? Paano mo ipapaliwanag sa kanila or pinaliwanag sa kanila na ay aalis si Mommy, ganyan?
15: Mahirap po kasi po nasanay po talaga sila, nakasama ko sila every day 24/7. Kasama ko sila sa school, kasama nila ako sa school. So, talagang
14: heartbreaking, lalo na sa bunso siguro.
15: Heartbreaking po talaga. Opo, heartbreaking po talaga yung pagpapaalam. And ang mahirap din po kasi noon, that time, OFW din po yung asawa ko sa Korea. So, kung aalis po ko, so wala na po talagang
14: matita.
15: Maiwan po sila sa mga lola nila, lolo.
14: Yun lang talaga ang ipagpapasalamat, ano, na meron tayong mga magulang na handang tumulong.
15: Totoo po, na meron magulang na handang mag-alaga sa mga anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho para po sa kanila. Talagang maswerte po na may magulang kang ganun. Opo.
14: So, paano naging parang sistema ninyo? Kasi, syempre, yung asawa mo, kamo, nasa Korea, OFW, and then ikaw, parang layo-layo talaga kayo.
15: Opo.
14: So, paano?
15: Naging ano din po, naging struggle din po sa asawa ko kasi maganda din po yung kitaan niya sa Korea, pero dahil nga po nasa Dubai ako, so talagang nag-decide din siya na lumipat po ng Dubai. Para po ako na yung makasama niya. Opo. Ayun po.
14: Haba naman ang hair.
15: Ayun po.
14: Well naman. Oo, talagang si Mr. Den ay nagsakripisyo din.
15: Opo.
14: Ang ganda. Ang ganda ng samahan ninyong mag-asawa.
15: Opo.
14: Oo, dapat ganun naman talaga. So, okay. So, nung nasa Dubai ka na, wala pa si Mr. nung time na yon.
15: Opo, wala pa po siya.
14: Okay.
15: Nung kung sales lady po ako, wala pa po siya. Tapos nung mag-decide na po akong mag-apply as a bus driver, nandun na po siya.
14: Talagang pinayagan ka naman niya na hindi ka ba niya sinabi na, uy, ano, wag naman,
15: malaki. Nagulat po siya, pero ang tanong lang naman po niya sa akin is, kaya mo ba?
14: Ayaw.
15: Sabi niya pong ganon. Sabi ko naman po is, kaya ko. Kasi nga po, gusto ko po talaga mag-drive. Passion ko po talaga yung pagda-drive.
14: So, paano kang nag-apply bilang bus driver? And then, alam mo, nasa history ka, ha? Na ikaw ang kauna-una. Pag ginugel yung pangalan mo, lalabas na ikaw pala yung talagang kauna-unahang babae sa Dubai na nagmaneho ng double-decker bus, no? Okay. So, paano yun? Nag-apply ka lang? Paano mo nalaman na may opening?
15: Ang naging ano po kasi noon, meron po kami, yung pong mga kababayan natin, syempre, tulong-tulong po kapag merong mga maa-applyan. So, yung pong isang friend ko, sabi niya, sabi niya, merong open yung hiring nila for driving. Sabi niya, the bus, sabi niya ganyan, bakit di ka mag-try? So, ako naman po, sabi ko, sige nga, sabi ko, try po. Pero, nandun pa din po yung pag-aalinlangan kasi unang-una, that time po, 9 months pa lang po ako sa Dubai.
14: Mm-hmm.
15: Then 4 months pa lang po ako dun sa trabaho ko. So, ang dami pong pwedeng maging alinlangan na mag-apply ako.
14: Okay.
15: Pero sabi ko, sige, try ko din po. Sabi kong ganyan. So, nun po, nagpasa po ako ng CV. Tapos, after 1 week po, tinawagan po ako.
14: Mm-hmm.
15: In-interview po ako. Tinanong po ako kung kaya kong i-drive yung bus.
14: Uh-oh.
15: So, syempre po, sinagot ko, opo, kaya kong i-drive.
14: Gaano kalaki? Ayan, pinakikita natin parang...
15: Opo. Yung pong height po ng bus namin is 4.5 meters.
14: So, parang halos isang
15: dalawang
14: floor?
15: Bus na, opo.
14: Parang opo, isang floor ng building, tama ba?
15: Opo, parang ganun po. Parang ganun po siya.
14: Uh-oh.
15: Tapos po, ang nangyari po is, tinanong po ako kung... May license ako doon. Siyempre, naging honest po ako kasi nga po, 9 months pa lang ako.
14: Uh-uh.
15: So, sinabi ko po talaga na wala po akong license. Pero may license po ako from the Philippines. So, sabi niya, okay, no problem. Sabi pong ganun. Mabait po. Mabait po yung mga lokal doon po. Na yung RTA. Na talagang nagbigay sila ng opportunity para sa mga tulad naming mga babae na pasukin yung ganung trabaho.
14: Uh-oh.
15: Which is, hindi naman po talaga pangkaraniwan sa mga babae.
14: Tama, oo. So, ito ay, parang city bus ba to? Paano yung ruta ninyo?
15: City bus po. City bus po siya. So, every month po, sila na po yung nagagawa ng schedule namin for a month.
14: Uh-oh.
15: Then, every day po, meron ka naka-assign na ruta. Kumbaga po. So, ganun po. Sila na din po yung nag-a-assign ng time ng duty mo.
14: Uh-oh.
15: So, ano po, flexible po kasi po 48 hours naman po siya for 6 days. Sila yung mag-a-assign na po every day.
14: Mm-hmm.
15: And then ang pinakamahaba po namin duty is 10 hours and then bumabawi naman po sila kasi meron pong duty na 4 hours lang. So talagang balance po. Balance po yung duty.
14: Oh, kumbaga talagang makatao naman yung sitwasyon
15: opo
14: ninyo.
15: Naman. Oh, opo oh. naman. Opo naman. Sobra oh. po. Sobra pong alaga kami ng RTA.
14: Mm-mm-mm. So yung first time na na-experience mo na syempre ikaw nagda-drive ka dito. Ano yung kaibahan? Ano na-excite ka ba? Ano naramdaman mo nung first time mo na ano?
15: First ko pong na excite ako is yun nga po yung
14: humawak ka ulit ng manibela. Oh.
15: Opo. Sobrang na-amaze po talaga ako sa daan, tapos yung mga bus nila talaga pong magaganda. Magaganda po talaga yung bus nila. Talagang ma-excite ka everyday mag-drive. At the same time, ma-excite ka po kasi may mga kabayan kang nagiging pasahero na natutuwa silang nakikita na meron silang kababayan na driver ng bus, tapos babae pa.
14: Oo, yun ka, so, yun po, diba?
15: So, yun po yung mas lalong nag-boost ng energy mo and confidence mo na magtuloy-tuloy sa trabaho nito.
14: Oo, so, oo. Tama, kasi nabanggit mo yan and kanina nga nasabi mo na kumbaga parang pinayagan ka ng asawa mo at ang mabuti sa asawa mo ay kumbaga talagang wala naman siyang insecurities na unang tanong niya sa iyo ay kaya mo ba? Yun ang magandang mga tanong ng mga partner, di ba? Kumbaga parang susuportahan ka talaga. Anyway, so ano sa tingin mo yung napatunayan mo dito sa trabahong ito? Alam natin no na ang pagbabus ang pagiging bus driver, pag sinabi na bus driver, talagang for naka-stereotype sila for men. So dito ikaw ay kauna-unahan no na babaeng Pilipina na nakapag-drive ng double decker. Ano yung parang masasabi mo na fulfillment mo bilang isang babae sa trabahong to?
15: Patunayan ko po na hindi lang po tayo basta babae. Kumbaga tayo po ay hindi lang po tayo basta nanay or basta babae lang na nandyan, pero kaya po nating makipagsabayan sa mga lalaki.
14: Oo.
15: Ayun po yung woman empowerment po ba?
14: Oo, tama naman.
15: Opo,
14: pero
15: opo.
14: Hindi ka ba nakaranas dyan ng halimbawa yung magkaroon ng parang gender biases sa profession na pinasok mo?
15: Sa totoo lang po, meron naman po kasi po syempre meron pong mga ibang driver na mapapataas ang kilay kasi sabi nila, ay babae, kaya ba nito? Parang ganun po.
14: Mm-hmm.
15: Pero pag habang nagtatagal na po ako sa trabaho, kahit sila po, na-amaze na din sila eh. Na-amaze na din sila sa amin. Kasi akala nila, hindi kami pareho ng mga duty, kumbaga, which is pareho talaga kami ng duty, as in wala pong pinagkaiba.
14: Tama.
15: Wala kaming privilege dahil babae po kami or what. Kasi unang-una po, nung nag-apply po ako, alam ko po na itong trabaho ko is panlalaki. So, alam ko po na kung ano yung kaya nilang gawin at kung ano yung duty nila, same lang po sa akin. So, nung nagtagal po, naging friends ko na din po. Yung mga dating nagtataas ng kilay na, ay, kaya ba niya? Ayun po.
14: Lalo na kung halimbawa, gaano ka ba katangkad, ma'am?
15: 5 lang po ako.
14: Oh, 'di ba? Syempre parang tapos ang i-drive mo nga naman ay parang 'di ba, double decker. Oo, tapos 5 feet ka lang. Oh. Anyway, mamaya marami pa kaming mga itatanong sa iyo. No? Siguro din kunin din natin yung mensahe mo maya-maya dun sa mga kababaihan or kaya naman sa mga nagnanais na magtrabaho overseas, no? Para naman ma-inspire mo din sila, hindi ba? Ayan. Anyway, babalikan natin si Miss Maces. Ayan. Nandito na siya sa Pilipinas. Okay. So babalikan natin ang kanyang kwento pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras natin 2:28 ng hapon.
16: Mga kabataan, si Dingdong to.
4: meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Juan Trabaho.
18: Juan Trabaho.
11: Kasama si Jamie Quinto.
18: Juan Trabaho.
13: Juan Trabaho.
11: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Oras natin, 2:32 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa AM at sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. And again, nais po natin na banggitin po sa inyo. Dahil po sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3 sa FM simula Lunes, July 6. Wala po muna kami sa 7:38 AM. Pero mapapanood nyo pa rin po kami sa live streaming ng Radyo Pilipinas social media pages at sa amin pong pagbabalik sa 7:38 kilohertz AM. Asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagtitiwala. At again, Kami po naman ay mapapakinggan starting July 6 sa 104.3 The Capital. Oras natin, 2:33 ng hapon.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Muli po nating balikan ang kwento ni Miss Maces. Ayan, si Miss Mary Gold Cez Carlino Diwa de Castro, isa pong OFW sa Dubai at kauna-unahan na Pinay na naging double-decker bus driver. Ayan. Ma'am Maces, okay. So siguro unahin muna natin yung kaninang tinatanong natin, no? Kasi 'di ba nagkaroon ng tension between Iran, US, and then Israel, and then eto nga, no, na nadama yung ilang mga ally countries ng Estados Unidos. Kamusta kayo nung mga panahon na yon?
15: Ma'am, sa maniwala po kayo sa hindi, tuloy po yung operations namin.
14: Talaga?
15: Never po kaming nag-stop from day one. Yes po, from March 1, never po kaming nag-stop ng operation. So, tuloy-tuloy po yung operations namin.
14: Oho. Eh, paano nila, halimbawa, paano naman, hindi ba kayo nangangamba na teka lang, nagpapaulan ng missile or ano? Yung mga ganon?
15: Siyempre po, normal lang po na matakot, magtanong kung tutuloy ba yung operation, pero nandun po kasi yung assurance ng United Arab Emirates na talagang secured po yung kanilang kababayan. So wala po kaming dapat ipangamba, and lahat po ng safety measurements talagang binibigay po nila. So nandun po yung every time po na may missile na ipadadala po sa UAE, nandiyan po yung alert. Na sinasabihan po yung mga tao na pumunta sa safe place para po kasi syempre yung mga debris. Pero talaga pong sobrang safe. 100% po. Talaga pong hindi kami tumigil from day one until bago po ako nagbakasyon, kasi meron pa din po namang konting tension, pero hindi po talaga kami tumigil. And dire-diretso po yung operation namin sa mga tao.
14: Service very namin normal naman yung inyong, kumbaga parang araw-araw na buhay, ganyan.
15: Opo, normal naman po siya. Pero meron pong part na pag po kasi, meron, yun nga pong kinukwento ko sa inyo kanina, yung malapit po sa airport, na fuel tanker po. So, nandun po yung ano na, meron po silang sinaradong lane, pero at the same time, yung pong response po ng RTA, ng public transport, sobrang bilis. So, dinivert po yung aming routes para po talagang yung mga passengers, ma-accommodate pa din po namin sila, and madala pa rin po namin sila sa mga destinations nila. So, ganun po kabilis yung response nila.
14: So, sa kabila ng mga hamon na ito, no, ano yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob para ipagpatuloy yung pagtatrabaho mo pa rin? Kasi, di ba, ngayon, nakabakasyon ka lang, so talagang, I'm pretty sure, babalik ka. Nandun ba si Mister, or sabay kayong nagbakasyon ni Mister?
15: Sabay po kaming nagbakasyon. Sabay po kaming nagbakasyon.
14: Okay.
15: So, number one po talagang pinanghawakan namin, lalo na po ako, si Lord. Talaga pong kay Lord po kami kumapit. Talagang siya lang po talaga yung hininga namin ng tulong.
14: Mm-mm.
15: Tapos, pangalawa po, yung pungang pamilya po namin. Dahil wala naman po kami doon kung hindi dahil sa pamilya namin. And nandyan po yung everyday, nangangamusta sila. Lahat po ng pamilya namin, kahit yung mga pamilya namin sa ibang bansa, talaga pong nangangamusta sila, tumatawag. So, yun po yung kinakapitan din namin. Na nandun yung kanilang suporta, yung pag-aalala, and yung dasal ng pamilya. Ayun po talaga yung kinapitan namin.
14: Oo, tama naman. Talagang, kumbaga sa mga uncertainties, talagang ang pananaligan mo lang talaga ay ang Panginoon eh, hindi ba? Parang di naman din natin hawak ang kinabukasan.
1: Opo.
14: So, dun sa mga ano, dun sa mga nagnanais, no, na halimbawa magtrabaho sa ibang bansa, not necessarily sa Dubai, or sabihin na natin, sige, sa mga Arab countries na kuminsan nandiyan dyan yung tension, ganyan. Ano yung pwede mong maipayo sa kanila?
15: Ang mapapayo ko lang po, kung talaga pong yung puso nyo is yung pag-abroad, ituloy nyo lang po. Kasi po, hindi nyo po malalaman kung kaya nyo kung hindi po kayo lalabas sa inyong comfort zone. So, kasi po, ako po, nung una po talaga, nag-aanilangan ako umalis kasi nga po, housewife po ako. Pero, di ba po, kung hindi ko nga po trinay, hindi ako naglakas ng loob, at hindi ko inisip yung kinabukasan ng mga anak ko, hindi ko po malalaman na kaya ko po pala. Oh. Lalo na itong maging bus driver po.
14: Oh.
15: So, ngayon po, ito po, nai-enjoy ko na po siya, masaya po ako sa trabaho ko, at the same time, kasama ko din po yung asawa ko. So, ayun po.
14: Kamusta thank naman daw? Oo, may mga tanong dito. Kamusta naman daw ba sweldo ng isang bus driver and at the same time mga benefits?
15: Ma'am, maganda po. Maganda po yung sweldo ng bus driver po doon. And sa tingin ko po naman, as para po sa akin, nasa tama po akong company. Tama po akong company, maganda po yung benefits namin. At the same time, talagang ramdam mo po na inaalagaan kami ng company namin. So, hindi naman po siguro ako tatagal ng 6 years kung hindi po maganda yung company.
14: Okay. So, nabanggit mo kanina yung anak mo ay kanino mo iniwan? Sa magulang? Magulang mo ba? Opo. Or sa Biyanan?
15: Sa magulang ko po. Oh, okay. Sa magulang ko po, tapos pumupunta din po sila sa Biyanan ito.
14: Ayun. Okay. So, meron ka bang gustong batiin or pasalamatan?
15: Opo. Marami po akong gustong pasalamatan. Yung unang-una po, yung pong ang government ng UAE. Salamat po sa opportunity na binigay sa akin para po sa trabahong to. Pangalawa po, yung pamilya ko po.
14: Sige po, go ahead po. Opo.
15: Yung pong pamilya ko, na nandyan po lagi, nakasuporta sa akin. Yung asawa ko po, si RJ. Yung anak ko po, si Gwen and si Mayumi. Tapos, yung pong pamilya ko, both sides. And then, especially po sa magulang ko, si Papa Benji, si Mama Cora. Na nandyan po para alagaan nga yung mga anak namin and si Nanay Lina. And yung pong tita ko, pwede po bang pa-shout out ko yung tita ko din na galing
14: naman.
15: Sister Lan, si Tita Tagay. Kumbaga po, hinabol
14: ko po talaga. Ang sarap niyan pagka may reunion. Oo, baka nandiyan dyan ba si tita? O pakita natin sa camera
15: nandito,
14: si tita.
15: Nandito po yung tita ko. Ayan po, si tita.
14: Ayun, si tita, welcome home.
15: Bali po, pinilit po namin talagang magkita kami kasi from the year po na umalis po ako ng Pilipinas, ngayon lang po kami ulit nagkita.
14: Ayun po.
15: And salamat din po sa opportunity na ma-recognize po ako sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat po.
14: Okay, thank you so much, ma'am. Kami din po ay nagpapasalamat sa inyong time, no? And hangad po namin na sana ay magtuloy-tuloy pa ang iyong tagumpay dyan sa Dubai, no? At sa mga susunod na panahon, sana ay mas marami ka din namang mga kababayan natin dito sa Pilipinas ang matulungan mo rin. Ayan. Thank you.
15: Salamat po.
14: Okay.
15: Salamat po ng marami.
14: Okay, si Ma'am Mary Gold says, Carolino Diwa de Castro. Siya po ang OFW at kauna-unahang Pinay double-decker bus driver na OFW, no? Simula po 2019.
2: Buwang trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
14: Dito naman po tayo sa ating mga balitaan, mga graduate ng TESDA. matutulungan na ng Land Bank para sa pamumuhunan at iba pang programa. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas lalawak pa ang oportunidad sa trabaho at negosyo ng mga graduates ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ay dahil pumirma ng kasunduan ang TESDA sa Land Bank of the Philippines para sa TESDA Land Bank Skills Training and Credit Access Partnership Program na magbibigay sa qualified graduates na magkaroon ng sustainable livelihood o negosyo mula sa mga natutunan nilang kasanayan o skills. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, ang mga graduates maaaring makapag-avail ng financial education at financing program sa Land Bank. Ilan naman sa mga programang pasok dito ay ang AgriSenso Plus at Lifting MSMEs Lending Program. May kasama pang capacity building support upang matiyak na mapapalago ng graduates ang kanilang negosyo at malaki ang maging ambag nito sa ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pumirma naman ng kasunduan ay sina TESDA Secretary Kiko Benitez at Land Bank President at CEO Lynette Ortiz. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, Taguig City Local Government may alok daw po na libreng college entrance exam review sa kanilang mga mag-aaral na papasok ng kolehiyo. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, kapatid na Jamie, no, may libreng alok nga na college free entrance exam review ang lokal na pamahalaan ng Taguig City LGU sa kanilang mga mag-aaral sa buong Taguig City na gustong pumasok ng kolehiyo. Kung saan nga, kapatid na Jamie, nasa 1,500 incoming grade 12 students na nga ang kasalukuyang nagtumangkilik sa naturang free college exam entrance exam examination review classes. Ito'y sa loob ng 10-week program ng lungsod sa ilalim ng Taguig's Academic Competency and College Entry Support System o Access ay nga kay Taguig City Mayor Lani Cayetano na ang naturang programa ay nagre-replika sa lungsod na patuloy ang kanilang commitment na magkaroon ng quality educational opportunities ang kanilang mga mag-aaral at mas maging accessible ang mga estudyante na maghanda para sa higher education o pagpasok sa kolehiyo. Sa pamamagitan nga ng Access, bibigyan ng lungsod ang mga incoming grade 12 students ng mas matibay na paghahanda para sa college entrance examinations ng iba't ibang state colleges and universities sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at nais nang mabigyan nga ng lungsod ng pantay na pagkakataon makapasok sa mga universidad na kanilang pinapangarap. Hinikayat naman ng alkalde ang pag-aaral ng mabuti ng mga estudyante sa lungsod ng Taguig upang nansagayon ay mas maging handa sila sa hinaharap. Kapatid na Jamie, mula pa rin dito sa Taguig City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Maraming salamat sa iyo, si Mr. Mabuhay, AJ Ignacio. Napapakinggan po ninyo tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre, dito naman po tayo sa Manila, local job fair, isasagawa raw po sa Peso Annex Manila bukas. So kung wala po kayong gagawin bukas, mag-print na ng resume ngayon at mag-apply na. Ayan, ibabalita po sa atin yan ni DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Abiso para sa mga naghahanap ng trabaho dahil bukas magkakaroon ng local job fair sa Peso Annex Manila bukas. Ayon sa Manila Public Employment Service Office, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang pagtanggap ng aplikasyon. Sinabi ng Peso na patuloy lamang ito na hindi nauubos ang oportunidad para sa mga manggagawa. Kahapon, July 2, nagsagawa rin sila ng local job fair sa City Hall kung saan marami ang na-hired on the spot. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: 2:48 ang ating oras. Armed Forces of the Philippines, iginiit na nananatiling tapat ang mga sundalo sa konstitusyon at rule of law. Si Dayan Liar sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Jamie, iginiit ng Armed Forces of the Philippines, so AFP, na nananatiling tapat ang bawat sundalo sa konstitusyon at sa rule of law. Ayon sa AFP, isa silang professional at non-partisan na institusyon na nakatuon lamang sa mandato nitong ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Mariinding kinundina ng AFP ang anumang pagtatangkang idamay ang organisasyon sa partisan politics at iginit na mananatiling tapat sa konstitusyon. Tiniyak ng AFP na patuloy nitong susuportahan ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, maprotektahan ng pambansang seguridad at kapakanan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
14: Oras natin, 2:49 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balitaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. idineklarang special non-working day sa San Juan, Eastern Samar. Si Alvin Baltazar sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pasok sa San Julian, Eastern Samar bukas, Hulyo 4. Kasunod dito ng paglalabas ng punong ekutibo ng proklamasyon na nagdedeklara sa July 4 bilang espesyal na araw at walang pasok sa bayan ng San Julian, lalawigan ng Eastern Samar. Kaugnay ito ng gagawing pagunita sa selebrasyon ng anibersaryo ng pagkakatatag nito. Nakasaad sa proklamasyon na nararapat lamang nabigyan ang mamamayan ng bayan ng San Julian ng buong pagkakataong makilahok sa okasyon at masayang ipagdiwang ang naturang okasyon. Ang Proclamation 1336 ay nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto kahapon, July 2, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat sa iyo, kapatid na Alvin Baltazar. Ayan, San Julian. Okay, dito naman po tayo, Philippine-Spanish Friendship Day, natanda ng malalim at matagal na relasyon ng Pilipinas at sa Espanya, ginunita po sa Madrid. Si Luisa Irispe sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinagdiwang sa Madrid, Spain ang matagal na pagkakaibigan ng Pilipinas at Espanya noong June 30, 2026. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkaroon ng selebrasyon para sa Philippine-Spanish Friendship Day sa Madrid sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa Espanya, na dinaluhan naman ng iba't ibang diplomats, government officials, academics, historian, cultural leaders at mga Pinoy sa Spain. Sa pahayag naman ni Ambassador Philip J. Luillier, iginiit niya na ang Philippine-Spanish Friendship Day ay hindi lang basta pag-alala sa kasaysayan, kundi selebrasyon para sa ilang taong kooperasyon ng dalawang bansa. Iginiit pa nito, lalong lumalalim ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Spain dahil sa mga dialogo, cultural exchange at scholarship na pinagtutulungang palaguin ng dalawang bansa. Ipinresenta naman sa programa ang isang libro ng historian na si Carlos Madrid Alvarez Pinier, kung saan inalala ang Siege of Baler na naging ugat ng pagkakaibigan ng dalawang bansa matapos ang ilang taong kolonyalismo ng Spain sa Pilipinas. Ang Philippine-Spanish Friendship Day ay ginugunita taon-taon alisunod sa Republic Act No. 9187 at base nga ito sa Siege of Baler na nangyari noong 1899. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
14: At sa mga naghahanap po ng trabaho, mayroon pong nagaganap na job fair ngayong araw, July 3, araw ng Biyernes, sa Provincial Government po ng Laguna. Ito po ay sa pamamagitan ng Provincial Employment Service Office o PESO at sa pakikipagtulungan ng Philippine Counselors League. Ginaganap po ito, no? Kaninang alas 8 ng umaga, pero patuloy pa rin itong nagaganap dyan po sa Metro Central Mall sa Santa Cruz, Laguna. 15 kumpanya po ang nakikibahagi sa job fair. Kaya naman punta na po kayo doon sa mall na yan. Ano? Ah, buong mall hours pala ito. So punta na po kayo. O doon sa mga wala pa rin trabaho. Aba, kalahating taon na tayo, mahigit. O para naman meron kayong pang Christmas, hindi ba? Okay, magdala po ng updated copies ng inyong resume at ballpen. Huwag din pong mag-chichinelas o kaya naman yung mga litaw ang daliri sa paa. Huwag din syempre mag-sleeveless o kaya naman yung mga ripped jeans or shorts. Syempre mag-a-apply kayo kaya kailangan presentable ang inyong mga damit. Hindi naman kailangan na bonggang-bongga pero at least, di ba, presentable, malinis, kaaya-aya. Ayan, at mabango. Okay, sige po, maraming salamat po. At inuulit po natin, ito pong ilang technical adjustment po na mangyayari dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula Lunes, July 6. Mapapanood nyo lamang po kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas sa pamagitan po ng social media pages. Sa amin pong pagbabalik sa 7:38 AM, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa Radyo Pilipinas.
4: Buwang trabaho, trabaho
14: dito. At syempre pa,
4: Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
14: Okay, mabilis na mabilis lang. Happy birthday kay Romel Castro at kay Jared Manahan.
10: Happy birthday!
14: And with that, kami po naman ay magpapaalam na maraming maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sila Engineers Matet Segovia, Marvin Toledana, Mary Ann Milios at ang ating pong mga Executive Producer, si Ms. Tez Ramirez and si Ais Adan. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon mga kawan trabaho.
4: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 256.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mas matatag na proteksyon para sa mga Filipino migrant workers sa Canada. Asahan na kasunod naman ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver. May report si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang interes ng mga Pilipino sa nagpapatuloy na official visit nito sa Vancouver, partikular ang kapakanan ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Canada. Isa kasi sa mga nalagdaang dokumento sa pagbisitang ito ng Pangulo ang Joint Declaration of Intent on Labor and Migration para ito sa pagpapalakas ng proteksyon sa Filipino migrant workers sa Canada at para sa pagsusulong ng ethical recruitment. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, matitiyak ng pamahalaan ng Pilipinas na ang mga Pilipino manggagawa sa Canada makapagtatrabaho ng ligtas, tinatrato ng patas at napuprotektahan ang kanilang mga karapatan. Sabi ng Pangulo, ang mga Filipino migrant workers sa Canada ang nagsisilbing pundasyon ng strategic partnership ng Vancouver at Maynila. At para makamtan-an niya ang ganap na potensyal nito, umaasa ang Pangulo na ipagpapatuloy ng pamahalaan ng Canada na alisin ang mga balakid o yung mga hadlang sa ganap na recognition ng credentials ng mga Pilipinong nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa Pilipinas.
3: In this regard, we will convey our hope Canada's federal and provincial government continue working together to address the barriers to the recognition of the credentials.
2: Samantala, sa kaganapang ito, nalagdaan din ang iba't ibang kasunduan. Kabilang dito ang kasunduan para sa tourism cooperation na magpapadali para sa mga Pilipino at Canadian na bumisita sa bansa ng isa't isa. Nalagdaan din ang kasunduan para sa culture cooperation para sa taong 2026 hanggang 2031. Habang nalagdaan din ang Joint Declaration of Intent para sa energy at natural resource cooperation.
3: These agreements will help us harness strong people-to-people ties between our two countries.

0: bantay sa Senado ngayong Biyernes. Mayulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bantay sarado ng mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang paligid ng Senado dahil sa posibleng rally. Ayon sa PSPG, naka-heightened alert sila sa paligid ng mataas na kapulungan para matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng palibot ng Senado. Kumpara sa mga nakalipas na araw, wala namang mga barbed wire barricade sa area na humaharang sa mga rallyistang nakalapit sa Senate Gate at pawang nakatabi lamang ito. Samantala, kasama sa nagbabantay dito rin ang 50 police mula sa Southern Police District ang patuloy na undercar inspection at mahigpit na pag-check-up sa mga sasakyan na papasok sa Senate premises. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Samantala, kalsada sa harap ng Senado pansamantalang isasara simula sa susunod na linggo para bigyan daan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Luisa Erispe sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaabisuhan ng Pasay Traffic and Parking Management Office ng mga motorista na simula July 6 o sa susunod na linggo, isasara muna ang Jokno Boulevard na kalsada sa labas ng Senate Building para sa mga araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isasara ay mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street at kaparehas na northbound at southbound lanes. Isasabay naman ang pagsasara nito sa hearing schedule na isasagawa tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula umano alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayuhan naman ng mga motorista na kung maaari dumaan muna sa Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta, sumunod din sa mga traffic signs at enforcers upang maiwasan ang aberya sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At Senate President Sherwin Gatchalian, sinabing siya ang magiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May live report si Nymph Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya magsisilbing presiding officer ng impeachment court sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa umiiral na patakaran ng Senado. Sa isang paningam, sinabi ni Gatchalian na malinaw sa rule ng Senado na ang Senate President ang dapat na mamuno sa impeachment trial. Gayunman, nilinaw niya na maaari pa rin magtalaga o maghalal ng ibang presiding officer kung ito ang nanaisi ng mayorya ng mga senador. Sa kasalukuyan, sinabi ni Gatchalian na wala pang naging desisyon ng Senado na baguhin ang magiging presiding officer kaya siya ang nakatakdang mamuno sa impeachment court. Dahil dito, pinabaanan din niya yung ulat na si Senator Chises Cordero ang magiging presiding officer ng impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, puspusan na ang kanyang paghanda para sa tungkuling gagampanan. Pinag-aaralan na niya yung technical na aspeto ng pamumuno ng impeachment proceedings kabilang ang impeachment rules at iba pang kaugnay na proseso. Bukod dito, sinabi niya mahalaga rin pag-aralan ang merito ng kaso dahil ito ang magiging batayan na magiging pasya ng Senator Judges. Nang tanungin kung kailangan ba niyang ng abogado sa kanyang ang tabi habang namumuno sa paglilitis, sinabi ni Gatchalian na hindi naman na ito kailangan. Sa halip, giniit niya ang pinakamahalaga ay ang masusing paghahanda bago magsimula ang mismong paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the

0: Ranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and
1: paano
0: contributions,
1: nga ba
0: visit the National Commission for Culture and
1: Arts. Sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang hagam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako inyong kapatid, Saint Paboid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yusilidum Jr. Ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Magandang agam po, Asik Nap.
1: Magandang agam, Onin. Kamusta at sa lahat ng ating mga kakonek. Mabuti naman, mabuti. Thank you very much.
0: At talagang natutuwa ako sapagkat hindi ako nagkamali na binanggit ng anniversary natin. Sabi ko si Sir, yung pinakamagandang natutunan mo sa programa, sabi ko, ay siyempre, may gaganda ba sa programa kundi ang pagtuturo mismo ng ating kalim, Secretary Renato Solidum Jr. at yung kanyang mga katuwang, Asik Nap Juanillo Jr. at Yusik Donet sa Hagun.
1: Tama. At alam mo, tuwang-tuwa ako tuwing sinasabihan ako ni Secretary Solidum na mag-host ng Radyo Siyensya kasi parang isang hapon na ang dami kong natututunan sa ating mga bisita. Mm-hmm. Mga siyentipiko at tama mga po. Researchers at talaga namang I always look forward to every afternoon of Radyo Siyensya.
0: Ayan. Samantala po, dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pansamantala munang mapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapanood nyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan na mas malinaw at mas pinaiging pag-atid ng mga balita at impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. At para lahat tayo makakunin, oras na para pakinggan ang mga nagigaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the SNT Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusildum Jr.
2: Nito nagdaang linggo po, ginunita po natin ang anniversary ng iba't ibang ahensya ng DOST, kabilang na ang Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, Science and Technology Information Institute, at Industrial Technology Development Institute. Noong Lunes, nakipagpulong po tayo kay Secretary Mel Sinan Sarmiento ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity upang paigtingin pa ang mga inisiyatibo ng gobyerno sa peace building na may kinalaman ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Nagkaroon din ng Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng DOST at Analytics and AI Association of the Philippines upang palakasin pa ang AI at data ecosystem ng bansa. Miyerkules po ay nagkaroon po ng launching at exhibit ang DOST sa SM North EDSA patungkol sa Philippine Nonwoven Textile Innovations. Yan po ay pinungunahan ng Philippine Textile Research Institute. Nakipagpulong din po tayo sa Embassy of Finland in Manila ukol sa disaster resilience ng bansa at iba pang areas for collaboration. Kahapon at ngayong araw naman po ay pinungunahan po natin ang launching ng Regional Yarn Production and Innovation Center at Bamboo Fiber Extraction and Innovation Hub sa Ilocos. Binisita rin po natin ang iba't ibang proyekto ng DOST sa Ilocos Region.
0: Maraming salamat po, DOST Secretary Dr. Renato Yusilidum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagan. Ito ang DOST Report. Inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST katuwang ang mga lokal na opisyal ng Romblon ang isang bagong solar-powered safe water treatment system sa Barangay Budyong sa Odyongan, Romblon. Ito para mapalawag ang access ng mga residente sa ligtas na inumin tubig. Ang compact purification facility na ito ay kaya mag-produce ng hanggang 200 o 2,000 litro ng potable water sa loob ng 9 na oras. Malaki ang tulong nito bilang sustainable at murang source ng tubig para sa mga malalayong komunidad at emergency supply tuwing may sakuna. para naman masiguro ang long-term viability ng proyekto, sumasailalim rin sa matinding training ang mga barangay operators at plano ng mga lokal na opisyal na magpataw ng minimal fee na 10 piso kada container para sa maintenance. Maituturing rin na makakamura ang mga mamamayan dito dahil kumpara sa commercial water, na solar energy ang nagpapatakbo sa system.
1: Tinutulungang i-transform ang ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute or DOST FPRDI ang mga laganap na wild grass sa Apayao para gawing high-value handicrafts. Kasunod nito, ang pagbubukas ng bagong processing facility at showroom sa Puntol, Apayao at sa ilalim ng WHY's program ng DOST Pishird, nilagyan ng DOST FPRDI ang hub ng kanilang Eco Dryer Technology para mas mapabilis ang pagpapatuyo at mas mapatibay ang materyales. Dagdag pa rito, sumailalim din sa technical training ang mga lokal na artisan para sa pagdating sa advanced finishing at preservation. Layunin ng community-based initiative na ito na gawing sustainable at science-driven na kabuhayan ang mga untapped forest resources para sa komunidad sa Apayao. Patunoy na ang layuning agham na ramdam ng DOST ay naipalalaganap sa buong bansa.
0: Mga kakonek, sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang kagandahan ng ating kagubatan, hindi lang bilang tirahan ng mga puno, kundi bilang sentro ng makabagong siyensya. Tutok lang dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunaek, pag-usapan naman natin ang ating kagubatan na hindi alam ng karamihan ang ating gubat. Isa sa sentro ng agham, teknolohiya at inobasyon, kabuhayan at proteksyon ng ating bansa.
1: Tama yan, Onin. Siyempre, kapag wood and non-wood forest products ang pinag-uusapan, may isang ahensya sa DOST na nangunguna riyan. At yan ang DOST Forest Products Research and Development Institute or DOST FPRDI. And speaking of, ipagdiriwang nila ang kanilang nalalapit na anibersaryo bit-bit ang hamon ng mas modernong bukas. At para ibahagi sa atin ang mga malalaking kaganapan, makakasama natin ngayong hapon ang OIC Deputy Director ng DOST FPRDI na si Mr. Fernando C. Pitarge Jr. Sorry po, Doc Fernando.
0: Sir Fernando lang, sir.
1: Sir Fernando. Apo. Dapat pala meron ng FPRDI products sa buo. Para lang sa dagdag kaalaman ng ating mga taga-subaybay, sir, ano po ba ang mandato at layunin ng DOST FPRDI?
7: Magandang hapon po. Sa ngalan po ng aming director, Rico J. Cabangon. Ako po ay naandito sa programang ito.
0: Apo.
7: At ang amin nga pong mandato sa Forest Products Research and Development Institute ay tatlo. Ang una ay ang magsagawa ng mga pananaliksik patungkol sa wood and non-wood forest products. Pag sinabi natin nga po, wood ay
0: puno.
7: Literal na sa kahoy.
0: Mm-hmm.
7: Ang non-wood kasama po dito yung mga produkto ng bamboo, rattan, forest vines, and mga extracts. Then, ang pangalawa po ay ang pagbabahagi ng mga teknolohiya na bunga ng aming mga pananaliksik na ginagawa. At ang pangatlo ay ang magbigay po ng technical and testing services sa amin pong mga kliyente.
0: Ayan. Sir, congratulations po una sa lahat sa buong DYST FPRDI family para sa inyong nalalapit na anibersaryo. Ang theme nyo ngayong taon, Forest Forward, Advancing Innovation and Partnerships. Mula po sa pagiging rooted o matatag sa siyensya, bakit po ito na ang tamang panahon para tayo ay mag-forward? Ano po yung message nito para sa ating mga kababayan at sa industriya?
7: Maraming salamat po sa inyong pagbati. Kami po sa DOST FPRDI ay excited sa darating na Lunes, July 6. Ito po ay umpisa ng aming pagdiriwang ng aming ika 69th
0: anniversary. 69 na ba, sir?
7: Yes po, 69th anniversary. Kaya mula July 6 hanggang July 9.
0: Yan.
7: 6 to 9 naman po yan.
0: Tama, sir, ano? O nga pala.
7: So, mahigit na 6 na dekada na po kami sa serbisyo at ibig sabihin po nito, mahigit na 6 na dekada na rin kaming naglilingkuran sa aming mga partner communities, institutions at stakeholders. Noong mga nagdaantan po, nakatuon ang aming tema sa pagiging rooted. Rooted in the sense na kinakailangan namin muna na patatagin ang aming mga pananaliksik, bumuo ng kaalaman at suportahan ang mga industriyang umaasa sa sustainableng paggamit ng ating mga likas na yaman na mula sa gubat. Kaya ngayon pong taong ito, dala namin ang pagiging pag-ugat rooted sa siyensya patungo sa higit na pagsulong o pag-move forward.
0: Yun.
7: Ang Forest Forward, Advancing Innovation and Partnerships ay tumutukoy sa susunod na akbang ng aming paglalakbay bilang institusyon. Ang pagsasali ng aming mga research findings tungo sa tunay at practical na paggamit nito upang mas mailapit namin ang aming mga teknolohiya, inobasyon sa mga komunidad, industriya at mga institusyong nakikinabang po dito. Ang mensahe po nito para sa aming kababayan at industriya ay malinaw. Hindi lamang kami gumagawa ng pananaliksik para sa sarili naming kaalaman. Nais din naming makasama ang bawat isa sa paglago. Sa pagpapalakas ng aming partnerships, sa pagyakap sa inobasyon, at sa pagsusulong ng mga solusyong batay sa siyensya, tinitiyak na patuloy na magagamit ang ating yamang gubat sa buhay, kaligtasan, sustainability ng mga susunod pa po nating mga henerasyon.
1: Ang galing, Sir Papa Fernando, talagang looking forward talaga. So, parte ng iyong pagpapatakbo sa Forest Forward ay ang pagpapadala ng mga technologies at innovations ng FPRDI nang mas malapit sa mga communities. Now, ang paano po makikinabang ating mga lokal na industriya at mga komunidad, even mga MSMEs sa Los Baños at sa buong bansa sa mga programang inihanda nyo para sa anniversary na ito?
7: Yes po, tama po, Siknap, na bahagi ng aming 69th anniversary celebration ang paglalapit ng aming mga teknolohiya at inobasyon sa aming mga kababayan. Lalo na po sa Los Baños, kung saan naandun po ang aming opisina at sa mga bayan na kalapit po na nasa Laguna po.
0: Mm.
7: Isa po sa highlights ng aming celebration ay ang forum on DOST FPRDI livelihood and technologies and needs identification workshop para sa aming mga kababayan sa Los Baños sa darating na July 9. Sa event po na ito ay ilalahad natin sa ating mga kababayan ang iba't ibang teknolohiya ng FPRDI na pwedeng pagsimulan bilang pangkabuhayan ng mga mamamayan. Magandang aktibidad po ito lalo na sa panahon ngayon. Tumataas po ang lalo ating mga bilihin at kinakapos ang ating maraming mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na paggastos. Magandang makita nila ang iba't ibang oportunidad para sa pangkabuhayan at trabaho, posibleng trabaho nila. Bukod sa pagpapakilala po ng aming mga teknolohiya, magkakaroon ang workshop na ito ay imbitado rin po yung mga civic society groups at yung pong mga barangay representatives na atin nga po doon sa forum. Sila po ay igugrupo at sila mismo ang mag-uusap-usap, magdi-decide alin nga ba sa mga na-present sa kanila ng mga teknolohiya ng FPRDI ang angkop sa mga resources na meron sila at sa kapasidad na kung anumang kapasidad at interest na meron sila. At ito ang magiging basihan po ng ating mga future training interventions na i-offer ng FPRDI sa local government ng Los Baños sa ating at sa ating mga kababayan. Sa ganitong paraan po, masisigurado natin ang commitment ng ating mga kababayan at sustainability na ilalad natin sa mga intervention sa kanila.
0: Meron po ba, sir, resource person? Maaari mo makilala na kung sino ang napili po niyo magkasalita sa forum na yan.
7: Ito po ay pangunahan po ng aming technical services sa division sa panguna po ng aming TSDC si Dr. Maria Silito Siladan at ang kanya pong mga kasama sa Technology Services
0: Division. Very good, sir. Isa po sa mga pinakaabangang parte ng inyong anibersaryo, yung formal na paglulunsad po ng tatlong malalaking research facilities sa ilalim po ng programang ALAB or Advancing Laboratories Accelerating Breakthroughs. Ang mga facilities, sir, yung Fire Testing Facility, Animal Laboratory House, at ang DNA R&D Laboratory at Silarium. Ano nga ba, sir, yung magiging role ng mga facilities na ito sa kaligtasan at siyensya dito po sa ating bansa?
7: Opo. Ang una nga po yung ating fire testing facility. Actually po, dati na po ang FPRDI na may fire testing facility. Ngayon napatigil ang serbisyo niya. Pero nito pong 2021, meron po kaming dalawang equipment doon na engineerly, yung pong aming research staff, inano niya, binuhay niya. At isinaayos niya at muli po naming nagamit at nakapagbigay kami ng testing services ng dalawang standards sa ignitability and combustibility ng mga construction na materials. At sinwerte naman po ang ating opisina nitong 2023 po, nabigyan po tayo ng pondo ng DBM na worth 69.5 million para po maka-acquire tayo ng tatlong advanced equipment. Yun po yung Steiner tunnel, cone calorimeter, indicative furnace. So ito po ay malaking tulong sa ating construction na industries dahil po hindi ito po lamang fire testing facility na ito ang talagang operational at na fire testing facility sa ating bansa. Ang ating pong mga nasa construction industries talagang pinapadala pa nila sa ibang bansa ang kanilang materials for fire testing.
0: Ayun.
7: So malaking tulong po ito dahil hindi na sila magpapadala para sa ibang bansa ng kanilang
0: Ibig sabihin, sir, pwede na tayong magsunog sa FPRDI.
7: Pwede na. Pwede na po.
1: kahit hindi ka nang umpisal.
0: Right, sir. Magandang po yun. Napakaganda ng mga proyekto ng FPRDI.
1: Napakaganda talaga. At sa lahat po sa ating mga nakikinig ngayon, pakinggan po natin si Sir Fernando sa kanyang mga explanations. Apo.
7: Yun po ang una. Tatlo po kasi yung aming ilo-launch ngayon eh.
0: Ang pangalawa.
7: Ang pangalawa po, ito yung Animal House. Ito po ay isang dedicated facility for conducting essential safety and toxicological tests on flavors, fragrances, and functional ingredients na galing sa ating yamang gubat. Siyempre po, bago natin ilabas ang ating itest. I-testing sa tao yung ating mga, ilabas sa tao yung ating mga produkto, sa hayop muna natin ito ginagawa. Actually, sa mga rodents. Ito po naman ay ginagawa natin na meron tayong sinusunod na protocol. Opo. At ang pasilidad pong ito ay strictly designated for the care and study of small rodents. Sa kanila po natin muna ginagawa ang yun nga, safety and toxicological test ng ating mga produkto at extracts. At ito po ay under strict protocol ng ating FPRDI Institutional Animal Care and Use Committee upang mapangalagaan din po natin ang kapakanan at ethical treatment ng ating mga laboratory animals.
1: Very good.
7: Bali, ang ating pong Animal House ay accredited na ng Bureau of Animal Industry.
0: Yeah. So sir, yung ating mga yung mga naiimbento or nagagawang mga balm at iba pang mga pinapait sa katawan ng tao ay nasubukan na po sa mga hayop, particular sa rodent.
7: Diyan po natin ginagawa. At pero ito po muna ay pansarili lang po namin for R&D. Hindi pa po namin ino-offer sa labas.
0: Pero alam nyo, sir, ilang sir, ASIC sir, nasubukan ko po ibang mga product ng FPRDI ay napakahusay talaga. Lalo na yung sa makagat-gagat ng mga maliit na hayop. Ay, naku sir, napakagaling.
1: Okay. Ako rin, marami rin ako nakuha na sa FPRDI at ginagamit ng aking mga apo.
0: Yan!
1: Magkakaroon din po kayo, Sir Fernando, ng facilities open house at serya ng mga lectures and live demos mula July 7 hanggang July 9. Sino-sino po ang mga maaring sumali dito? Paano makakatulong ang open house na ito para mas ma-appreciate nila itong tinatawag natin na forest science and forest products?
7: Asik na, bago po ako pumunta dyan.
1: May pangatlo nga pala. Sabi ko nga, naisip ko nga yun eh. Opo. Naisip, sorry ah.
7: Napakahalaga po nito yung ating pong
0: DNA.
1: Ulitin mo na muna yung panguna. Una, ano yun?
7: Una po ay yung ating pong fire testing facility.
1: And then, yung animal.
0: Animal laboratory.
7: Ito po yung ating DNA testing facility.
0: DNA testing facility.
7: Kasi po ang ating pong opisina, ang FPRDI, siya po yung ano, kinikilalang authority sa wood identification.
1: Correct.
7: Kasi po ang FPRDI, siya lamang po ang merong malaking koleksyon ng mga samples ng kahoy.
1: Correct.
7: O tinatawag nating Scylarium. Ito po ay nakarehistro sa Index Scylariarium. At ito lang po ang nakarehistro na Scylarium sa Pilipinas sa index na ito, sa listahan ng mga Scylarium worldwide. Kaya po, nagagawa natin yung pag-identify ng kahoy through anatomical means. Atin pong ine-examine yung cross-sectional gross anatomical features ng kahoy. At ikinukumpara po natin diyan po sa ating mga wood collection. Ngayon po, nadagdagan po ang ating kapabilidad na tayo po na bukod dito sa anatomical way ng pag-identify ng kahoy, makaka-identify na rin po tayo sa pamamagitan ng DNA method sa pag-establish po ng pasilidad na ito.
0: Ibig sabihin, mas malalim po yun.
7: Kasi po, yung mga hindi natin makikita na yung gross anatomical pictures, pwede na natin silang mag-extract tayo ng DNA at malaman natin kung anong genus o hanggang species, ang actually hanggang species level po ang ating magagawa.
0: At dahil po dyan, no, kaya na po natin makagawa ng iba't ibang mga innovation dahil po sa pag-identify sa mga kahoy na yan.
7: Opo, at ito po naman ay talaga, ang procedure po na ito ay hindi lang talaga particular sa kahoy.
0: Mm-hmm.
7: Kaya itong pasilidad pong ito, magagamit din po for other wood materials and other non-wood products.
0: Ayan. Sir, kanina nga po meron kayong iniandang community service sa Barangay Bagong Silang kung saan magdo-donate kayo ng mga solar power lights. Kwentuhan niyo po kami, sir, tungkol po rito.
7: Ito pong Bagong Silang, ito po isang barangay na actually talagang nasa Mount Makiling siya.
0: Okay po.
7: Hindi lang at Dapot eh, talagang nasa Mount Makiling siya. At ito pong komunidad na ito ay itinuturing naming mga kapitbahay na rin.
0: Yeah.
7: Sa katunayan, yung kanilang mga paninda nakakarating po sa aming mga kami, sa kanilang mga, sa aming mga empleyado, yung mga iba pong mga residente ron ay sila po yung nagtitinda doon sa campus ng mga buko, mga gulay at kung ano pa. So although ito po ay wala namang kinalaman sa forest products bilang kapitbahay ika nga, kami po ay nag-donate nga ng mga solar lights sa sa komunidad na ito bilang pagsuporta sa kanila. Talaga pong walang kuryente doon. So, yan po ang isa naming community service na ginawa sa aming may tuturing ng mga kapitbahay.
0: Yun. Napakaganda, sir.
1: Tunay na ramdam na agham talaga.
0: Talaga
1: ang FPRDI sa kanilang 69th anniversary. Sir Fernando, bilang pagtatapos po, ano po yung mensahe at imbitasyon sa ating mga tagapakinig para sa inyong week-long anniversary celebration at paano sila pwedeng makakonekta, makipag-partner sa mga teknolohiya ng DOST-FPRDI?
7: Una sa lahat po, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inimbitan niyo po kami dito sa Radyo Siyensya. Hindi ko na po ulitin yung ating mga...
0: Okay, magaling na, sir. Natatandaan mo po namin.
7: Diretso ko na lang pong sasabihin na kung gusto nilang makipag-partner po sa amin o malaman ang aming mga teknolohiya, maaari po ninyong ipalo ang aming Facebook sa mga nakikinig na DOST-FPRDI. Kami po ay palaging bukas at handang makipagtulungan sa mga industriya, akademya at komunidad na naniniwala rin sa kapangyarihan ng agham para sa ating kagubatan at mga produktong nagmumula dito. Muli, sa ngalan po ng aming Direktor Rico J. Cabangon, bumabati kami ng happy 69th anniversary sa amin po munang DOST-FPRDI family. Yeah. At yun nga po, magkita-kita po tayo lahat next week sa celebration ng aming 69th anniversary from July 6 to 9. Marami pong salamat.
1: Yeah, salamat po. Director Rico Cabangon at sa inyo, Sir Fernando, at sa buong FPRDI family, mabuhay ang FPRDI at happy anniversary.
0: Alright.
7: Marami pong salamat.
0: Marami pong salamat, Sir Fernando. Makakonek sa ating pong pagbabalik. Pag-uusapan naman natin kung ano pa ang mga magandang hatid po ng DOST-FPRDI sa ating mga kababayan. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
24: mas maraming mararating
25: at mas maraming maaabot ng impormasyon
26: at serbisyo publiko.
27: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Radio Pilipinas
29: News Nationwide.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: World News in 5.
32: Ang inyong institusyon
33: sa Philippine Sports Broadcast.
34: Di papahuli
35: sa mahahalagang kaganapan.
36: 66 Informasyon.
37: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko
39: 738.
40: Sports Radio 918.
41: Radyo Magazine 1278.
42: At Radyo Pilipinas World Service.
43: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
44: Mapapakinggan na
45: sa Capital 104.3 FM.
46: Capital 104.3.
47: Radyo Pilipinas World Service.
48: Sports Radio,
49: Radyo Magazine,
50: Servicio Publico,
51: the AM and FM collab,
52: sa Capital 104.3 FM,
53: Radyo Pilipinas,
54: Radyo Pilipinas,
55: and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Siyensya, sa DOST, konektado ka, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. Mga kakonek, kanina lang pinag-usapan natin ang direksyon at mga bagong pasilidad ng DOST-FPRDI. Ngayon naman, hihimayin natin ang isa sa pinakamabango at pinaka-interesanting research program na ginagawa sa loob ng kanilang laboratorio.
1: Yes, Onin at mga kakonek, hindi naman sa nauubo tuloy ako. Agham nyo ba na ang ating mga gubat ay hindi lang tungkol sa kahoy o pagtutroso?
0: Mm-hmm.
1: Ito rin ay may natatagong yaman para sa ating kalusugan, kagandahan at wellness. At mula sa mga insect repellent hanggang sa mga pabango at aromatherapy oils, lahat yan ay galing sa kalikasan. Kaya naman para ipaliwanag ang siyensya sa likod nito, makakasama natin ang isang registradong forester at ang Senior Science Research Specialist ng DOST-FPRDI na si Forester Florena B. Samyano. Magandang agham po, Miss Florena.
52: Magandang agham po, Asik na.
1: Mabagong agham.
52: Mabagong yan. Agham.
0: Mabagong agham po, ma'am.
1: At kaugnay nga ng 69th anniversary theme na Forest Forward, paano nakakatulong ang inyong mga research sa pag-advance ng ating mga forest products sector mula sa tradisyonal na pagtutroso or kahoy patungo sa mga high-value non-timber forest products or NTFPS.
52: Yes po. Thank you po, Seknap. Ang temang Forest Forward or Advancing Innovation and Partnerships ay sumasalamin sa ating pananaw na ang kinabukasan ng sektor ng forest products ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na inobasyon at matibay na pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor. Ang tema din pong ito, nabanggit nyo nga, ay sumasalamin din sa pananaw natin sa kagubatan mula sa traditional na pagtingin na pinagkukunan lang ito ng kahoy o troso tungo sa pagkilala sa mas malawak o malaking potensyal ng mga high-value non-timber forest products na pagkukunan ng kabuhayan. Sa pamamagitan po ng agham at inobasyon, mas napapalawak or napapataas natin yung value nitong mga yamang gubat na to habang tinitiyak natin ang kanilang tuloy-tuloy na kapakinabangan, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Tayo po sa DOST-FPRDI, tinutulungan natin sa pamamagitan ng ating pananaliksik na maiprolong pa yung mga utility and uses applications ng mga iba't ibang NTFPs nito na ito gaya ng dagta, balat ng kahoy, dahon, ugat, bulaklak, bunga, essential oils mula sa iba't ibang puno o halaman gaya ng almasiga, pili, cinnamon, vetiver, even ilang-ilang.
0: Yun. Mm-hmm.
52: At ngayon yung sikat na sikat yung agarwood. Mm-hmm. At iba pang mga aromatics mm-hmm. na halaman. So, ngayon po, nang ginagawa natin, sa halip na ibenta lang, ngayon kasi sa kasa, mga nakasanayan, ibinibenta lang to as raw materials.
0: Opo.
52: But with FPRDI, tinutulungan po nating iprolong, parang iproseso in a way, mag-extract ng langis,
0: mm-hmm.
52: para medyo high value. Tapos, from there, pwede tayong makabuo pa ng mga, nasabanggit nyo nga po kanina, pabango, or pwede siyang yung mga extract gamitin sa pang-flavor or functional ingredients sa mga cosmetics or even sa medicinal. Alam naman po natin na ang mga yamang gubat or forest resources, karamihan dyan din natin nadidiscover ang ating mga gamot.
0: Mm-hmm.
52: Traditionally, ang ating mga kapatid na katutubo, aakyat lang yan sa bundok at doon kukuha ng mga pantapal or mga iinumin or kakainin para maibsan yung mga ilang nararamdaman sa katawan. At tayo po, tungkulin natin sa DOST dahil ang mandato natin ay manaliksik at maggawa ng mga inovasyon, teknolohiya para itong mga traditional na nakikita nating may potential na gamit ng mga ay malapatan ng siyensya, inovasyon, mas ma-optimize, mas mapakinabangan, mas mahaba, mas madaming gamit.
0: Mm-hmm.
52: So yan po yung parang tinututukan ng Forest Forward. Aside from sa napaliwanag kanina ni Sir Ferdy, it sa amin po sa programang hinahandle namin sa flavors and fragrances, mas yun po yung aming natututukan.
0: Mm-hmm.
52: So, mahalaga rin po. Sa kabuuan, ang aming pananaliksik ay tumutulong na gawing mas makabago, mas mataas ang halaga, at mas napapanatili ang forest product sector. Ito ang diwa ng Forest Forward, isang sektor na umuunlad hindi lamang sa pamamagitan ng pagkuha ng yaman mula sa kagubatan, kundi sa matalinong paggamit nito para sa ekonomiya, komunidad at kalikasan.
0: Nalala ko tuloy, Ma'am, si Jel Miranda, uminom nung pinakakatas ng oregano kasi inuubo siya. Saglit na nawala na siya yung ubo. Talaga napakahusay. At ganyan po ang ginagawa po ninyo, di ba, Ma'am?
52: Yes po.
0: Napaka-interesado talaga ng hawak ninyong programa sa FPRDI, ang Flavors and Fragrances from the Forest Technology Program or F3TP. Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang main goal, Ma'am, ng F3TP?
52: Yes.
0: At bakit po natin kailangan tingnan yung ating mga kagubatan bilang source ng mga flavors at fragrances.
1: Napaka-sexy ng kung ano ng flavors
0: and yes, fragrances. Ang galing, sir, talaga. Napaka-lambing.
52: Maraming salamat po. So, simpleng palaiwanag ang F3PP o Flavors and Fragrances from the Forest Technology Program ay naglalayong tuklasin yung potential nga ng mga nabanggit ko ng yamang gubat kanina bilang pinagmumula ng mga natural na sangkap para sa flavors, fragrances at iba pang functional ingredients na maaaring gamitin sa pagkain, cosmetics, health and wellness products at iba pang industriya. So yun nga po, taliwas sa traditional na pananaw na ang gamit ng gubat ay tungkol sa kahoy lang or pagtutroso, sa F3TP hindi po kami nagpuputol ng kahoy.
0: Mm-hmm.
52: Ang ginagamit po namin, yun nga, nabanggit ko, dagta. So pwede mo siyang i-harvest nang hindi mo kailangan putulin.
0: Mm-hmm.
52: Kasi di ba po, andyan po yung may mga aromatics na
0: tama.
52: Mga balat, dahon. So yun po, ang ginagawa po namin, pinuproseso natin itong mga aromatic materials na ito para makaproduce ng mga essential oils at iba pang mga high-value products, extracts at mga bioactive compounds. Matukoy kung ano ba yung meron dito para bakit siya pwedeng gamitin sa flavors, bakit siya mabango na pag inihalo mo, magiging perfume sa iba't iba pang scents. So, ano yung mga potential na properties meron ito para galing, sabi nga, magaling daw makagamot ng sakit ng ngipin, yung
0: tama.
52: Balat ng cinnamon. Bakit kaya? Ano kayang meron ito? So, mga tipong ganun pong pag-aaral. Kasama din sa aming programa po, yung pagsasaliksik ng mga tamang paraan ng pag-harvest ng dagta, balat at dahon upang manatiling safe at buhay ang plant sources at tuloy-tuloy na mapagkukunan ng kabuhayan ng mga komunidad. At dahil hindi mo nga kailangan putulin mismo yung buong puno at halaman, nananatili pa rin po itong nakatayo sa kagubatan o sa mga farms at patuloy pa rin po itong nakapag-function ng mga iba pang ecological services like yung carbon sequestration, magagawa pa rin nila kasi andyan pa rin naman sila. Water and soil holding capacity sa ating mga kabundukan para sa manatili ang ating mga maayos na watershed at nagiging nagsisilbing tirahan pa rin po sila ng mga iba't ibang o tahanan ng iba't iba pang wildlife.
1: Yeah. Isa rin na malaking contribution, ma'am, ay ang pagdidevelop ng natural mosquito repellents gamit ng ating mga lokal na forest materials tulad ng cinnamon bark, almasiga at pili resin. Paano nyo na-discovery na mayaman pala sa insect repelling properties ang mga ito? At ano ang edge nito kumpara sa mga commercial chemical repellents na nakikita natin sa ating mga supermarkets?
52: Yes po. ASEC NAP, isa po sa napakahalagang aspeto ng teknolohiya o produktong ito ay hindi lamang yung kakayahan niyang magtaboy ng lamok, kundi yung naisip naming konsepto ng circular economy na nasa likod ng pagbuo nito. Nabanggit ko po kanina na yung focus ng F3TP ay yung pag-extract or pag-aaral ng mga aromatic plant resources papunta sa extraction ng essential oils and other extracts na pwede makuha dito. After yung proseso po ng extraction, napansin po namin na madaming mga byproducts. Yung solid residues and liquid residues, yung hydrosol. At napansin po namin na medyo aromatic pa siya. Pag iniiwan lang po namin siya sa laboratorio, hindi siya nilalapitan ng langgam, hindi siya iniipis, hindi halka. Meron pa siyang ano, sabi namin, siguro kakaiba pa yung amoy niya. Tapos, medyo pagdating po ng hapon, dahil madilim, nagdidilim na sa forestry sa aming lugar, medyo madaming lamok. So naisip namin, naturally naman po kasi ginagamit siya ang cinnamon at ang mga resin na pantaboy. At sa kanila, sa puno din po, naturally, ito ay kanilang pangtaboy din. Pag sila'y nasugatan, kaya nila inilalabas ang dagta para hindi sila atakihin ng iba't iba pang insekto or microorganisms or other deteriorating organism. Kaya po ito ay inherent sa mga puno. Pero dahil in-extract na nga namin yung langis, nanghihinayang naman kami na baka may prolong pa natin yung utility niya. So i-valorize natin siya, gamitin natin siya. So hindi lang po yung insenso yung produkto na nakikita namin. Sa ngayon po meron kaming matatapos na isang proyekto din po na pinopondahan din ng DOST, GIA, through Fishered, na yun naman pong pinagkatasan o pinaglangisan na ugat ng vetiver. Ivinalorize din po namin siya at ginawa namin siyang ingredient sa pagbuo ng pet care shampoo bar.
0: Wow.
52: At mga conditioner. So, tingnan po natin. Pero nga, habang ginagawa namin, mukhang hindi lang siya pang pet. Baka pwede din siyang pang
0: pwede
52: tao.
0: Kasi tao.
52: Parang maganda din po yung properties na nakita namin. Another po is, meron kaming kasi simula lang na proyekto na i-valorize naman po namin yung

0: of these alliances would be possible, because it is only with like-minded partners that we can come to these agreements.
1: Ang mga ito anya ang nagsisilbing pundasyon at mga katangian na mananatili sa sistema at mga negosyante na unang magbibenepisyo sa oras na maisakatuparan na ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
0: That is why we will continue to promote those ideals, we will promote those values, and we will continue to international legally led actions as we go forward.
1: Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang negosasyon para sa isang komprehensibong Canada Association of Southeast Asian Nation Free Trade Agreement. Ito naman ang kasunduan na magbubukas ng mas maraming market opportunities sa pagitan ng Canada at mga bansang kasapi ng Southeast Asia. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na handa na ang Senado sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. May live report si Nimfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Handa na ang Senado sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy yung paghahanda ng Senado dahil may mga detalye pang maaaring mabago bago ang pagsisimula ng paglilitis. Ayon sa kanya, nagpulong na rin ang security cluster kasama ang PNP, AFP, MMDA at pamahalaang lungsod ng Pasay para tiyaking maayos ang seguridad sa araw ng pagbubukas ng impeachment trial. Binanggit din ng Senate President na inaasahan ang pagdalo ng mga grupong nais magpahayag ng kanilang mga saloobin na bahagi rin ito ng kanilang pinaghahandaan. Sa unang araw ng paglilitis, sinabi ni Gatchalian na inaasahang tututukan muna ang mga paunang proseso o yung mga preliminaries. Kabilang dito ang pagpapakilala ng prosecution at defense panels, paghahain ng kanilang opening statements at iba pang administrative matters. Dagdag niya, patuloy rin inaayos ang programa para sa unang araw ng impeachment trial kabilang ang pagrepaso sa mga komento kaugnay ng pre-trial order. Samantala, inaasahan ng Senate President na makakadalo ang lahat ng mga senador na may kakayahang lumahok sa paglilitis. Anya, hindi na makakadalo si Senador Chinoy Estrada habang matagal na rin hindi nakakapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, inaasahan niyang nasa 22 senador ang makikilahok sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Nimfa Asuncion. Pulis na sangkot sa viral video sa kasagsagan ng Iglesia ni Cristo rally, inalis sa pwesto ayon sa Quezon City Police District o QCPD. May live report si Dayan Layar.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Omar, inalis sa pwesto ang pulis na sangkot sa viral video sa rally ng Iglesia ni Cristo INC sa EDSA People Power Monument noong June 30. May kita sa video ang konfrontasyon ng isang motorcycle rider, mga miyembro ng INC at yung pulis na rumesponde sa insidente. Kaugnay ito, ipinag-utos ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Silvio ang pagsasagawa ng pre-charge investigation habang inilipat sa District Personnel Holding and Accounting Section yung naturang pulis simula noong July 2, 2026. Alinsunod sa mga umiiral na administrative procedures, isinuko na rin ng pulis yung kanyang service firearms at iba pang accountable properties. Tiniyak naman ng QCPD ang patas na investigasyon, alinsunod sa mga umiiral na legal at administrative na mga proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ating panghuling balita, unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, tututok sa mga motion at opening statements ayon sa isang House of Prosecutor. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinabi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na aasahan na ilalaan ang unang araw ng impeachment trial sa Lunes ang pagresolba ng mga motion at paglalahad ng opening statements. Ibig sabihin, sa unang araw wala pang presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Ayon kay Chua, inaasahan nila magsisimula ang presentasyon ng mga ebidensya sa ikalawang araw ng paglilitis. Sa isang panayam, inilatag ni Chua ang mga inaasahang proseso simula Hulyo 6 habang naghahanda ang Senate Impeachment Court na litisin ang kaso laban sa pangalawang pangulo. Kabilang anya sa magiging mainit na pagdedebatihan ay ang paglahok ng parehong public at private prosecutors sa proceedings, pagbubukas sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal

0: Avenue na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Maaalalang hindi nagawang desisyon na ng Clerk of Court ang mga motion ito noong pre-trial conference. Ayon kay Chua, para sa prosecution team, dapat munang marisolba ang mga motion ito bago ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo. Bukod dito, naghain din ang prosecution ng motion upang payagan ang paggamit ng parehong Ingles at Pilipino sa panahon ng paglilitis, lalo na sa cross-examination ng mga testigo. Ipinaliwanag ni Chua na kadalasang Ingles ang ginagamit sa mga formal na proseso, maliban kung tahas ang hiniling na Tagalog at may mga interpreter na nakahanda kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdaan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
18: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
19: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communications Service. Ako po si Jel Miranda.
20: At ako po naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programalaan para sa ating mga bagong bayani.
19: Ang ating programa programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45 to 49. At dahil po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala munang mapakikinggan sa 104.3 FM simula po yan sa Lunes, July 6. Mapapanood nyo pa rin po kami live dito sa Radyo Pilipinas social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan po ninyo ang mas malinaw at mas pinaigting o mas pinaiging paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilit at pagtitiwala. Magandang araw, magandang hapon, Onin.
20: Magandang araw, Jel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
0: Balitang DMW.
19: Patuloy ang hakbang ng Department of Migrant Workers upang mapagaan ang proseso ng paglilisensya at mas palakasin ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Nagsagawa ng dialogo ang DMW kasama ang mga recruitment agency sa Central Office sa Mandaluyong City. Pinangunahan ni Undersecretary Darlene Pajarito, tinalakay sa pulong ang mga mungkahing pagbabago sa dokumentaryong requirements, checklist, proseso at timeline ng pag-i-issue at pag-renew ng lisensya ng mga ahensya. Layunin itong masiguro ang epesyente at makatarungang sistema alinsunod sa mandato ng DMW sa ilalim ng Republic Act No. 11641. Malugod namang tinanggap ng mga recruitment agencies ang dialogo bilang pagkakataon upang mapalakas ang integridad at pagiging epesyente ng licensing system.
20: Sa iba pang balita, mas pinagtibay ng Pilipinas at Indonesia ang kanilang ugnayan para sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa. Tinanggap ng Department of Migrant Workers o DMW ang dalawang araw na study visit mula sa Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers or KP2MI sa Central Office ng DMW sa Mandaluyong City. Pinangunahan niya ni D. Yayan Ernuyerdadin. Nakipagpulong ang delegasyon ng Indonesia para sa mga opisyal ng DMW para magbahagi ng best practices sa pangangalaga ng mga migranteng manggagawa, partikular sa paglaban sa illegal recruitment at human trafficking. Tilakay din ang labor migration governance, mga welfare programs at reintegration initiatives para mas mapabuti ang suporta sa mga manggagawa sa buong kanilang employment journey. Ayon sa datos nito, March 2026, umabot sa 39,926 land-based OFWs ang na-deploy sa Indonesia, kabilang ang 4,691 newly hired at 35,235 rehired workers. Pinakamalaking occupational group dito ang mga guro sa universidad at higher education.
19: Samantala, magkatuwang na isinulong ng Department of Migrant Workers at Department of Health ang two-day 2026 Migrant Workers Health Summit sa Quezon City. Sa pagtutulungan ng DMW, kasama ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, OFW Hospital at DOH, maging ang iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, inilapit sa ating mga bagong bayani at kanilang pamilya ang libreng health services at iba pang serbisyo. Ang naturang summit ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangalagaan ang kalusugan, kapakanan at kinabukasan ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Layunin ng pagtitipon na mas mapalapit ang mga serbisyong medikal, kabilang ang risk assessment, cancer screening, vaccination at mental health support upang matiyak na ang ating mga OFW ay may sapat na proteksyon at gabay sa kanilang paglalakbay bilang mga bagong bayani ng bayan. Ang tema ngayong taon, Bayan, Bayani, Bayanihan para sa Kalusugan, ay naglalayong palakasin at paghusayin ang kalusugan ng mga OFWs.
20: Balitang DMW pa rin, dalawang umunang illegal recruiter ang naaresto sa entrapment operation na isinagawa ng Department of Migrant Workers katuwang ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasabay nito, ipinatupad ang Closure Order No. 24 na nagresulta sa pagpapasara ng opisina ng Venantia Consultancy Pty. Ltd. Venancia International Manpower Incorporated. Kinilala ang mga naresto na sina Jomaline Baya Fisher at Glidel Suyo na naharap sa mga kasong may kaugnayan sa illegal recruitment. Ayon sa salaysay ng mga biktima, siningil umano sila na mahigit 300,000 pesos bilang processing fee kapalit ng pangakong trabaho sa Poland bilang factory worker at welder. Sa verifikasyon ng DMW, lumabas na sila Fesha at Suyon ay recruitment officers ng isang lisensyadong recruitment agency, ngunit hindi ng Venancia Consultancy Pty. Limited, Venancia International Manpower Incorporated. Wala rin aprobado ng job order para sa Poland ang naturang ahensya at wala rin itong kakulang permit mula sa DMW upang magsagawa ng recruitment activities. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Dumako tayo sa Kagapay Mo sa DMW.
1: Kagapay Mo, Kagapay Mo sa DMW.
19: Isa sa mga layunin ng Department of Migrant Workers ay ang tiyaking may maayos na oportunidad ang ating mga OFW, hindi lamang sa ibang bansa, kundi maging sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Kaugnay nito, isang makabuluhang pakikipagtulungan sa pagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel manufacturer sa bansa at ng Department of Migrant Workers. Sa ilalim ng programang ito, daang-daang overseas Filipino workers ang nabigyan ng pagkakataong makabalik at makapagtrabaho dito sa Pilipinas bilang bahagi ng reintegration efforts ng pamahalaan. Narito ang aking special report.
21: Mula sa pagiging manggagawa sa Ibayong Dagat, mahigit 100 OFWs na ang bahagi ng lumalawak na industriya ng bakal dito sa bansa sa pamamagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, kumpanyang nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga OFW na magpatuloy ng buhay dito sa Pilipinas.
22: Sa loob ng mahabang panahon, naging normal para sa mga Pilipino ang mga ibang bansa para mabuhay. Na tila ba kailangan munang umalis bago magkaroon ng pagkakataong umasenso? Pero paano kung may dahilan na para manatili? Paano kung ang karanasang minsang inialay sa ibang bansa ay maaari nang ialay sa sariling bayan? Ngayon, unti-unting binabago ng mahigit 100 OFW ang direksyon ng kanilang buhay. Sa halip na muling mga ibang bansa, pinili nilang manatili. At dito sa Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel producer sa Pilipinas, muli nilang binubuo, hindi lamang bakal, kundi pati mga panahong nawala sa kanilang pamilya.
23: Una-una po, ma'am, napakalaking karangalan po sa amin. Kahit sa edad kong ito, nabigyan pa ako ng pagkakataon ng Steel Asia. Kaya parang legacy na namin po itong...
24: Unang-una po, parang hindi nga ako makapaniwala o yung know-how namin noon is may-apply namin dito ngayon.
22: Ilan lamang sila sa mga OFW na may dekadang karanasan sa pagpapatakbo ng malalaking industrial facility sa gitnang silangan. Sa kabila ng hirap at sakripisyong kaakibat ng pagtatrabaho sa ibang bansa, aminado ang maraming OFW na ang pinakamabigat na responsibilidad ay kung paano patuloy na matutustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya araw-araw.
24: Yung una yung pinakamahirap, yung first 3 years ko roon, talagang struggle ako. Napaglalabanan ko lang yun.
25: Yung hamon is, masustain mo yung ano ng pamilya. Baga, mabigyan mo ng komportable buhay, magkaroon ng sariling negosyo.
26: Sa kabila nga ng malakas na tunog ng mga makina, amoy ng bakal at matinding init dito sa loob ng planta, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ng ating mga kababayan. At kabila nga dyan, yung ilan sa ating mga kababayan, returning OFWs na nagtatrabaho ngayon bilang welder, maintenance personnel, machine operator at production workers. Dala ang kanilang kasanayan, karanasan at disiplina na nahubog mula sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa.
23: Tulad ko, yung trabaho ko sa Saudi, parehas lang din dito sa ginagawang bagong planta natin sa Steel Asia. Tapos yung mga naranasan ko rin doon sa steel rolling mill plus experience ko sa aluminum smelter. Galit na gamit ko po yung dito man sa dito sa Stelisia.
3: Kaya nga sa thank you to Stelisia talaga dahil talagang binigyan kami ng daan para makapagtrabaho. Masaya din.
22: Ayon naman sa Steel Asia Manufacturing Corporation, malaki ang naitutulong ng karanasan at disiplina ng mga dating OFW sa pagpapalakas ng operasyon ng kumpanya, lalo na ngayong naghahanda ang planta para sa mas malawak pang produksyon sa pagbukas ng kauna-unahang steel sections mill sa bansa.
6: We are very happy that there's a lot of Filipino migrants or workers that are returning to the Philippines. Learning curve, mababawasan. I think there's a lot of Filipino will come back to join installation.
22: Para naman sa kanilang mga kapwa OFW, nais nilang maging patunay na may pag-asa pa rin makabangon at muling makapagsimula sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng pamahalaan at pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga nagbabalik ng manggagawang Pilipino, unti-unti ring nabubuo ang pag-asang hindi na kailangan mangibang bansa para lamang maitawid ang pangangailangan ng pamilya.
3: Para sa mga returning OFWs, hindi mo na kailangan mag-abroad pala eh. Kung dito sa Pilipinas ay meron tayong mga ganitong planta na nag-offer pagkakataon para sa atin.
23: Sa mga kapwa po OFW nga ngayon, nandun pa sa labas, hindi din mahiya. Huwag kayong mawalan pag-asa na mag-apply kayo sa mga kumpanya, may mga kumpanya tatanggap sa inyo dito sa Pilipinas.
3: Kung sa tingin ninyo na pwede na kayong umuwi, mas masarap nandito sa sariling bayan.
22: Habang patuloy na umiikot ang makina ng industriya, kasabay din itong binubuo ang mas matatag na buhay para sa mga Pilipinong minsang ng ibang bansa. Ngunit ngayon piniling muling mangarap dito sa Pilipinas. Dahil sa bawat pagbabalik ng OFW, may panibagong kwento ng pagbangon at mas matibay na pag-asa para sa bayan.
21: Mula dito sa Batangas, ako po si Jel Miranda para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
20: Kasama natin ngayon mula sa Steel Asia Manufacturing Corporation, Sir Prospero Repolona, Chief Project Officer, Steel Asia Manufacturing Corporation. Magandang araw po, Sir Pros.
7: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pala si Prospero Repolona. Just nickname ko po is Pros.
19: Yes, sir. Alright, Sir Pros, di ba? Yeah. Mula dun sa video na pinakita natin yung ating special report, talagang pinuntahan natin yan sa Batangas at nakakatuwa yung ating mga nakapakinig dyan. But Steel Asia is known as one of the country's leading steel manufacturers nga dito sa ating bansa. Ano-ano po ba yung mga career opportunities na maaaring pasukan ng mga returning OFWs? But before that, siguro briefly, tell us about Steel Asia.
7: Yeah, Steel Asia is one of the biggest producer of steel bars, yung tawagin natin sa Tagalog, kabilya, in Asia, not only in the Philippines. Ano? We have a capacity of 2.5 million to 3 million tons per year of rebars. So, right now, we don't have steel plant in the Philippines, tawagin natin steel plant. Steel Asia, we are very lucky na mayroon Steel Asia, no? Kasi Steel Asia now is starting to put up the heavy section, this light section mill, medium section mill in Lemery, then putting another plant in Candelaria, the heavy section mill, then the wired mill also in Concepcion Tarlac, and another two, melting shop in Cebu and Davao. So, because of this, you know, we need a lot of talents for steel plants. Kailangan natin na para mapadali ang pagpatakbo ng planta, we need a lot of experienced people, lalong-lalo ng mga OFW.
19: So ano-ano yung mga trabaho na pwede nilang pasukan sa Steel Asia?
7: Sa ngayon, we need a lot of expert in automation, electrical engineers, electrical technician, mechanical technician, mechanical engineers, refractory engineers, mga chemical engineers also, at saka mga skilled sa trabaho
19: skilled
7: ng steel
19: talaga.
7: Workers. Yes. Mm-hmm. Kasi sa ngayon, we are planning to commission the section mill in Lemery this coming November. Mm-hmm. So, masyado tayong lucky. We already have expert from abroad, no?
19: Yes.
7: Which can help us to shorten the learning curve, mm-hmm. to operate the plant in a very short time. No? Mm-hmm.
19: At sanay na kasi sila, di ba?
7: Meron mm-hmm. po tayong sa ngayon 14 specialists from Arab Emirates and from Saudi Arabia also mm-hmm. that works with the same company. Ano? Mm-hmm. Ang maganda po rito, yung pinatakbo nilang planta sa ibang bansa
20: yeah.
7: ay katulad ng katulad nitong tinatayo natin sa Lemery.
19: Mm-hmm.
7: Isa rin po ang supplier, which is a German-Italian supplier, which is SMS. Then the same also the products they produce in Saudi Arabia and United Emirates. So we are very lucky with this, ano, with this balikbayans, ano.
20: Tama po. At talagang ang Steel Asia mula po Luzon, Visayas at Mindanao, meron po kayong planta, yes. Natayo na po yan dyan.
7: Opo.
20: Di po ba? At ang katuwang po ninyo sa pagtatayo niyan, ang mga overseas Filipino workers, ano ba sir yung kasanayan or qualifications ng karaniyong mga hinaharap nyo sa mga aplikante, lalo na po yung mga galing sa ibang bansa?
7: Actually, we need only the expertise, ano?
20: Yes, sir. Mm-hmm.
7: Not, we didn't, hindi kailangan engineers ka or what,
20: mm-hmm.
7: bastang skilled ka with experience at least 5 years in okay. steel manufacturing. Nangangailangan po ang Steel Asia.
19: Mm-hmm.
7: Ako din po ay isang OFW for 15 years.
19: Mm-hmm.
7: Before joining Steel Asia, I was the plant manager of Malaysia Steel mm-hmm. for almost 8 years. Then lumipat po ako sa Saudi Arabia mm-hmm. as operations manager, one of the pangalawang pinakamalaking steel plant sa Saudi Arabia. Then I transferred to Yemen for mm-hmm. 4 years or 6 years to run also a new steel plants.
19: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Kaya I'm very lucky with Steel Asia nung tinawagan nila ako in 2009 to join them. You know?
19: Mm-hmm.
7: Actually, it's November 2008 but I joined the company February 2009.
20: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: So I'm very happy because during that time, I'm alone.
20: Tama po.
7: Malungkot po pag nag-iisa ka.
20: Mm-hmm.
7: Although, ano po ako, family status, I can bring my family
20: mm-hmm.
7: sa Malaysia, Saudi Arabia, okay, but in Yemen,
19: yeah.
7: hindi.
20: Bawal.
7: Hindi, pwede po,
20: pwede, pero
7: walang school na mm-hmm. medyo...
19: Oo.
7: Pwede sa mga anak ko.
19: Okay. Sir Prost, nabanggit nyo talagang ang kinakailangan ng Steel Asia, basically talaga, is yung mga skilled workers na yung may kasanayan na, sinasabi nyo nga, para at least mabuwasan yung learning curve. Eh. Pero in terms of Steel Asia talaga, nagko-conduct ba kayo ng mga, let's say, training or career development program para naman at least dun sa mga bagong empleyado na hindi ganun katindi yung kanilang experience o kasanayan?
7: Yes. Actually, we have our own academy, Steel Asia Academy.
19: Mm-mm-mm.
7: Ito po ay nakabase sa, nagkaroon kami ng tie-up with a German company, Badistal, ano? So, we put up this school mm-hmm. in Batangas also. So, aside from that, we are sending also overseas.
19: Alright.
7: A lot of Steel Asia, ano?
20: Mm-hmm.
7: Nagpapadala po ang kumpanya sa Germany, sa Italy, kung saan-saan bansa para ma-hone ng skill nila.
19: Mm-hmm.
7: Mabait ang Steel Asia sa training sa abroad.
19: Oo.
20: Okay po.
19: And so, then yung mula do sa academy, ina-adapt na sila as employee.
7: Yes po.
19: Alright.
20: Oh, yes. So ibig sabihin sir, pag nag-aaral sila, nag-training sa Steel Asia
19: Academy
20: ay eventually dire-diretso na yan para mapasok sila sa trabaho.
19: Pwede.
7: Of course. Mm-hmm.
20: Alright. Sir, magbubukas pa ba yung mga bagong section ng mills ng Steel Asia? Ano po yung maaasahan ng publiko mula po sa expansion na ito? At gaano po karaming bagong trabaho ang inaasahan yung balika para sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga returning OFWs?
7: Yeah, itong Lemery Works natin, which is the first medium section mill in the Philippines,
19: mm-hmm.
7: ang nakikita po natin dito is 30,000 jobs, ano? Direct and indirect.
20: Mm-hmm.
7: Ang makikreate nitong
19: bagong planta.
7: Lemery Works na ito.
20: Mm-hmm.
7: Ganun din po, papunta na tayo sa in 3 years time, I think we have already the heavy section.
20: Mm-hmm.
7: Available na po ang land doon. So we awarded already itong planta na to. So we're planning to start this one very soon also. Pag napaandar na po natin itong dalawa na to, heavy section at saka medium section, ibig sabihin parang mayroon na tayong tumatawag na steel plant sa Pilipinas.
8: Ah,
7: kasi rebars alone, hindi mo pwedeng tawagin na steel factory.
8: Ah, ganun pala yun.
7: Steel manufacturing plant.
8: Mm-hmm.
7: Yeah. Kailangan meron kang heavy section, meron kang medium section, meron ka pong wire rod.
8: Mm-mm.
7: So ganun po.
8: Okay.
20: So sa may may 100 empleyado, mga
8: sa
20: overseas
8: kasalukuyan, ha?
20: Filipino workers, sir, na nakuha po ninyo, madaradagan pa ba yan, sir?
7: Patuloy po.
8: Actually, sabi niyo ngayon 30,000 tama ba, sir?
7: 30,000 direct and indirect.
20: Oh, okay.
7: Pero madadagdagan po. Pero sa planta lang siguro mga 300 to plus.
8: Mm-hmm.
7: Pag nag 3 shift na tayo, syempre dagdag pa to. Ang tingin ko, marami tayong makukuha pa rin sa Middle East.
8: Mm-hmm.
7: Sa plantang ito.
8: At least mapabalik nila, mababalik natin dito sa ating bansa, di ba, sir? Pero ikaw nga, katulad mo, bilang dating OFW, ano masasabi mo doon sa mga kapwa mo OFW na nag-aalinlangan umuwi dito sa atin dahil ika nga nila, baka walang opportunity for them?
7: Marami po, maraming opportunity. Actually, naghahanap talaga kami ng mga skilled, ano? Kasi kulang na kulang pa ang skilled sa steel plant.
8: Mm-hmm.
7: Hindi kulang maano sa ibang sector kung ano. Kami sa steel plant, we are still hiring a lot of expert, ano?
8: Mm-hmm.
7: To help us build this, ano, incoming mga expansion namin, ano?
8: Mm-hmm. Mm-hmm.
20: Alright.
8: Pero ano ba yung difference? Kasi 'di ba sabi niyo, pwedeng yung mga nasa Middle East, 'di ba? Pero kung dito ba manggagaling sa bansa natin, ano yung difference ng kanilang
7: mahaba po ang proseso.
8: Oo.
7: Kasi steel plant is not easy, ano? To be an expert, you need at least 10 years.
8: 10 years
7: actual experience.
8: Mm-hmm.
7: Ano? Kasi ako kahit na I am a degree holder in mechanical engineering, hindi ako kaagad naging manager or supervisor.
8: Mm-hmm.
7: Nagmula ako sa nag-welding,
20: okay.
7: Nag-cutting, then hands-on ako bago ako naging ganito po.
20: Tama po.
7: Oo,
20: talagang po. Pinagsikapan niyo, sir, ang pagkatrabaho para talaga mapatunayan ang inyong worth sa inyong kumpanyang pinagkatrabuhan.
7: Yes po, ganun po.
20: Tama po.
7: Ganun po.
20: Pero sir, sa inyo po ba nalaw, paano ba nakatutulong inyong pagbabalik ng mga skilled workers po natin, lalo na yung mga OFW, sa paglago ng industriya at ekonomiya ng ating bansa?
7: Ito sa amin, sa ano nila, sa steel plant, ano? Yung talent nila, makakatulong, mapabilis. Sabi ko nga, to normalize the plant. Kasi instead of hiring a foreigner, ano, normally kasi pag nagtayo ka ng isang planta, may matinatawag na cold commissioning. After installing all the machines, then we have the hot commissioning. Normally you need a lot of expert for this, ano, na hindi naman natin mahanap lahat sa Pilipinas. Lahat to from the machine supplier, they will send at least 20 or 30 technician, engineers and technician to run your plant. But hey, sa pagkakaroon natin ng mga expert galing sa ibang bansa tulad nitong mga
8: kasama
7: natin ngayon. Ano na? Ito makakatulong to train the local people to transfer their technical know-how.
8: Yes.
7: So side by side na 'to eh. Para bang kaya ng sila tinatabihan na namin ng mga kabataan ngayon.
20: Tama po.
7: Nung galing sa academy nakatabi na sa kanila ngayon.
8: Mm-hmm. Yes po.
7: Sila naman just parang coaching at the same time hands-on also.
20: Wow.
8: Magsha-share naman sila.
7: Of course, this is good also kasi actually akala nila wala na.
8: Opo.
7: So kasi may edad na rin tayo, no?
20: Tama po.
7: Mm-hmm. Ngayon Steel Asia is there always, ano?
8: Uh-uh. So wala bang age limit with Steel Asia?
7: No, as long as
8: kaya pa nila
7: expertise,
8: mm-hmm.
7: you know?
8: Mm-hmm.
20: Tama.
8: Sir Pros, baka may mensahe ka para sa ating mga OFWs na baka gusto din nila maging bahagi ng Steel Asia, and any messages din in behalf of Steel Asia sa DMW naman sa inisyatiba na ito na talagang tulungan yung ating mga kababayan na makabalik dito sa ating bansa.
7: Yeah, maraming salamat sa DMW, ano, yung nagkaroon natin ng MOU, ano?
8: Apo.
7: At least makikita ng Steel Asia admin namin at HR yung database nyo.
20: Mm-hmm.
7: Kung sino-sino man nagsiuwing OFW. Mm-hmm. Malaking tulong po ito. So yung mga nasa ano naman, masasabi ko nasa ibang bansa pa. Pare-parehas kami. Ako 15 years din nagtiis. Ano po? Hindi madali. Hindi madali mag-isa, na malayo ang pamilya mo. Napakahirap po.
8: Mm-hmm.
7: So dito, lalo na sa steel plant ngayon, Steel Asia is starting to build the steel industry of the Philippines. Mm-hmm. So we need a lot of talents. Kailangan po natin technician, hindi naman engineers lahat 'yun, no? Ang mm-hmm. steel plant not run by all engineers.
10: Mm-hmm.
7: Ito mga skilled workers, ano. So nananawagan ako, nandito po kami, ang Steel Asia still hiring highly technical people para tulungan kami sa pagtayo nitong mga bagong project ng Steel Asia.
10: Maraming salamat po, Sir Prospero Repolona, ang Chief Project Officer ng Steel Asia Manufacturing Corporation. Sir, baka meron pa kayong babatiin.
8: Baka may gusto kong batiin, sir. Shout out.
10: Nasa inyo ng pagkakataon.
7: Binabati ko buong Steel Asia at saka lalo-lalo na ang boss namin, si Boss Ben Yao. Ano?
8: Yes, nakatutok okay. sa atin ngayon.
7: Salamat sa pagbibigay sa aming pagkakataong mga OFW. Kasi 2009 pa ako with Steel Asia.
10: Mm-hmm. Yes, sir.
7: So, I'm very lucky with the Steel Asia. Ito, maraming salamat.
10: Ayan.
8: Thank you so much, Sir Pro.
10: Maraming salamat po, Sir Pro. Sa aming buong pagbabalik, makasama naman natin ang mag-amang dating OFW na kasalukuyan nagtatrabaho sa Steel Asia Manufacturing Corporation. Diyan lang kayo magbabalik, God, ang tahanan ng OFW.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
12: Doctors on board.
13: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes. You choose a healthy diet. Controlin natin yung mga comorbidities.
12: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
13: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente naiintindihan niya.
12: Doctors on board.
14: Doctors on board.
12: Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
8: Nagbabalik. Ayan, totoo na to. Nagbabalik ang tahanan ng OFW at sa pagkakataong ito, kasama naman natin ang magamang dating OFW na ngayon ay kasama sa higit 100 OFW na nagtatrabaho po sa Steel Asia.
10: Kasama po natin si Ginoong Arnel De Leon, Guide and Roll Shop Assembly Supervisor, at si Archie De Leon, Straightening Machine Operator. Magandang araw po sa inyo, sir.
8: Hello po. Sabay talaga sila. Okay. So bago po kayo naging bahagi ng Steel Asia, kwentuhan nyo kami siguro na mabilis na mabilis. Ilan taon ba kayong OFW at saan bansa po kayo nagtrabaho?
28: Bago po kami naging bahagi ng Steel Asia po, kami po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho po sa Gitnang Silangan.
10: Mm-hmm.
28: Unang-una po ay sa bansang Saudi Arabia at saka sa bansang Bahrain po.
8: Mm-hmm.
28: Na humigit kumulang, nasa 20 taon po.
10: 20 taon. Years.
8: Tagal. Ikaw po. And then okay. Si Archie, kailan?
29: Ako po ay nagtrabaho sa Bahrain Solve Steel.
8: Uh-uh.
29: For 7.5 years.
8: So sumunod ka sa tatay mo?
29: Sumunod.
8: Idol mo talaga si tatay. Pero bakit same? I mean, pareho kayong industriya.
29: Nagkaroon po kasi ako ng pagkakataon po na bilang ranking pile po doon.
8: Mm-hmm.
29: Pwede po kaming kumuha po ng mga relatives, lalo talagang mga anak po,
8: mm-hmm.
29: upang makasama po namin doon. At hindi naman po bawal lang mag-anak po sa...
8: Mm-hmm. Po.
10: Alright. Ano po yung pinakamalaking hamon po ninyo na inyong hinarap habang nagtatrabaho kayo bilang OFW?
29: Para sa akin po, ang alam ko pong naranasan kong malaking hamon sa amin po doon yung may discriminate ka ng mismo mga national, hindi lang po ng mismo mga national ng bansang pinaglilingkuran mo, kundi pati ng mga katulad mong dayuhan din po. Na minamaliit po nila yung para bang sa eskwelahan po, pasang awa po ba na nakakapunta karoon, na minamaliit po nila yung kakayahan mo, na para bang hindi mo sila kayang pantayan sa larangan ng opo.
10: Hindi mo kasi maraming mga Pilipino rin doon sa pinagtatrabaho po ninyo. Paanong nakapag
8: kumbaga nadidiscriminate
10: tama po ng ibang mga nasyon ang ating po mga kababayan or kayo mismo?
29: Sa ano kasi ng mga ibang mga dayuhan din po doon. Ang alam po nila mas marunong po sila sa atin. Yun po ang ano. Pero hindi po na hindi po yung naging hadlang po sa amin. Hindi po yung naging balakid sa amin para tumuloy po kami at ipakita sa kanila na yung kaya po nila ay kaya din po namin.
8: So pinatunayan nyo.
29: Pinatunayan po namin na at kaya din at mas nahigitan pa po namin.
8: Tama. Wow, oh, yun ang talagang importante, di ba? Tsaka tayo mga Pilipino, ano tayo eh. Palaban tayo, di ba? Pero kung tama naman. Opo. And then, nung so nakailan taon ka na rin tatay, and then kinuha mo na si Archie.
29: Nang makalampas na po ako ng mahigit 10 taon po, nang inilipat po ako sa bansang Bahrain po na sister company lang naman po nang pinanggalingan ko sa Saudi. Doon po ako nagkaroon ng pagkakataon sa kanya na makuha na po siya.
8: Right. And then, yung pagdidesisyon naman na bumalik na dito sa bansa Onin, paano naman po kayo nag-decide na talagang, syempre 20 years, ang tagal din noon.
29: Yung nag-decision po ako, sa puso't isipan ko, sapat na po yung kulang-kulang 20 taon po lahat na malayo sa piling ng
10: pamilya
29: ko, mga mahal ko sa buhay. Nag-decision po ako na panahon na rin po para umuwi na ako. Yung mga shortcomings ko po, pagkukulang ko sa pamilya ko, mapunuan ko naman. At ganun din po, sa awat tulong ng Diyos ay makapag-umpisa ng konting pagkakitaan po. Nakapiling ko po sila.
10: Okay. Ikaw, Archie, paano mo hinandal yung ganung pagkakataon, ganung sitwasyon?
0: That time kasi, sir, yung sitwasyon na yun is nawalan kami ng trabaho dahil nga sa COVID-19. Nasama kami sa mga Pilipino na nakauwi. So, at that time, yung company namin, binigyan nila kami ng 3 years extension sa visa to look for new job sa abroad. But at that time, since lahat ng industrial plant during COVID is naka-close, at halos lahat naman nagpa-uwi ng mga tao,
10: tama.
0: Eh wala din bilang lalaki kasi mahirap maghanap ng trabaho ang lalaki during that time. So, hindi ako makahanap ng trabaho noon. But meron na lang akong 2 linggo na natitira sa visa ko. So, I decided to go home to be with my son and my family. That time, yung opportunity na yung ginawa ko para makapagtayo ng munting bahay namin ng anak ko, pamilya ko, tsaka makapag-negosyo na din ng kakaunti lang na para sa amin.
10: Alright. Pero syempre, hindi pa rin sapat yun para tumigil kagad sa pagtatrabaho. Ang hinanap nila, reintegration.
8: Correct.
10: Ano at paano nyo natanggap ang oportunidad na makapagtrabaho sa Steel Asia?
29: Sa pamamagitan po ng dating mabait at mabuting kaibigan sa katauhan po ng ni Ginoong Prospero Repolona po. Na dati ko pong nakasama po ng matagal na panahon dito.
10: Na po.
8: So si Sir Pros din.
29: Opo, sa kanyang recommendation po.
8: Pero sabay na po ba kayo na employ o kayo muna?
29: Nauna po ako. Okay. Pagkatapos po ng mga ilang buwan, doon ko po sinabihan ng anak ko na itry, subukan mo muna rito. Magpahinga ka muna dahil gusto po niyang lumabas po uli ng bansa. Sabi ko, magpahinga ka muna, maganda rito, hindi kita yayayain kung ikakasama mo rito. Sabi ko po,
8: so magpahinga habang nagtatrabaho.
10: Pero hindi kasi syempre.
8: Magpahinga muna bilang OFW sa, kasi yun.
10: Kasi galing siyang abroad, di ba? Alam mo naman ang mga kababayan natin, minsan pagpahinga ang hinahanap sa mahabang panahon ng pagkatrabaho. At pagbalik dito sa ating bansa, may reintegration, di ba? Gusto magkaroon ng karagdagang pagkakitaan. Para naman sa ganun, patuloy sila sa pagkatrabaho.
8: Correct. Pero kamusta po yung experience ninyo na working together pa rin kayo pero sa Steel Asia na dito na sa ating bansa?
29: Awat tulong po.
8: Maganda.
29: Nasa isang awat tulong po, isang karangalan po na mapabiling sa Steel Asia po. Isang mabuting kapalaran. Walang talo, laging panalo at may kinabukasan po.
8: Mm-hmm. Archie?
0: Maganda naman ho yung experience namin sa Steel Asia, ma'am. Mm-hmm. Since pangalawang beses ko na ito magtrabaho dito sa Pilipinas.
8: Mm-hmm.
0: At least hindi siya kagaya ng pagtatrabaho sa Middle East na kasama yung lungkot.
10: Tama.
0: Kasi
8: malayo.
0: Malayo. At least dito, nasa Pilipinas ka lang at home ka, nararamdaman mo yung kasi ang Steel Asia parang pamilya din yung turing nila sa'yo.
10: Tama.
0: At the same time, binigyan nila kami ng opportunity na makapagtrabaho sa malapit at malapit sa pamilya namin.
10: Mm-hmm.
0: Para during kung mayroong mga kailangan, mga birthday, holiday na magkakataon makauwi.
8: Madali na.
0: Madali lang kami makauwi.
10: Tama. Talagang pinakamaganda yan sapagkat kahit na paano ay nagiging maganda at magaan sa pakiramdam. Yung alam mo malapit ka lang sa pamilya mo.
8: Yes.
10: Paano, sir, nakatulong ang inyong karanasan bilang skilled worker sa ibang bansa, sa inyong trabaho ngayon?

0: DFRB Chairperson Vigor Mendoza na tukoy nila ang operator ng GP batay sa mga impormasyong nakuha sa viral video. Una nang inisuhan ng show cause order ang GP operator habang itinakda yung hearing sa July 14 kung saan tatalakayin din yung estado ng biktimang pasahero at kung nabigyan ba ng kaukulang tulong. Inatasan din ng operator na isuko yung kanyang license plate at yung chopper naman ay sumailalim sa mandatory drug test at road safety seminar. Ayon kay Mendoza, hindi nila kinukonsinti ang mga pasaway na
1: ng updated Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 sa Malacañang Palace noong 26 ng Hunyo 2026 na isa pong mahalagang hakbang ng administrasyon upang higit pang palakasin ang transparency, accountability at mabuting pamamahala sa paggamit po ng pondo ng bayan. Bilang gabay po ng pamahalaan sa modernisasyon ng public financial management, inilatag po sa updated roadmap ang mga pangunahing reformang magtitiyak na ang bawat pisong ipinagkakatiwala ng taong bayan ay nagagamit po ng maayos at may tunay na pakinabang sa bawat Pilipino. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Pangulong Marcos na hindi sapat na maipakita lamang kung paano ginagamit ang pondo ng bayan. Ayon sa kanya, mas mahalagang maipakita ng bawat ahensya ng pamahalaan kung paano nito napabuti ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay PBBM, hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasa publiko. Inilunsad din ng Department of Budget and Management sa pangunguna naman ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o DBM Compass. Ito po ang kauna-unahang digital platform kung saan mas madali pong ma-access at masubaybayan ng publiko ang paggamit ng pondo ng bayan. Ayon po kay Acting Secretary De Leon, ang dalawang mahalagang hakbang na ito ay nagpakita po ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na palakasin po ng mga institusyon ng pamahalaan, patibay ng tiwala ng publiko at maghatid po ng mas mabilis, mas bukas at mas mahusay na serbisyo para po sa bawat Pilipino. Dumalo rin po sa aktibidad ng mga miyembro ng gabinete, DBM senior officials at mga development partner bilang pagpapakita po ng kanilang suporta sa mga reformang magtitiyak na ang bawat piso sa kaban ng bayan ay mas mapapakinabangan ng bawat Pilipino.
2: Nakibahagi naman po sa pagpupulong si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph G. Recto kasama ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan noong 22 ng Hunyo 2026. Layo ng pulong na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga prioridad na programa at proyekto sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or GAA kasabay ng paghahanda para sa fiscal year 2027 national budget. Bilang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa national budget, patuloy po na isinusulong ng DBM ang mahusay na pamamahala sa pondo ng bayan at mas epesyenteng paghahatid ng serbisyo sa publiko. Sa pagpupulong, binigyang diin Executive Secretary Recto ang kahalagahan ng maagap at mahusay na pagpapatupad ng 2026 national budget para matiyak na mabilis na naipaparating sa mga mamamayan ang mga programa at serbisyong kanilang kailangan habang pinaghahandaan ang pagbuo ng fiscal year 2027 national budget. Alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay din ang mga hakbang upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan at higit pang mapahusay ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kabilang din sa mga tinalakay ang progreso ng mga uplift intervention ng pamahalaan at ang mga programang nagbibigay ng agarang suporta sa mga nangangailangang sektor.
1: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, nagtipon po ang Public Financial Management Capacity Development o CAPDEB Task Team sa pangunguna po ng Department of Budget and Management para po talakayin ang implementasyon ng Reform Action Plan noong 30 ng Hunyo 2026. At upang magkaroon din po ng koordinasyon sa mga susunod na hakbang at inisyatiba po sa ilalim po ng updated PFM Reforms Roadmap. Nakiisa po sa aktibidad ang mga eksperto mula po sa development

0: the Academy of the Philippines, Commission on Audit, Bureau of Local Government Finance, Government Procurement Policy Board Technical Support Office, at Philippine Tax Academy. Bilang kinatawan po ni Undersecretary Gades Hope Libiran, binigyang din po ni DBM Assistant Secretary Diana C. Camacho Mercado ang kahalagahan po ng sama-samang pagkilos ng CAPDEB Task Team sa pagpapatibay po ng public financial management at pagpapahusay na rin po ng paghahatid ng serbisyong pangpubliko. Kasabay po ng pagbabahagi sa laging paalala po ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang tunay po na sukatan ng pamamahala ay hindi ang dami ng mga reformang inilulunsad kundi ang mga pagbabagong nararamdaman ng mamamayan. Hinikayat po ni Assistant Secretary Camacho Mercado ang mga kawani na magtulungan po at mag-isip ng hindi lamang sa kani-kanilang mga institusyon na kabatay. Muli ring pinagtibay ni DAP Acting President Leocadio S. Sebastian ang suporta po ng institusyon sa pagsusulong ng isang public financial management system na bukas, epesyente, makabago at tumutugon po sa pangangailangan ng bawat Pilipino.
1: Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa del Rosario ang mahalagang papel ng digital governance sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa ginanap na 10th Convergence of Luzon ICT Champions Conference and Exhibition or ClickCo Next 2026 noong ikadalawang po ng Hunyo 2026 sa Naga City. Sa kanyang presentasyon, ibinahagi po ni Yusek Del Rosario ang pagsusulong ng DBM sa ilalim ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon sa paggamit ng makabagong teknolohiya po para matiyak ang mas responsive, accountable at participatory na Public Financial Management or PFM alinsunod sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ni Yusek Sasa na mas magiging makubuluhan ang mga reformang technology-driven kapag katuwang ang iba't ibang sektor. Ibinahagi niya na ang mga flagship GovTech applications ng DBM, ang Open Budget Portal, Project Dime, Budget and Treasury Management System or BTMS, at ang blockchain-based document verification platform nito ay mga sistemang dinisenyo para siguraduhin makakalahok ang mga mamamayan at magiging isang practical na trust-building asset ang digitalization. Sa isang panel discussion kasama ang ibang ICT champions mula sa pamahalaan, international development organizations, civil society at private sector, isinulong din ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang higit pang mapaunlad ang digital ecosystem ng bansa. Sa aktibong pagsulong ng digital transformation at open governance, pinalalakas po ng DBM ang isang sound, innovative at inclusive fiscal management na direktang nagpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino.
0: 24 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Para po sa panghuling balita ngayong hapong ito, nakibahagi po ang Department of Budget and Management Regional Office 7 sa pagdiriwang po na Anti-Red Tape Authority o ARTA sa 2024 Ease of Doing Business Month sa pamamagitan po ng iba't ibang aktibidad, kabilang po ang mga information session na ginanap po noong Mayo 5 at Hunyo 4, 2026 upang matiyak ang kahusayan at pagkakaroon po ng tumatalimang pamamahala sa rehiyon. Sa ilalim po ng pamumuno ni OIC Regional Director Maricor Bacchial, tinalakay ng mga opisyal at kawani ng DBM Region 7 ang mga inisyatibang magpapabilis po ng mga proseso nito, mga operational concerns at mga akbang upang gawing mas accessible po ang DBM Citizens Charter katulad po ng paggamit ng digital at kiosk-based platforms. Bukod pa rito, nagsagawa rin po ang DBM Region 7 ng serye ng mga technical discussions at consultation sessions kasama po ang mga local government units, budget officers, auditors at iba pang stakeholders at iba pang mga stakeholders na puno po ang buwan na iyon ng mga oportunidad para po sa collaborative problem solving at knowledge sharing tungkol po sa procurement, modernization, special health fund at iba pang pupangunahing programa at mga reformang isinusulong po ng pamahalaan. Pinangunahan po ni OIC Regional Director Bakyalat, OIC Assistant Regional Director Zara Leigh Ranile ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na kawani ng DBM RO7. Mga lingkod bayan na patuloy na nagpapamalas ng kahusayan sa paglilingkod sa taong bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga tampok na balita para po sa ating budget news.
1: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon.
6: Sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radio Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radio Pilipinas 738 AM.
11: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, Eric, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
12: Ayan, baka may babatiin ka yung birthday, yung kaibigan, birthday mo, kaibigan, kaibigan birthday mo, birthday nung kaibigan mo. No,
11: oo nga pala, no, nung July 1, batiin ko lang ng happy birthday sa aking matagal na kaibigan, no, almost 15 years din kami magkaibigan kay Ate Julia Olimpo. Siya rin yung maid of honor ko nung kasal. Tapos kahapon naman, si Angel Marceliana, happy birthday sa'yo. At ngayong araw naman, sinaselebrate naman namin ang 9 years, ano namin?
12: Anniversary.
11: Anniversary ng aking jowa.
12: Nakala kong babati.
11: Yun na yun.
12: Nakala kong babati mo si Tyrone.
11: At si Tyrone, ngayong araw ba yun? Ikaw naman bumati.
12: Ikaw na bumati. Ikaw na lang.
11: Happy birthday din syempre sa ating butihing kawanin ng gobyerno.
12: Wow!
11: Tyrone Chang.
12: Ayan, happy birthday sa iyo, Mr. Chang.
11: At binabati ko rin pala yung pinsan ko, Fire Officer Christine Aldea.
12: Ako, may babatiin din pala ako ngayon. Happy birthday kay Boss Danny Mapagmahal ng Trodak. Ayan, at syempre po ang pagbati mula po sa natatanging Heitsu ng bayan na may birthday din po nung July 1.
11: Ano ulit yung Heitsu?
12: May tanong ko
11: ulit. Ano ulit yung Heitsu?
12: Hayaan mo na yon. At syempre kahapon happy birthday din sa kaibigan ko, Imelda Abigail, mula po sa Davao. Ayan, si Abby.
11: Ayun, ang daming nagbe-birthday ngayong July,
12: sino
11: no?
12: Sino pa ba? Sino pa ba may mga magbe-birthday pa? At sa mga nagpapabati, hello sa'yo, Ryan Arago. Hello sa'yo, pare. Ayun.
11: Ayun. Budget peeps dito sa usapang budget natin, no? Layunin namin na laging may paliwanag ng simple. Ang mga konseptong mahirap maintindihan ng publiko, lalo na po pagdating sa pondo ng bayan.
12: At syempre, kaya naman mga budget peeps, no, bago po tayong aabangan dito sa usapang
11: exciting
12: budget natin, no, para po sa unang episode ng Ask, alamin kay Sec Kim, ipapaliwanag po ni Department of Budget and Management, Acting Secretary at former UP Diliman Professor Kim Robert C. De Leon ang iba't ibang bahagi po ng budget cycle at kung paano binabalangkas, pinopondohan at pinapatupad po ang national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Alam ba ninyo kung paano binabalangkas ang national budget ng ating bansa? Sa dami ng prioridad na kailangang tugunan gamit ang limited resources, mahalagang maplano at mapamahalaan ng maayos ang pondo ng bayan. Sa kontekstong ito, mahalaga ang Public Financial Management o PFM cycle. Ito ang sistema ng pamahalaan sa pamamahala ng financial resources, mula sa planning at budgeting hanggang cash management, reporting at audit. Sa video na ito, magpo-focus tayo sa national budget cycle o ang proseso ng pagpaplano, pagbuo, pagpapatibay, pagpapatupad at pagsusuri ng pambansang budget upang matiyak na maayos at responsable ang paggamit ng pondo ng bayan. Mahalagang tandaan na ang proseso ng budgeting ay nagsisimula sa masusing planning at malinaw na priority setting. Dito inaangkla ang pagbuo ng programs, activities, and projects o tinatawag na PAPs ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga ito ay direktang sumusuporta sa direksyong itinakda ng pamahalaan. Ang mga itinakdang prioridad na ito ay nagiging batayan ng ehekutibo sa pangunguna ng Department of Budget and Management sa paghahanda ng pambansang budget. Paano nga ba binubuo ang pambansang budget? Ang ating national budget cycle ay mayroong apat na phases. At ito ang sumusunod. Una, ang budget preparation, kung saan inihahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng DBM ang kanilang budget proposal batay sa mga prioridad at pangangailangan ng publiko. Ikalawa, ang budget legislation o authorization. Dito, sinusuri at inaaprubahan ng Philippine Congress ang panukalang budget bago ito maging General Appropriations Act o GAA. Ikatlo naman ang budget execution, kung saan aktwal na ginagamit ng mga ahensya ang inaprubahang pondo upang maipatupad ang mga programa, proyekto at serbisyong para sa mamamayan. At ikaapat, budget accountability. Sa yugtong ito, tinitiyak sa pamamagitan ng pag-uulat, pagsusuri at pag-audit na tama at naaayon sa batas ang paggamit ng pondo ng bayan. Itong apat na yugtong ito ay magkakaugnay at madalas na sabay-sabay na nagaganap sa loob ng isang fiscal year. Sa mga susunod nating videos, ating tatalakayin at iisa-isahin ang mga phases ng National Budget Cycle. At yan po ang 4 phases ng National Budget Cycle. Ito po si DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Till the next time, Budget Peeps!
1: Yun o! Ayan, natunghayan po ninyo ang unang episode po ng AS. Maraming salamat po kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon sa pagpapaliwanag. No, ayan na po yung mga aabangan po ninyo weekly po sa ating pong usapang budget natin. No? Straight from the budget chief itself. Yes. Ayan. Tara! Let's ask! Alamin ang ganda, kay no? Sec Kim.
2: Ayun. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
1: At syempre sa Pre-TV po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng Afford a Box. At syempre, dahil po sa ilang technical adjustments, budget peeps, no, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po ay pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po sa Lunes, July 6. Mapapanood ninyo pa rin po kami sa live streaming, ng live streaming po sa Radyo Pilipinas social media pages at sa aming pong pagbabalik sa 738 kHz. Asahan po ang mas malinaw, mas pinaigting po na paghahatid po ng mga balita at impormasyon at serbisyo publiko. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At syempre, kami rin po ay napapanood sa Radyo Pilipinas website via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas Usapang Budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary K. Goddess Hope Libiran.
2: Ayon sa Matala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget page.
1: Tama ka dyan, Pao. Oras na para sa ating
2: Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters.
2: Nako Eric, sabi nga natin kanina, usapang nutrition tayo ngayong
1: sinabi natin.
2: Nutrition month. Sinabi natin yun. Kasi nga, nutrition month. At alam mo ba kung bakit July ipinagdiriwang ang nutrition month?
1: Hindi ko alam eh. Bakit ba?
2: Kasi ang Tagalog daw ng vegetable ay July.
1: Talaga ba?
2: Tumawa ka naman.
1: Wait lang, inisip ko pa kasi July, gulay pala.
2: Parang
1: yun.
2: Parang tumatawa yung
1: vegetable. Nakakatawa ba? Ah, hindi ko, ewan ko.
2: Matet, tumawa ka.
1: Oh, yeah, at live via Zoom, pakilala Zoom. Pakilala mo yung guest natin.
2: Live via Zoom, magandang hapon po sa'yo. National Nutrition Council Nutrition Officer, si Ma'am Queenie.
1: Hello po, Ma'am Queenie. Kumusta
2: Ma'am Queenie
1: po kayo?
2: Ma'am Queenie Amosco de Jesus ng National Nutrition Council. Kamusta po kayo, ma'am?
4: Magandang hapon, Miss Pao and Sir Eric, at Happy Nutrition Month sa lahat ng
2: Happy
4: tagapakinig
2: Month
4: ng inyong programa.
1: Ma'am, natawa po ba kayo dun sa joke niya
2: Sige
1: ni Miss
2: na,
1: Pao?
2: Sige naman, pagbigyan nyo na ako.
4: Opo.
1: Ah, talaga?
4: Matagal na pong joke yun.
1: Oo,
4: no?
1: Ma'am, kasi alam.
4: Hindi, in-explain
2: hindi ako naniniwala. Hindi mo alam.
1: Totoo ba? Hindi nga. Hindi ko, ngayon ko lang nga naisip na July. Ah, okay. Okay. Sige na nga. Ma'am Queenie, bago po tayo magsimula, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig at syempre po sa lahat din po ng mga nanonood sa atin yung mandato po ng National Nutrition Council at syempre ano po yung mga katuwang po niyang partner agencies na nagpapatupad po ng mga programa nito.
4: Ayan, so marami pong salamat sa pag-impida sa NNC sa inyong programa, no? Ang National Nutrition Council ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa pagbuo ng mga polisiya at pagko-coordinate ng mga programang may kinalaman sa nutrisyon ng bawat Pilipino. Ang nutrisyon po, taliwas sa madalas nating naiisip, no, ay hindi lamang nakatuon sa pagkain, no? Marami tayong tinitingnan na factors kung bakit hindi nakakakuha ng sapat at masustansyang pagkain ng mga Pilipino. So kasama na dyan yung pagkakaroon ng sapat na trabaho, budget ng pamilya, edukasyon at iba pa. Kaya katuwang ng National Nutrition Council ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DOH, Department of Agriculture, DepEd, DSWD, DILG, DOST, at of course, ang Department of Budget and Management. Pati na rin ang ating mga lokal na pamahalaan, civil society organization, development partners, at pribadong sektor. Ang pagpapabuti po sa nutrisyon ng bawat Pilipino ay responsibilidad nating lahat.
2: Ayun. Ma'am Queenie, no, isa po sa mga pinakaabalang ahensya ang inyong konseyo, ang National Nutrition Council. Pwede nyo po bang maibahagi sa amin kung ano po yung mga flagship programs or pangunahing programa at initiatives po ng NNC sa pagtugon po ng kagutuman tsaka sa lahat na rin po ng anyo ng malnutrition sa bansa?
4: Okay. So, ang National Nutrition Council po ang nangunguna sa pagpapatupad at pag-i-implement ng Philippine Plan of Action for Nutrition. So ito yung roadmap ng ating bansa para mapabuti ang kalagayan ng nutrisyon ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. So ilan lang po sa mga isinusulo ng NNC ang Food Fortification Program kung saan dinadagdagan ng vitamins or mineral ang mga produktong gaya ng harina, asin, sugar, mantika, at bigas, no? Nandyan din ang ating salt iodization program kung saan in-encourage natin ang salt industry na magdagdag ng iodine sa kanilang mga produktong asin. Ang NNC din ang country coordinator ng Scaling Up Nutrition o SUN Movement, no? So ito ay isang multi-stakeholder platform na nagsusulong ng mas matibay na pagtutulungan ng pampublico at pribadong sektor pagdating sa kalusugan at nutrisyon. Mahalaga din ang role ng NNC sa nutrition in emergencies. kasi hindi po dapat humihinto ang pangangalaga sa nutrisyon kahit na may crisis. So tinitiyak natin sa programang ito na yung mga buntis, sanggol at iba pang vulnerable groups ay may sapat at masustansyang pagkain kahit sa oras ng sakuna. And lastly, meron din po tayong Tutok Kainan Dietary Supplementation Program kung saan nagbibigay tayo ng karagdagang pagkain sa mga buntis na nutritionally at risk at mga batang kulang ang timbang na may edad 6 to 23 months old. So ito po yung mga programa, ilan sa mga programa at inisyatibo ng NNC pagdating sa pagpapabuti ng nutrisyon.
1: Ma'am Queenie, meron din po kayong programa no, na tinatawag po na Barangay Nutrition Scholar o BNS program. No? Maaari po ba ninyong ipaliwanag yung mahalagang papel po ng isang Barangay Nutrition Scholar sa komunidad at paano po sila nakatutulong sa pagpapabuti po ng kalagayang pangkalusugan at nutrition po ng mga pamilya?
4: Alam niyo, Sir Eric, ang mga Barangay Nutrition Scholar ay itinuturing nating modern heroes kasi yes, sila po ay mga community volunteers na nagtataguyod ng mabuting nutrisyon sa kanilang mm-hmm. barangay at direktang nakikipag-ugnayan sa bawat pamilya ng isang barangay. Mm-hmm. So ang NNC po ang oversee ng implementation ng Presidential Decree 1569 o yung pag-assign po ng Barangay Nutrition Scholar sa bawat barangay, no? Kailangan natin ng BNS kasi sila po yung katuwang natin sa pagpapalapit at pagsisiguro na yung mga programa ng pamahalaan mm-hmm. ay nakakaabot sa bawat pamilyang Pilipino. So sila po yung tumutulong sa mga magulang, paano pakakainin ng isang bata. Sila po yung madalas nating makitang may daladalang mga height board, weighing scale, at nagko-conduct ng pagtitimbang at growth monitoring sa mga bata. Tumutulong din po sila sa pagtukoy ng mga batang may malnutrisyon at nangangailangan ng agarang attention. So, in short, sila po yung mga naniniguro na mai-implement yung ating programa hanggang sa kasuluk-sulukang barangay ng Pilipinas.
2: Ayun, Ma'am Queenie, no, ito pong Barangay Nutrition Scholar, ano po, dapat kailangan po ba ano siya, registered nutritionist? Sa inyo rin po ba dapat ito mag-apply bago nyo i-deploy sa iba't ibang barangay?
4: Okay. Yung mga Barangay Nutrition Scholar, since sila po ay volunteer workers, hindi naman po sila kailangan na registered nutritionist dietitian. So basta sila po ay nakatapos ng elementary, tapos sila po ay committed, dedicated na tumulong sa kanilang barangay at may maayos na kalusugan.
2: Pwede
4: sila
2: na
4: po ay pwede na, oo. Mm-hmm. Pero hindi po NNC ang nagde-deploy sa kanila. Ang nagde-deploy po sa kanila ay ang kanilang local government mm-hmm. unit, no? So, sila po naniniguro na bawat barangay merong BNS.
2: Mm-hmm. Ayun. Siyempre po sa kada barangay, no? Paano po natutukoy kung ang isang bata ay isang malnourished? Ano, may mga indicators po bang ginagamit ang NNC sa pagtukoy po ng kanilang timbang?
4: Yes po, opo. Sa barangay level, natutukoy po kung sino yung mga malnourished, no, sa pamamagitan ng Operation Timbang Plus o mas kilala po as OPT Plus. Mm-hmm. Ito ay taunang pagsukat ng timbang at tangkad ng lahat ng batang may edad 0 hanggang 59 months old sa bawat barangay. Mm. So, layunin po nito na malaman sino yung mga batang kulang sa nutrisyon, sino yung mga labis naman ang timbang, at makita ang kabuuang kalagayan ng nutrisyon sa isang komunidad. Mm-hmm. So, meron tayong mga indicators na ginagamit, no, para makita kung itong batang to ay underweight, ito ay stunted, ito ay overweight or obese, etc. No? So, meron tayong ginagamit na weight for height, length for age, weight for age, at iba pa.
2: Gaano po, Ma'am Queenie, kasama din po sa gaano po ito minomonitor? Gaano po kadalas yung minomonitor yung timbang?
4: Okay. So, ito pong Operation Timbang ay ginagawa every year. Pero para po sa mga batang 6 months pa, 1 year pababa, sila po yung twice a year. I think quarterly sila tinitingnan. Tapos yung mga 2 years old pa taas, sila naman po yung semestral na tinitimbang.
1: Para po sa mga kababayan natin, Ma'am Quino, no, napakahalaga po nito, no, kasi syempre dito po nasusukat talaga yung mga kasi minsan 'di ba nakikita natin, halimbawa may bata, ang akala natin sa kanya eh normal lang, yun pala kahit mukha siyang normal eh malnourished na pala siya. So sana sa mga kababayan natin, mga magulang, mga nanay na ano, importanteng makipag-ugnayan sila sa kanilang mga barangay kung may mga ganitong mga isinasagawa ang ating pamahalaan.
4: I agree po, Sir Eric. And hopefully po, mas maging open yung mga magulang na dalhin yung kanilang mga anak sa health center. Yung iba po kasi natatakot, no? Akala nila, kasi yung height board po minsan, ayaw po nilang nilalagay yung mga bata doon kasi mukha siyang kabaong daw, no? May mga ganun silang perception and hindi naman natin maiiwasan yun. Pero siguro kailangan ng taga maintindihan ng mga magulang na para yun sa kalusugan, para yun sa nutrisyon ng kanilang mga anak.
1: At siguro dapat linawin na rin natin ano ba yung konsepto ng overweight at obesity, no?
4: Ayun. Actually, kapag sinasabi po kasing malnutrition, laging naiisip ng mga tao na, ay, kulang, kakulangan sa timbang. Pero pag sinabi kasi nating malnourish ang isang bata, pwede din kasing ang kahulugan nun ay overweight yung bata, no? So, pag sinabi nating overweight, mataas yung timbang kesa sa nararapat para sa kanyang tangkad. Yes. Pag obese naman ay sobrang kalabisan ng taba sa katawan, no? So, sa mga adults na susukat yan gamit ang body mass index or BMI, tandaan lang po natin na kapag sinabi nating malnourished in general, hindi po ibig sabihin nun na kulang ang timbang. Maaring sobra o kaya naman kulang sa micronutrients gaya ng iron, no? Doon po natin ipapasok yung konsepto ng iron deficiency anemia, iodine deficiency disorder. So, hopefully, maging malinaw po yan sa ating mga magulang.
2: Ayun, Ma'am Queenie. Sa susunod ko pong tanong, no, kamakailan po ay inanunsyo po ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 ang malaking pagtaas ng child stunting sa bansa. Ayun po sa kanila, no, Ma'am, tumaas po ng 25% ang bilang ng mga mag-aaral na bansot para sa kanilang edad dahil sa chronic malnutrition. Ano po yung, ang nasabi pong pagtaas ng bilang, ang pinaka unang pagtaas ng bilang sa loob ng isang dekada. Ano po yung mga hakbang ng NNC? Kung ano po yung ginawa po ng NNC para makatulong po sa paglutas nito?
4: Ayan. So, tama yun, no, na nakakalungkot dahil ilang taon na tayong nakakakita ng pagbaba sa child stunting indicator sa ating bansa. Pero, according sa DOSC-FNRI, from 21% naging 25% yung stunted na 0 to 5 years old sa ating bansa, no? So, alarming yun dahil ang stunting ay indicator ng chronic malnutrition. Ibig sabihin, itong batang to, matagal na siyang nakakaranas ng kakulangan sa pagkain, kakulangan sa tamang pag-aalaga, to the point na hindi siya lumalaki ng maayos, no? Hindi tama yung kanyang development kung ikukumpara sa mga standards, no? So para dyan, tuloy-tuloy pa rin yung pagsusulong ng National Nutrition Council ng ating programa para sa first 1,000 days of life, no? Pag sinabi nating first 1,000 days, ito yung panahon kung kailan nabuntis si nanay hanggang maging 2 years old yung isang bata. Critical yung panahon na to kasi dito nabubuo yung brain o yung utak ng isang bata. And kapag hindi natin naibigay lahat ng kailangan niya sa panahon na to at pumuntong siya ng 2 years old, mahirap na ang habulin yung delay na nangyari sa kanyang development. So, patuloy po yung pagbabahagi natin ng kaalaman tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon sa mga bata sa pagbibigay ng IEC materials. Nandyan din po yung paghihikayat natin sa mga local government units na tuloy-tuloy nilang sukatin ang timbang at tangkad para maagang matukoy kung sino yung mga batang may problema sa nutrisyon at mabigyan sila ng agarang tulong. Nandyan din po yung pakikipagtulungan natin sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang masama ang mga programang pang-nutrisyon sa kanilang mga plano. Kasi kung wala rin naman sa plano nila ang nutrisyon, mahihirapan tayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Yun po.
1: Kumbaga dapat pinapaalam din natin kung meron ba tayong mga problema o yung mga anak may mga problema para mas nalalaman din natin.
2: Dapat
1: para
2: ipaalam.
1: Mas ma-actionan. No? So ito para naman, Ma'am Kini, naalala ko kasi diba ng mga kabataan, yung mga nag-aaral pa lang tayo, tuwing Nutrition Month kasi, may mga contest halimbawa ng paggawa ng mga moto, mga ganun.
2: Moto, costume,
1: pagkain ng gulay upang buhay mo humaba ang buhay. Parang ganun. So,
2: nakaka-miss yun, no?
1: Ngayon naman po, Ma'am Queenie, ano po ba yung tema ng Nutrition Month natin, ang pagdiriwang ng Nutrition Month? At syempre po, ano yung mga programa at na pwedeng abangan ng ating mga kababayan at pwedeng salihan nila?
4: Ayan. Opo, nakaka-miss nga yung mga ganong pakulo sa school, yung mga posters,
1: poster yung making,
4: parade, no? Yung nakasot sila ng mga gulay. Ayan. Opo. So, sa taon na to, ang ating tema po for 2026 Nutrition Month ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. So, naglalayon po ito na mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa koneksyon ng pangangalaga ng kalikasan at pagkakaroon ng sapat na pagkain. So, noong July 1, nagkaroon tayo ng National Launching Activity sa Dumaguete City. At sa susunod na linggo ay magkakaroon po ng regional launching activity sa buong bansa. So, hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na sumali sa mga pa-contest, no? Sa mga launching activities ng inyong mga LGUs. Meron din po tayong mga public webinars at forum na ila-live stream sa National Nutrition Council Facebook page. So, antabayanan lang po ng ating mga kababayan yung announcement sa NNC FB page, no? I hope lalo na po sa mga estudyante, sa ating mga professionals na sumali po kayo, no, dito sa ating mga webinar kasi napaka-interesting po ng connection ng environment, climate change, saka nutrition.
1: Maganda yung maganda yung tema kasi 'di ba yung anong sabi, yung pagkakaugnay ng kalikasan.
2: Hindi lang tungkol sa nutrition.
1: Nutrition. Kasi kalikasan, saan ba tayo kumukuha na ng mga nakakain natin, ng mga limbawa, mga panani, mga gulay,
2: mga food systems natin.
1: Kumbaga yung pinanggagalingan, kalikasan, yung mga isda sa dagat naman. So, napakahalaga na may kaugnayan talaga yung dalawang yun dahil kung wala yung mga yun, wala tayong kakainin.
2: Tama. Kaya importante ang magandang at malinis na kalikasan.
1: Yeah.
2: Pero Ma'am Queenie, no, sayang kulang na tayo sa oras, maganda sana yung usapan natin. Pero ito na lang po, no, dahil usapang budget po ito, marami rin po sa ating tagapakinig ang naghahanap po ng mga practical na paraan para po mapanatiling masustansya yung mga pagkain ng pamilya, lalo na po ng mga bata nang hindi po lumalagpas sa budget. Meron po ba kayong maipapayo sa kanila? Maaaring po ba kayong magbigay ng halimbawa ng mga abot kaya po pero masustansyang pagkain?
4: Ayan, so atin pong inaanyayahan ang mga ating tagapakinig na magkaroon ng sarili nilang food gardens dahil mabibigyan sila nito ng libreng mapagkukuhaan ng masustansyang ingredients. Pwede po tayong makahingi ng mga libreng buto mula sa Bureau of Plant Industry o sa mga lokal na agriculture offices ng inyong mga local government units. Mahalaga din po ang pagpaplano ng ating kakainin kasi kapag planado ang lulutuin, mas madali po yung ipasok sa ating budget, no? Kapag hindi kasi natin napaplano kung anong kakainin ng pamilya, pamilya, mas napapabili tayo ng mga sangkap na hindi natin kailangan.
2: Mga biglaan.
4: Hindi nauubos at maaaring masira lamang.
1: Or lalo na ngayon, Ma'am Queenie, tapos, puro na lang sila ano yung mga tao, puro mga o-order na lang sila ng pagkain
2: food.
1: Nila ng fast food, di ba?
4: Yes, opo. Mm-hmm. Kaya dyan ko din po ipapasok yung kahalagahan ng paggamit ng fresh ingredients. No? As much as possible, subukan po nating maglaan ng oras sa pagluluto at gumamit tayo ng mga fresh ingredients kasi bukod sa mura yan at masustansya, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayang magsasaka.
2: Hmm. Opo.
1: Pero ito, Ma'am Queenie, no? Habol lang, no? Siyempre may mga, para po sa mga magulang natin, may mga anak kasi na may na tinatawag na picky eater.
2: Tama.
1: Ano po yung practical niyong mapapayo dun sa mga nanay at napapakain po sa kanilang mga anak na medyo maarte?
2: Oh, may mga ganun naman talaga, Eric.
1: Mm.
4: Namimili ng pagkain. Oo. So ganito po ang pagkakataon, napakahalaga na ano, mahaba yung pasensya natin, no? Tsaka very creative tayo sa pagpapakain ng ating anak. Ang unang-unang payo po natin is huwag silang pilitin kumain ng pagkain na ayaw nila kasi ayaw nating maging traumatic yung experience ng bata pagdating sa pagkain na yon. Kasi tayo, ang naaalala natin ng bata tayo ay either good or bad experience. Oops.
1: Naku, no.
2: Nawala po si Ma'am Queenie. Ayun.
4: Maging... Hello?
1: Nawawala po.
4: Ayan. Okay. Sorry.
2: Okay na po, Ma'am.
4: So, maging mapagpasensya po tayo. Ayan. Maging mapagpasensya po tayo tsaka maglaan tayo ng oras sa pagkain, no? Ituro natin sa mga bata kung ano yung masusustansyang pagkain at bigyan natin sila ng oras na maka-develop ng masayang experience doon sa mga gulay at prutas. So, lagi nating gawing learning session ang bawat kainan. So, I think yun po yung best way kapag picky eater yung ating mga anak at maturuan sila ng positive behavior pagdating Ayun. Sa masusustansyang pagkain.
1: Okay.
2: Ayan, Ma'am Queenie, no. Bilang panghuli po, no, ano po yung gusto nyong mensahe na pwedeng maipaabot sa ating mga tagapakinig na para hikayatin po sila na gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pumumuhay ang tamang nutrisyon. Ano po yung inyong mensahe po?
4: Para po sa ating Nutrition Month ngayong taon, inaanyayahan po ng NNC ang lahat na isabuhay ang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kapag inalagaan natin ang ating kalikasan, mas mapapangalagaan din natin ang pinagkukuhaan natin ng pagkain. At mas masisiguro nating sapat at ligtas ang mga pagkain para sa bawat Pilipino.
1: Yun. Maria Queenie Amos Codesus, maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak po
2: Thank
1: ninyo.
2: Thank you so much,
1: at,
2: ma'am.
1: Good luck po sa lahat po ng mga programa po ninyo ngayong Nutrition Month.
2: Maraming salamat po.
1: At maraming salamat po at bago ang lahat, happy birthday pala sa aking kaibigan.
2: Hindi mo talaga kinalimutan.
1: Hindi pa talaga natatapos, no? Judith Tarayo, maraming salamat sa iyo, Ate Judith, sa laging pagsuporta, no? At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po may napulot kayong aral, syempre sa ating pong topic ngayon, lalong-lalo na ngayong buwan ng nutrition.
2: Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impila ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa Facebook page ni Undersecretary Goddess Hope Libia.
1: At tabayanan po ninyo susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libia, ako po si Eric Bocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time alas 5 na nga po. Hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang po sa inyong favorite Friday habit, ito po ang
1: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan.

0: DIY or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
0: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
0: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
2: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
3: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin na marami pang gagawin ng pamahalaan sa harap ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Pilipinas at Canada, kapwa nanindigan na dapat palakasin pa ang kooperasyon pagdating sa pagsusulong ng international law at rules-based international order. Ugnayan ng Pilipinas at Canada, itinuturing na strategic partnership, apat na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, pinagtibay. Ombudsman, kinasuhan na ng plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Mga pamilya at kinatawan ng mga biktima ng war on drugs muling dumulog sa Korte Suprema matapos ang halos isang dekada. At iba't ibang murang bilihin handog sa mga residente at maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Baguio City.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang gagawin ng pamahalaan sa harap ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
3: Kasunod niyan, iginiit ng Pangulo na mahalagang mapalakas ang bilateral at multilateral partnerships ng Pilipinas sa harap ng iba't ibang hamon sa mundo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Sa joint press con kasama si Prime Minister Mark Carney, natanong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagiging upper middle income na bansa ng Pilipinas. Binigyang diin niya na sumasalamin ito sa mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga namumuhunan. Gayunman sinabi ng Pangulo na bagaman mahalaga ang pag-angat na ito, malinaw na marami pang
5: halo ng isang public official. Base sa ex parte application para sa precautionary hold departure order ng Office of the Ombudsman laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan, nakatanggap si Marcoleta ng kabuwang 75 million pesos. Unang natanggap ni Marcoleta ang 30 million pesos mula kay Defensor noong January 6, 2025, habang January 8, 25 million pesos mula naman kay Joseph Espiritu at January 9, 20 million pesos naman mula kay Aristotel Viray. Nairapol ang kasong plunder sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, habang 4th, 6th at 1st Division naman ang ahawak sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 kung saan tatlong counts ang kinakaharap ni Marcoleta. Habang tigi-isang count naman ang paglabag sa Presidential Decree No. 46 ang kinakaharap ni na Defensor, Espiritu at Viray. Sa inilabas na payag ng Office of the Ombudsman, binigyang din ito na oras na gamiting rason ng utang na loob para ipaliwanag ang hindi dineklarang 75 million pesos na natanggap ni

0: Marcoleta, ito ay hindi na utang na loob. Paliwanag ng ahensya, binanggit ni Marcoleta ang utang na loob sa isa sa kanyang mga admission o pag-amin. Ayon sa Office of the Ombudsman, ito ang rason kung bakit may batas kaugnay ng plunder at bribery. Dagdag ng ahensya, inamin mismo ni Marcoleta na natanggap niya ang naturang pera. Sa programa ni Marcoleta noong Nobyembre, sinabi niya na may mga rason siya kung bakit hindi niya idineklara ang mga natanggap na pera. Base sa ex parte application ng Office of the Ombudsman para sa PhD o laban kanila Marcoleta, umabot ang halos isang taon bago pa nakapagbayad ng donor's tax payment, kung saan December 15 nagbayad si na Espiritu at Veray, habang December 17 naman si Defensor. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi naging madali o kanilang ginusto ito, pero base sa kanilang nakalap na ebidensya, hindi idineklara ang natanggap na 75 million pesos. Kaugnay nito, nagsagawa ng kilos protesta ang Iglesia ni Cristo sa EDSA at Kalaunan sa Liwasang Bonifacio matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Lunes na iahain nila ang kaso laban kay Marcoleta ngayong Linggo. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag si Marcoleta kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Una lang sinabi ni Marcoleta sa rally sa EDSA na handa siyang magpakulong. Anya, walang problema kung siya ay maaresto. Git naman ni Remulla na walang selective justice kaugnay nito at hindi niya iniutos na imbestigahan si Marcoleta. Rodrigo Sad, para sa Bayan.
1: Sinibak na sa pwesto ang pulis na bigong ipagtanggol ang isang motorista sa gitna ng komosyon noong nangyari ang kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Ito ay matapos punain ni Senador Rafi Tulfo ang tila'y pagkampi ng pulis sa mga rallyista imbes na sa motorista. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
2: Tao ka nga, huwag ka nang sasalita. Gusto mo ba mamatay?
3: Duro at banta sa buhay. Ito ang inabot ng motoristang ito matapos dumaan sa bahagi ng EDSA People Power Monument nitong nakarang araw kasabay sa isinasagawang bigla ang kilos protesta ng isang religious group.
4: Ano ba ito naglalaban ay? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah.
3: Ang kalbaryo ng motorista hindi pa natapos sa panduduro at pagbabanta sa buhay. Kinuha din kasi ang susi ng kanyang motorsiklo. Hindi malinaw ang pinagmula ng insidente. Sa kalagitnaan ng komosyon, makikita ang pagdating ng isang pulis. Nilapitan at kinausap nito ang rider. Ang ginawa ng pulis, tila hindi nagustuhan ni Senator Rafi Tulfo. Nakawawa na nga aniya ang motorista, pinagalitan pa ito ng pulis. Hirit tuloy ng senador, isa lang muli sa training ang pulis. Sabi ng Philippine National Police, nirelieve na ang pulis na nasa viral video.
5: The video was started na yung medyo natatakot na yung rider at a threat was issued. But we would also like to get the side nung participants nga why they did that. So everything will be taken into consideration, will be reviewed. And yung sa police po naman natin, hindi natin sinasabi na tama ang ginawa niya. Maybe may pagkukulang, but it will all come out after the investigation or the review has been completed.
3: Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, bahagi ito ng isinasagawa nilang investigasyon.
5: So ang primordial concern natin dito is the safety of everyone, most especially yung pong rider na medyo, how do you call this, yung medyo nasasalikop na, medyo napapalibutan na nung mga ano. Now, we would like to also get the side nung mga participants nung rally kung bakit ganito ang naging actuation nila sa rider. Hindi rin po ano, kasi putol to eh, di ba?
3: Kukunin ng PNP ang pahayag ng lahat ng sangkot, kabilang ang pulis, mga rally participant at ang motorcycle rider sa investigasyon para malaman ang buong pangyayari. Iginiit ng PNP na iginagalang nila ang mga pahayag ni Senator Tulfo laban sa pulis. Mahigit isang taon pa lang sa serbisyo ang pulis at naka-assign sa District Mobile Force Battalion ng Quezon City Police District. Sa ngayon ay nananatili na ito sa Personnel Holding and Accounting Unit ng QCPD. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Isinusulong ng Department of Justice ang pagpapatibay ng isang batas laban sa nihilistic violent extremism matapos lumutang ang posibilidad na naimpluwensyahan ito ang dalawang menor de edad na suspect sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Kaugnay nito, isinasa ilalim na sa preliminary investigation ang isa sa mga ito. Inang ulat ni RR Tubise.
6: Dadaan sa regular preliminary investigation ang 15 taong gulang na suspect sa Tacloban shooting incident. Ayon sa Department of Justice, nakapag-inquest na ang mga prosecutor kaugnay ng kaso. Pero dahil menor de edad ito, may mga legal safeguard pa rin susundin habang umuusad ang investigasyon.
7: 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development.
6: Ang 2 suspects sa pamamaril ay nasa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Region 8 habang patuloy ang pagtutok sa legal process at intervention measures. Kasabay nito, mas pinalalawak pa ng DOJ ang pagsusuri sa posibleng ugat ng ganitong mga insidente. Isa sa mga tinitignan ng kagawaran ang tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE na posibleng nag-uugat sa online networks na tumatarget sa mga kabataan. Ayon sa DOJ, may mga batas na maaaring gamitin sa ngayon pero hindi pa sapat ang kasalukuyang legal framework para tugunan ang lahat ng aspeto ng ganitong uri ng banta.
8: At napag-usapan kahapon yung mga batas na tinitingnan natin, nandiyan yung Cybercrime Act, nandiyan yung RA 11930, no? Or an anti-OSAIC and CSAIM law, at syempre nandiyan yung mga regular crimes sa penal code.
6: Pero para sa DOJ, mas magiging matibay ang tugon kung may batas na particular sa NVE. Dapat umunong malinaw sa batas kung ano ito, sino ang mangunguna sa pagtugon at paano magtutulungan ang pamahalaan, paaralan, komunidad at online platforms.
8: Tingin namin dyan, dapat interagency body yan, no? Kasi yung ganitong problema, hindi yan masusolusyonan lang ng law enforcement o ng social welfare o ng education, no? Dapat whole of government approach, if not a whole of nation approach.
6: Git ng DOJ, maaaring transnational ang mga network na nasa likod ng NVE at online platforms ang ginagamit para makapang-recruit o makapang-manipula.
8: Dapat sa tingin namin ma-prioritize to. Dahil bagamat magagawa natin ang paraan ngayon, gamitin yung mga ibang batas para imbestigahan tong kasong to, mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema.
6: Habang wala pa ang ganitong batas, sinasabi ng DOJ na makikipag-ugnayan ito sa Anti-Terrorism Council at iba pang ahensya para makabuo ng interim response. Pero nilinaw ng kagawaran, kailangan maging maingat ang pagtugon, lalo na kung mga menor de edad ang posibleng nasasangkot. RR Tubise, para sa Bayan.
1: Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver ng SUV na bumundol sa isang traffic enforcer. Yan ay kahit na sinente sana itong huminto. Ang insidente nakuha na ng video at nag-viral sa social media. Narito ang ulat ni JM Thompson.
9: Habang sumisenyas ang isang traffic enforcer na ito para ayusin ang trapiko sa isang kalsada sa Cebu City, abay maya-maya lamang ay makikitang dumiretso ang isang sasakyan kahit pa nasa harap nito ang traffic enforcer. Wala namang nagawa ang enforcer, buti na lamang at naigalaw niya ang kanyang katawan kaya hindi po mailalim sa sasakyan na dire-diretso lang ang andar. Agad inisyuhan ng Land Transportation Office ng show cause order ang driver ng SUV. Batay sa viral video na binerepika ng LTO, lumalabas na pinahinto ng enforcer ang sasakyan para tiyaking maayos ang daloy ng trapiko sa Escario Street, corner Osmeña Boulevard sa Cebu City. Huli sa footage na huminto naman ang puting SUV, pero matapos ang ilang segundo ay umabante agad ang sasakyan at tuluyang natumba ang enforcer. Kahit pabatid ng driver na nabangga ang enforcer, tuloy pa rin ito sa pagpapatakbo ng sasakyan. Dahil dito, pinatatawag ang driver na sangkot sa insidente na humarap sa tanggapan ng Operations Division ng LTO Region 7 para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa mga paglabag na improper person to operate a motor vehicle at reckless driving. Hindi ito pinalampas ni LTO Chief Marcos Lacanilaw dahil anya ang mga traffic enforcer ay dapat igalang dahil sa kanilang trabaho na nakatutulong sa kaayusan ng mga sasakyan sa kalsada. Giit niya, hindi dapat magdulot ng kahit anong panganib ang mga gumagamit ng kalsada sa mga taong nagpapanatili ng kaayusan nito. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng driver sa loob ng 90 days at inatasang isuko ito sa pagdinig. Sinigurado naman ang LTO na hindi sila titigil na ipatupad ang mga batas trapiko para sa kaligtasan ng mga motorista. Tinitiyak rin nila ang agarang aksyon sa mga motoristang nagpapakita ng irresponsibleng pag-uugali. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Abot sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa isang operasyon pa lang yan, dahil sa hiwalay na 2 pang operasyon, naabot naman sa mahigit 9 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam ng mga otoridad. Ang buong detalye sa ulat ni Israel Dumaulaw.
10: Umabot sa magit 100 milyong piso na halaga ng mga pinaghihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng 53rd Infantry Battalion at iba't ibang ahensya sa isinagawang anti-smuggling operations sa barangay White Beach, Pagadian City at barangay Punta Flecha, Pitogo, Zamboanga del Sur noong Hunyo 29 ngayong taon. Narecover ng mga otoridad ang magit 1,000 karton ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo. Nakumpiska rin ang 1 wing van truck, 1 pump boat at 5 indigenous boats na pininiwala ang ginamit sa nasabing illegal na aktibidad. Kasama rin na narecover ang mga sasakyan at sasakyang pandagat na na-turnover na sa Bureau of Customs para sa tamang dokumentasyon, inventaryo at kaukulang legal na proseso. Samantala, umaabot sa mayigit 7 milyong piso ang halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo na nakumpiska ng mga otoridad sa isang intelligence-driven operation sa Kulambugan, Lanao del Norte. Tinakaw man ng driver ng 1 wing van na lumusot sa checkpoint sa Iligan City. Subalit, agad itong naharang ng mga otoridad. Nakumpiska ang 190 ng mga master cases o katumbas ng 9,500 reams ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo. I-turn over sa Bureau of Customs ang mga kontrabando. Sa hiwalay ng mga operasyon, nakumpiska rin ng mga otoridad mula sa 1004th Maneuver Company ang smuggled cigarette sa checkpoint operation sa Pamutolon, Kalilangan, Bukidnon. Nasamsam sa operasyon ang ilang master cases at reams na may halagang mahigit 1 milyong piso. Ang pagpupuslit o smuggling ng mga sigarilyo ay paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Israel Dumaulaw, para sa Bayan.
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng lumang tulay sa Tabok City, Kalinga para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mas mapabilis ang biyahe ng mga sakyang dumaraan sa tulay. Sa ngayon ay mayroon lamang one lane sa tulay na may stop and go scheme dahil sa butas na bahagi ng tulay. Agad naman itong inaksyonan ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon at inaasang matatapos bago at mas matibay na Aliog Bridge ngayong Oktubre. Ayon pa kay Dizon, dadagdagan pa mga tauhan at kagamitan para mas mabilis matapos ang konstruksyon ng tulay. Sinasabing halos 3 dekada itong hindi nadadaanan ng maayos dahil sa katandaan at hindi na ito ligtas daanan.
11: Itong bridge 58 years old na. Hindi na kaya yung mga mabibigat na sasakyan. Yung mga truck na nagdadaga ng pagkain, mga essential goods, umiikot ng napakagayo. Pinapunta tayo ni PBBM dito. Kaya talaga ng mga project natin, binibigisan natin. Pinapadagdagan ko yung mga tao, mga equipment para bumigis.
1: Kumusta kayo? Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Lunes, ika-6 ng Hulyo. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa Senate rules ng Senate President ang mangunguna sa impeachment trial. Noong nakaraang buwan, nang unang maiulat na si Senator Francis Cheese Escudero ang isa sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding officer sa paglilitis. Pero agad na ni Gatchalian bilang Senate President na ito ay pag-uusapan pa ng mataas na kapulungan. Matatanda ang inamyendahan ng Gatchalian block ang impeachment rules ng Senado para mapayapang pumili ng ibang presiding officer para sa mga non-presidential trials. Sa selebrasyon ay 10th anniversary ng Arbitral Award ngayong buwan, iginit ng National Maritime Council na nagkaroon ng legal clarity ang Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Noong July 12, 2016, nang maipanalo ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China, kung saan wala umanong basehan ng 9 dashed lines sa buong South China Sea. 10 dekada matapos ang tagumpay na ito, nanindigan ang NMC na may epekto ang arbitral award sa kabila ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea.
12: Yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing compass ng ating pambansang pulisiya. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito.
1: Inaasahang matatapos ay tinaklang target ang pagkumpleto sa Samal Island-Davao City Connector Bridge Project. Inang ulat ni Jay Tayanes.
13: Naaayon pa rin sa itinaklang schedule ang patuloy ng konstruksyon ng Davao-Samal Bridge ngayong buwan ng Hunyo ayon sa Department of Public Works and Highways 11. Nasa 61.334% na ang completion rate ng naturang tulay. Mas mataas ito ng 0.65% kumpara sa nakatagdang accomplishment rate na nasa 61.26%. Sa kasalukuyan, nakatuon na rin ang mga trabaho sa superstructure o sa itaas na bahagi ng tulay matapos makumpleto ang pag-install ng mga box girder. Upang mapabilis pa ang proyekto, halos 24/7 na ang operasyon sa lugar. Gayunman, kapag may matinding init ng panahon, may mga pagkakataong pansamantalang itinitigil ang trabaho para sa kaligtasan ng mga manggagawa.
14: A certain hours of the day na walay nagatrabaho because of the heat. So ang ato ang schedule gidito sa trabaho starts at 6 a.m. to 11:30 a.m. and then resumes at 1:30 to 6 p.m. Okay, mao gyud ang normal operating hours, but sa karon nadaghan ta og mga puding na ginabuhat usay 24 most of the time 24/7 ang trabaho nato.
13: Inamin ni ng DPWH 11 na posibleng bumagal ang trabaho sa naturang proyekto. Ito ay dahil sa usapin ng pondo. Nabatid na una lang humiling ang DPWH 11 ng 4.86 billion pesos para sa taong 2026. Ngunit ayon sa kanila ay nasa 314 million pa lamang ang naipapalabas para sa proyekto. Gayunpaman, umaasa silang maibibigay ito bago matapos ang taon.
14: Walay releases no for the rest of this calendar year, understandably things will slow down no, and then of course it follows that the schedule for the completion will also be moved. But we are very at DPWH we are very hopeful na marilisan tawag pondo, additional na pondo.
13: Sa kabila ng hamong ito, naniniwala pa rin ang tanggapan na matatapos ang proyekto ayon sa target itong schedule ngayong September 2028. Jay Tayanes para sa Bayan.
1: Magpapatuloy po ang maaraw at mas maaliwala sa panahon this weekend hanggang sa araw ng Lunes. Ang maalinsang hanging silangan ay tanging umiiral sa loob ng ating bansa. Humina naman ang habagat sa ngayon. Babala naman ang pag-asa, asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan at maulap na panahon sa susunod na linggo, partikular sa Martes. Hanggang weekend next week, meron kasi tayong binabantayang potential na super typhoon na magpapalakas sa habagat kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules, tatawagin niyang Bagyong Inday. Hindi man ito tatawid sa kalupaan, pero palalakasin nito ang epekto ng hanging habagat sa ating bansa. At ayon sa pag-asa, nasa line ng 3,000 kilometers silangan ng ating bansa ang potential super typhoon. Sa ngayon, may enjoy natin ngayon ang mas maaraw at tuyong panahon. Makararanas lamang ng paminsang pag-ulan at bahagyang kaulapan sa Bicol Region, Aurora at Quezon. Dalayan ng hanging silangan. Generally, good weather na rin tayo sa Visayas. Makararanas lamang ng panandaliang mga pag-ulan sa Samar at Leyte provinces, posible sa hapon o gabi. Patuloy naman ang mas maaraw na panahon sa Mindanao na may chance ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang ating weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon niya.
15: At susunod, epekto ng El Nino, pinaghahandaan ng Cordillera LGU at water desalination plants, planong ipatayo.
1: Murang bilihin, handog sa mga residente at maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Naghain ang kanilang counter-affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinaakbayan Party List Representative Chel Jocmo, Representative Percy Sendanya at incoming Liberal Party List Representative Laila De Lima kaugnay ng reklamong inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocmo, ang pagsisiwalat ng records ng mag-asawa ay bahagi lamang umano ng kanilang mandato sa pagsasagawa ng investigasyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Nagsumite ng counter-affidavit ang kampo ni Naakbayan Party List Representative Chel Jocmo at Percy Sendanya kasama si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong araw, kaugnay ng isinampang kaso ni Vice Presidential Husband Attorney Manasseh Scarpio. Kaugnay ito ng pagsasapubliko ng bank records ng mag-asawa sa nagdaang House hearing kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa ilang mambabatas, idinawit din dito sina BSP Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. Nag-ugat ito sa pagsisiwalat ng AMLAC sa kahinahinala at hindi maipaliwanag na transaksyon ng mag-asawang Duterte at Carpio magmula noong naupo ito bilang opisyal ng gobyerno.
3: Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin at ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Alam niyo naman na yung impeachment ay galing mismo sa utos ng ating konstitusyon kung anong gagawin ng House of Representatives.
4: Nagagalak po tayo, nagtutuwa po tayo na mukhang wala na talaga hadlang yung pagsimula ng impeachment trial.
2: Dagdag pa ng kongresista, abala rin sila. 10 ng iba pang public prosecutor sa mga panghuling paghahanda. Hinihikayat din ni Representative Sendanya ang publiko na maging mapagmatiyag sa paparating na pagdinig sa Lunes.
5: Napakahalaga na itong darating na Lunes talaga tumutok ang taong bayan kasi hindi lamang si Sara Duterte ang nililitis ito. Nililitis din ang Senado bilang institusyon dahil titingnan kung sila ba ay susunod sa ebidensya batay sa kanilang desisyon.
2: Ang pagharapan nila ngayong araw ay pagpapakita ng kumpiyansa na wala silang nilabag sa batas. Ang inilantad na records aniya ang nagpapatunay sa hayag ng bise ukol sa kanilang payak na pamumuhay. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Tuloy-tuloy ang peace process ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng Moro National Liberation Front o MNLF sa gitna ng paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Makikipagtulungan din ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPACRUS sa mga lokal na government unit para sila mismo ang mag-implement ng normalization process dahil sila ang mas nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang mga residente. Patuloy rin ang pag-unlad ng socio-economic program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, bagaman hindi na bahagi ng BARM ang probinsya ng Sulu, prioridad at tuloy-tuloy pa rin ang peace process kung saan may mga intervention sa mga individual na bahagi ng komunidad.
6: We are also using yung tool ng DSWD for the community. So may mga certain indicators din doon such as yung peace and security situation. So we are also hoping that the interventions that we are providing also addresses yung mga but mostly socio-economic conditions kasi nila in their communities.
1: Itinutulak ng Office of Civil Defense sa Cordillera ang pagtatayo ng water desalination plants para gawing potable water ang tubig dagat. Isa ito sa nakikitang solusyon sa panahon ng tagtuyot. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera.
7: Dahil sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa ngayong taon, naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa Cordillera. Kasama rito ang posibleng kakulangan ng supply ng tubig sa ibang bahagi ng rehiyon. Mungkahin ng Office of the Civil Defense Cordillera sa pulong ng RDRRMC ang pagtatayo ng water desalination plants para sa sapat na supply ng tubig.
8: Tubig dagat ay kinoconvert nila into a potable water. No? At kaya naman po natin gawin yan. Kung talagang gagawin natin, no? Ang dami nating napapaikutan tayo ng tubig because we are an archipelago. We are an archipelagic country. Wala po tayo sa disyerto. So, ang tubig, hindi natin problema. Kung talagang ito ay ating pinaghahandaan.
9: Climate models combined with expert judgment indicate that El Nino will intensify over the coming months and persist until at least early next year. At dito po sa kabilang graph, pinapakita dito yung mga strength ng El Nino natin, na kung saan yung mga darkest red, ibig sabihin dyan yung mga from moderate to strong to very strong El Nino, no? Mararanasan natin yan until the end of this year and first quarter of 2027.
7: Inihalin tulad ni Director Mogol ang sitwasyon ng Singapore kung saan ang tubig nila ay nagmumula pa sa Malaysia. Pero may kakayahan sila na makagawa ng sapat ng supply ng tubig dahil sa mga water desalination plants na dapat gayahin ng Cordillera. Ayon sa pagtataya ng PAGASA, posibleng maranasan sa bansa ang strong El Nino mula Agosto hanggang Oktubre na maaaring lumakas at maging very strong El Nino pagsapit ng Oktubre hanggang Enero 2027. Christine Bornola Sabaway, para sa Bayan.
1: Mura na, kumbinyente pa. Ganyan inalarawan ng mga residente ang kadiwa ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
10: Ikinagalak ng mga residente at mga maliliit na negosyante sa Baguio City ang kadiwa ng Pangulo na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pamamagitan ng City Veterinary and Agriculture Office. Ibinida nila ang murang mga bilihin habang tinutulungan nila ang mga maliliit na negosyante. Alok sa kadiwa ng Pangulo sa Malcolm Square na magtatapos ngayong araw ang mga gulay mula sa lungsod ng Baguio at Benguet. Ang ilan naman ay produkto ng mga MSME.
11: Marami siyang nagtutulong for us, like for us, we are parents, we are mothers. Habang nasa school yung mga children namin, we get to come here and this is very near sa school ng mga anak namin for convenience.
12: Sa public market kasi, usually yung mga nakikita na natin doon, yun ay mga common, pare-pareho siya. Dito ang daming variety at saka nakikita natin most of the product kasi dito, fresh siya, wala siya, organic, lalo yung mga gulay, tapos kung may mga foods man, handmade, homemade kasi yun. So yun yung advantage pag dito ka bibili.
10: Libre ang pagtatayo ng stalls sa parke dahil walang sisingilin ang lokal na pamahalaan na upa sa mga MSME. Mahigit 20 magsasaka at MSME ang nakibahagi sa aktibidad. Inaasahan pa ang kahalintulad na aktibidad sa mga darating na buwan.
13: Kung mapapansin nyo, mayroong mga farmer co-ops and associations doon sa kadiwa natin. Ng mga farmers mismo. Next is yung mga MSMEs. Yung mga MSMEs, may mga processors tayo. Actually, yung mga farmers nga natin, meron din mga process items. Kaya yung pwesto nila is mix. Hindi lang vegetables, meron ding process. No? Also, mga livestock din.
10: Angel Kim Pengostro, para sa Bayan.
1: Nanawagan ang mga leader ng senior citizens para sa mas pinalakas na National Commission of Senior Citizens at pagpasa ng mga batas na magpapalawak sa proteksyon at kapakanan ng mga nakatatanda sa bansa. Tinalakay ng iba't ibang sektor ng mga panukalang pag-amienda sa Expanded Senior Citizens Act at iba pang hakbang tulad ng Magna Carta for Senior Citizens at Universal Social Pension Bill. Ayon sa NCSC, layunin ng konsultasyon na isama mga pangailangan ng mga senior citizens sa paggawa ng mga polisiya ng gobyerno. Tinatayang aabot na sa mahigit 11 million ang populasyon ng mga nakatatanda sa bansa ngayong taon, kaya gayon ng mga lider na dapat palakasin at ponduhan ang NCSC para mas mapabuti ang serbisyo nito. Paigtingin pa ng Pilipinas at Finland ng pagtutulungan para makabuo ng mas maraming dekalidad na trabaho. Gayon din ang paghasa sa kakayahan ng mga Pilipino na nais magtrabaho abroad. Kasunod ito ng naging pagpupulong ni Labor Secretary Francis Tolentino at Finland Ambassador to the Philippines Saija Nurminen. Kabilang sa mga natalakay ang posibleng kooperasyon sa skills training, ethical recruitment at mga industriya kung saan in demand ng mga Pilipino. Nagpayag naman ang interes ng Dole sa labor migration model ng Finland
14: kung saan nakokonekta ang skilled foreign workers sa employers ng patas, mas mabilis ang proseso at may pinaigting na proteksyon. Nagpasalamat din ng Kalihim sa patuloy na suporta ng Finland sa nagpapatuloy na Philippines-European Union Free Trade Agreement negotiations, kung saan kabilang sa isinusulong ay ang pagkakaroon ng maayos sa trabaho at proteksyon sa mga OFW. Noong Abril ngayong taon, halos 1,300 na OFW ang na-deploy sa nasabing bansa, naging tahanan na rin ang mahigit 12,000 Pilipino.
1: Nagsimula na ang bagong romance drama series na pinagbibidahan ni Alden Richards at Tadine Lustre na kapwa nagmula sa pinakamalalaking love team ng bansa. Mula sa Life of a Showgirl, Married Life naman ang tatahakin ni Taylor Swift matapos siyang ikasal sa football player na si Travis Kelce. Narito ang ulat.
15: Panibagong love team ang nabuo ngayong linggo sa pagpapalabas ng romance drama series na Love, Siargao. Yan ang nagpa-excite ngayon sa mga fans ng bagong love team na Nadine Lustre at Alden Richards. Kasama rin nila Nadine at Alden, sila Kailin Alcantara, Kim Jisoo at Gab Lagman. Ang serye ay sumasalamin sa Siargao Curse Lore kung saan may paniniwala na ang mga bisita sa isla ay hindi kailanman makakaalis o magkaka-love life doon. Itong drama serye ay ang unang pagkakataon nagsama si Nadine at Alden. Ikinasal ang megastar ng pop music na si Taylor Swift at ang manalaro ng National Football League na si Travis Kelce. Inuulat ito ng Page 6 ng New York Post nitong Bebes. Ayon sa ulat, naganap ang exchange of vows ang mag-asawa sa harap ng isang maliit na grupo ng mga mahal sa buhay. Hindi ito sinabi kung kailan o saan naganap ang kasal, bagamat nabanggit nito na ang private jet ni Taylor Swift ay nagtagal sa Nashville kamakailan. Samantala, umarangkada na rin ng ilang araw na paghahanda para sa inaasahang malaking pagdiriwang sa Madison Square Garden sa New York ngayong weekend. Nagsimula ng roadblocking sa ilang mga lugar. Ilang mga media outlet na nag-ulat na sina Swift at Kelce magsasagawa ng 100,000 kaganapan sa sports arena at susundan ng isang mas malaking pagdiriwang sa harap ng 1,000 katao sa Viennese oras ng New York. Bukod sa lavish celebration sa New York, sinabi ng publicity team ng mga awit na itong Webes nag-donate sina Kelce at Swift ng $26 million sa ilang charity sa New York at sa ibang lugar ngayong linggo. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Nasa 300 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa mga otoridad sa unang kalahati ng taon. Sa ito sa mga napagtagumpayan ng 10th Infantry Division ng Philippine Army bilang bahagi ng kanilang mas pinalakas na hakbang upang mapanatili ang insurgency-free status ng mga lugar na sakop ng kanilang operasyon. Yan ang ulat ni JC Aliponga.
16: Nananatiling insurgency-free ang buong area of operations ng 10th Infantry Aguila Division. Ito ay matapos malinis na sa presensya ng mga rebelding grupo ang lahat ng 84 na lungsod at bayang sakop nito. Patuloy rin ang pagsuko ng mga hindi na aktibong miyembro ng New People's Army. Ayon sa 10th Infantry Division, mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 300 ang mga hindi na aktibong miyembro ng NPA na sumuko. Kasama rin sa isinuko ang nasa 170 na high-powered firearms at 20 improvised explosive device o IEDs. Patuloy din na hinihikayat ng 10th Infantry Division ang mga natitira pang miyembro ng NPA na sumuko at talikuran ang armadong pakikibaka. At samantalahin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng ECLIP at Amnesty Program upang makatanggap ng pinansyal na tulong at pangkabuhayan.
17: So, ito ang pinapasilitate na makapasurinder din natin sila through identify, locate, engage, co-op o transport. Karang lima naman na ginagamit sa itong brigade sa pagpasurinder. sa ilahapan.
16: Nananatili ding mapayapa ang kanilang AOR na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Davao Region at ilang lugar sa Soksarjen at Caraga Region. Patuloy rin ang kanilang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at territorial defense sa mga nasasakupang lugar.
17: Hello, isa Diyos, wala paghihapon tay reported ng mga infiltration or encroachment, PICAS or other armed threat groups ng musulod sa atong area. So nagpabilin nga zero active NPA units ta sa atong area gihapon. So,
16: sa kasalukuyan, nakatutok na ang 10th Infantry Division sa Territorial Defense Operations kung saan mas pinalakas nila ang pagbabantay laban sa mga posibleng banta mula sa labas ng bansa. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
14: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
1: At yun pong mainit na balita ang iyong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
14: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako si Diane Keren, ang inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
24: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
22: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
25: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
22: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanin na.
27: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
22: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang

0: 1-800-633-8.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Público.
3: 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay pansamantala pong munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapapanood ninyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ang mas malinaw at mas pinaiging paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao, kasama nyo hanggang alas 8 ng gabi upang hihatid sa inyo iba't ibang mga talakayan, diskusyon at syempre pa mga makakasama natin. I think may makakasama tayo for tonight coming from Mindanao dahil alam nyo, kakaiba ngayon, no? Dahil nagsunod-sunod halos lahat, no? Halos lahat ng Muslim-dominated, if not Muslim-dominated provinces in Lanao and in Mindanao, rather in Mindanao, are celebrating yung araw nila or day of recognition, day of charter or charter day. Ayan. Saan? Syempre kahapon nakausap natin Lanao del Sur si Vice Governor, 'di ba? And I think sa ilang mga area, ano nga, adlaw sin Sulu. Ayan. Doon naman yun sa Sulu. Oo. Province of Holosulu or province of Sulu rather, province of Sulu and Lanao del Norte as well. Sayang at wala lang tayong contact kay Governor, no? Try natin baka makuha natin si Governor ng Lanao del Norte naman. So these are the provinces who are celebrating day of charter or charter day, no, sa iba't ibang mga areas ng Mindanao. Bakit Mindanao? Kasi hindi lang ito sa BARMM gaya ng Sulu, hindi naman sa BARMM technically ngayon. Sa Lanao del Norte, no? Ang BARMM lang so far ay Lanao del Sur. 'Di ba? So, 'yan ang mga pangyayari na gaganap ngayon sa Mindanao na kung saan kasabay ng mainit na inaasahan na election sa BARMM this coming September, no, September 2026, 14 of September for September 2026 ay tuloy-tuloy pa rin ang iba't ibang mga government agencies, provinces, local government units in BARMM in serving the people. Actually, madami sa ating mga members of the parliament, ministers, and so as the chief ministers here in Mindanao, sinubukan natin silang katakin dito sa ating programa. Unfortunately, ay busy lang sila at hindi sila makakuha ng schedule. But again, thank you sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity for the invitation.

0: and giving us a chance to know more about media practices, no? Dahil nagkaroon ng media orientation ng OPA Pro, I think ikasama na din doon yung paparating na Bangsamoro parliamentary election. Isa din yung sa pinagtuunan ng pansin ng OPA Pro naman, ha? OPA Pro naman ang nag-organize nito para sa mga mag-cover, no, ng Mindanao issues. Hindi lang yung para sa ano, hindi lang yung para sa Bangsamoro parliamentary election, but so as yung iba't ibang mga programa kumbaga parang alam mo yun, yung mga proper address, no? Pag-address ng tama sa mga ilang issues, o kaya ay personalidad, o kaya ay mga terminologies that you can use, so that kumbaga ay may cultural sensitivity tayo. No, kaya importante yung mga ganyang mga trainings when it come covering Bangsamoro parliamentary election. And not only that, yung iba't ibang mga coverage in the Bangsamoro region. Again, sa 104.3 po tayo na papakinggan simula July 6. Ayan, simula July 6, no, doon tayo mapapakinggan simula July 6. So July 6 po, simula July 6 ay 104.3 tayo napapakinggan. So ngayon ay 7:38 AM pa rin po. Anyways, nga pala, kanina ay bumisita din tayo sa Rauda by Himaya Halal Bazaar dyan sa may Green Hills, na kung saan nasaksihan din natin, nandun din si Partner Princess. After her OPA Pro ay pumunta din doon, no? In support to the various halal goers, halal seekers, halal traders sa Green Hills Mall. Ayan, sa Green Hills Mall po 'yan, from July 3 to July 12. Oo. Iyan kasi yung isa sa mga talagang tinututukan natin dito sa ating programa, na kung saan ay when it comes to halal, no, syempre we offer our platform na mas mapalawak pa yung coverage ng halal, o kaya yung pagkakaalam natin sa halal. Halimbawa, saan tayo kakain, saan tayo bibili, saan tayo makakahanap, no, may it be food, non-food, or services. So nandun yan. Anyways, narito na po ang mga headlines sa pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Regional Council Against Child Labor 1, Child and Labor 1, pinalakas ang ugnayan ng mga ahensya laban sa child labor. Philippine National Police Pro Bar sinagawa ang command visit sa lalawigan ng Tawi-Tawi. National Disaster Resilience Month 2026, opisyal nang sinimulan. DRRM caravan at static display pinangunahan ng RDRRM si Region 10. 77.8 milyong halagang piso ng pondo para sa mga bayan ng Zamboanga Sibugay tinanggap ni Governor Hoover sa regional launching ng bawat bayan nakinabang Zamboanga Peninsula Program. Higit sa 13.9 na milyong halaga ng ilegal na droga na samsam ng mga otoridad sa ikinasang drug buy bust operation sa bayan ng Alicia at Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Highlights ng Regional Science Week or Regional Science Technology and Innovation Week sa Isla ng Camiguin, inilatag na ng DOST-10.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga balitang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Bago tayo mag-break, maraming salamat din pala, no, kay Mayor Juhar Di Maporo Di Sumimba, na nandun kanina doon sa pagbubukas ng Rauda by Himaya Halal Events. Oo, na kumbaga he is our mayor ng Municipality of Tamparan in the province of Lanao del Sur. How important it is for him, kasi kumbaga even though there's eto yung parang alam mo yun, yung parang may celebration, no, may celebration sa BARMM, ay hindi niya to pinalampas na suportahan ito. And then sabi niya uuwi lang din daw siya sa Marawi, particularly in Lanao del Sur, para suportahan naman yung programa ng province in celebration of the 67th araw ng Lanao del Sur sa Rimanok Pakaradian. Oh, yan na daw yung gagawin nilang ano. Yan na daw yung gagawin nilang ano nga to? Pinaka trademark, no? Trademark when it comes to the celebration of the Araw ng Lanao del Sur. 7:13 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aranay ng paalala.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
4: Colab
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan,
6: pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan,
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan,
7: 66 Informasyon,
5: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
6: Sports Radio 918,
5: Radyo Magazine 1278
6: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM,
2: Capital 104.3,
7: Radyo Pilipinas World Service,
6: Sports Radio,
8: Radyo Magazine,
6: Servicio Publiko,
2: the AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
14: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
13: May OPM na rock.
15: Oh, hey! Pinoy ako!
13: May OPM na rap.
16: What you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
17: Agad magaganda ang mga tinay.
13: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
17: Ang himig natin.
13: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
17: Ang ating musika.
12: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Samantala, ito na po ang ating mga balita.
1: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Higit sa 13.9 milyong pisong halaga ng illegal na droga na samsam ng mga otoridad sa ikinasang by-bust operation sa bayan ng Alicia at Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubo.
4: Radyo Pilipinas.
0: Lesti.
9: Yes sir, nasamsam ng mga otoridad 13.9 milyong pisong halaga ang pinaghinalaan ng Cebu sa ikinasang drug pipe operation sa mga penalty at Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Sa isang koordinadong bypass operation, ang mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang ang PDEA Zamboanga, Sibugay, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, at Tungawan Municipal Police Station, ay matagumpay na napimpog ang tatlong suspek sa barangay Lower Tungawan, sabay ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Nasamsam mula sa kanilang pag-iingat ang 11 plastic SIA na naglalaman ng pinaniniwalaan ng Cebu na tumimbang ng 2,000 gramo na nagkakahalaga ng 13.6 milyon pesos. Sa iwalay na operasyon na ang pinagsamang mga operatiba mula sa Arisha Municipal Police Station, PIU, PDEU, First Provincial Mobile Force Company, 903rd Regional Mobile Force Battalion 9, Zamboanga, Sibugay, Maritime Police at 106 Infantry Battalion ng Philippine Army ay nagpatupad ng search warrant operation ngayon sa paglabag ng Republic Act 9165 at Republic Act 10591 sa tirahan ng isang lalaking nasa hukong gulang sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkumpiska ng 50 gramo nang pinaghihinalaan ng Cebu na nagkakalaga ng 340,000 pesos kasama ang mga drug paraphernalia at iba pang drugs. Nakumpiska rin ng mga magazine. Ang mga nakumpiska ng droga ay inibintaryo at binarkahan sa harap ng mga saksi bago ito dinala sa Zamboanga, Sibugay Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri. Samantala, ang mga na-arrestong suspek ay nasa custody ngayon ng polisya habang inihanda ang mga kakulang kasong kriminal para sa paglabag ng RA 9165 at ROI 10591. Para sa Bagong Pilipinas, Beto Tumul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat, Lesti Cubol.
1: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Samantala, highlights sa Regional Science Technology and Innovation Week 2026 sa isla ng Camiguin, inilatag na ng DOST-10. Para sa detalye, mula Iligan, nalabi natin kay Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas.
10: Nakalatag na ang highlights ng Regional Science Technology and Innovation Week 2026 sa Isla Camiguin. Ngayong buwan ng Hulyo ay inihanda ng DOST Region 10 gaganapin sa probinsya ng Camiguin kabilang ang launching ng Provincial Science and Technology Office o PSTO Camiguin Innovation Hub, Tech the Risk Forum on DRRM Tools and Application for LGUs, Flood Resilience Forum, Setup Forum and Awarding for Setup Assisted Enterprises, mga success story at technology-based interventions na katulong sa pagpapalago ng mga MSMEs. Secretary's Lecture kasama si DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. May press conference. Maya panagdigi sa isla sa natad sa inobasyon, teknolohiya, siyensya o lohika. Unveiling of commemorative marker of Mount Hibok-Hibok eruption. Science Symposium kasama mga kabataan, guro at national scientists. at Geohazard Forum for Kids para sa mga bata upang kanilang maintindihan ang ibig sabihin ng Geohazard. Umaasa ang DOST na buo ang partisipasyon ng mga partner at stakeholders tungo sa masaganang Regional Science Technology Innovation Week simula Hulyo 22 hanggang 24, 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Magarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Magarambon. Samantala, oh, ito, mga iba pa mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Philippine National Police Probar, isinagawa ang command visit sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Para sa detalye, alamin natin Laila Sharinami.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Laila.
19: Dumating sa Camp Alejandro Suarez para sa first command visit sa Tawi-Tawi Police Provincial Office si Police Brigadier General Christopher M. Abesha and party. Layo ng pagbisita ang personal na makita at makumusta ang tropa ng pulisya sa lalawigan. Naging highlight ng naturang aktibidad ang pagpresenta ng Tawi-Tawi Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Byron F. Alatog sa 415 surrendered firearms na sa kanilang kustodiya. Pinarangalan din ng medal ng kadakilaan ang tatlong pulis mula sa Bungaw Municipal Police Station at dalawa mula sa Cebuto Municipal Police Station. Samantala, pinuri ni Police Brigadier General Abesha ang mga kapulisan sa maraming accomplishments simula nang siya ay naupo bilang Regional Director ng PROBAR. Kanya ring pinaalalahanan ang kapulisan sa nararapat na katangiang taglay nito bilang isang alagad ng batas. Anya, disiplina, kortesiya at respeto ang dapat nakikita sa mga pulis para sa mas matatag at maayos na paglilingkod sa komunidad at sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Mula Tawi-Tawi, maraming salamat, Laila Sharinami. Samantala, ugnayan ng mga ahensya laban sa child labor, pinalakas ng Region 1 Council Against Child Labor. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
20: Magtipo ng Regional Council Against Child Labor sa Rehiyon 1 upang paigtingin ang koordinasyon ng mga ahensya at palakasin ang mga programa para sa pag-iwas at tuluyang pagwawakas ng child labor sa rehiyon. Isinagawa ang pulong sa pangunguna ni Dole Regional Director Honorina D. Anbaga kasunod ng direktiba ni Dole Secretary Francis Tolentino na palakasin ang proteksyon sa mga batang Pilipino laban sa child labor. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapatupad ng Child Labor Prevention and Elimination Program kabilang ang mga naging aktibidad para sa World Day Against Child Labor 2026, Accomplishment Report as of May 27 at paunang resulta ng midterm assessments ng Philippine Program Against Child Labor Strategic Framework. Hinimok din ni Director Baga mga kasaping ahensya na magbahagi ng kanilang mga naging hakbang at programa sa mga susunod na pulong. Muling pinagtibay ng RCACL ang kanilang pangakong palakasin ang sama-samang pagkilos upang tuluyang wakasan ang child labor sa Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. 7:25 in the evening, sa ating pong pagbabalik, makakasama natin ang isa sa ating official ng provincial government ng Sulu patungkol sa Sin Adlaw Sin Sulu. Ayan, okay. Sige, 7:25 in the evening, magbabalik mo sa Salam Radio pag kailangan nilang paalala.
21: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Magin.
7: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
24: Hari inaw nandidong waranuni anarampay na.
23: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Hatid ay balita, impormasyon, at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural, at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo!
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
30: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
31: World Service.
32: Ang taginting ng FM.
33: At lakas ng AM.
34: Sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa.
36: Para sa mas malawak.
37: Mas maraming mararating.
38: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
39: At serbisyo publiko.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
41: Radyo Pilipinas.
42: News nationwide.
43: Trending issues na pinag-uusapan.
44: World News in 5.
45: Ang inyong institusyon
46: sa Philippine Sports Broadcast.
47: Di papahuli
48: sa mahahalagang kaganapan.
49: Siksik sa impormasyon.
50: Mga
0: napalatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
3: Radyo Magazine 1278,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3,
10: Radyo Pilipinas World Service,
12: Sports Radio,
13: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
14: the AM and FM collab
15: sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
18: and Capital 104.3 collab.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ang tangi kong pag-ibig.
27: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
29: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
31: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
36: 7:34 in the evening, July 3, 2026. Ito po muli yung programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Kasama na natin ang ating Vice Governor ng Province of Sulu. Pero inaayos na natin yung ating connection. Ha? Meron lang difficulties, technical difficulties when it comes to, syempre, island provinces yan. Eh. Pero kanina nakakausap na natin si Gov. Malinaw naman yung, or Vice Gov, no? Vice Gov. Malinaw naman yung dating niya sa atin, pero ika nga doon. No, yun yung problema sa kabila. Anyways, tuloy-tuloy tayo.
37: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
36: 7:35 in the evening, pag-uusapan po natin regarding, kasi just recently, no, maraming programs ang or maraming ginawa ang ating Pangulo sa kanyang pagbisita dyan sa Sulu. At marami ding mga kababayan natin na talagang natuwa naman dahil nakita nilang ang ating Pangulo sa kanyang pagbisita sa Province of Sulu. At I think ready na. Oo, ready na. Nasa linya na ng ating telepono ang ating Vice Governor ng Provincial Office ng Sulu, si Vice Governor Abdul Sakurtan. Gov, magandang gabi po.
41: Magandang gabi po naman, Norb.
36: Ayan. Gov, una sa lahat ay maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa ating programa para pag-usapan niyo yung pinaka-recent na visit dyan ni Pangulong Bongbong Marcos.
41: Hindi kita hindi po kita maintindihan, Lord.
36: Ayan, okay, sige. Ba, mukhang mahirap ata talaga yung connection natin. Pero malinaw naman po yung dating nyo sa akin. Ha? Sige, try po natin ulit na
41: Hindi kita maintindihan.
36: Ayan, okay, so talagang mahina. Okay, Gov, tatawagan lang po namin kayo ha, in just a few a while.
37: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
36: 7:36 in the evening. Ayan, mahina nga lang talaga yung connection natin. Pero always open naman ang ating butihing gobernador. Dating gobernador at ngayong busy gobernador ng province of Sulu. Siyempre, no? Wika nga, very supportive yan when it comes to the program of the para sa kanyang mga constituents, no? One of the longest serving politicians of the province of Sulu, si Vice Governor Abdur Sakortan, no, na yung mga importanteng pinapatupad nila sa probinsya ng Sulu ay gustong-gusto din naman na ipinagpapatuloy or pagpatuloy ng ating na kanyang mga constituents, kaya naman always na nalalagay ang abutihin nating Vice Governor. At ngayon naman ay ang kanyang anak yung tumatakbo, no? Or rather namumuno sa province of Sulu. Gaya nga na nabanggit natin, marami ang programa or maraming activities ang ginawa ang ating pangulo sa kanyang pagbisita diyan sa Sulu. Una, he made it sure na yung walang gutong program ay tuloy-tuloy sa may area ng Sulu, no? Province, no? Sa buong probinsya. Pag sinabi buong probinsya, syempre almost, if I'm not mistaken, 16 to 20 to 24 na munisipyo na nasa loob ng probinsya ng Sulu. And then may mga surrender pa, may sinurrender na mga armas, no? May sinurrender na armas na ipinakita at pinamunuan nga ni Vice Governor Abdur Sakortan. At saka inassure din ng ating butihing Vice Governor yung safety ng lahat ng mga kababayan natin despite of yung mga nangyayari, no, sa mga alam mo yun dito sa Metro Manila, in some provinces, no, patungkol sa mga shooting incidents sa mga eskwelahan. Inassure ng ating butihing hindi lang si Vice Governor Tan, pati na rin ang ating butihing governor na kanyang anak din na si Governor Toto Tan, na hindi ito mangyayari sa kanilang probinsya. Yan po yung nangyari during the speech of the governor, Governor Toto Tan, na pinakikinggan naman, no, mismo ng ating pangulo. So doon siya no, nakaharap mismo si Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi at giving assurance na talagang hindi ito mangyayari sa probinsya ng Sulu. The province one of the masasabi natin na kinakatakutan dati. Oo. Kinakatakutan dati, pero ngayon, no, kaya nga nung naalala ko nung isa sa mga pinakaunang interview natin with the Governor Sakortan, governor pa lang siya noon, no? Or governor passion governor siya noon, no? Ay yung pagdeklara ng province of Sulu na ika nga ay Abu Sayyaf free, na talaga naman pinanindigan ng province of province of Sulu na wala ng mga Abu Sayyaf in the area.
37: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
36: 7:41 in the evening. Before natin, babalikan lang natin si Vice Governor Abdul Sakortan habang inaayos natin yung linya natin sa kanya, ay magbibigidaan muna tayo sa azan para sa Aisha prayer at mga paalala mula sa ating himpilan. Again po, teka lang ha, before that ay dahil nga po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 simula Lunes, July 6 po to ha. Mapapanood ninyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages sa aming pagbabalik sa 738 kHz. Asahan ang mas malinaw at mas pinaigting na mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong tiwala at patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Narito na po ang azan para sa Aisha Prayer.

0: practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:45 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy na tayo. Kasama na natin si Vice Governor Abdul Sakurtan mula sa Province of Sulu. Gov, maraming salamat po again sa inyong oras.
2: Gov, pero
1: yes, ano, Gov?
2: Sapi-sapi ka na naman eh.
1: Ah, hindi na naman malinaw yung linya ko. Nako, talagang baka pag dumadating sa akin eh, hindi
2: ba,
1: talaga.
2: Paputol-putol eh.
1: Nako, sa Viber na tayo. Kanina. Ah, okay na. Nasa Viber na tayo eh.
2: Ano?
1: Okay na po ba yan?
2: Viber
1: okay
2: na ito eh.
1: Oh, kaya nga, medyo okay na po yung signal. Hopefully sana ay mairaos natin itong interview kasi napaka-importante po ito. Una sa lahat eh.
2: Importante, hindi naman kita marinig eh.
1: Ay, nako, yan ang problema natin. But anyways,
2: Gov. Ganyan.
1: Ayan.
2: Ayusin mo lang yung pwesto mo.
1: Oh, opo, Gov. Masusunod po. Anyways, Gov, tingnan natin ha. Batuhan kita ng tanong pero try natin na makuha mo. Kumusta po yung pagbisita ng ating Pangulo dyan sa Sulu?
2: Mat namin na nakabisita si Presidente, President Bongbong Marcos. Pangalawang bisita niya bilang Presidente. Nung Senador siya, nagpunta rin dito sa Sulu. Ngayon, hindi lang siya sa Sulu, kung hindi lumabas pa siya, pumunta sa isang munisipyo para bisitahin ang isang bagong kampo ng pulis, ganun din para tanggapin ang mga armas na malalaki, 195.
1: Oo.
2: Na malaking ano namin, malaking pasasalamat namin. Pero ang importante roon, hindi lang yung mga armas, hindi lang yung pagbisita niya sa kampo, kundi yung image namin gaganda kasi presidente nga pumunta sa ibang lugar dito sa Sulu, hindi lang sa kampo, hindi lang sa Kapitolyo, kung hindi pumunta pa sa Maimbong. Na
1: oo,
2: ang image namin, na akala nila magulo kami, akala ng mga iba magulo yung Sulu, na makita nila si Presidente mismo, pumunta yes ng ibang munisipyo.
1: Kumbaga eh, mismo ang ating Presidente ang siya nang nag-uudyok sa mga taong bayan na pumunta na sa Sulu dahil ligtas ng puntahan ng Sulu. Medyo mahina lang yung signal natin. Babalikan po natin si Vice Governor Tan.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:48 in the evening, tinusubukan po natin na ma-re-establish ang ating connection sa ating butihing provincial governor ng provincial vice governor ng Sulu, si Abdul Sakurtan. At nababanggit niya nga po kanina na isa na itong senyales para sa mamamayan ng Sulu, para sa lahat ng gustong pumunta ng Sulu, na ligtas na ang probinsya ng Sulu. Dahil nga sabi nga ni Governor Tan kanina, ay Vice Governor Tan kanina, ay hindi lang sa Sulu pumunta ang ating Pangulo, kundi na rin sa Maimbong. At ang Maimbong ay alam natin na isa yan sa pinaka, no, pinaka delikado. Dati to, na mga munisipyo sa probinsya. Ngayon, alam niyo po ba, ganito ha, I just want to make it clear and share it na noong nabuksan ang Maimbong, no? Ay kumbaga after, if I'm not mistaken, ha, 20 years, no? No, na ganun katagal ay ganun pa lamang ika nga naitaas ang bandila ng Pilipinas sa mga ilang lugar sa Maimbong sa mga eskwelahan. Dahil for how many years ay hindi po yan mapuntahan dahil that's infiltrated by the Abu Sayyaf. Pero ika nga sa ganung sitwasyon, sa ganitong sitwasyon ngayon ay napupuntahan na.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:50 in the evening. Sayang ha, at hindi maganda yung ating na-establish na connection with Vice Governor sa Kortan, pero kanina naman doon sa nakuha natin na interview sa kanya, hopefully by sana makisama sa atin sa mga susunod na araw ang connection, no? Ang connection para at least makuha natin siya ulit. Dahil tontuwa ang ating Vice Governor na walang takot na pumunta ang ating pangulo sa iba pang mga munisipyo ng Hulo, ha, ng or Sulu, rather Sulu, para ipakita ang kaligtasan, ang kaligtasan ay hindi na issue. Ika nga, at pwede nang pumunta sa kanilang mga probinsya. Samantala, sa ating pagpapatuloy ng ating mga balita, affidavits ng walong nagpakilalang dating bodyguards ni Izal Dico kaugnay sa isasampang kaso laban sa kanya at dating House Speaker Martin Romualdez, nilagdaan na at isinumuti sa ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay DLR.
0: Radyo Pilipinas.
3: Pirmado na ng walong nagpakilalang bodyguard ni dating Acobicol Partylist Representative Izal Dico ang kanika nilang affidavit kaugnay ng planong pagsasampa ng kaso laban kinako at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang kinumpirma ni Attorney Levy Baligod, abogado ng grupong Tinaguri ang Baleta Boys, matapos niyang samahan ang mga ito sa Office of the Ombudsman kung saan formal na naisumite ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Ayon kay Baligod, may karagdagang pang magsusumite ng kanilang mga affidavit. Matatanda ang sinabi kahapon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na bagamat nakapaghain na ng mga affidavit ang mga testigo, hindi pa pirmado ang mga ito at umano'y dinedelay ni Baligod kaya naantala rin ang kaso. Dagdag pa ni Clavano, may mga impormasyon sa mga isinumiting salaysay na gagamitin sa case build-up laban kinako at Romualdez. Una nang sinabi ng mga Baleta Boys na sila umano ang nagdadala ng mga maleta na naglalaman ng pera para sa iba't ibang opisyal at mamabatas na sinasabing kickback mula sa mga flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, 77.8 milyong halaga ng pondo para sa bayan ng Zamboanga, Sibugay, tinanggap ni Governor Hoofer sa regional launching ng Bawat Bayan Makinabang Zamboanga Peninsula Program. Para sa detalye mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
4: Yes, sir. Buong pusong tinanggap ni Sibugay Governor Dolce Antti Hoofer ang 77.8 milyong pisong halaga ng pondo sa kasagsagan ng regional na paglulunsad ng bawat bayan magkikinabang sa Zamboanga Peninsula Program na ginanap sa Western Mindanao State University o WMSU sa Zamboanga City noong 29 ng Hunyo. Ang launching ng programa ay pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ipinamahagi niya ang tulong pinansyal para sa mga magsasaka, manging isda at mga katutubong pamayanan sa rehiyon. Tiniyak naman ni Governor Hoofer na sa ilalim ng kanyang liderato, siguradong aabot ang pondo sa 389 na mga barangay sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Hoofer, ang bawat barangay ay makatatanggap ng tiga 200,000 pesos upang suportahan ang scholarship program at iba pang mga inisyatiba para sa kaunlaran ng bawat komunidad. Anya, ang pagtutulungan ng national at lokal na pamahalaan ay magbibigay ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa bawat bayan. Ipinangako naman ni Governor Hoofer na ang pondo ay gagamitin sa tamang paraan para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Sibugaynon. para sa bagong Pilipinas na hitubol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat mula sa Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol. Samantala, sa Mindanao pa rin, sa Iligan naman, National Disaster Resilience Month 2026, opisyal nang sinimulan. DRRM Caravan at Static Display, pinangunahan ng RDRRMC Region 10. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
5: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy. Opisyal nang sinimulan ang National Disaster Resilience Month o NDRM 2026 sa rehiyong Northern Mindanao sa isinagawang DRRM Caravan and Static Display noong Hulyo 1 sa SMCDO Downtown. Pinangunahan ng Regional DRRM Council 10, mga member agency, local DRRMOs, development partners at stakeholders sa layuning pagsamasamahin ng mga pagsisikap para paigtingin ang katatagan ng rehiyon sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ito na ang kick-off o panimula ng month-long activities ng NDRM sa rehiyon. Binigyang diin ang caravan ang kahalagahan ng kolaborasyon at partisipasyon ng mga rehiyonal na ahensya ng pamahalaan, nasyonal, LGUs, pribadong sektor at komunidad upang itaguyod ang kultura ng kahandaan at katatagan. Nagbigay ng makahulugang mensahe si RDRRMC 10 Chairperson na sharing OCD 10 Regional Director Antonio Tony Sugarol. Nakaangkol sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Anya, higit pa ito sa isang campaign slogan. Kanyang binigyang diin na hindi nasusukat ang kapanatagan sa abilidad o kakayanan sa pagresponde sa panahon ng emerensiya, kundi sa kahandaan bago pa man dumating o pumalo ang sakuna. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Yan po mga balita ang inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Humihingi po kami ng pasensya kay Vice Governor Sakur Tan at sa ating mga tagapakinig na nag-aabang sana sa ating interview sa kanya. Unfortunately, hindi tayo pinalad at hindi nakisama ang ating connection, no, with the telephone line. Sayang lang, pero we will try. We will try na makuha natin ulit si Vice Governor Tan. But doon sa pinaka mababa or doon sa mababang interview natin with him, sabi nga niya, nagagalak siya. At he is proud that the governor went not only in Sulu, but in one of the areas that were before infested by Abu Sayyaf, yung munisipyo ng Maimbong, at walang takot na pumunta ang ating Pangulo, pagpapatunay na iba na ang Sulu sa panahon ngayon, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga nakatutok sa kani-kanilang mga sasakyan, sa kani-kanilang mga cellphone, sa kanilang mga bahay. Maraming salamat sa pagtutok. Again po, kung may oras po kayo, visit po kayo. We are really promoting yung halal, no? At mga halal na events na ganito ay talagang sinusuportahan natin. Diyan po sa may Green Hills Mall, no, sa may cellphone area actually, ay nandoon yung Rauda by Himaya Halal Events that will be from July 3 up until July 12. Yeah, 10 days po yan, puntahan po ninyo para makita nyo iba't ibang mga foods, halal foods, non-food at saka services that makikita nyo po doon. Maraming salamat sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at dito sa home studio. Nakasama natin Engineer Marvin Toledana, Engineer Matel Segovia at ang ating mga executive producer si Ice Adan at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripawdak. Uy, oo nga pala si Princess. Nakalimutan ko. Pero anyways, ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripawdak. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Oras 8 PM. Magandang gabi. Kita-kita po ulit tayo next week.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
7: Hindi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
6: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
8: Magmula nung ako'y natutong umawi.
6: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang executive and artistic director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: kahit walang alarm clock. Sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
2: Kaalamang Asyan.
1: Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan ito ng humigit kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng Asian Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating Kaalamang Asyan sa pangunguna ng Pilipinas sa Asyan 2026.
2: Navigating our future together.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas

0: kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
3: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Doctors on board.
5: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
4: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
5: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
4: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado,
7: kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose.
1: Alerto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
9: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
8: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
10: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.

0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
2: Kaalamang Asyan.
1: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
2: Navigating our future together.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
8: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
3: Pag-usapan natin. Programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin. Kasama si Manong Oka Orbus. Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
10: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Mark in!
12: Mark in!
11: Mark out!
12: Mark out!
11: Sa balita,
12: mark in
11: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
13: Ibigay namin sa inyo mga good news sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
12: Mark in!

0: fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
3: Navigating our future together.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
6: Kay lungkot nitong hating gabi.
5: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
6: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
5: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
6: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
5: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Welcome aboard!

0: tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan.
1: Radyo Publiko Serbisyo.
0: Radyo Publiko Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
2: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 7-3-8 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
3: Navigating our future together.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal.
8: Kasama si Ray Sampang.
7: Lunes hanggang Biyernes.
8: Alas 8 ng umaga.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life on Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
7: Pag-usapan natin,
1: kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738
7: at sa 104.3 Capital FM.
1: Pag-usapan natin,
11: this is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
2: Kaalamang ASEAN.
1: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
2: Navigating our future together.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant

0: wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
2: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita, Mark in! Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
3: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
2: Mark in!

0: Fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. On Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo!
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas Magazine.
1: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang tagintig ng AM
16: at lakas ng FM
15: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
3: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Di papahuli
18: sa mahalagang kaganapan.
7: Siksik sa impormasyon.
15: Mga palatuntunan ng

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, pagsasapinal ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako nina Pangulong Marcos at Prime Minister Carney.
0: Headlines.
3: Relasyon ng Pilipinas at Canada iniakyat na sa strategic partnership, mga kasunduan matagumpay na naselyuhan.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, doble kayod sa kaliwat kanang business meeting sa Canada para sa 3rd araw ng official visit nito.
0: Headlines.
3: Office of the Ombudsman na isampa na sa Sandigan Bayan ang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta.
0: Headlines.
3: Senado handa na para sa pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Paghahanda ng House Prosecution Panel, all set na rin.
0: Headlines.
3: Seguridad sa Senado hinigpitan na kasunod ng pagsisimula ng impeachment trial.
0: Headlines.
3: COMELEC, pinaghahandaan na ang hamon ng fake news sa BARM elections.
0: Headlines.
3: At Department of Economy, Planning and Development, kumpiyansa sa mga positibong bagay na idudulot ng upper middle income status ng Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kaapat na araw ng Hulyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagsasapinal ng Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako nina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Carney. Mula Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling pinagtibay ng Pilipinas at Canada ang commitment sa pagsasapinal ng isang free trade agreement ngayong 2026 kasabay ng pagpapatuloy ng negosasyon para sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Ang FTA ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang mabawasan o maalis ang mga hadlang sa pagpapalitan ng produkto, kabilang sa mga ito ang taripa, kota at maging mga regulasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pulong nila ni Prime Minister Mark Carney, napag-usapan din ang pagpapalakas pa ng laban ng dalawang bansa contra economic coercion at ang pagpapatatag ng supply chain. Kung matatandaan, aktibong isinusulong ng Pilipinas at Canada ang negosasyon para sa isang free trade agreement na formal na sinimula noong 2025, kabilang sa mga pangunahing inaangkat ng Canada mula sa Pilipinas ang mga electronic at machinery. Ang pangunahing ina-export naman ng Canada sa Pilipinas ay mga karne, cereal, piyesa ng aerospace at mga pataba. Sabi ni Pangulo Marcos, ang Pilipinas at Canada kapwa ay sinusulong ng accountability, pagsunod sa batas, paggalang sa karapatang pantao at pagiging reliable o pagiging maaasahan sa usapin ng mga kasunduang pinapasok nito.
5: That is a very, very important part of what we are doing because without that, none of these agreements, none of these partnerships, none of these alliances would be possible because it is only with like-minded partners that we can come to these agreements. And
4: ang mga ito anya ang nagsisilbing pundasyon at mga katangian na mananatili sa sistema at mga negosyante na unang magbibenepisyo sa oras na maisakatuparan na ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
5: That is why we will continue to promote those ideals, we will promote those values, and we will continue to abide by an international legally led actions as we go forward.
4: Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang negosasyon para sa isang komprehensibong Canada Association of Southeast Asian Nation Free Trade Agreement. Ito naman ang kasunduan na magbubukas ng mas maraming market opportunities sa pagitan ng Canada at mga bansang kasapi ng Southeast Asia. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, lakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, nilagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, galakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa makaraan ng one-on-one meeting ng dalawang leader na sinundan ng iba pang pulong na kanya-kanyang delegasyon. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos.
5: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada sa Pilipinas na isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Aniya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kaugnay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon

0: Sinudsunod na mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga economic player ng Canada sa ikatlong araw ng kanyang opisyal na pagbisita. Unang dinaluhan ng Pangulo ngayong araw ang roundtable discussion kasama ang mga business leaders sa linya ng critical minerals at enerhiya. Nagkaroon din ng one-on-one business meeting ang Pangulo kasama
1: ang pagdalawa ng mga grupong nais magpahayag na kanilang saloobin, kaya bahagi rin ito ng kanilang pinaghahandaan. Sa unang araw ng pagliliti, sinabi ni Gatchalian na inaasang tututukan muna ang mga paunang proseso o preliminaries. Kabilang dito ang pagpapakilala ng prosecution at defense panels, paghahain ng kanilang opening statements at iba pang administrative matters. Dagdag ni SP Win, patuloy pa rin inaayos ang programa para sa unang araw ng impeachment trial, kabilang ang pagrepaso sa mga komento kaugnay ng pre-trial order. Samantala, inaasahan ng Senate President na makadadalo ang lahat ng mga senador na may kakayang dumahok sa paglilitis. Aniya, hindi makadadalo si Senator Jinko Estrada habang matagal na ring hindi nakapapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, inaasahan nasa 22 senador ang may kilahok sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Handang-handa na ang House Prosecution Panel kasama na rin ang Private Prosecution Panel para sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, 19 Congress pa lang ay pinaghahanda na nila ang impeachment trial ng Vice Presidente. Aniya, kasano na rin ang lahat ng kanilang preparasyon mula sa mga documentary evidence maging sa mga witness na ihaharap sa paglilitis.
3: We are very much ready. As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July.
1: Yan ang pangayang ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, kinumpirma ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na naisumite na ng prosekusyon ang listahan ng mga witness na sasalang sa unang linggo na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ani Capuna, mahalaga na walang bigla ang witnesses na lumabas sa pagninig base na rin sa itinakda ng pre-trial order. Nabanggit din ni Attorney Capuna na naibigay na rin nila ang komento ng prosekusyon pagdating sa court pre-trial order.
4: Meron na kami sinamit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat lista na namin ang mga witnesses para walang surprise.
1: Yan ang payag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, naglabas na ng direktiba ang Senate Impeachment Court para paharapin sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nagaganapin sa Lunes, July 6 sa alas 2 ng hapon. Sa inilabas na utos ng Senate Impeachment Court ay may petsang July 2, 2026 at nilagdaan ni Senate President Sherwin Gatchalian personal na pinadadalo si VP Sara o kaya ang kanyang kinatawan sa pamamagitan ng legal counsel niya para sa gagawing paglilitis. Nakasaad na alinsunod ito sa Rule 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial at sa Writ of Summons na inisyo noong May 9, 2026. Samantala, nagsagawa naman ng caucus ang mga senador kahapon bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa gaganaping impeachment trial sa Lunes. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, tungkol lang sa impeachment ang pinag-usapan nila at wala ng ibang paksa.
5: It's all about impeachment. Para, kaya ni sabi kanina, expecting na para nasa one page na kami lahat, minority, majority. Pero yun lang yata ka Senate Secretary. Walang kaming pinag-usapan ng mga about other senators, etc. It's just impeachment. Basta ang pinag-usapan lang namin is all about impeachment. Binigyan namin ng, binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing.
1: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: All systems go na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police o PNP para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Rayco na mayroon ng security template silang sinusunod habang pinahiigting ang intelligence monitoring para tiyakin ang kaayusan. Aabot sa 6,000 police personnel ang nakatakdang i-deploy sa paligid ng Senado para sa seguridad ng lugar.

0: Ar, gayon din ang mga dadalo sa pagdinig. Sa ngayon, wala pang natatanggap na special request ang PNP para sa deployment ng mga pulis sa loob mismo ng Senado. Samantala, sinabi ni Ko na nananatili sa heightened alert ang status ng PNP habang pag-aaralan pa sa Lunes kung kailangan itong itaas sa mas mataas na alert level depende sa sitwasyon.
1: Our comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. And just ito yung mismong hapon na ito, the PNP will be conducting a final coordinating conference among all units for the final preparation po sa ating security plan.
0: Yan ang payag ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Ko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, dinagdagan pa ng Senado ang seguridad sa loob ng gusali bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Corpus, mula sa iba't ibang unit ng Philippine National Police ang ide-deploy sa loob at han ng Department of Budget and Management ang bagong istruktura ng programa. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Inanakas ng Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay matapos aprobahan ng Department of Budget and Management ang bagong organizational structure ng programa, kasama rin sa aprobadong hakbang ang 5,703 bagong plantilla positions. Ayon sa DSWD, ito ay malaking reforma para sa 4Ps. Mula na maisabatas ang Republic Act No. 11310 noong 2019, inaasahan na mapapausay nito ang serbisyo para sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, 643 na magsasaka sa Cordillera, benepisyaryo ng e-titles mula sa Department of Agrarian Reform. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: 63 mga magsasaka sa Cordillera Region ang ganap ng nagmamayari ng sarili nilang mga lupain, makarang matanggap ang kanilang certificates of land ownership at electronic titles. Ang naipamahaging certificates of land ownership at electronic titles ay sumasaklaw sa halos 500 hektarya ng lupang sakahang ipinagkaloob sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa mga lalawigan ng Kalinga Mountain Province, Ifugao, Abra at Apayaw. Maliban nito, ipinagkaloob din ng DAR ang may 1,005 certificates of condonation at release of mortgage sa 859 na agrarian reform beneficiaries daan upang mabura na ang may 10.8 milyong pisong alaga ng kanilang pagkakautang. Bilang suporta sa pagpapaunlad ng produksyon ng mga agrarian reform beneficiaries, ipinasakamay ng kagawaran ang 2.1 milyong pisong alaga ng farm machineries at kagamitan sa 6 na ARB organizations na pakikinabangan na may 506 na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, fake news, pinakamalaking hamon ng Commission on Elections sa Bangsamoro Pulse. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakikita ng Commission on Elections sa COMELEC na ang pagkalat ng fake news at disinformation ang pinakamalaking hamon sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14. Sa media orientation on the Bangsamoro Peace Process, Bangsamoro Electoral Code at Media Safety sa Pasig City, sinabi ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco na patuloy na lumalaban ang komisyon laban sa maling impormasyon tungkol sa proseso ng halalan. Kabilang dito ang mga maling pahayag na kailangan daw umano ng national ID para makaboto. May bayad daw umano ang voter registration at marami pang iba. Ayon sa COMELEC, mayroon na rin mga kasong isinampal laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag ni Laudianco, habang lalo pang pinatitibay ng komisyon ang automated election system, lumilipat naman ang tangkang manipulasyon sa pagpapakalat ng disinformation sa social media, kaya naman patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at mga social media platform tulad ng Meta at TikTok upang mapabilis ang pagpapatanggal ng mapaninlang na content at mapanatili ang digital evidence laban sa mga nagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon upang mapangalagaan ang integridad ng halalan.
6: Talaga sila. Kaya ka po

0: Together with the Department of Foreign Affairs, we're gearing up for the presence not only of the international observers, the members of the diplomatic corps, kundi pati international media. Al Jazeera has already signified its intention to observe the elections.
1: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mararamdaman ang lahat ng sektor sa Pilipinas ang pag-upgrade ng bansa sa upper middle income status. Sa programang Boses, sinabi ni DepDep Undersecretary Rosemary Edilio na ito'y dahil sa sukatan na per capita gross national income sa average nakita ng mga Pilipino. Gayunman, mahalagaan niyang mapalakas ang pamumuunan sa fiscal capital, lalo't nananatiling hamon ng income disparity sa bansa.
4: Importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay nun para sa access to markets, makapag-produce sila ng in-surplus, pwede nilang mailabas yung mga produkto na yun.
3: Si DepDep Undersecretary Rosemary Edilio.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Welcome development naman para kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remonola Jr. ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country base sa anunsyo ng World Bank. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay maituturing na isang mahalagang milestone na siyang nagpapakita ng matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Kakambal nito ayon sa BSP Governor, ang mas mataas na tiwala mula sa mga foreign investor, mas marami at mas malawak na oportunidad sa trabaho at mababang interes sa pag-utang dahil sa pagtaas ng credit rating ng Pilipinas. Binigyan din niya na susi sa magandang estado ngayon ng bansa ang ipinatutupad na magandang reforma ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tinak din ni Remolona na lalo pang paigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng bansa. Ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, maratag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maituturing na isang makasaysayang milestone para sa bansa ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang nasabing pangangat ng estado ng bansa ay indikasyon ng pagtaas ng gross net income ng direktang iniuugnay sa bilang ng mga Pilipinong kumikita at may maayos na trabaho. Sama pa rito ang mananatiling batang populasyon ng Pilipinas na may average age na 25 years old na isang demographic sweet spot. Dagdag pa ni Ricafort, isa talaga sa pinakamalaking nakaambag sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas ay ang OFW remittances na itinuturing na pang-apat na pinakamalaki sa buong mundo. Nakaambag din ang patuloy na paglago ng business process outsourcing o BPO industry sa bansa, gayon din ang sektor ng turismo.
5: Lumalago yung bansa na, yung kaya umangat kasi dumami may hanap buhay.
6: Yes.
5: Yung mga sektor na yun, dulyer yung pambayad sa kanila. Pangatlo, turismo. Nag-record high yung foreign tourism revenues, $13 billion. Yung employed ng foreign tourism, pati yung foreign tourist, mga close to 6 million eh. Below pa nga doon sa pre-pandemic na 7 million to 8 million per year.
3: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, magkakasaan ng 5 araw ng business mission sa Pilipinas ang nasa 25 business executives at investors mula sa Estados Unidos. Ito'y para maghanap ng mga oportunidad sa industriya ng renewable energy, manufacturing, financial services, telecommunications, tourism, housing, at maritime services. Isasagawa ang kanilang misyon mula July 6 hanggang 10 at bibisita sa mga pangunahing economic areas tulad ng Maynila, Clark, Subic, at Corregidor. Nakalinya rin ang pulong kasama ang ilang government officials at business leaders sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas marami pang tourism ambassadors target ng Department of Tourism kasunod ng pagkakatalaga sa P-pop group na Benny. Ang ulat mula kay Julian Calces ng Rancho Magazine.
2: Radyo Pilipinas, Report.
6: Matapos italaga ng Department of Tourism o DOT ang Nations Girl Group na BINI bilang kauna-unahang PTOP group na Philippine Tourism Ambassadors, sinabi ng DOT na magdaragdag pa ito ng mga personalidad bilang bahagi ng mas pinalawak na tourism campaign. Ayon kay Philippine Tourism Secretary Dita Angara Matay, nasa proseso pa lamang ng pakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang mga personalidad, kabilang sa mga posibleng hirangin ang PTOP group na SB19 at ang Filipino tennis star na si Alex Ayala.
7: We want to highlight people who've made marks like
8: SB19, Alex Ayala yesterday, and others that are being...
7: Yeah, we don't want to exclude anybody who's making the country proud.

0: ng talumpati binigyan diin ni Vice Admiral Espeleta na ang katatagan at kakayahan gampanan ang misyon sa ilalim ng matinding hamon ay katangiang dapat ding maipakita ng sa bawat kompetisyon. Ayon sa kanya, ang tunay na layunin ng Admiral's Cup ay hindi lamang ang pagkapanalo ng mga tropeyo o medalya kundi ang pagpapatibay ng samahan at pagkakaisa ng bawat unit na tauhan ng Philippine Navy. Sa pamamagitan ng taunang paligsahang ito, patuloy na isinusulong ng Philippine Navy ang paglinang ng mga kawal na hindi lamang mahusay sa kooperasyon at misyon, kundi maging sa larangan ng palakasan bilang bahagi ng paghubog ng isang disiplinado, matatag at nagkakaisang hukbong dagat.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Samantala, opisyal nang nakibahagi ang Philippine Navy sa 30th edisyon ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026, ang pinakamalaking maritime exercise sa buong mundo. Matapos ang opening ceremony at evening reception na pinangunahan ng US 3rd Fleet sa Ford Island Convention Center at Pacific Fleet Submarine Museum. Kinatawan ng Philippine Navy ang bansa sa pamamagitan ng Naval Task Group 84, sakay ng guided missile frigate na BRP Miguel Malvar FFG-06. Pinangungunahan ang delegasyon ni na Captain Ryan L. Bakabak, Philippine Navy General Staff Corps, Commander ng Naval Task Group 84, at Captain Paul Michael P. Hechenova, Philippine Navy General Staff Corps, ang commanding officer ng BRP Miguel Malvar. Kasama ng mahigit 30 bansa, mahigit 30 surface ships at 5 submarino, lalahok ang Philippine Navy sa serye ng mga multi-domain training exercises sa karagatan ng Hawaiian Islands. Layunin ng RIMPAC na palakasin ang kahandaan sa operasyon, pangangalaga sa kapaligiran at profesionalismo habang pinagtitibay ang pagtutulungan at tiwala ng mga kalahok na bansa. Nagbibigay ng pagsali sa RIMPAC ang mahalagang pagkakataon para sa Philippine Navy na mapaunlad ang interoperability sa mga kaalyado at partner maritime forces, mapalawak ang kalaman sa pamamagitan professional exchange at higit pang magpatibay ang ugnayan ng mga kasaping hukbong dagat. Sa temang Partners Integrated and Prepared, muling ipinakilala ng Philippine Navy ang kanyang papel bilang isang maasahan at kapanikapaniwalang katuwang sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Ang oras sa buong Pilipinas sa 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: At tayo po'y nagbabalik sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At para pa po sa ibang mga balita, patuloy ang paghahanda ng Western Naval Command o WESCOM para sa PCA Arbitral Award 10th Anniversary Pan Run na gaganapin sa 12 ng Hulyo sa Naval Detachment Oyster Bay, Barangay Bahili, Puerto Princesa City. Bahagi ng pagdiriwang ang 10th ng ika-19

0: pung anibersaryo ng PCA Arbitral Award, layunin ng aktibidad na isulong ang pagmamahal sa bayan, pagkakaisa, pisikal na kahandaan at kamalayan sa kahalagahan ng West Philippine Sea. Tampok sa panran ng isang natatanging ruta na may elevated terrain, rolling hills at mga tanawing nakaharap sa Rita Island at sa malinis na karagatan ng Ulugan Bay na magbibigay ng kakaibang karanasan sa mga kalahok. Bukas pa rin ang pagpaparehistro para sa lahat ng nais lumahok. Maaari ring magsama ng mga alagang hayop ang mga kalahok dahil isa itong pet-friendly na aktibidad na inaasahang dadaluhan ng mga pamilya, kaibigan at running enthusiast. Inaanyayahan ng Western Naval Command ang publiko na makiisa sa makabuluhang pagtitipong ito bilang pagpapakita ng suporta sa pambansang pagkakaisa, aktibong pamumuhay at pagpapahalaga sa karapatang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Samantala, patuloy ang Naval Forces Eastern Mindanao katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong organisasyon sa paghatid ng humanitarian assistance at disaster response sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Balut Island, Municipality of Sarangani, Davao Occidental. Sa isinagawang sea lift mission, ginamit ang BRP Agta LC-822 at BRP Tausug LC-803 upang maihatid ang mga pasahero, pagkain, family tents, shelter, tarpaulins at iba pang mahalagang supply para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Ang mga relief supplies ay nagmula sa mga Office of Civil Defense Region 11, Department of Social Welfare and Development Region 11, National Commission of Muslim Filipinos, Department of Trade and Industry at Rotary Club of Davao. Nagtulungan ang mga tauhan ng NFEM at mga katuwang na ahensya sa maayos na pagkarga at paghatid ng mga ayuda upang matiyak ang maagap na pagdating ng mga ito sa mga benepisyaryo. Ipinakita ng operasyon ang kahandaan ng Naval Forces Eastern Mindanao na magbigay ng agarang logistical support sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na mahirap marating bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan sa kalamidad.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Bumisita si Colonel Robert Ban, USMC, ang commanding officer ng Marine Rational Force Southeast Asia sa headquarters ng 3rd Marine Brigade sa Marine Base Rafael Rodriguez, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Mainit siyang tinanggap ni Brigadier General Wilfredo B. Manalang Jr., Philippine Navy Marine, ang commander ng 3rd Marine Brigade, kasama ang Team Aguila. Sa isinagawang courtesy call, tinalakay ng dalawang pinuno ang kasalukuyang aktibidad ng Exercise Kamandag 10-2026 sa Palawan at ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan ng dalawang pwersa. Napag-usapan din ang misyon ng Marine Rational Force Southeast Asia sa pagpapalakas ng regional security at interoperability ng mga kaalyadong hukbo. Kabilang din sa mga tinalakay ang posibleng suporta ng MRF Z sa 3rd Marine Brigade sa pamamagitan ng pagsasanay, capability development at pagpapalitan ng kaalaman at pinakamahusay na kasanayan. Muling pinagtibay ng pagbisitang ito ang matatag at pangmatagalang ugnayan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps sa pagsusulong ng kahandaan sa misyon, pagpapalakas ng kakayahan ng mga puwersa at pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Samantala, formal na tinanggap ng Philippine Navy si Vice Admiral Joseph Bozuela, ang commander ng US Coast Guard Pacific Area, sa isang opisyal na pagbisita sa Navy Headquarters bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng pandagat sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ngalan ni Vice Admiral Jose Maambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy ang flag officer in command ng Philippine Navy, sinalubong ni Rear Admiral Jose ni Joe Anthony Orbe, Philippine Navy ang commander ng Philippine Fleet, si Vice Admiral Buzuelia at ang kanyang delegasyon. Sa isinagawang pagpupulong, muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako sa pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng maritime security. Binigyan din ni Vice Admiral Buzuelia ang patuloy na presensya at pakikipagtulungan ng U.S. Coast Guard sa rehiyon upang maisulong ang katatagan at epektibong pagtugon sa mga hamon sa karagatan. Nagpapasalamat naman si Rear Admiral Orbe sa patuloy na suporta ng U.S. Coast Guard sa Philippine Navy at binigyang halaga ang lumalawak na kooperasyon sa pagitan ng dalawang serbisyo kasama ang mga kaalyado sa rehiyon. Tinalakay rin ng dalawang leader ang mga oportunidad para sa mas pinaigting na pagsasanay, pagpapalitan ng impormasyon at iba pang inisyatiba na magpapahusay sa interoperability at kakayahan ng kanilang mga puwersa sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Matagumpay na pinangunahan ng Naval Forces Central ang serye ng mga opisyal na aktibidad para sa delegasyon ng Royal Malaysian Navy bilang bahagi ng pagpapalakas ng matagal ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Philippine Navy at Royal Malaysian Navy. Sinimula ng pagbisita sa pamamagitan ng arrival ceremony para sa mga barkong pangdigma ng Royal Malaysian Navy na KDPAUS o at 3507 at KDYU 3508 sa Captain Velosopier Naval Base Rafael Ramos. Pinangunahan ng pagtanggap ni Commodore Joselito E. De Guzman, Philippine Navy, ang commander ng Naval Forces Central na kinatawan ni Captain Wilmer C. Base, Philippine Navy General Staff Corps Deputy Commander ng Naval Forces Central at Commander ng Naval Task Group 50. Kasama ang mga pangunahing opisyal ng Naval Forces Central, nagbigay din ng ceremonial honors bilang paggalang sa mga opisyal ng tripulante ng Royal Malaysian Navy. Kasunod dito, nagsagawa ng courtesy call visit si Rear Admiral Ivan Mario Andrew, Royal Malaysian Navy, Commander ng Naval Region 2 sa Headquarters Naval Forces Central. Tinalakay sa executive session ang mga operasyon, programa at inisiyatiba ng Naval Forces Central. Gayon din ang mga oportunidad upang higit pang mapalakas ang kooperasyon, interoperability at pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Bilang bahagi ng pagbisita, nagsagawa rin ng magkasamang dinner cocktail reception ang Philippine Navy at Royal Malaysian Navy na dinaluhan ng mga opisyal at tauhan ng dalawang hukbong dagat. Tampok sa pagtitipon ang cultural presentation na nagbigay diin sa mayamang kultura ng Pilipinas at Malaysia at lalong nagpatibay sa samahan at pagkakaibigan ng dalawang bansa.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Sa karagdagang balita, matagumpay na pinangunahan ng Headquarters 4th Marine Makusog Brigade ang pagsasagawa ng airfield seizure at airfield defense exercise bilang bahagi ng Exercise Kamandag 10 to 26 sa Paredes Air Station, Barangay Sapat, Pasukin, Ilocos Norte. Lumahok sa pagsasanay ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 8, 664 Reconnaissance Company, isang platoon mula sa 1st Brigade Combat Team ng Philippine Army at ang 3rd Littoral Combat Team ng 3rd Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps. Ipinamalas ang mga kalahok ang kanilang kakayahan sa magkasanib na operasyon sa pagsakop at pagtatanggol ng isang estratehikong paliparan sa ilalim ng simulated operational conditions. Layunin ng pagsasanay na higit pang paunla rin ang kasanayan ng mga kalahok sa mabilis na deployment, tactical maneuvering force integration at koordinadong depensa. Nakatulong din ang aktibidad sa pagpapalakas ng interoperability at kahandaan ng mga puwersang kalahok sa pagsasagawa ng magkasanib ng na operasyon. Patuloy na nagsisilbing mahalagang plataporma ang Exercise Kamandag 10 to 26 sa pagpapahusay ng kakayahang militar, pagpapalawak ng interoperability at pagpapatibay ng ugnayan ng mga kalahok na bansa at unit sa pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Ginawaran sina Major General Vicente Map Blanco III, Philippine Navy Marines, Commandant ng Philippine Marine Corps at Brigadier General Bayani B. Kuraming, Philippine Navy Marines, ang Commander ng 2nd Marine Brigade at Deputy Commander ng Internal Defense for Operation ng Western Mindanao Command ng Duyan Ka ng Magiting Award 2026 mula sa Gawad Pilipino Awards sa isinagawang Sunset Color Ceremony sa Headquarters Philippine Marine Corps, Marine Barracks Rodriguez Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Bago ang seremonya ng pag-awad, nagsagawa ng courtesy visit si Dr. Danilo B. Mangahas, founder ng Gawad Pilipino Awards sa Philippine Marine Corps. Sa kanyang pagbisita, kinilala niya ang patuloy na dedikasyon ng Philippine Marines sa paglilingkod sa bayan at ang mahalagang ambag ng kanilang mga pinuno sa pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at nation building. Personal na iginawad ni Dr. Mangahas ang parangal kina Major General Blanco at Brigadier General Coraming bilang pagkilala sa kanilang natatanging pamumuno, integridad at tapat na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang Duyan Ka ng Magiting Award ay iginawad sa mga individual at organisasyong nagpapakita ng huwarang serbisyo at nagtataguyod ng mga pagpapahalagang tulad ng kabayanihan, katapatan at pagmamahal sa bayan.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Samantala, lalo pang ipinagtibay ng Philippine Navy at Royal Malaysian Navy ang kanilang matagal ng ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Goodwill Games sa Headquarters Naval Forces Central Naval Base sa Rafael Ramos, Lapu-Lapu City. Pinagsama ng aktibidad ang mga tauhan ng dalawang hukbong dagat sa diwa ng pagkakaibigan, pagtutulungan at paggalang sa isa't isa. Tampok sa palaro ang basketball, futsal at tag-of-war kung saan ipinamalas ng mga kalahok ang disiplina, determinasyon at sportsmanship. Lumahok sa mga kompetisyon ang mga kinatawan ng Naval Forces Central Surface Assets na naging pagkakataon upang makapagpalitan ng karanasan at mapalalim ang ugnayang profesional at personal ng mga mandaragat ng Pilipinas at Malaysia. Nakatulong din ang aktibidad sa pagpapalakas ng cultural exchange at kooperasyon sa labas ng kanilang mga operational na tungkulin. Sa pagtatapos ng Goodwill Games, nagpahayag ng pasasalamat ang mga kalahok mula sa dalawang hukbong dagat sa pagkakataong makibahagi sa isang makabuluhang aktibidad na nagtaguyod ng pagkakaisa at pagkakaibigan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Libu-libong bisita at mga kinatawa ng iba't ibang bansa, bansang kalahok sa Rim of Pacific o RIMPAC Exercise 2026 ang bumisita sa BRP Miguel Marbar FFG-06 na ginanap sa Open Ship Day na nagbigay ng pagkakataon sa publiko na masaksihan ang kakayahan ng at profesionalismo ng Philippine Navy. Sa buong araw ng aktibidad, binigyan ang mga bisita ng pagkakataong makapasok sa piling bahagi ng barko kung saan ipinaliwanag ng mga opisyal at tripulante ang mga kagamitan, kakayahan at pang-araw-araw na buhay ng mga mandaragat habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga bisita na makipagpalitan ng ship patches at challenge coins, gayon din ang pagbili ng mga personalized na souvenir at produktong Pilipino. Naging mahalagang platforma rin ang Open Ship Day upang maipakita ang mainit na pagtanggap at hospitality ng mga Pilipino. Mapalalim ang ugnayan ng Filipino community sa Hawaii at higit pang mapalakas ang pagkakaibigan sa mga kalahok na bansa sa RIMPAC. Kasabay nito, bumisita rin ang mga opisyal at tripulante ng BRP Miguel Balbar sa iba pang mga barkong kalahok sa ehersisyo, kabilang ang US Theodore Roosevelt o CBBN-27, US Essex, LZD-2 at US Eugene. Sa mga pagbisitang ito, nagkaroon sila ng pagkakataong makapagpalitan ng kaalaman sa kanilang mga counterpart at mapalawak ang kanilang pag-unawa sa kakayahan, tradisyon at kultura ng iba pang hukbong dagat.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Samantala, nakiisa ang mga contingents ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na kalahok sa Rim of the Pacific Exercise 2026 sa isang civic outreach activity kasama ang Filipino community sa Hawaii bilang pagpapakita ng diwa ng bayanihan, voluntarismo at malasakit sa komunidad. Pinangunahan ni Captain Ryan L. Bacabac, Philippine Navy General Staff Corps, ang commander ng Naval Task Group 84, ang delegasyon ng Philippine Navy sa aktibidad na inorganisa ng Office of the Philippine Consulate sa pamumuno ni Consul General Arman Talbo. Isinagawa ang programa sa Pearl City High School at Highlands Intermediate School sa Pearl City, Hawaii. Dumalo rin sina Senator Rachel Lamosaw ng Hawaii Senate State District 19 at Rear Admiral Winiel Azcuna, PCG, Commander ng Task Force 93. Nakaibahagi ang mga kalahok sa iba't ibang gawaing pangkomunidad tulad ng paglilinis ng paaralan, pagpuputol ng mga sanga at puno at pag-aalis ng mga damo at iba pang ground maintenance activities. Ipinakita ang mga gawaing ito ang sama-samang adhikain ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng Filipino community sa Hawaii sa pangalagaan ang kapaligiran at maglingkod sa komunidad. Sa pamamagitan ng ganito gawaing ito, muling ipinamalas ng Philippine Navy ang dedikasyon nito hindi lamang sa pagtatanggol sa karagatan, kundi maging sa pagsusulong ng serbisyong publiko at pagpakikiisa sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ang aktibidad ay sumasalamin sa matibay na diwa ng bayanihan at patuloy na pagkikipagtulungan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng Philippine community sa Hawaii sa pagtataguyod ng malasakit sa kapwa at responsableng pangangalaga sa kapaligiran. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7:38.
2: At tayo po nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nakisa ang Naval Forces Central sa pambansang pagdiriwang ng Day of Seafarer 2026 na pinangunahan ng Maritime Industry Authority o Marina Regional Office 7 sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang barko ng Philippine Navy bilang pangunahing plataforma para sa mga seremonyang pandagat sa Cebu. Bilang bahagi ng suporta ng Naval Forces Central, idineploy ang BRP Enrique Jurado upang magsilbing pangunahing sasakyang pandagat sa Fluvial Parade, Blessing of Sea at Red Laying Ceremony na isinagawa sa Cebu Mactan South Channel. Tumulong ang barko sa ligtas at maayos na pagsasagawa ng mga aktibidad bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong marino sa pambansa at pandaigdigang industriya ng paglalayag. Nagbigay rin ng pagkakataon ng pagdiriwang upang parangalan ang dedikasyon, profesionalismo at sakripisyo ng mga seafarer, gayon din ang pagunita sa mga nasawi habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa karagatan. Nagsagawa rin ng panalangin para sa patuloy na kaligtasan at kapakanan ng lahat ng manggagawang pandagat. Naging daan din ang aktibidad upang higit na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng sektor ng paglalayag at sa malaking ambag ng mga Pilipinong seafarer sa pambansang kaunlaran at pandaigdigang kalakalan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Samantala, opisyal nang binuksan ng Philippine Marine Corps ang registration para sa Kabayanihan Run 2026 Puerto Princesa City Leg na naglalayong pagsama-samahin ang mga runners, fitness enthusiast at mga taga-suporta ng Philippine Marines sa isang makabuluhang fun run para sa isang mabuting adhikain. Higit pa sa isang paligsahan sa pagtakbo, layunin ng Kabayanihan Run na makalikom ng pondo para sa iba't ibang programang nakatuon sa kapakanan ng mga Marines at kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga makikinabang ang mga scholar ng PM COSAI College Scholarship Program, ang mga anak ng mga nasawi at nasugatang Marines, mga programa ng Philippine Marine Corps Foundation Incorporated at mga Marines na nakataas sa mga border islands sa West Philippine Sea. Bukas ang pagpaparehistro sa pamamagitan ng online registration at on-site registration sa Headquarters 3rd Marine Brigade sa Barangay Tinunggiban, Puerto Princesa City, Palawan. Sa pamamagitan ng Kabayanihan Run 2026, inanyayahan ng Philippine Marine Corps ang publiko na makiisa sa isang aktibidad na nagsusulong ng kalusugan, pagkakaisa at suporta sa mga sundalong patuloy na naglilingkod at nagtatanggol sa soberenya ng bansa. Sa bawat hakbang ng mga kalahok na ipapakita ang pagkilala at pagpapasalamat sa sakripisyo at dedikasyon ng Philippine Marines sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Bilang pagpapatibay naman sa matatag na ugnayan sa pagitan ng Philippine Navy at Italian Navy, nagsagawa ng opisyal na pagbisita si Commander Antonio Bupes, Commanding Officer ng Italian Navy Ship ITS Giovanni Delli Bandinieri o FP-434 sakay ng BRP Miguel Malbar o FFG-06. Mainit na tinanggap ni Captain Paul Michael P. Hechanova, Philippine Navy General Staff Corps, ang Commanding Officer ng BRP Miguel Malbar, ang opisyal ng Italian Navy sa isang pagpupulong na nagsilbing pagkakataon upang higit pang mapalakas ang profesional na ugnayan ng dalawang hukbong dagat. Sa isinagawang pagbisita, nagpalitan ng pananaw at karanasan ang dalawang Commanding Officer hingil sa mga usaping may kaugnayan sa maritime operations at iba pang larangan ng kooperasyong pandagat.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Isinagawa ng Philippine Navy ang Joint Oath-Taking and Turnover Ceremony para sa Naval Officer Candidate Course Class 47 at Sailor Basic Course Class 79 na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng kanilang paglalakbay tungo sa pagiging mga opisyal at mandaragat ng hukbong pandagat. Sa pamamagitan ng panunumpa, formal na ipinahayag ng mga kandidato ang kanilang katapatan at kahandaan sumailalim sa mahigpit na pagsasanay na huhubog sa kanilang kakayahan, disiplina at pamumuno bilang mga magigiting na miyembro ng Philippine Navy. Bilang bahagi ng programa, isinagawa rin ang joint turnover ceremony na sumisimbolo sa maayos na pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang military training at pagpapatuloy ng tradisyon ng kahusayan, disiplina at profesionalismo sa loob ng Philippine Navy. Ang seremonya ay nagsisilbing mahalagang milestone para sa NOCC Class 47 at SBC Class 79 na magsisimula pa lamang sa kanilang pagsasanay bilang paghahanda sa kanilang magiging tungkulin sa pagtatanggol sa soberenya ng bansa at paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng mga madalas na lindol at banta ng tsunami, itinatag ng 35th Marine Company ng 5th Marine Rifle Battalion ang kanilang disaster response and rescue team upang maging handa sa agarang pagtugon sa oras ng kalagmidad. Bilang bahagi ng kanilang humanitarian assistance effort, nakipagtulungan ang unit ng mga lokal na pamahalaan ng Libak at Kalamansig sa Sultan Kudarat sa pagbababa ng mga relief goods sa municipal gymnasium ng dalawang bayan. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maagap na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, malasakit at dedikasyon sa paglilingkod, patuloy na pinatitibay ng Philippine Marines ang kahandaan ng mga komunidad sa panahon ng sakuna at ang tiwala ng mamamayan sa kanilang hukbong sandatahan. Muling pinagtibay ng 35th Marine Company ang kanilang kahandaang maglingkod at tumugon sa anumang hamon, hindi lamang sa pagtatanggol sa bansa, kunding maging sa pagbibigay ng makataong serbisyo sa mga komunidad at na kanilang pinaglilingkuran.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Samantala, matagumpay na nagtapos ang Naval Special Warfare Force sa pagsasagawa ng Recompression Chamber Operation Course Class 21, isang espesyal na pagsasanay na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy sa hyperbaric operations, dive casualty management at recompression chamber safety. Binubuo ang Class 21 ng dalawang military doctors, isang nurse, at mga enlisted personnel mula sa Naval Special Warfare Force at Philippine Navy Seabees. Sa kabuuan ng pagsasanay, sumailalim ang mga kalahok sa masusing akademikong lektura, hands-on chamber operations, emergency simulations at written at practical examinations na nakatuon na sa hyperbaric at diving psychology, dive medicine, recompression chamber operations, emergency procedures at technical maintenance. Isang malagang bahagi ng programa ang kauna-unahang hands-on hyperbaric training na isinagawa sa Asian Hyperbaric Healthcare Incorporated, kung saan nagkaroon ng aktwal na karanasan ang mga kalahok sa pangangalaga ng mga pasyente at tamang operasyon sa recompression chamber sa ilalim ng clinical conditions. Pinangunahan ng mga eksperto mula sa Asian Hyperbaric Healthcare Incorporated ang pagsasanay na nagbigay sa mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa ligtas at epektibong pagsasagawa ng hyperbaric operations. Matagumpay na naipasa ng lahat ng miyembro ng Class 21 ang mga written at practical evaluations na nagpapatunay ng kanilang kahandaan at pamamahala ng dive casualties, operation ng recompression chamber, pagtugon sa mga emergency at pagpapanatili ng mga kagamitan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, nagsagawa ng Youth Empowerment ang Youth Empowerment Society for the West Philippine Sea and Other Maritime Security Challenges o YES-WPS, katuwang ang Philippine Navy, ng ikatlong yugto ng Youth Dialogue Series na may temang Youth Voices of Cebu City Conversation on the West Philippine Sea sa Lapu-Lapu Hall, Naval Base Rafael Ramos, Barangay Look, Lapu-Lapu City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kabataan mula sa Jesus, the Hiller Fellowship Center, University of San Carlos, Cebu Normal University, University of San Jose, Recolitos, at Cebu Technological University. Layunin ng dialogo na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea, maritime domain awareness at ang mahalagang papel ng kabataan sa pangangalaga ng soberanya ng bansa. Sa isinagawang talakayan, binigyang kaalaman ang mga kalahok tungkol sa epekto ng foreign information manipulation at interference at hinikayat silang maging responsableng tagapagtaguyod ng tama at makatotohanang impormasyon. Sa pamamagitan ng mga small group discussion, ibinahagi ng mga kabataan ang kanilang mga pananaw at karanasan hinggil sa usapin ng West Philippine Sea at ang pangangailangang palawakin pa ang information awareness campaign upang magkaroon ng mas mulat, aktibo at responsableng sektor ng kabataan.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, 45 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
4: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: The public service talks with the Voice Master.
6: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
7: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
8: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
7: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW, at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master, dito lang sa Radyo Pilipinas!
9: Hello, great day, mabuhay! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyong lahat, mga ka-AI, mga authentic innovators. Grabe, isa na namang napakalupit na episode ang gagawin natin ngayon. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the AI Voice Master of the Philippines. And welcome to another meaningful episode of AI Talks with the Voice Master.
10: Wow!
9: Ayan. At ngayong araw na ito, mga ka-AI, napaka-special ng ating episode. Alam niyo kung bakit? Dahil nandito po ako ngayon sa Cambridge University. Ito po yung grounds nila. At dito po yan sa United Kingdom, sa UK. Cambridge City, United Kingdom.
10: Wow!
9: Isang lugar na hindi lamang sikat dahil sa ganda at mga lumang gusali at mga tahimik na ilog. Ayan, makasaysayang colleges at classical na mga academic atmosphere, no? Kundi isang lugar na naging simbolo ng karunungan, pananaliksik, pag-iisip at pagbabago sa buong mundo. Alam nyo, ang University of Cambridge ay itinatagpa noong 1209. Ibig sabihin, mahigit 800 years na po ang school na ito. Ito yung naging tahanan ng mga scientists, mga manunulat, guro, estudyante at mga taong hindi lang nag-aaral para pumasa ang mga philosopher, siyempre. Nag-aaral sila para magtanong, no? Nag-aaral sila para tumuklas. Nag-aaral sila para baguhin ang mundo. At habang ako ay nandito, nakaupo sa kanilang bench, no? Sa dito sa Cambridge.